0: Entertainment.
1: Nagakalangkag na ang fans ang Queen of All Media nga si Chris Aquino bangod finally makita na nila ini sa isa ka project. Kahapon ginrelease ang Netflix ang ilang latest campaign sa din starring si Chris bilang official chief head of insights and content analysis o kon official nga chika. Sa among nga video, nagpungko si Chris sa isa ka editing room sa iyaunang adlaw sa trabaho kung sa diin. Nagatag siya sa iya honest to goodness candid comments sa local titles nga nag-stream siningabulan. Ini ang major comeback sa aktres kag TV host matapos na nagpakigbato sa iya autoimmune disease. Dugay-dugay man si Chris ka makabalos. Balik no, may 5 years? Sobra guro no? Mga dira guro sang time nga na nga sa kadugay niya kag madula sa limelight. Lasot sudo sa ang takna sa aga, mga garadyo man, sa mga tab palamati naton, hindi ka mo magaripat sa mga sukita subong aga, kun kape ang ginapangita ninyo. Ari na ang kape nga may vitamin D3. Take note ha, ang kape nga may vitamin D3. Mga garadyo man, Vita D Plus Coffee Mix, amo ini ang kape nga may vitamin D3, ang kape nga may ara sang Rishi mushroom extract kag ang kape nga may mangosteen fruit extract. Gani tandaan ninyo kung gusto niyo mag-inom sang kape nga healthy. Namit-namit, barato, ka makakahambal ka nga buo ang adlaw mo. Mga garadyo man, bakal ikaw sang Vita D Plus Coffee Mix. Kag hindi ka man magkalipat sa mga suki naton, mga garadyo man, kung gamit panguma ang ginapangitan ninyo kadto na sa Iloilo New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated, may sanga sila sa Lawan Village, sa Balantang Saro, malapit sa Meseres Terminal Choi, kung mabakal ka sang gamit panguma dra ka kadto, kay Lunsay Tanan Original, ang pinaka na best, kung makabakal ka sang worth 3,000 pesos nga Kubota Products, mayara ka sang coupon. Kag ang coupon ngayon ay ihulog mo sa Tambiulo. Sa December 5, mabunot kita sang atong silingat tagdaog, mga karadyuman. And ang grand prize ta, brand new na Kubota Tractor para sa inyo. Gani sa mga tapalamati naton, bisita na sa Iloilo New Agri. Pagitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio kag sumuman si Sir John Erland Pudadera. Ma'am Susan, mayong aga. Thank you, kid, sa imo nga kape diina. Why si Rajuman tupi ka, inom sang ilang hatsuko mo so kanamit-namit. Maagi ko da buwas ha, Ma'am Susan. Sa mga tapalamati naton, mga karajuman, sa mga suki, ta standby na sa programa Straight to the Point. Away naton matamyaw, ginatamyaw ko kamusang maayong aga. STP3 na ang magasulod, mga karajuman. Sa pangalan ni Rajuman Jailin Paraonda, ako naman si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
6: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bangon ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloomthrush technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangong kumakabloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
8: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests bisan stress. Kopa ka, stress tabs!
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
0: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS!
16: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Be MXtraordinary with MX3.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
19: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
20: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
19: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
20: ECS.

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Charmin Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa bangon ng Charm.
0: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
1: Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
2: Charm Fabcon.
0: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
4: Oras alas 8:12 sang aga.
5: SDP. SDP. Sapat. Turismo kag pumuluyo. Saturdays, 8:30 a.m. to 9:30 a.m. Kun may SDP 1 kag 2, may SDP 3 man kada Sabado. SDP. SDP. Sapat. Turismo kag pumuluyo. Programa para sa animal welfare, tourism, and people success story and humanity. SDP. SDP.
4: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa STP 3. Sapat, turismo kag pumuluyo. Kada Sabado.
6: Ari kita sa adlaw na, siyempre, nga Sabado, Agosto 8, 2026.
4: Sa nulang tanag sulod sa bulan sang Agosto, Busaydol. Dugay-dugay, tapos naman ang bulan sa Agosto. Pitsa 11 na, one-third nang naubos.
6: Kertigin yung mga dasi graduanovis ang tinuig. Ang mga inadlaw daw ginaalas lang.
4: Para sa imo, is it good or bad, Busaydol?
6: Daw bad para sa akin.
4: Daw bad kay kadasig na magmalam.
6: Ilang tao wala graduanovis, ang saan ulang ko nag-36. Nag-37. Nag-38, subong ma-39 ako.
4: Eh, amak mo na. Sa akin bala, Busaydol, may kapinamangkot.
6: Nga no?
4: Sila niya, pila na edad mo, sir? Tiway ko ginasabat, bla. Mm. Eh, tinaw huya ka man, bla.
6: Tiyo.
4: Kag tiway mo giman tama, dapat na ginapamangkot ko.
6: Dapat,
4: why
6: ginasabat?
4: Why ko ginasabat, pero ginasulit-sulit, gid. Siyempre, edad mo, siling ko 65. Kaya mo na subong, tindugan ko na 65 na ako, subong.
6: Ikaw?
4: Oo.
6: Ako ya, Radyo Manuvi, ni kuya gusto magbutig. Bala mo, ang tao nga... butigon, di kasaka sa langit.
4: No.
6: Ginatindugan ko ginaya dyan, nga ang ako niyang edad. 38. Next month, 39.
4: No, sakto na. Di ako tindugan ko naman lang ni, 65 na ako. No?
6: Ikaw?
4: Para makabil ako tiyas ang libre nga bulong ni Mayor Raisa Trinias. Isan way ako yung high blood. Kita mo nang pasayod tadi nga ginapalawat
6: ita.
4: Siguro gina-assume ni sa mga advertiser ta nga at this age
6: mayara
4: may
6: na.
4: Maintenance ta.
6: Yeah, mayara na.
4: Pero I am proud to announce wala ako ya diabetes, wala ako ya high blood.
6: Kuan ka libre ka
4: yasang tanan. Wala man ako yasang issues cholesterol. Mm-hmm. Wala man ako kidney disease, no? Nakapasirko man ko sang una. Klaro unta na lang natanan. Kay wala kita. Pero kung magbasa gani script, gakurisong gigo na kay Samjang, reklamo gigo ya. Bal ko dai. Kahuluya iniya dai.
6: Tangan kay imo blati.
4: Ambalo nyo ako ya nga may maintenance sa blood. Way ako ya high blood. No, way ako ya diabetes. So balan nyo sila nga hindi ako ya pwede kabasa sini kay way ako ya sang amo sini.
6: Tiyo.
4: Di, si Samjang nagambal niya yung ituod, no? Niya, sige, hambal ko to sa ila sa babaw. So, tiyan mo na, no? Why kita balatian, Busaydol? Pero te kay gabi naman god gi kamo sang edad. Malo na lang 65 na ako subong.
6: Akon ga hambal sila nga silingya samtang dokuan ko kunura jumanovi mo ang pananaw nila sa akon kita. Ang balan mo na ang langgaw nga dalisay.
4: Yeah. di naman tayo mapadulong sini. Sige, sige.
6: Samtang sini niya.
4: Yung home si Jan, no? Jan, pasugtan ta lang, Jan. Maduman.
6: Sini nila, sili niya, bus idol, samtang bala nga nag-edad-edad ka.
4: Nag-edad-edad, no?
6: Oo. Nag-arimis.
4: Yeah. Pero nami itong halambalon mo, ha? Nga, ang tao nga butigon, hindi ka saka as langit.
6: Gusto na.
4: Pero kabati ka man sa ngalang balon sa amon sa umas dingle.
6: Nga ano?
4: Batihan ko na permis mga malam na mo, no?
6: Anong balon?
4: Dahil ng piran, dahil ng piling, no? Dahil ng midyong. Puro na nasla, wala na nasubong. Ambal nila, tuon na busa idol nga kung putot, tikalon. Tuon na busa idol. Kabati ka na sa ngalang balon.
6: Kabati man ko na bro, hindi kong pati ah.
4: Tun man, ano gani, ang butigon, hindi kasaka
6: hindi kasaka sa langit.
4: Pero may isa pagid ka lang balon, nga uso na sa uma.
6: Buti-buti na dyan, buti-buti na dyan. Buti-buti na, buti-buti
4: na. Oo, tun na kung putot, tikalon. Tun na mo sa idol.
6: Doon ka salir ah.
4: Tunduman ko sang bago Tablo of the Nice programa. Ano na natuig?
6: 2013.
4: Gin pa public opinion survey ta na. Kung tuod, putot, tikalo. Namo tong all-time high mo. Ang inbox sa nga ton, cellphone mo sa idol, gagurutok mo. Grabe nga comment. Kag majority isang comment, nag-agree. Di ano pa, bing bilin si mo kung putot, gari tikalo lang. Ako si Radyo Man, Novi Malion Guato.
6: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
3: Tatak, RMN.
4: Karon nami topic ta upod sa kay Professor Irene Rita Manican. Ang aton nga resource speaker sa tourism. Istoryanta ang nagkalain-lain nga sahi sang hotel. Hindi galing na sila yung pagambal mong hotel.
6: Mm-hmm.
4: Amo na na.
6: Yeah.
4: Tululugan, ilistaran, bakasyonan.
6: Ang ako niya pag-isindi ko yara, Jumanovia, mulang na.
4: Amo na na. Amo so, na damo na. Gali, klase hotel. So, i-educate kita karon sang tourism expert. Parte sini. Kung ano ang nanarisari nga mga hotel, kag paano kita kakuha diri sang tagsa-tagsa taka customer base sa kung paano mo i-package sang imo hotel. I do not know, ha? Why pa ko ka pang-ispiya gid sang i-discuss ni Ma'am Irene. Kay ako gusto ko man nga paghambal niya, dira ta pa lang kag-una mabalaan.
6: Why kuya gani nag-research sa Radyo Manubi mo?
4: Para nga ma-educate man kita, yes. Nga may interest man kita mamati.
6: Mm-hmm.
4: Ano, kung ang lodging house, tip motel na tawag mo,
6: motel,
4: no?
6: Motel.
4: Ma-consider man bala nga part ina sa sang hotel accommodation. Ngang imoya para lang na sa mga travelers yang umalagi.
6: Umalagi lang yan, mas short time.
4: Kagati. Amo na, through time, nag-evolve siya. Ang concept sang motel sa ibang nga lugar, yan para sa lawig na biyahe, makapahuway ka.
6: Kita ko na rin Juman movies sa mga movies bala.
4: Oo, like, sa American movies.
6: Deserto, sa mga Texas ka tumagad to.
4: Di, long drive na to sila.
6: Long drive na sila. May ara na da sa kilid sang dalan. May ara da sang mga kwan lang daw, one-story building lang.
4: Overnight ka.
6: Overnight ka da.
4: Kapahuway ka for few hours.
6: Few hours lang.
4: Parang hindi ka man ma-overwhelm sang sobrang biyahe.
6: Kaya itagya 24 oras sa biyahe mo.
4: Dirin man lang niya sa aton, nga daw nag-uso na iya, nga ang motel iya, daw kalaway na sang reputasyon niya. No? Ang reputasyon niya sang hotel di sa aton, daw dalalaan sang mga gusto sang hingalit nga kalipay.
6: Pilimbangan.
4: Tigaling kaya ko, bla, hindi ako ya tradisyonal.
6: Yeah.
4: Why ko niya ginabyo ang motel?
6: Ako ba rin kita?
4: Nga palaitan. No? Kaya ang original nga concept sina iya, palahuwayan. No, hindi kay makadto kada, di ma-check-in kay mo, hindi makighilawas kada. So teka, hindi kita traditional. Why kuya gapati nga mo ng image sa motel?
6: Ay, kabalo nga nagbaisay kami na sa una ni Mrs. Gamay pang bata ko, tatlo ko bata, akon nga, ang agot ko si Lian.
4: Okay.
6: Yan tiyara kami na sa Nashville, ga Star mo.
4: Nashville, no?
6: Oo.
4: Nashville, Nashville, La Paz.
6: Nashville, La Paz.
4: Oo, pero sa dokumento, nabitasan, La Paz. Nabitasan. Nashville.
6: Nashville. Okay. Brownout, Radyo Manuvi. Ang ano agwanta mo sa bata nga gamay na anad ina iya sa aircon
4: minibe
6: siling ko masulod tada sa arada na pita ano na Katrina na Katrina
4: Lodge
6: Katrina Lodge ba isay kami nya nga dramo dalon kay siling ko ti aircon mo na da
4: gani laga
6: tagda ang lagas ko barato Radyo Manuvi
4: naglapit sa balay mo
6: lapit lang sa balay ti dala ko pang kabataan ko ti ano gidya kay may isa ka man nya ka room
4: oh ti probisan asawa mo, nakakuha ka sa ngamon ng reaksyon because ang image sa abis ang motel, naglay na.
6: Ti, abi mo, ano natabo? Sila niya, pwede ngita lang ta iban. Hindi lang da. Ngita kami iban. Dito kami nakasulod sa may Fine Rock. Ang Fine Rock Hotel da Blara Jumanovi. Pero ti, sa tuod lang.
4: Mas nami, pagani, guro, may iban nga. Lads da sa Fine Rock?
6: Are sa taga Fine Rock, lugay na to natabo mo. Mga, siguro mga 20... 2018, 2017. Madra lang Aurora Radyo Manuvi. Dako-dakong room, no? Pero ang ginubra namon kay ang aircon niya hindi na bala malamig kay medyo daan-daan na gid man. Alas na namon ang katre. Palapit gito sa may
4: sabuga
6: sa nga.
4: Tikita mo.
6: Saan tayo nga to? Tiyang amon man ang ginalagas nga ang bata.
4: Matulugan.
6: Matulugan.
4: Tiyan doon naman mo nagligad ng lawi, Gabrano Tanay. Di tag 2-3 days. Ang aton counterpart sa piyak daw, si Brad, nagambalsa. Sige ko pre, aga ka pa. Oo, nag-check-in kami sa motel. Niya kay Waigid available ng hotel. Bako nga, niya para matulugan kami.
6: Hindi ka ginot-ginot mo.
4: Ginot-ginot ka dyan. Summer to the time.
6: Hindi ka guwanta kabataan. Kita iya nga mga adult.
4: Tiya mo na ang image sang motel sa iba niya nga countries.
6: Kalawayan ko na yan.
4: Sa aton di aya, na-tribute mo yung dalalaan niya sang hindi amo.
6: Hindi kita ya kay hindi kita Radyo Manuvi. Makadto kita galakat-lakat kita. Subong kikita ka mo nga ma-check in sa motel galakat.
4: Nahuya na.
6: Hindi maglakat.
4: Nahuya na sila kay ang image sabi do kwan kaya do nag do ma
6: fights ka gid eh.
4: Fights ka na imo. So nadala ni bala sa definition din isa nga kategori.
6: Ano na miss ni istorya no? Gid.
4: So istoryahan ta na kay subong ang Iloilo in particular. Nagasikat na gid bilang MICE destination. Remember ang mga katapos ang Philippine Councilors League nagligad? Nag-alawas?
6: Alawas sila diya.
4: 1,500 ang nagpa-register. Ang nag-abot, 5,400. Ting ibang pinamutang sila sa lads. Ti, why man may nagambal nga basto sila?
6: Although ganing again, ginambal man tong istorya mo na, pero gin-clarify ni Board Member Piñol, nga sila niya wala man, na-accommodate man sa mga hotels.
4: Sala ka, Board Member Piñol. Officially, why nila gin-declare sa imo? Pero damo ito yung mga konsiyal nga nagsululod.
6: Damo eh!
4: Kag nag-order sila sa kung ano, bala mo na na. Pero ti, amo na bla, no? Nga, pwede man, dumduman mo pag-COVID. Ti ubos tanan nga quarantine facility. Ipang dala iban sa mga motel. Ti okay man to sila, kay ti aircon.
6: Ano gino?
4: No, kagi katulog man sila mayad, serbi man pagkaon. May garahe pa. So, it's the image ang nagguba sa ngalan sini.
6: Kay
4: tilang taon tabi kung ano ang entry, that entry point tadi sa marketing.
6: Yeah.
4: Kung gusto nyo nga mag-boom inyo negosyo, sa patag sang accommodation and this time let's talk about hotel.
6: Ang kuan abi Radyo Manuvi ining mga motel abi. Nga daw matsag mo nga daw may ara gid sang ginatago. Kay hindi sa bala pareho sang hotel like ang motel sa Amerika. Hindi pareha sa muna yung entrance. Ang entrance blaya sa mga motel tada lang to bla. Kay
4: gin-design
6: gid ya nga pagsulod mo dito hindi ka makita.
4: Pero galing ginamo man na nila guro mo sa idol. Kay kung i-open mo man para sa mga US nga concept, US nga mga design, why man ba si may makadto? Kita mo na ng iban nga isa magyan sa salakyan mo, nagagwa sila sa motel or lodging house. Ara na gila na sulod taxi, kakuan pagkakuob-kuob pa. Tinga ka makuob, gabe.
6: Di kayo may ginobra ka mo naton sa sulod.
4: Nahuya sila.
6: nga sa hotel, way nanobraw.
4: Pero kisa may magyan ka man, kisa kilala tapang iban. No? Open helmet ah. Nagamotor lang. Pre! Kisa magyan mo mga kilala. Oh, pre! Ah, sulod min misis. Wah, madinaraga man takang sinultiro. Kay way may ginatago.
6: Way natago.
4: Ah, muna sila. Kay ti, ambal ko pre, way ka mahuya nga drakalin. Tinya, ano pre yung problema? Niyasawa ko man yung upod ko. Mm-hmm. Tiyang asawa, kayo umiuman. Tiyang ano problema, pre? Kay ba na ako man yung upod ko?
6: Muna.
4: Na, tiyang kay why may ginatago?
6: Why yung may ginatago? Pero, gina-istoryan ta na kay, para nga mangin aware kita, like, may motel, may hotel. Mm-hmm. Anong kinalain niya sina sa pension house?
4: Mm-hmm. Tiyang no?
6: Tiyang pension house, Radyo Manovi, yung mo man ha? Ti anong kinalain niya sina? Ti at least karon kay Ma'am Irene. Madamo kita sa mabalan. So pamatigid ka mo para
4: na sa iya ko lang ibatian permi pe mo. 20 anyos ani ga bulungol na tas ni. Kumuha naman ani karon budigain mo. Di nan budigain mo.
6: Sa aruyo eh.
4: Pao. Ti ano ni koy kahoy lang niya gin pang ano?
6: Kuan lang.
4: Hindi ko pamilyar na da. Balaan ko nga may arada nga mga daan nga warehouse. Muna gani guro nga budiga. Game convert nga daw kulo kwarto. Tisige pa
6: na
4: subo?
6: Wala na. Dimulis na dahil sila.
4: Hindi man dimulay buisip.
6: Ito ang mga na sa Arroyo sang una. 2000...
4: Circa 2000 sa?
6: Circa 2000.
4: Oh.
6: Ara na ta sa radyo. Okay. Radyo Manubi. Sa piyaka pa.
4: So ara ka na sa radyo.
6: Ara na ko sa radyo.
4: Sang time nga to. Hindi ka 39.
6: Tiba na muna, nakuha na kuya mo, sang time nga to.
4: Na-accelerate
6: ka. Accelerated na kuya mo.
4: Okay, okay.
6: Pag grade 1, kuya, why na kuya kaagi sa grade 3, grade 4? Yariktada ko yan sa grade 6.
4: Bore, gali, grabe no.
6: Sang time nga na, hunti na muna mo na ilimnan. Ilimnan ka na di akong gabi sa tubang sang sukuro. Idas na ang mga...
4: O, nang may mga barbecue.
6: Barbecue gina da. Kaga bidyukihan. Ang dalan nga na, alin sa may sukuro, patabo ka to sa mulye, may dalan na da. Left side sina Radyo Manubi ko katubang ka sa suba. Ara dang budigain.
4: Budigain. Sa iya ko lang yung matian na dyan no, budigain. Siling kumiyang bugle na
6: din. Sometime nga na Radyo Manubi daw, 50 lang na bala mo?
4: Mabi, 50 no?
6: lang bala mo?
4: Ang 3 hours?
6: Hindi.
4: Overnight na?
6: Hindi, ang dasigay lang.
4: Ah, perios.
6: Perios. Daw 50,000. Perios. Pero mo ko kasulad eh, klaruhon ta na kay...
4: Gainom ka lang da.
6: Ara lang kuya sa palibot.
4: Ate kung sino din kage sa Iloilo City. Sino abi way kage inom sa Arroyo?
6: Sino abi way kage da?
4: Okay, sa tood lang barato ang ilim noon. Dahil no kasadya kay outdoor. Dahil namit ang mga inasal.
6: Dumduman ko.
4: Sila ni Sangkwano, ang sa Piakla, ang naghatag Galston Blanc kay Tina, kay Rikab.
6: Baleria?
4: Sa Baleria de Blanc kay Cornings.
6: Sino na gani? Si Corneng?
4: Corneng?
6: Sikat na mo.
4: Tiki drana na sila pirmiga kaon sang barbecue.
6: Barbecue ginada?
4: Tiki balo naman ka mong sobra ka fatty. Tiki ka develop ka gallstone. Drana na lang duwa ginang disgrasya. Namin na sa bay Baleria Delgado.
6: Ara pa na sila subong?
4: Ara pa?
6: Namin ang features
4: sila. Isang magabihan ko sa Mamalaklon, sa Robinson, sa City Proper.
6: Magi ka na.
4: Magi. Ara pa?
6: Ara pa sila?
4: Oo.
6: Uy, ginigig ko yung Radyo Manubi kaya ikanto-kanto
4: pinagpilakatuhin. Isa lang butang balon ko ay ka nagiging kabalik sa mga lugar. Nga masarangan talang sa una, nag-level up na ang imong standards pangabuhi. Lain na gimana na. Boss Idol, raising his standards for the new millennium.
6: Busy na kita sa pamilya. Sometime nga tuway kita.
4: Di konsultiro ka rin. Bisan din lang tatapok sa unay.
6: Sa konsultiro ka. Kaya galain abi ang pananawan mo sa pangabuhi kung may asawa ka na, may gasaway na sa imo.
4: Kasi umuya ka naman.
6: Umuya ka eh.
4: Sa una, sa konsultiro kami ni Radyo Marunel, ang amon goal kada sign off, balko at least pulo ka bar imlanta sa mga gabi. At least pulo kay limnan. Te, doon naman mo sa una, may jungle bar sa itrio.
6: Oo, eh.
4: No? Tapos may isa pa na stupad niya, lipat ko sa ngalan.
6: Ang jungle bar, abdan ko.
4: Siling ko, one bottle tadi. Sailo-sailo?
6: Sailo-sailo.
4: Oo, oh, te, nakapulo kami, 10 bottles, okay, Gapon. No? Hasta sa may San Jose, Haro, may tulutsanggi na dahil sa una, ang sumsuman mo sa idol, safari. Pero, ginalumsan siya sa sinamakan.
6: Iba nga ba yun?
4: Dayon sardinas.
6: Sardinas
4: na gani. Ginlang gawan pag yun.
6: Iba kami man.
4: Tipong hubog ka na. Kinanglan mo pang bawi sa pait mo.
6: Kina-istorya
4: naman. Pero
6: barato. Oh. Isang tayong matunaton, Radyo Manubi. Mga muna nga mga tinuigban. Diyan, pagwa na mo ni SB member Lino Galea sa UI. Diretso na kami na. Kayang klase namon, last 8 sa gabi ang agamon buhi. Diretso kami sa UI. Lakat kami pa Aruyo.
4: Ah, okay. Abi ko nagbarangay M ka mo?
6: Ang barangay M na, panghapunan man na da, pero huwag gimang kami da egatiner. Aruyo gidya, kay ti may mga...
4: Kaya rarang ilim nun.
6: Kag may mga uyab-uyab man sa tayo.
4: Uyab-uyab.
6: Huwag man. Huwag
4: man. Huwag man. Mamarismo.
6: Sige lang.
4: Mamarismo. Mamarismo. Tulok-tulok ka sa
6: marismo. Kita ko ba na ng mga iban? Masugata akong iban ng mga nag-uulob na to sa una. Ay, sir, kamusta ka na, sir? Pero huwag kita egatiner dyan. Dra ko kagi. Kaya
4: mo nag-meter ka na yung may mambalgi mo. Grabe, man. Mas taaswang. Patulang mo patulang.
6: Kumaswang. Kaagi kami na Radyo Manubi ni Radyo Man ni SB member Lino Galea nga nagkanta to ang ano sa piyak, video kay. Pagkanta, hindi kami kubulos. Ubog-ubog na kami mo. Tumba ni SB member Galea ang kwan? Ang mga butilya sang ilim nun. Tika kilala kami da. Kilala. Tiging ko na, gin pang ano. Silingi ni Lino, ni Lino, siganya na 5 gatos. Ako par ko na ang ko na. Ang microphone na, hindi na to kakadto sa ila.
4: Te ubos ino.
6: Siling nila hindi gin guyod kami sang mga upo namon, silingi mapuli na kita.
4: Nabunaan ko muga. Mali sa tao yung kung sino ka
6: dahil. Tiara na sang una ang Budiga In.
4: Budiga In.
6: Sumikat gina yung Radyo Manubi.
4: Sige. Pero anong kanta niyo sa video case una? Besame, besame mucho. Tapos, I did it my way.
6: Tunduma ko na sa una si Radyo Manubi. Pag nakakapot na sang video case yan, paitao niya dalong kanlungan. Hindi mo mungkin na yung Radyo Manubi. Si Subong.
4: Habi ko gani yung kwan mo na. Asta Subong, sikat mo na. Ano? Zombie. In your head. In your head. Pero why gijan may baka perdi mo sa idol sa.

0: mo may gayuma. Dahil sa akala ko, hindi ako iibig sa'yo. Ikaw pala ang aakit sa puso ko.
1: No? Araya! Isa magpinatsanay ka mo? May isa pa na kabersyon si Ruel Cortez? Nang iniibig kita, bla?
2: Iniibig kita?
1: Oo.
2: Anong tunos naman?
1: Ano gani dyan ang punos na dyan?
2: Iniibig...
1: Ano ini? Sa mata makikita.
2: Ah, sa mata makita?
0: Sa mata makikita ang aking damdamin.
1: Ara!
0: Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda.
1: Sino mo maninginan? Tatabagula?
2: Dyan na kay April Boy eh.
1: Ano? Ladies and gentlemen, Bus Idol.
2: Ano na mga kanta ni April Boy na usap?
1: Ang pinakagrabe eh, kay Willie Garte eh. No? Pero pag-abot ni Presidente Duterte, wala grabe tayo. Tanan na huya na magkanta kay Basito Kang sa gulpe. Na? Na?

0: diwa sa ligayang nakamtan. Ah, pagsulod ni Duterte,
1: why nakaganta?
0: Tama, tiroy-tiroy, at lokro magkanta. Sige, naistoryahan talaga na, na minsan ng budigain. Kakti ang old life, no?
1: Old
0: the
1: life.
0: Old night life na rin sa Iliwilo. Why pa rin mga small bill?
1: Awa, ay niya mga small bill. Radyo Manuvi, mapa ang sasakit lang to sa una, barracks.
0: Ang mga sikat, barracks, kag-convan.
1: Convan. Convan. No?
0: Tapos mga shell side, nga mata-mata.
1: Kaga sa isang time nga to, ang nasikat na ang mga, kwan bala, mga, mga ilimnan bala, mga night club.
0: Ang diri sa una sa location, bala sa St. Joseph.
1: St. Joseph.
0: May soldier na sa una, soldier.
1: Soldier?
0: Oo, nabilo-video kay na dang ila.
1: Uway ko sulod na.
0: Soldier. Tapos okay. Namiyari din sa may, San Agustin, bala sa Landone.
1: Ano?
0: Vega. Na,
1: ah, kasi wala.
0: Vega sa una.
1: Daming man to sa una. Medyo okay man, nakasulod na ako na.
0: Tiga, lain man ang simpo. Okay. So parang tingin ugay, no? Basi magsadya nga itong diskusyon kay intro pa lang ganito, sadya na eh.
2: Tatak RMN.
0: Sige, abuyanta na mga segments na ito. Muna kita sa itong health news. Yari si Radyoman Joel Franco.
3: Ang inigabahin niya dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalobala ka mo ang isa kata sa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod niya kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayaray di sang soya nga mas kilala, nga maayong nga source sa insoluble fiber, nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinae. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
4: Ang tiyan nga masami puno sang hangin, indikit manami nga pamatsyagan. Nagabuntod ang aton tiyan, bagod sang madasing nga pagkaon o kung pag-inom, bukod na lang mainis ang bakterya sa aton tiyan nga nagatunaw sang aton kinaon. Mahimong nga dala mainis sa pag-inom sang soft drinks o kung maintolerance ikaw sa lactose. Mapaganhagan ini pagi sa paglakat-lakat, mainom sang mainit nga ilimnon kaangay sang ginger tea, likawan ng carbonated drinks o soft drinks, kamagkaon namang sang mahinay. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: Magaradyuman sa mata balamati naton aring isa sa mga testimonya nga nakainom kag nalipay sila kay nabuligan sila sang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Cyrus Namo.
5: So, kamusta man sir ang imo nga blood sugar, Subong?
6: Okay naman sir, mayo naman ang akong matkasula na doon galingin ang akong ulong tapos ang imo panulok, gadulong.
5: Gadulong panulukan mo before. Kumusta ang sugar mo sir? Nakapacheck ka sang recent nga blood sugar mo, Subong?
6: 4.73.
5: Oh, normal na siya.
6: Oo.
5: So, from 15 milligram per deciliter, naghimo na lang 4.73 milligram per deciliter?
6: Oo.
5: Consistent ang paggamit mo sang mga life extension products?
6: Oo.
5: Sige-sige siya.
6: Ang life extension vitamin D3?
5: Pila ka soft gels ang life extension vitamin D3 yung mo ginagamit sir regularly?
6: 3 times a day na siya. Salamat. Kung balik na siya normal ako ng sugar.
5: Sinugan is sir aton full name sir?
6: Cyrus Namo. Oton, 29. Dahil nga matyag ka po nami igayin mga pamatyan kung makainom ko ganit siyang extension vitamin D3 nga.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Bisitahin yung Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre rang konsulta sa mga medical doctors. Wala sang bayad. Ara sila sa Pasig City, Estancia Iloilo, San Miguel, Jordan, Guimaras, San Jose, Antique, Puton, Iloilo, may ara sa Bangga Dama, Santa Barbara, Tagbac, Haro. Sa tatlo naton ka mga mall sa SM City, Iloilo, kag Bacolod, kag Robinson's Place, Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy. Pamati tanay dyan ang atong tingog hiligay nun. Matianta, no? Ang ginpreparar ni Radyoman via May Otero.
1: Samtang nga ginahulat naton mga karadyoman, sa mata palamati naton ang atong suling vitamin C, Mighty C, alkaline, di kalidad, ineffective nga vitamin C. Mayo ni sa inyong asipon, ubo, hilan at trangkaso, pneumonia, kag pwede pa sa inyong mga allergies, no? Kung kaisa da, nagdugay magpali ay inyong suling pilas, kulang lang kamo sa vitamin C. Ang the best diri kay bisan wala unod imot siyan, ini magsulab ang imo nga sulok-sulok kay alkaline siya. Gani sa mga tap palamati naton mga karadyuman, mag Mighty C.
2: Tatak RMN.
0: Alright, standby sa aton nga pangalagad. Yari nga aton nga tingo giligay noon, Radyuman via May Otero.
7: Tingo giligay noon. ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog, hiligay nun.
8: Ining binalaybay, ginatiguluhan maayo kag malain. Buhat nga malain sa mga nagtalang, may bunga nga matamis sa una lamang. Kay pag-ugdaw sang kanamit nga hingalit, magabulos ang malawig nga kapait. Buhat nga malain, amuman ang abtan. Kay ang sab-a di magbunga sang lisuhan, kon ano ang puno, amuman ang bunga. Suno sa kinaugali sang tinuga. Binagbinaga sing malawig kag maayo, ang pagpili kundiin kag ano ang husto. Kay amo inang imo pala abuton, kon magsala ka, wala ka sing basulon. Ining binalaybay, ginsulat ni Retired Judge Nilo Parpamunag, tag-ubay sang sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagda ang ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon paagi sa Facebook page DYRI Armen Iloilo. Ang tingog hiligay nun, ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis ang stevia kagin pananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhi nyo, Capigenio.
2: Tatak, RMN.
0: Ari naman ang Loves Ko Si Mother Earth, Radyoman Juylin Paraonda.
9: Ang Loves Ko Si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa anti

0: nga pataason sang mainit nga pagkaon ang internal temperature sang amo nga equipment kag makahatag sang risgo sa pagkaon sa sulod sini. Patag sang US Food and Drug Administration o kon FDA nga ang hinali nga pagbaylo sang temperatura mahimo man nga magpatubo sang bacteria sa iban pa nga mga items. Gani pabugnawon anay ang pagkaon sa room temperature kag i-refrigerate ini. Isa ka magamay nga bulhaton apang makakinot sa enerhiya, makaproteher sa pagkaon kag makabulig sa environment. Hibaloon ang mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs Co si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the Earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyo Man Jaylene Tamayo para Onda. Tatak! RMN.
1: Tatak RMN.
2: Magkaradyo man sa mga tabaramati natin, hindi ka mo magkalipat, mainom kita sa D3 Bio. Ang D3 Bio may ara sang medium chain triglycerides. Ang D3 Bio may ara sang virgin coconut oil. Amo ini sana nagabulig. Una, para mangin fit, mangin relax ang aton lawas, mapadasig ang aton metabolismo. Ikaduwa, punggan ang mga bakterya ka viruses nga nagasulod sa aton lawas para hindi kita dali magbalatian. Ikatatlo, para ini magkaradyuman sa mga suki naton nga mapadamo ang aton nga good cholesterol and ang matamaton niya sinig ang bad cholesterol. Gani sa mga tapalamati naton, mainom na kita sang D3 Bio.
1: Tatak RMN.
3: All right. Ari na ang aton nga mga segment sa Busaydon. Pabati ta una ang aton nga puppy love. Ayon naon ta si Rajuman Fia May Otero. Ang aton nga puppy love subong adlaw. Ginatiguluhan. One dog park
2: at a time. One dog park at a time.
3: Mhm.
2: Bebe, anong istorya sa ni Bebe?
3: Masya mo ning naplano diri sa aton sa sugat sa Iloilo. Kay initially ang announcement kapon ni Mayor duha mo. Kalo kagharo pero may nabatian pagid ko. Gay nagaway na subo ang mga tag-iyas ang duta, kay mga tag-iyas ang duta, mga animal lovers man.
2: Manami.
3: Ti may mga korta na. Ga-offer na sang ilang mga bakante ng mga lote. Mayor, Mayor di bilupa amon property, di diri na lang ang dog park i-donate namon sa sugat. Ti may mga tao nga they would want to be remembered bo sa idol. Sa ila contribution man sa animal welfare.
2: Para malang ang imuduta, yara jumanuvi mo. Why managang imuduta, why managing kuwa sa sudad, ipagamit mo. Dayon kung mayor, kung maayo na lang ko na iya. Ipa-architect tagid. Hindi yan nga siling yan. Ay, mubra lang ko diya sa balay-balay.
3: Ipa-architect na.
2: Dapat may architect nga nag-design.
3: Dapat daw isplanad man ang dating.
2: Dayon, amuni ang ilang balay, amuni ilang mga aktibidades. Ikuha natin, ibutangan ta sa mga bulak, mga tanong nga kahoy.
3: Amuni yung mga idea mo. Baon ka din ni Mayor, konsultant sa project na eh.
2: Radyo Manuvi, para sa pumuluyo sa sudad, para sa kayuhan sa sudad, sa Iloilo. Bisan pisos, wala, no money involved.
3: No money.
2: Ang akon iya nga mabulig sa inyo, ang akon lang iya nga ma-advise sa inyo. Amula na, wala iya sang pwede, wala kwarta, wala sweldo, para sa kayuhan sa pumuluyo sa sudad sa Iloilo.
3: Okay. Kuhaon ka ni Mayor, konsultant, amuna. Kung kuhaon ka ni Mayor, nga ikaw ang ido.
2: Pilay naman ang gusto.
3: Batunon mo man sa 10 piso di ka manukot. Kuhang ka bing idol ni Yorme. Balon ka po sa idol, yara nga magsikat ang dog park, tayo ikaw na yung sampol di, ro aw aw katos lugar. Papi Love, Radyo Man, Fia May Otero.
4: Papi Love. Papi Love. Gugma sa kasapatan.
5: Gugma sa kasapatan.
4: Pasundayag sang ila kinaadman.
5: Papi Love.
4: Papi Love. An expression of love to a man's best friend.
5: Puppy love!
6: Ang syudad sa Iloilo, kilala sa manggaranon nga managtas. Madasig ang pag-uswag kag mga matahong nga destinasyon. Apang, sa padayon nga pagdako sa syudad, ang mga pinalangga nga sapat nga kinahanglan man sa lugar kundiin sila makahampang kag makadalagan sa hilway. Ini ang rason nga nadihon ang proposal sa Iloilo City Government nga magpatukod sang espasyo para sa mga kasapatan, ang Iloilo City Dog Park. Sunod kay Iloilo City Veterinarian Dr. Fernando Abulencia, para sa mga ido, ang paghampang na wala sang higot, makabuhin sang stress, makabulig sa ila ikaayong lawas, kag makadevelop sa maayong socialization. Para naman sa mga tag-iya o kunagalon, nagahatag ini sang luwas nga lugar samtang nagapabiling nga matino ang aton mga sidewalk kag alagyan sang tawo.
7: Yes, exclusive to para sa aton mga dog lovers na

0: sa Car Park, ano yan, off-leash sila, buyan sila dyan sa dog park yan, kasi secured naman ang plano natin ng dog park, and separate ang small breed sa large breed, siyempre. It's a buyan natin sila dyan, lagaw-lagaw, and then, banding din, part ng community banding natin na sa fellow na mga pet owners natin. So, makasocialize sila, maka-exercise at the same time ang ato na mga pets na wala leash. So, we are looking forward na kay ang ano natin, ang kita sa Iloilo City, ga-evolve na kita, especially animal welfare natin is ano na, modern na ang ano natin subong, lain ang hulag natin subong when it comes sa governance natin and you know, in legality natin, dala ang ato ng mga companion animals sa tanan nga programa natin sa city government.
1: Kaglabaw sa tanan, ang dog park nagapabaskog sa relasyon sa komunidad, nagahatag ini sang tsansa nga makakilalahay ang mga pumuluyo kag nagatudlo sa responsable nga pag-atipan sang sapat sa bilog nga syudad.
0: And even sa mental health natin, maka-relax kita sa dog park together with our pets. So, dako ang ano niya, impact niya, especially sa mental health natin. And also sa mga dogs natin, kay almost, ano naman na, ang ano nila, permila sila sa balay, aralan sila. So, this time, may lagawan na din sila na mabuyan din sila. Although, naman na mga malls natin, kay halos ka na naman na malls natin dili are pet friendly. So itong dog park, makaano sila dyan, makalagaw, makadalagan sila dyan pag gusto sila.
1: Malayo pa, apang malayo na, ang nalabot sang syudad sa pagtibong sang advokasya sa animal welfare. Sa karon, dungan kita nga maghandom kang maglaom para sa dugang pa nga pag-umwan. Samtang ang City of Love padayon nga nagatindog nga progresibo, ang paghimo sa lugar para sa tanan, duhaman o kun apat ang tiil, amo ang sunod nga labing makahulugan nga tikang. Himuon naton ang Iloilo City nga mangin mas pet friendly pagid. One dog park at a time. Ini si Radyo Mantia Panes Otero nagapanumdum sa inyo. Let's spread love. Share with us your puppy love.
2: Salamat Radyo Man via May Otero. Hari naman kita sa aton nga be the best. You can be a hero in your own little way. Intern ta ni anay kag volunteer. Pero kabakas man nga bata niyo. Kaubra siya.
3: Sabi no?
2: After graduation nakaubra siya. Somewhat related man sa iyang profession nga gintapusan. I mean sa course nga gintapusan, pero mahilig ni sa mga ano gani tawag sini mga tamo hindi natakadumdum. basta yung mga gina work of art bla. Lang taon-taon.
3: Sige, lang taon-taon no? Lang.
2: Kay si Radyo Man Linet, nagpreparar sini. Ario ang headline ta Busa Idol. Crochet!
3: crochet.
2: Oo.
3: Di budlay, no?
2: Oo eh. Budlay skill na iya.
3: Di budlay.
2: Pero ang iya skill, hobby niya, na-convert niya nga income generating.
3: Nami, no?
2: Tikalon sini si Jan mag-play kay kasi manwa niya.
3: Kailangan mo na Jan?
2: Kailangan mo na sa Jan? Oo. Na dito pe ni.
3: Hindi pareho gali kita mga taga 5th district.
2: Kaya muna.
3: Mga kuan gid man mga ang talented ayon. Lain gid man yang dating sa mga taga Kinto guro no?
2: Oh, lain gid man. Lain gid man ano? Lain gid man kay kadako na sa ginausik ta sa airtime ta para sa tikal mo. Ario, anay intern volunteer sa ngarinen. Nagtukod sa ngayako galingon nga crochet business. Crochet gid man puro sa. Oh, nagpasalamat sa istasyon bangod natunan niya ang maayong pag-deal sa customer. So at least may nadumduman sa sarin. Sige, no? Yari si Radyo Man Linet Yulatri sa ito niyang Bida Best.
4: Bida Best. Bida ka na.
5: Bida ka na.
4: Best ka pa. Pagkilala sa binatasan sa mga Ilonggo. Pagpreserbar sa naandan nga pagtahod sa isig ka pareho. Be a hero in your own little way.
5: Be a
4: way.
5: Hero in your own little way.
4: Be the best. Because every Ilonggo inspires to be the best. Be the best.
6: Isa sa mga nag-aususubong nga negosyo ang pag-ubra sa mga butang nga himo sa yarn, mapabulak man, bags, kalo, keychains, kag madamo pa. Pinasahi nga vibe ang ginahatag sa sini nga obra. Isa sa mga nagpasimpalad sa mga crochet business ang anay intern volunteer sa RMN Iloilo nga si Kyla Stephanie Cirilos.
7: Ako si Kyla Stephanie Cirilos, 23 years old, sang Sara Iloilo, kag isa ka small business owner sang akon mga handmade products. Actually, sa crochet gid ko nag-start way back 2023. Dito gid nag-start ang akon nga negosyo. Pero a year before that, mayara na ko yung mga daan, ginapang ubra-ubra nga mga crochet-crochet. Pero wala ko lang ginapang baligya. I have this one friend, si Shen. One time nakalagaw kami sa isa ka mall diri sa Iloilo City. Ginmangkotya ko nga, kay di ba kabalo ka mag-crochet? What if baklanta ka sang beginner's kit for crocheter tapos ubrahan mo ko sang beanie hat. So eventually dito gid nag diretso na nga nag baligya-baligya na ko sang kuno ano-ano.
6: Nagumpisa lang sa isa ka abyan nga naghingyo sa iya nga magubra sang crochet hat. Tubtob nga nagsunod-sunod na ang iya customers. Sa pihak sini, ginako ni Kyla nga kaangay sang iban, may mga pagpanghangkat man sa iya negosyo. Ilabi pa nga mayara na siya sang full-time nga trabaho. Apang ginapangitaan ginya sang paagi, agud mapadayon sa gihapon ang iya crochet business.
7: I guess ang biggest challenge nga na-face ko is not from the business itself, but since I have a full-time work subo, hindi ko maka focus gid sa amo nga business kay hindi ko consistent sa pagpa-order, sa pag-post sa akong social media kag since wala ko sang physical store subong, so dubod layan gid magagilap sa ako nang ako yung mga customers, and since I am managing everything independently, mayara man times nga nagkakabudlayan ko sa pag-transport sa akong mga baligya, especially sa mga latag sessions ko. Nang mga muna siya.
6: Dako naman ang pagpasalamat ni Kyla sa iyang negosyo. Bangod nakabulig din ini sa iya sa nag-eskwela pa siya sa kolehiyo. Magluwas diri nagahatag man ini sang fulfillment kag kalipay sa iya.
7: Siguro ang pinaka nabulig din sang ini nga small business nasuportahan yun isang una ko ni nga mga financial needs, especially sang nag-eskwela pa lang ko sang college. Mayroon ako yung sa una extra allowances na makabakal ko sa mga kung ano na gusto ko nga hindi na ko makapangayo sa ako niya parents. And also, balang therapeutic feeling nga ginhatag sini sa akon, kapin pa kung matapos ko na akon mga obra.
6: Bilang anay intern kag volunteer sa RMN Iloilo, nagapasalamat gid si Kyla sa estasyon nga pare sa iya, isa sa mga nangin rason agod mas maboost ang iya self-confidence kag mangin manami ang iya pag-deal sa customers.
7: As for me, you know, working with RMN as an intern, I think the biggest contribution gid nga nahatag sa akon sang RMN is that mas nakabalo ko makig-engage sa akon yung mga customers. And also, I think I have built connections I never knew existed. Sa unang mga insecurities ko kay Sinsinti ako street smart, subong doon nag-lesson na siya, kapin pa kong maglatag-latag ako, mas nakabalo na ako mag-surya-surya sa mga tao nga akon makasalamuha. And I think mas na-build man ang confidence ko knowing na mayara gidya nga mga tao nga makakilala sa akon locally. You know, sometimes mayara akong mga latag sessions nga may makasurya-surya sa akon nga, ay ikaw gali ang bata ni ano, ay ikaw gali ang hinablos ni ano nga reporter, tapos gulpi ka lang pasampulon kung paano mag-report.
6: Mensahe naman sini sa mga luyag magsulod sa crochet business na hindi magkahadlok ka mag-umpisa kag kabigon ang tag sa kaubra bilang kabahin sa imot tagipusuon.
7: My message for those who also wants to venture the same business as mine, always do what you love and love what you do. Not everyone will have the same patience, and I think that is also one of your advantages. Kag if you are a beginner, hindi gid magkahadlok na mag-start. Start with what you have right now, kag grow along with it. And ang mga creations mo, it's not just your products, they're pieces of your heart. So hindi ka ma-pressure nga basi wala may mabakal sa ako ng mga balikya or mga abanang mga questions. The right people will always always appreciate your work.
6: Sa mga luyag mag-order sa mga produkto nga ginatanyag sang Tangled Threads by Kayla, yari ang iya pagpangagda.
7: Gina-invite ko gid ang aton mga tagpalamati nga i-follow ako sa akon nga Facebook page, that is Tangled Threads by Kayla, and pwede gid ka madra maka-message sa akon kung gusto ninyo mag-order, magpa-customize. Actually ara man dala naka-post ang akon yung mga price list and ang akon yung mga ginapang-obra nga crafts. I can do meetups or deliveries within Iloilo City and sa Sara Iloilo. Ako si Kayla, kaga ko ang bida sa akong istorya.
8: Tatak RMN.
2: Kita mo, istorya sang isa kalamaron nga kabalo yung mag diskarte sa pangabuhi, busay doon.
3: Wi-Fi ya gani katapos, Radyo Manubiga, diskarte na mo.
2: Gani.
3: Amo-amo na yung aton, siling basta mapisan ka lang, may mga skills ka da, ikuan mo na lang na, i-plastaron mo sa maayo. Ako ya, hindi kong pati nga magutom kay Radyo Manubi.
2: Panigani sila ya, Busa Idol, isang aton chimpo, duway kita ya sang entrepreneurial skills, duway no? Duway
3: gidi. Ako ya. Sa ako ya, ginatagaan ako yung allowance Radyo Manubi. Pero sa uli, tinakaobra ko ya gani siling ko sa slaughterhouse.
2: Gabakas ka man.
3: Nagbakas ko ya. Pero siling ya daw, galing kay ti isulugoon ako ya. Ini ya Radyo Manubi, daw ikaw ya manager.
2: Pero namin ya, sa kay Kayla, di ba may aras mayor program sa mga startup business?
3: Oh, may pwede din.
2: Basi gusto mo mag-expand sa negosyo mo, basi maswertihan ka sini.
3: Unless nga taga, may mga requirements na, taga sudad ka dapat.
2: Gobra sa di, pwede sa di ka register.
3: Pwede pa-register.
2: Diri ka na yan, pero sa aton, ako taga dingli man, pero diri na kuya na-restro.
3: Pari kita.
2: Oo.
3: Diri naman niya ako yung
2: ano residency, hindi mala niya sa pagka-butante ka. Six months nga rin ka sa isa ka lugar. Residente ka na.
3: Ako, ito nga sang kabuhi ko, dirin ako.
2: Nakunto nga lang. No, ti alin college ka pa di.
3: College pa ko di.
2: Oo, ti kun magstinta ka subong.
3: Ti 39 ko radyo nga nungi.
2: Magstinta ka subong, pila ka nakatuig di sa syudad. Hindi ka na mag, hindi ka mag problema. Hindi isa, hindi niya ganyan mabaton dyan. Misal log-logan mo stinta. Sino mapati nga stinta ka, rimang tao. Pero sa akin, ginawa ko kanon, 65 na ko. Sino ka pati yung 65 ako?
3: Hindi ko yung gani, Radyo Manubi, magbutig. Ang ako lang iya, subong tamaran ako iya magbutig. Kaya ang butigon, hindi kasaka sa langit. Amo na nambal ko. Sa September, ma-39 ako.
2: Yeah. Why galins 39? Pero namihan ko ni kay Kayla, no? Namihan ko ni bata. Eskwila plan ni siya, may requirement na sila sa school sa for graduation.
3: Okay.
2: Ano mang kadto sa mga registration. May kwan gina yung mabalaan mo gidya nga may goal gidya nga bata. Di padayon lang. Padayon lang.
8: Tatak RMN.
2: Sige, ari naman ang aton nga adventure nanday boss kagaydol. Si Radyo Manplo dito naman nakapanuok suok sa suok mismo.
3: Sa suok mismo?
2: Nanuok suok man siya sa suok.
3: Doara ng pirmi sa suok sa first district ka.
2: Tiguro, kani, gagi, pirmi.
3: Gagi ka gawin niya. Agyan, pirmi.
9: No, Fred Lawan.
2: Pirmi, alagyan niya mo. Alin sa sauton, di gagi sa suok, pakato sa sudan. Siguro, kita niya, no, maayo ning kalanaan nga niya. Kalanaan sa anay kagawad sa suok Arribalo, masami nga ginabisitahan sa mga customer, bisan pa nga, bago pa lang. Siguro, ba si nadimat sila eh? Abe, ilang taon ta, si Radyo Manflo na barete.
6: Adventure.
10: Nanday boss kag idol.
6: Kilalaha ang Iloilo kun nga siya ang UNESCO City of Gastronomy. Kag province of fun, foodie and friendly people. Adventure. Nanday boss kag idol.
11: Masunod pa lang sa isa ka bulan ang negosyo ni Anay Kagawad Rene Peco sang suok Arribalo, Iloilo City. Pero madamo na ang iya mga customer. Taste Bad This Food ang pangalan sang negosyo nga ginkuha sang testing-testing sang iya nga bata sa mga pagkaon kag body halin naman sa iya barkada.
12: Eh, 1 month kamo lang kami nag-operate.
13: Taste bad ang
12: pangalan
13: mo sa
12: akin. Okay, yan isang ako wala bata nga mahilig sa mag-testing bla. So taste bad tawag kay bad ya, body kano, mga friend niya.
11: Nagsugod ang negosyo ni Rene sa isa ka gasoline station sa Amuga Barangay kag nagsaylo sa isa pagid nga pwesto. Madamo sila sa mga linuto kangay sang lutong bahay, linaga, sisig kag madamo pa nga patok sa iya mga customer kag budget friendly ang presyo.
12: Actually, malang ko sa PIAC nag-manage ang gasoline station lang. Then nagpinsar kami nga mag-rent isang space para sa karinderya. Then nag-untap kami dito sa gasoline station, dire kami ng concentrate sa ano sa karinderya. Oo. So, usual lang mga minodi ang regular ginamang mga linaga, dinuguan, sisig, ang mga lutong bahay, mga utan, mga vegetables, laban.
11: Tatlo lang sila sang iyatawo ang nagadumala sang negosyo kabangdanan nga medyo mabudayan para sa ila. Dakogit ang naibulig sang kalanaan ni Rene, ilabi na sa sulod sang balay kaginanglanon sa matag-adlaw nga tanan.
12: Actually, tatlo lang kami. Pero ang mag-deliver, ako lang eh.
9: Ingat mo, nangimusin nga tao para sa...
12: Medyo mga bulubudlay pa man kayo, nag-start pa lang. Pero kung magdamo na, ma-additional kita tao naman eh. Sa akon, hindi pa ginman masyado, kahit bago pa man lang. Pero ang amon nga mga budget sa balay, medyo naghagan-hagan ang amon nga gasto.
11: Bukas ang kalanaan, humalin alas 5 sang aga, dagat alas 8 sang gabi. May mensahe man siya sa luyag nga magtukod sa among negosyo.
12: Well, siguro, number one, ang target customer gin. Kaya kung mag-put out ka malang sa isa ka negosyo like asa karinderya, kag wala man lang ka target customer, ito daw mabulubudlay. So that's why nga gin kaminsar man ni namon, kaya nakita namon ang development sa barangay Sook, lapit mismo, diri sa ginpatindugan si Amon ng karinderya. So that's why kinanglan importante ang target customer mo gid.
11: Kaysa taste bad, dali na, kaon na ta. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man, Flow Consumo Navarrete, Tatak, RMN.
8: Tatak, RMN.
2: Alright, salamat gid sa kay Radyo Man, Flow Navarrete. Ati may bato, mga lutong bahay.
3: Bato, galing.
2: Isa ko akong tanin, tanang gina-feature tadi, kung malibot tala ni nga duha, siguro mo sa idol. Siguro, ano ka nagin sa mo sa idol? Describe ta ka? Budo-budo. Siguro budo-budo ka nagin mo sa idol.
3: Kita mo man ang Radyo Man Movie nga bisan din mo ko dalon. Ginagiming ko ginang pagkaon ko. May kalanan kita karon nga duwa. Gamayon ko lang ang pagkaon ko. Pero ang putsi ko, guro. Hindi
2: tapos.
3: Wala na yan, ang putsi
2: si
3: ko.
2: Si Joshua, yan. Nagtugo na mo. Joshua. Siling, kunin nga magbalaka. Kayo doon ko skit na guy. May mabit-bit gina. Sabi mo aga pa, yung message ni Kit na guys, si Radyo Man. Radyo Man Henry. Ano ya, Bus Henry, nuras talakat. Tapos si Bukat, yun, isak balo.
3: Hindi, hindi na balo mo.
2: Bako friends ka mo, hindi. Niya na daw friends man, pero niya daw di udumdum. Bukat ko. Bao, dinbukat ko, Radyo Man Henry Aspira lumawag, account. Si Kit na guy, may April to nga message kay Radyo Man Henry.
3: Ah, may April?
2: Ang April niya, musta na. Ang napanablang may H. Mapang Gen Z. Have you anong reaction, Radyo Man Henry?
3: Ano?
2: Sin. Nakuha ka talab, madik mo. Ote, subong naman nga gan, nag-high siya.
3: Nag-high siya.
2: Grabe, no?
3: Mga
2: hindi gamay ko pamahaw, subong.
3: Hindi, ako na mo lang itong, ang akon gani.
2: One-fourth lang yung kaon.
3: Ginubaran ko ni Mrs. ang sandwich. Pero ang isa, Radyo Man Movie, ginatag ko kay Bon. Siling ko, amoy mo na nakan. Kaya balan ko nga,
2: preparahan
3: tagi. May sambuha kita ito.
2: Sambuha gitu.
3: Sambuha gitu.
2: Yeah. Mabanat gitu, kuya, subong. Weekend nga daan mo.
3: Balan mo, Radyo Man Movie, kapamati man tugurong kantuan ta. Kung ang luto mo medyo parat-parat, imo na lang.
2: Saka, punambal mo ng request mo, di ba? Anong ginpangambal mo kapon? Kung wala ka sang, ano, hindi na lang mag-imbitar.
3: Kung wala ka malang to sang, ano,
2: ano sang, ganito, ginpangambal mo?
3: Manok na native.
2: Oo. Lauya.
3: Dayo, may lauya ka. Then, nag-ambal ko to siya kung may ara, bala, sang buko salad, bala.
2: Oo, then may pantat ko no to eh.
3: Oo, then may pantat. Dayon, hindi na ako nagani sa iba ng mga menu ah. Mula na nga ako na.
2: Tikon wala sa sina, wala hindi na lang sa maimbitar.
3: Hindi na sa maimbitar.
2: Tika lang, after mo hambal, kinimbitar niya kagaya
3: ko. Maimbitar ako, minimbitar.
2: So, may ara, guro.
3: May ara, guro.
2: Tilang taong takaroon ko may madalaman takay dyan eh.
3: Sure, gina, guro.
8: Tatak
3: Sampai na magkaradyuman, may kupo daton si Mama Irene Rita Manikan. Pero sa mga tapalamati naton, aring kape nga may ara sang glutathione, ang kape nga may collagen. Nagtawa nyo bala, ang kape may glutathione, kapaputi ina. Sa ato si Mabian nga panit, subong ang imuna nga panit na medyo mailom-ilom ka. Pero nagadugay, ay nga tingalam mo nga duway man ko sa may ginapamutang ako ano nga mga anik-anik sa panit. Kung nga nagaputi ako, bango din na Mabian sang glutathione. Ikaduwa, collagen, protection sa aton si Mabian nga mga tulaan nga para hindi na dali-dali magabuk. Gari sa mga suki naton, the best, may kape ka na, gwapo ka pa, inom ikaw sa ang Santon Gold Coffee Mix.
8: Tatak, RMN.
2: Ang siyempre, hindi ka mamalipat mga karadyoman. Ang Vita D Plus sa Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties. Kag may 200 international units ang puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Kani para super healthy ang kape, Vita D Plus Coffee Mix.
3: Kag sa mga suki naton parang wala problema ang aton sining nga aton sining bowel movement, wala constipation. Regular inom kita super fiber. Ang aton nga mga lolo kag lola nga hindi makapamuhin 3 to 4 days, delikado ina sa aton colon. Iguin kita sa mga colon problem nato, no. So ang himo naton very simple lang. 30 minutes bago kita magpanyapon or 30 minutes bago kita magtulog mga karadyuman, dapat inom kita sang super fiber. Pero kung binog nga adlaw ara ka man lang sa imo siling panimalay, anytime pwede mo na mainom. Pero sa mga suki naton, tandaan nyo lang ha, para sa aton siling maayong bowel movement, mga karadyuman, inom kita sang super fiber.
8: Tatak RMN.
2: Kag siyempre, the new and improved non-super plus, mas gin pa epektibo, mas gin pa basko, gintingob ang mangustin, guyabano, kag malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas sa lawadlaw. Non-Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga kurason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika, Non-Super Plus. Alright, tari na subong sa atong alinyang anay assistant tourism officer sa Iloilo City Government. Kag nagtapos sa postgraduate degree niya sa patag sa international tourism sa Canada. Yari sa atong alinya ang nagtapos nga cum laude sa iyang master's degree sa international tourism, si Professor Irene Rita Manikan. Rudo Valentine's Day ang dating ni Mama Irene. Anong ari sa amo sini? Mama Irene, mayong aga.
10: Good morning, Sir Novi and Boss Idol. How are you guys? Kag sa tanan nga nagapamati, no? Kag nagatanaw sa aton sa Facebook and YouTube. Thank you so much. We will have a very interesting morning. Yeah. How are you?
2: Ambot ko manotis mo, Mama Irene, aga pa do kondisyon kami ni Boss Idol, no? Guys, turya kami off-air. Ano ang nag-contribute sini? Luwas sabi sa kaon nga kantuan mo dugi-dugay. Nakatulog kami mayad kagabi.
3: Nakatulog kami mayo.
2: Oo, lawig bakasyon ko. Dayon nakatulog ko mayad kagabi. Ikaw, Boss Idol, mayo tulog mo.
3: Okay man ang tulog ko.
2: Pero more giguro sa nga sa mood ka sa ano?
3: Sa guro sa may ginapaabot ako abi.
2: Kaon gani no. So do mayo gid Mama Irene, mayo gid ang adlaw namon subo.
3: Morning, ma'am.
10: Okay. Very nice. Masugod na tabala para mas maging mayo pagid. Ang inyong adlaw, masugod ta sa sadya nga hampak.
2: Sige, no ante problem. Sa topic ta, sa mga hotels, no? Mag-game kita, nay. Sige, ano ang game ta, Mama Irene?
10: Okay. Ang ating nga game is second guess. Bale, maihambal ko, no, nga trivia. Tapos, ang mapakot, kung sala ang iya nga pakot, ang partner ang makanta, or ma-say something about himself as pina kaysa la ang sabat sang isa. Okay?
2: Okay. Good line eh. Abro ano namin mo so, himself. Liba ang sala sabat ni Boss Idol, kung either makanta or I'll say something about myself or himself.
10: Yes, yes. Say something about yourself.
2: Ah, myself. Okay. Sige. Okay.
3: No problem, no problem.
2: Sarangan ah.
10: Sarangi? Okay. So, sino ang ma-start?
2: Boss Idol.
10: Boss Idol. Okay, so Listen very well, Sir Novi, kay kung magsala si Boss Idol, ikaw ang pinahan.
2: Oh.
10: That's why it's called second guess.
2: Mm.
10: Okay, number one, Boss Idol, true or false? Bananas are radioactive. They contain potassium that releases certain amounts
3: true.
10: Of radiation.
3: True!
10: Sure?
3: True!
2: True.
3: Balam mo, Ma'am Irene, sang ga-eskwila ko, ang science, ganigin na mani-mani ko lang ni...
2: Grabe, no?
3: Na mani-mani ko lang ni...
2: Grabe, no?
3: True na! True!
2: Pang grade 1 nga science, ni mani-mani niya gin.
10: Okay.
2: Okay, ah.
10: Grabe, kay Boss Idol. Okay. So, okay. Bananas contain negative 40 potassium na nag-release at kamay lang na radioactive
2: okay.
10: na ang ingredient. So, chaktok ka.
2: Sige.
10: Very true.
2: Okay.
10: Second, Boss Novi. Feeling ko kong doon ni Boss Novi. Okay. Water boils and freezes simultaneously during double point temperature and pressure. True or false? Water boils and freezes simultaneously during double point
2: of false.
10: Temperature.
2: False, Mama Irene.
3: True na yan. True na.
10: False?
2: False.
10: Are you sure?
2: False.
10: Grabe, sagad-sag. Okay.
2: False.
10: Water. False.
2: Paano water mag-simultaneous na kay double boiling point? Hindi, gid lang eh. No brainer.
10: Masagad sa muda siya.
2: Yeah, lagpat okay. lang
3: na. Lagpatan.
10: Water boils and freezes, that's true. Mm. But it's called a triple point. Mm. It's not double point. Okay?
3: Grabe
10: so, gatungan gid man sila. But when it's a triple point, hindi double point. Wow! Dilemma. Number three, Boss Idol, balos.
3: Oh, balos ah.
10: Okay. Planet Venus spins backwards. True or false?
3: Venus
2: ga spin backward.
3: True!
10: True?
3: Backward mo, backward.
10: Ano man?
3: Backward.
10: Wala, kuya, wala nagpadala ko, digo.
3: Nga, true! True! Okay. True na ya. True.
10: Okay. True. So, planet Venus, guys, is the only planet that spins backwards.
2: Ah, bro. Dino,
3: kita, wala mo, ma'am, sa science ang
2: una. Naman ta.
3: Ang maestra ko ya sa science ang una, why pa ya kahambal? Gabayo na. Ma'am! Gabayo na ko ya.
2: Grabe, no.
10: Billet. Listen, oh, tamyawa. You may tamyaw her.
3: Ah, hindi ko na sa pagtamyo kay Nuhuya.
2: Kay Basi, validate na blato ka magambal. Why na siya kabayaw sa una? Pinapatindog na siya.
10: Oo, okay. Oh,
2: pakantaon tablas mo sa'yo.
10: Number four, Was Novi.
2: Mm.
10: Donnie Pangilinan is the son of Maricel Laksa.
2: Donnie Pangilinan is the son of Maricel Laksa. True.
10: Okay. True sure? Na.
2: True.
10: Donnie Pangilinan is the son of Maricel Laksa. And who is that Pangilinan? Nga utod ni isang wife ni Gary.
3: Si Sunugari na Pangilinan ha. Lipat ko. Basta
10: so
3: utod.
10: So it's true. Utod. Yes. Buka mga sagat. Okay. Okay. Are.
2: Anthony Pangilinan. Tatay
10: Anthony Pangilinan.
3: Utod ni Kiko na.
2: Utod ni Kiko.
10: Oo. Kag ni Marie. Oo. So si Marie Sanak si sa iya sa
3: very si Kiko ang asawa niya si Sharon.
2: Gabi kung hindi mo pa ginawa balance, sobra ka na gid.
10: Okay. Was Idol. E-heads or the Eraser Heads song ang huling El Bimbo was named after the international dance craze in the 70s called Foxtrot. True or false? E-heads, ang huling El Bimbo song was the...
2: Hindi man ni fans ang E-heads sabi.
10: After the international... No, coaching! Was named after the international dance craze in the 70s called Foxtrot. True or false?
2: Ayan niya, idol. Si Rico Mamboy. Si Rico Puno.
3: True!
10: True or false?
3: True.
2: Mga si Deprigrina niya niya eh.
10: Sure?
3: True na. Balang ko na. Ibasahan ko lang eh.
2: Kanta ta huling El Bimbo ya.
3: True na.
2: Kantahan tayo ah.
10: Oh, what is your note? Of course, it is false. Because the song Ang Huling El Bimbo was named after the international dance craze called El Bimbo.
2: Tayo anong bayad? Kantahan ko siya. Ang way tama na dumduman kay na nga lyrics sa kantahon ko, pero sabayan mo na lang Kuya Busay.
3: Kaya huwag problema.
2: Okay. No? Di na itong ako nga lyrics. Dali lang mamay rin ha.
3: Huwag problema.
2: Ginapreparahan na mo ni mga kanta nga ni. Bebe. Okay. Go. Damo tali sinir mo sila ni nagpadala sa ito. Hindi uso na si video kayan. Kailangan pa bang ako ay tanungin? Kailangan pa bang sa'yo ay bigkasin? Na mahal kita at wala nang iba, masdan mo't makikita sa aking mga muta.
10: Ano na lang kanta?
2: Sa video kiyan eh. Sa mata makikita.
3: Roel Cortez. Sa mata makikita.
2: Oh, wow. Hindi yaka relate ang mga Assumptionistas. Ay,
3: hindi ka muna
2: yan. Ang mga graduate yan sa mga kabukiran, elementary school lang yan nakabalos. No? Hindi niya ka-relate ng mga Assumptionista. Sina niya.
10: Okay. Kabaloko na.
2: Ang ilan mo hindi mamaya rin sa una. I'm crazy for you.
3: Amama mo na sila. Yung mga base, mga Britney Spears ni sila.
10: Who's talking times 100? Sino na? Was Idol na or Sir Novi?
3: Si Rajaman.
2: Ako na. Ako nagkanta.
10: Okay, Sir Novi. Only 3% of crimes happen when there is a Manny Pacquiao fight.
2: False.
10: Only 3% of crimes happen.
2: False.
10: Sure.
2: False na.
10: Okay.
2: Uh-huh. False.
10: Yes, it is false because it is nearly 0%.
2: Zero crime.
3: Wala na.
2: False.
10: Okay. Kapilikon, wala magampang kay Sir Novi. Okay. Basta idol. McDonald's is the number one fast food chain in the Philippines.
3: False.
10: Ay, gaa?
3: Jollibee ang number one.
2: Paano nga Jollibee? Para kay Janya, manginasal yan. Manginasal. Para siguro yung buno ka Diyos inato na kag chicken sari-sari. Jollibee.
10: Oh, good answer. Pusnov. Balut is a fertilized goose egg. Balut is a fertilized goose egg.
2: Balut? Iya lang gini sa gansa?
3: Hindi na yun.
2: Hindi ah. Tisabtong kuguro, false.
3: Hindi na yung gansa, iya balut. Ang gansa, iya wala iya balut.
2: Nang taon ta, konsakto kita. Pero okay. Para sa akon, false.
3: Matiyag ko false
10: okay.
3: Man.
10: Okay, sure?
2: Sure ako, false.
10: Yes, because it is a duck's fertilized egg. So it's not gansa. Okay. Rimway. Was Idol.
3: Was
10: Idol, pakanta ha, Shaliwat.
3: O sige.
10: The Canlaon volcano, there Balai Negros, is known to have an almost perfect cone shape, making it very famous globally.
3: False eh.
10: True or false?
3: False eh.
2: Anong perfect cone?
3: Tiyo-tiyo-iguan ang Mayon Volcano, yung grabe, perfect cone.
2: Grabe lang mahalam sa iyo.
3: Oh, nang balanta ka.
10: Why would you believe? Grabe. Oh my God, ayak balo.
2: Balan mo mamay rin, palakaon nga daan ni isang sorbitis. Grabe. Di perfect cone, balan niya gina.
10: Okay.
3: Ang muli sa unang mga gina-exam ni Jesus. Ay, naku nag-sabat. Mamuli pa mangkot sa unang.
2: Grade 3 na sa.
10: Okay, so you are so right. Mayon is the one that's globally known for having a perfect cone-shaped volcano. Last. Was no V or B.I.?
3: Okay.
2: Ako na eh.
3: Oh, yan na yun.
10: Okay. Last. Wado is the name of the bakery who made Bea Alonzo's wedding cake.
2: Wado is
10: the name of the bakery who made Bea's wedding cake. True or false?
2: False ah.
3: Budlay ba?
2: False.
10: Okay. Sure?
2: Sure ko nga false.
10: Maano ka bi ay makanta ka or ma say something about yourself?
2: Pasautong
10: Wado.
2: Pakanta unta.
10: Wado is located in Quezon City, no, sa may letter K nga street. So nag-famous siya kay sila ang ginplan sang wedding cake ni Bea. Pero wala sila kabalo nga para to kay Bea. May laing nga nag-order. And then na-shock na lang sila. Gagin post ato ang just married nga very simple nga cake. Nga daw off-white lang siya and then black lang nga last nga just married. May Wado nga, nga brand nga sa sa plato. Right now, before, they used to receive like one order a day or every other day sang mga wedding cake. Subong, they receive a minimum of 5 orders a day. Every day because of Bea Alonzo's grabe, picture.
2: No? Grabe ganyan po sa mga celebrity, no? Grabe, te, kita mo nagsala ko. Okay. Te, makantagin ni Cebu sa Idol.
10: Hungod, hungod. Okay.
2: Ready, sing.
3: Panapanahon ang pagkakataon. Maibabalik ba ang kahapon?
2: Chimpo, Idigi. Mga Idi Garcia, ang chimpo.
3: Ma'am, kanlungan na. Kanlungan na. Huwag ka nakabati isang kanlungan.
2: Batian eh. Noel Kabango.
10: Namian ko na.
2: Noel Kabango.
3: Ako muna yung kanlungan nga tumukar sa video case ang una. Yan daw mga gaong.
2: Hindi lang bang video case. May mga sense na nga mga kanta.
3: Namigin mga kanta.
2: Mga OPM nga may punto. Gid
3: nami ang lyrics siya.
10: Yes.
2: Sige. Di parehos ko
10: boys, namo ni Boys, thank you so idol. Much.
2: May tag one mistake kami, Mama Erin. Di okay naman na guro.
3: Di man pasar.
2: Pwede naman kami gurok. Suma kum laudis na.
3: Pasar.
2: Buisit Bea Alonzo.
10: Thank you, kid.
2: Sige, tisugon na kita, Mama Erin, sa ito niyang main topic, subo. Naming entrada namon kay Nambot kun...
3: Nambot ko na monitor mo ito, ma'am.
2: Within kami sa imong wavelength, subo. O kung daw medyo... Kuan ginya binakiro karbaw gini ang among istorya.
3: Pero subong Radyo Manuvi ang topic naton ang different types of hotels.
2: Wow, grabe.
10: Na.
3: Ma'am, para sa mga tapalamati naton, pwede mo ma-discuss aton ano ining mga different types of hotels.
10: Okay. So, Auntie Sina, no, Boss Idol, before I answer your question, may ara ako sa inyo pamangkot. And you are so right. I was listening already, no, while you were talking about your about this topic kagina, gapang lipstick gid ko. And I really liked it. Kay because I will give the reasons, no. Grabe gid ka mo ya. Though may ESP kita. We will go into that later. Nga ang may punto ang inyo pinanghambal. So, before I tell you more about hotels, let me ask you gentlemen. Pila matyag nyo kaklase ang hotels may ara kita? Wild guess.
2: Sa akon
10: who will answer first? Nga,
2: sa akon lang yan nabalaan. Diri sa akon exposure sa mga accommodation business. Tatlo, Mama Erin.
10: Okay. Kauya Boss Idol.
2: Ay, sige.
3: Tatlo. Tatlo mo.
10: Tatlo? Tatlo? Ano ang tatlo?
2: Hindi, Mama Erin. Pwede ko ma-islan.
3: Isli.
2: Mon ko bi lima.
10: Okay.
2: Lima.
10: Imo there is always room for second chances. Okay, lima.
2: Everybody ano na? Ano na lima? Chance.
3: Lima.
10: Yeah. Ano na lima?
3: Isabdo mo ano imo eh? Lima mo.
2: Di lima?
10: Panugdo.
2: Lima, imo?
10: Ano gani? Ano gani na ang lima? Oo.
2: Hotel, motel, pension house, Airbnb, kag apartment for rent. Kaling Airbnb man na. Condos. Condotel.
10: No. Pwede, lima. Pwede. Gindi ang apartment kay Airbnb lain. Okay. Oh, good. Condo hotel. Very good. Pasok.
2: Ari,
10: BI. Pila.
2: Mangupya. Mangupya.
3: Nambal na.
10: Estimate mo na. Ha?
3: Nambal na. Nambal na.
10: Lima man imo guess.
2: Timor or less.
3: No, amo man na mama. Condo.
2: Same level kami mo. Same world. Same exposure.
3: So, daw mo man lang na. Daway naman ko gani. Daw tatlo lang gani ako ni.
2: Pasinsya lang. Mula nang nabtanamon. Kaya ito mga taga-uma kami. Hindi mga kami mga taga-sudad. Di ako nire. Amo man lang amon exposure. Okay.
10: Okay. So, gentlemen, I want you to know, there are sa akon palang ninabalaan ha. I have a feeling actually nga more pa. There are 18 1-8. Kasi sino na favorite number?
2: Akon.
10: There are 18 kinds of hotels. So, i-define natin. Yes! Nakibot man ko, B.I. when I read that. Oo. So, para sa mga pinalangga namon nga nagapamati, that is why this is so important. Kaya dapat istoryahan nato, kaya dapat kita makatuon, no? Remember, kami nga tatlo nagatuon man together with you kung pila, kag kung ano ang nagkasari-sari nga hotel. So that, pinaka-importante gid nga rason is we will have informed decisions. At least makabalo kita kung ano nga klase nga akomodasyon, no, ang aton ginasudlan or ang aton nga gina-experiensyahan because of certain reasons which we will discuss later. Sir Noel, do you have the first question? Ano to gani? I forgot. What's the first question that you want to know?
2: Si, gusto namon mabalaan, Mamay Rin. Ano ang naghatag sang anong term naton? Pag rice bla, no? Sang nagkalain-lain sa isang hotel, Mamay Rin.
10: Ano ang rason, no? Nga ang
2: nagtimbuo.
10: Oo, nagtuhaw, nagtuhaw. Thank you again sina nga pamangkot. Mm. So there are certain reasons, no, nga ang nag-come about ini ang mga nagakalain-lain nga klase sang hotels, pero ihatag lang namon sa inyo ang iban lang. Like for example, no, ang basic nga reason is because of the shift of preferences. Kabalo kita tanan, no, especially sa mga nag-eskwela sang marketing, nga ang options or ang tastes, no, sang ang mga kliyente nagalain ina from time to time. Amo ina nga may nagatukar nga trends, amo ina nga may nagatuhaw nga mga different kinds of experiential things kay tungod ina sa mga preferences ang mga kliyente nga nagalain-lain man. Another reason is the evolution, no, of transportation. Sang una, sang gamay pa lang, limitado pa lang ang transportasyon na available. Like for example, when people have to go to places, they just ride the train. Hindi pa available ang airplane abi or hindi pa available ang car. Mm. So they need lots of bagahe, no? They bring with them many, many clothes. Mm. Hasta na nga nakakita man ang iba nga hotels ang purpose nga may ara dapat sang storage bins or may mas dako nga lugar para nga kung sa diin makatener man ining mga bagahe sang mga nagabiyahe. Excuse me. I think this is also one of the reason nga ang may airport hotels na Sir Nov, no, nga nagtuhaw in recent years. It's because para nga mas convenient na naman sa mga nagsakay man niya sa plane. Para nga mas lapit lang sila sa airport mo. So, if mabalik man sila dayon, syempre you would prefer to be near na lang, no, the airport para convenient man sa biyahe and stuff like that. And then another reason nga ang nagtuhaw ini ang mga nagkakalain-lain ng hotels is because together with corporate expansions and changes. Ang iba nga kompanya nagadako, no, as time goes by, nagahimo sila sang branches all over the world or nagasugod sila within the country. So ining mga empleyado kung kisa, ginapadala ini nila sa lain-lain nga lugar na kung sa diin may arap man sila sang ilaman nga kompanya. And where do these people live? They need places to live. If they go there for seminars, if they go there for meetings, so amo naman na nag-rise naman ang business or business hotels. Kay hindi sila usually nag-cater sa mga empleyado or sa mga officials, no, sa mga corporations or organizations. Those are the reasons, Sir Noel.
2: Okay, so muna nga nag-rise, no, nagtimbuok gulpi, no. What gave rise, no? Hindi gugma, no, nag-rise ang mga hotel, Mamay Rin. Una nga, ginapagitin ko kayo. Ano ganing naminsang mag-rise?
10: Abot ko man. Pero,
2: tapos ang imo background, na timing man, gugma. Hindi ano dun, dumantala. Ano, wain isla labot di ha. Kaling kay Duga Sararanto.
10: Hindi, aga nga, do, kagidya, kay may kantuan ka.
2: Nagtalalabo man yung amunin, no? Pero te karon kay nabalanta na ni ang nga nga muni nagtimbuok kini nga muni nga sa isang negosyo.
10: Ato to sa inyo discussion
2: nga nga importante, no? Nga importante, Mamay Rin. Nga mabalanta kag amang isa ka lokalidad o kun komunidad may ara sa nagkalain-lain nga sahi sang hotel, Mamay Rin.
10: Yes, ka very very nice gid nami gid nga pamangkot. Nga ano, nga importante kay masiling kita like pareho sa amo no, the Sir Novi kag Debos Idol sang why pa kami sini ka incende no, or why pa kami ka katuon sini. We would think nga ang isa hotel is the same as everything, as the others gali, no? Wala sang differentiation, wala sang kinalain, magsulod ka sa isa hotel, pareho ba na siya sa dasun nga hotel? No. May ara gali na sila sang mga differences no, nga kun sa diin antagid subong. And number two, nga importante nga may ara different kinds of hotel in a city or a community pareho abi sa Iloilo City. Nga ang nga kahinanlanon gid no, it's not even importante, but why nga ang kahinanlanon nga may lain-lain? So abo na mini ang mga rason nga ihatag lamon sa inyo. Number one is it drives economic growth. Siyempre, kabalo kita nga tanan-tanan kita belong to different social classes. May ara man niya sang naga-prefer sang budget hotel, may naga-prefer man niya sang luxury hotel, kag ang pinaka-importante, may naga-prefer sang meetings or business or workers hotel. Nagkadto ko diya sa lugar niyo, nagkadto ko sa Iloilo City, kay may ara kuya sang meeting, may ara kuya sang importante nga mga istoryahon nga mga tawo. So I do not want to be bothered with children. I do not want to be bothered with pets, no? I do not want to be bothered with noise. Nan. May mga amusin na nga mga klase sang tawo. Wherein ining mga hotels nga i-identify nato, nag-answer ini sang specific market or sang specific segment. Another reason. Siyempre, kung may ara na kita sa nagakalain-lain nga hotel, nagakalain-lain naman nga tax revenues ang mabaton sang aton nga community. Siyempre, mabayad na sila sang buwis, no? So, hindi na naton manigar nga dako ina nga bulig ang ila nga pagtukod or ang pagpatindog sa inyong nga community. And my favorite reason all the time, Sir Novi, it drives jobs. It gives job creation, it gives opportunities to the various people who want to work for a living dira lang sa community ninyo or within the city. So hindi na ko kainanlan magkadto pa sa Manila, hindi na ko magkadto kainanlan maglupad pa sa kundiento kung mismo sa syudad may Marriott na, may Hilton na, kaanga maaspirar pa kung magpamanila. Kaya amuman lang na sila gihapon. They belong to the same family. And, of course, the other reason is, it develops local infrastructure development. Do sa ano bala, kung may nagatukod dira, na bago nga hotel. Kabalugin sini ang syudad. And we are very lucky, no? Nga nagakalain-lain nga hotels, nagasigi patukod dira. Because together with that, is other economic developments. May restaurant nga mapatukod, may mall nga mapatukod, may mga spa, may mga massage centers nga mapatukod because of this presence of the big infrastructure which is called a hotel.
2: Okay, okay. Tisawang nabalanta ng importansya niya. Ano naman ang mga ini, Mama Irene, pwede mo bala matagsamon ang mga short description sang mga ini?
10: Oo. But, of course, 18 ini kabilog. So, mahatag lang kami, no? Sang do, mga short lang, git. Mga, o, gamay-gamay lang.
2: Ang common lang.
10: Oo, ang common. Yeah. Common and the not so common, Sir Nob. So that they will learn something.
2: Parang ibande, maminsar sila nga mabutang tasang amuna iya ang services niya.
10: Correct. Perfect. But antes ko magkadto sina, magkutun ko anay si Boss Idol kag ikaw. Boss Idol, when you stay in a hotel, no? Why hindi ko magpati nga wala nga may ara pa sang tawo nga waay ka star sa hotel. At one point or another tanan gig kita naka-star gid sa hotel. Excuse me. So can you give me the three things that you really look for when you want to stay in a hotel, Boss Idol?
2: Boss Idol, anong imo standard sa isa ka hotel? Ang ginapangita mo.
3: Since siya mama, hindi tayo mabatian, may gamay lang diferensya sa audio ko bala.
2: Okay.
10: Ano
2: to? Pabangkot ni Mama Irene, sa isa ka hotel, ano gid ang imong gusto nga manginsahi sang akomodasyon?
3: Ito siyempre yung
10: akomodasyon, serbisyo.
2: Ano nga serbisyo? Ano nga klase? What do you look for sa isa ka hotel?
3: Ang magpagsulod mo daw ginakabig ikaw, Radyo Manubi.
10: Sa aroyo? Special ka ano sa ila. Dapat?
3: Special ka sa ila, inang pagsulod mo dito, gina good morning.
2: Welcoming.
3: Welcoming.
2: Ambience, no?
3: Ang ambience.
2: Okay, dayon.
3: Siyempre, ang Hotel Radyo Manubi, Nami. Yung makambal ka nga nami, balay nang komportable ka.
2: Mahumok ang kama, mabugna ang aircon, matinlo, ang kasilyas, manami.
3: May hot
2: manami.
3: And cold, oo. May swimming pool.
2: Mm-hmm. Kung pwede, dala na lang may plancha.
3: Oo, may plancha.
2: May refrigerator, dayun, may terasa.
3: Dayun, libreng tubig, oo. Libreng kape.
2: Mm.
3: Kay na...
2: May toothbrush kag toothpaste.
3: Amo na yan.
2: Tapos kadadlaw, ginailisan ang tuwalya. No?
3: Amo na gusto ko yan, mga ka.
2: Amo na ang okay. Mamay rin.
10: Hmm. Hmm. Ikaw ya, boss, no?
2: Gusto ko, Tani. Bala, kung mag-book ka, bala, bisan family, mamay rin. Inang may division, bala. Inang may division, man. Ang bata ko, gareklamo kung mag-urago ko. Yan, yun, hindi ko yung tulog, ya. Ani, do, bala, do may division, man, bala. Do, kundo, bala, nga, concept. Nga, tapat, do, may privacy, man, kamo sa isa kagisa. Bisan pa, nga, isa kamo kapamilya.
10: Hmm. Okay.
2: Pero ang tanan nga ginambal ni Busay, dolo mo na ito. May isa kong ipadugang okay. Nga may washing machine. Dala dryer. Para pagpuli mo, way kalago. Mm. Dibla, Busay, dolo?
3: Nami mana. Pero, dayon, maano lang ko, observation ko lang niya, Ma'am Irene. Nakasulod ko di sa hotel sang una, padari sa Iloilo.
2: Hmm.
3: Nga, kunti may libre ka nga tubig.
2: Mm.
3: Nga nakabutilya.
2: Mm.
3: Pag naubos mo nang libre mo tubig.
2: Mm.
3: Ang next mo sina nga makaubos dira sa imo nga mga saya sulod sa sulod sang ref.
2: Mm.
3: Bakal ka na. Ala hindi mo na iyang akong pag-insindi kaysa nagpa-Thailand ako iya Radyo Manuvi. Ang amon tubig only may soft drinks didto.
2: Mm.
3: Painom kada libre na ang kape nila
2: nga gina na, sa room.
3: Sa room.
2: Oh, tanan.
3: Libre.
2: Kung mabusan, dugang lang.
3: Dugang, libre. Ya, kada adlaw, may ara kasang libre intended para sa imo.
2: Pero kali uso na nasubong mamay rin, Busay Dol.
3: Yeah.
2: Butangan ka nila bottled water. Pag ubos, hindi ka na manawag, ya, nga dilibiran ka. Ara sa hallway, may ara na dadako nga dispenser, tapos halod ka lang diyan, limited na. Amo nang ginakig ko nagligad sa Marriott, mamay rin. Okay. Gatawag ka, do hindi pa saya. Yay, wala kaming ganun. Wala ka ganun. Di guide mo kami. Di may makantol. Inang pusan na kakaroon. Di ba?
3: Hindi.
2: Marriott na standard.
10: Kana all dito Marriott.
2: Di ba? Kaya na-expose ako. Bisan di rin sa tubang building namon. Pension house lang.
3: Hmm.
2: Tubang building ta. Kaya tikagi ko na chicken. Pagpalikaw ko sa ido kong kapanglaes. Gabaton sila na ido mo. Sa hallway, ya, may unlimited tubig. Siling ko, perde pa nilang Marriott, oh. Pwede pa nilang dagkong hotel, kaya muna nang uso, subong. Sana balaan ko.
10: Yes, very true. Okay, so I will share with you the various hotels, no? Kagtanawon ninyo kung ang inyo ginapangita ara sa amuni nga hotel. Sige. Isa pa lang, gid ang ako nga experience, no? Nga naka-check-in ko sa luxury hotel. Gidya nga top of the line sang Marriott, no, which is JW Marriott.
2: Mm.
10: Ang pinaka nanamian ko lang is number one, may ara sang welcoming drinks, no, kag pagusto kaya bus idol, wala kaya ginalimitahan, pero ti syempre mahuya ka man magpadamo. May welcoming drinks nga may mga juices nga ara gidya sa matamo available ang sulodlan. Subot silingon, welcome ka nga magpa-refill. Number two, para sa kabataan iya, may ice cream freezer.
3: Boom.
10: Naisumya ko na ni sa inyo. Soho, oh, pwede yung bata mo or ikaw, kamo.
2: Mm-hmm.
10: Any ang adults, pwede man kakwa digto sang ice cream. Number three, may ara gidya sang automatic na nagadaho sang inyo nga mga bagahe. So, hindi na kamo magbinakintol, yes. Pasulod, mag-check-in. Ho. Oh, gina-welcome ka mo, ginakuha. May nag-stroll na yun. Man. So, amuna, no, ang mga differences. Kaya amuna, tani, ang mga ginapangita namun nga tatlo na kinds of services. Pero, ari lang ang lain-lain nga hotel nga i-share namun sa inyo. Ano maghambak ka isa ka luxury hotel? Ano ina? A luxury hotel provides high-end accommodations, upscale amenities, and even personalized white glove service for premium travelers. So, buot silingon, when we say white glove, may ara ka butler nga imo. Or may ara ka sang nagasunod gidya, para lang gidya sa imo. So, that is a luxury hotel. Ano naman iya when you say business hotel? Ang business hotel is usually positioned in a city or financial district that caters to corporate travelers, ang muna nang ginaisturihan ta, with workspaces and convenient commutes. So, hindi nga mga business hotels para ini primarily sa mga nagakadtodira tungod sa ubra, tungod sa ano. So, hindi, sometimes, no, business hotels do not offer very wide swimming pools, very big party area, kaya hindi amun na ang ila pag-cater. So, gina-discuss na rin namon ni Boss Idol, no, para sa mga pinalangga namon nga nagapamati, ang differences para nga kamo makainsindi kung ano ang ginakaduan ninyo. Hindi kamo mag-expectar na, ay, ano, wala na di sa amun eh. Kaya nga, wala na di sa amun.

0: dulong sa inyo sang Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kape nga kinanglan non ginibo sa idol sa malamig na panahon. Kag sa panahon sang weekend nga may oras gid siya. No? Sa iya obligasyon bilang isa ka bana.
1: Guwa ka mo mag-asawa sa balay niyo kung gainulan.
0: Mugit.
1: Ulan mo. Ulan no? Gani, ulan.
0: Gati, siyempre, kapihan mo na lang, Mega Man, pero may aman. Gapanami isang kondisyon sa imong mga prostate. Kag siyempre, gapanami isang inyo intimacy bilang mag-asawa. Mega Man Gold Coffee Mix.
2: Tatak RMN.
1: Ginatamyaw gali naton, gapamati subong ang Wellme Taxi. Gamonitor sila subong, nasakyan to sa sang aton sininga kilala, si Sir Glenn Retirasyon. Thank you gina sa Wellme Taxi. Salamat gin sa pag-upod diri sa aton nga pagpangalag.
2: Tatak RMN.
0: Storya-storya kami to sa gwa. Sa Lunes, i-discuss nato ni Nebo sa Idol. Kahit yung incontroversial ning mulo malita 18 ni Bala.
1: 18.
0: Kaya na ko lang naisipan, pero sa Lunes namin ni nga ma-discuss ta. Nga doon ka bahol gid si Nia sang ilay ang statement. Kahit ever since doon ka budlay ni sila patihan, subong naglala na gid kayo nagkambyo naman sila. Hindi naging ni sila yung mapatihan.
1: Siguro na.
0: So, it defies logic, it defies common sense actually. Ang ilagi na panghambal nga gintas sila to deliver bribe money. As to kung nga, matiin nyo kami ni Busa Idol.
1: Sa Lunes.
0: Lunes. As na si Mama Irene, nag-down to siya nga mamati sa aton sa Lunes.
1: Ma'am Irene, ano tong iban pagid nga mga types of hotels, Ma'am Irene?
3: Okay, so I would tell you the last two, no? We were talking about the floating and water hotels. So they are usually by the ocean or by the lake. And this may be a little costly, pero may mabakal siniya. Like, kamo nga duwa gani, you want to. So if this is offered, no? Excuse me. May ara ni dya, nga mga familiado, nga mga tao, who would want this? And the last is, amunay sumo ang nag-uso by sa mga Gen Zs, I think, no? And sa millennials. Capsule hotels. They are ultra compact and modular and they only have sleeping pods as an efficient and minimal form of overnight spaces for travelers who are on a tight budget. So the uso ni siya, I think I saw sa Japan.
0: Naiyata na may ara na na eh.
3: Really? Okay. So that's what you call a pod or a capsule hotel.
0: Enough lang na makatulog ka. Then, tika may CR man, makapanghimos, paligo ka, then that's it. Daw mora, daw begin level up nga concept sang backpacking la.
1: Okay.
0: Only that nga tindo.
3: That's right.
1: Okay.
0: Sige.
3: Correct.
0: Tika damo gi kami na learn si Imo Mamayrin. Namo na kung siling ko gani, kung may kwarta lang kami ni Busa Idol, kami na lang makapital sa tanan nga gina-discuss today. Kay... tumbahon tani sila sa negosyo nga ni. Kagaling kiti way man ta kapital abi mo.
1: Imuon ka na amon ma'am nga ikaw ang amon nga ano daw siguro consultant advisor.
0: Business consultant.
1: Business consultant.
0: Bayran ta sa kuana. 5,000 a month lang anay. Kiti panugod lang.
1: Pro bono lang anay.
0: Oo, no. Krokonsilo lang plite lang.
1: Sige, kanugon.
0: Sige, te, diri na kita sa aton nga takeaways, no? Ano ang takeaways naton sini Ma'am Irene? Sino una hunta? Ikaw, guro?
1: Ikaw, Gidja, eh?
3: Oo, ako na lang. I think you're in a hurry, guys. So, ako na lang. Okay. Now, para sa mga nagapamati nga stakeholders no, sa Iloilo City, I really wish that you will realize this. Kaimportante, gid, sang role sang isa ka government agency and other stakeholders for that matter to have a close coordination with hotel owners or with hotel employees and officials because they are also a first touch form of business. Sila ang pinakauna nga kadtuan sang bisita, sila ang pinakauna nga kadtuan sang turista. So kung may close coordination kamo, mas kamo manami no, ma-ensure niyo nga quality ang service nga ginahatag, ma-ensure niyo nga ang tanan nga kinanlanon sang hotel sa business side mapuligan ninyo sila. And then another takeaway nga very important gid is sa tanan na maniya nga nagapamati kag sa tanan ini nga mga turista and mga bisita like me Sir Novi and Boss Idol. Now we know how to manage expectations. Indi kita mangayo sang tubi kun ang aton nga kadtuan budget hotel. Indi kita mangayo sang excuse me hipos or hindi kita mangayo sang kalinong kun ang aton nga kaduan is a resort hotel. Kay kabalugid kita nga para ina sa pamilya, para ina sa kabataan. So upon this discussion, no, that we defined to you the different kinds of hotel, you are now ready to manage your expectations.
0: Grabe, grabe, no? Ako naman nga takeaway, Boss Idol, mamay rin.
1: Anong imo, Rajuman?
0: Sa aton nga discussion subong, narealisar ko, nga even ang pinaka-modern nga mga city diri sa Pilipinas, narealisar ko subong, tama pagyapon kita kalayo. Kung ano dapat ang global standard. Why pa kita gyapon sa mga na-mention ni Mama Irene? We have 18, Mama Irene, no? Gamay pa lang ganito na discuss ta. Pero sa kagamay sang gin-discuss mo, gamambal ko, isa duwala na lang aton gani, no? Even Cebu, no? Duwan-dugangan mo lang abi, mga lima sila. Pero I don't think karara kita sa global nga standard. So do, kinanglan tapagin nga mag-level up. Pero ang good thing naman sini, kay wala pa kita da, no? May buga pa ta. We have something new to offer. No, amo nang kinanglan ta kag kun ma-offer ta. So ang tanan nga nagambal nga kapila ta naman nakatuan ng Iloilo, kapila ta naman nakatuan ng Cebu and Davao kun diin pa da sa Pilipinas. Pero this time may gino-offer sila nga bag-o nga wala pa nasang nagligad to. So balikan ta to sila. Na. Mo nang akon nga takeaway. Ikaw naman, Boss Idol.
1: Doon ang balyo naman nga duwagid.
0: Matsag ko mamay rin kung ano ning iya. Ang iya ginagot-got perme. Gusto niya isang hotel. Nga ara na na tanan pagwa niya. Tanan, gabay may ara na nang barbecue. Ara na nga panglaba. No? Tanan, ara na na.
1: Mamay rin, ang isa lang abi. Kay, di ba, may classification to sang hotel. Ang ako na abi, ang standard ko nga kung anong sa 5-star hotel. Tani ang sa mga 3-star hotel. Ang daw hindi man grabe gid. Ang accommodation, ang pag
0: bawi sa batasan,
1: welcome sa imo balado amo na. Kay na-observe ko lang san dito kami nagstay sa Bayok Sky Hotel sa Thailand. Mga 82 floors na siya, Rajumanovi. Ang Pinoy to ang ano, ang ilang sa ano, sa ilang lang ano ganina mag
0: reception
1: Pinoy
0: concerts.
1: Oo, Pinoy. Ang ginambal to ni Mama Irene nga libre ang juice, libre ang naagyan ato namon dayon kanami iyasang mga naga nga diri nga nagasulod man ako. Daw hindi ko bala ra Jumanovi ma feel nga daw
0: may kulang pata
1: di. May kulang gid ya.
0: Actually may sugid ako karon sa imo Mama Irene off air ta lang i-discuss. Kay may commercial value abi mami. Oo.
1: Tibalan ko na
0: si Boss Idol niya nakabalo eh, no? Kun di nako. Ang tuntun gid nga ginkadtuan ko. Okay? Diri sa guwa may gambar mustang kwan. Kay nagpalalate sila sa ginsugid ko sila. Pero kabalo lang ni si Boss Idol. Ma ang ining ginang panghambal mo Boss Idol at tututanan.
1: At totoo?
0: Pakita ko sa imo ang mga pictures karon. Videos kag tanan. Tingala gani ko si mo nga palang labot pati mo sa Thailand may atuto sa lugar nga to ikatuan ko. Oo. Kag wala ga dugo bulsa.
1: Amo na. Una na Rajumanovi.
0: Pero may isa lang ka downside mamay rin nga dalon ta sa takeaway ta. Kanami isang whole experience except for the last night. Ang last night mamay rin Boss Idol duman hero ka mo.
1: Ngayon nga man ano tabo?
0: May manol to yung mga kapitan sa liga ng mga barangay. Gahod-gahod yun. Mga buki yan, Mama Irene. Mungin ang takaan ko gino. Tiyan mo na, tambal ni Mama Irene, nga dalon mo na sa preference mo sa anong types ang hotel.
1: Nan! Magpili ka! Magpili ka!
0: Kung gusto mo yung hipos, ganyan
1: dito ka.
0: Dito ka ibutang dapat. No?
1: Yes.
0: Tiyan na timing na Mama Irene, ginpili na mo na. Biyang unlooking sa tanan nga nagmi. Nga pagwa mo wala do. Busog na. Bo, ang party sa silence na ignore na mo na. Sus. Hello! Bo! Magandang lugar dito. Tingnan mo itong video. Oh, ganda. Daming Korean dito. Oh, may mga Amerikano dito. Pero katunog-tunog. Dayon pagkagabi.
1: Ato, video ko.
0: Ara naman nga. You will never ask me why. My heart is sore, guys. No? Ah, bako sa jala ni Aton magamuni.
1: Amo na. So kaya dapat na, may kuan kita
0: mo kita. Amo nga dapat mabalan tatong in pang bali mamay.
1: Oo nga may
0: you have every right dili mamay rin no to demand no. Hindi ya sila nga kun ano nga accommodation dang gibayaran mo mo na iambal mo gid ya nga gusto ko sa amo ni. So ngitaan ginagali nila ya pagi no.
1: Di ako no? Radyo Manuvi manul man kuya sa hotel ko kasano man ako magsulod mo.
0: Oo.
1: Ti at least subong ko inabatian ko to kay Mama Irene. Mm. Kabalo na ko iya sang ubrahon ko para personal na mo sang pamilya ko ya.
0: Na mo na sige.
1: Ma'am eh? Irene, anong aton nga news of the week subong?
3: Okay. Kita nga tatlo, hindi kita sine-affectado, no? Pero ang iba nga may plano pang magbata, are. Trump signs executive order targeting birth tourism. Recently, President Donald Trump signed an executive order ordering the Secretary of State and the Secretary of Homeland Security nga mas mag-estrikto pagid sa mga tao nga nagaplano magsulod sa US because of birth tourism. He believes nga damo kuno tao nga nagagamit sa ila country because of this. The order defines birth tourism as the entry of a foreign national into the US on a non-immigrant visa for the purpose of giving birth or efforts to facilitate that travel. So gusto ni Trump mas istriktohon kagaan penalidad. So good subong anyone nga madudahan nga magamit sang birth tourism no or may plano nga gamiton ang birth tourism, pwede ma-deny entry, pwede pabalikon or pwede forever iban to go to the US. Comment, gentlemen.
0: Boss Idol.
1: Ikaw guruan yung comment mo muna.
0: Tama gini, akao na gini ang iya, Mama Irene. Sige, Mama Irene, comment okay. Sa imo.
1: Comment,
0: imo
1: comment
0: manambal, imo comment.
1: Comment tabi, ma'am.
3: It's really my show today. So, may pros and cons ini siya, no? Actually, halin sa una, bantog man, hindi ta manigar, no? Nga bantog ang iban nga lugar for birth tourism. Nagasaka ng ilang visitorship, nagasaka ang ilang nga pagsulod sa mga non-immigrant, no? Or international visitors. Pero kay galing, mabalalata lang. And then, once they get the citizenship, mapuli naman sila and mabalik naman sila when 18 years old comes or when the time to decide comes. So it's a may plus and minus, but more so sa country concern, dako gid ang minus kay because may ara na siya benefits that go with it mo. May mga istorya nga ako nga friends ko when you give birth there, libre tanan, ultimo diaper. Pati gatas. Bisan hindi ikaw citizen. Kaya tinito ka ng bata.
0: Kaya ito ka na nga mo.
3: So, oo. Ang nami sini sa visitor sa tourism side is, syempre, abot na niya, malibot, ina siya upod sa pamilya niya, ang manubata, di ba? Malagaw, maspen. Kaya tinagadto ka na to wait for your delivery time. So, pwede ka pa yakalagaw, pwede ka pa na, and thereby spend a little. Pero, ang downside is, the moment that you give birth, naging citizen na to yan, for that short period of time, ang imo nga ginbun-a, getting all the benefits of that country. Pero, hindi man siya for a time mapuslan sa country. Kaya dalun mo man siya sa imo home country. Kaya mapuli ka, and so on and so forth. And then, mabalik na lang siya when of age na siya. Una siya mapuslan sa host country. So, for me, as when we talk about being the host country, which it's not really that nice, no? So, maintindihan ko where this law or where Trump is coming from. Pero sa iba naman nga may nga mga third world countries, this is a wake up call. And this is a time for you to realize that why do we have to go out to give birth? Dapat bismo sa apon palang lugar, let us not use tourism. Let us not give tourism a negative image. Nga imagine, mahambal ka ng birth tourism. Dira pa lang, you ensure that the welfare of your citizenry are being answered. How idealistic, but well, I hope so.
0: Amo ni galing ang iban, kundi nga ning manugbata, dahil nila travel to sa US, no? So, kay birth tourism, no?
1: Ang bata nila, radyo mo.
0: Kay under the law, why kamay mo? Citizen ginasang country mo.
1: Citizen ginsa, yeah.
0: Kung citizen, obligado ang namuna nga nasyon, ang host nation, nga yatag mo kung ano ang entitlement para sa sina nga citizen. Ang bata ngay na. Okay? Tourism vocabulary.
1: Nag-research kita, Radyo Manuvi.
0: Nag-research kita.
1: Kaya basta sa research, ampay ginatun yun ang research.
0: Tanda mag-research.
1: Ang aton nga tourism vocabulary, subong aaga, business tourism.
0: Business tourism.
1: Okay. English niya. Basi English. Mga kuwan ka mo, gin-research ko ng English niya. Business tourism is a type of tourism activity in which visitors travel for a specific professional and or business professional or business purpose to a place outside their workplace and residence with the aim of attending a meeting, an activity, or an event. The key components of business tourism are meetings, incentives, conventions, and exhibitions. The term meetings industry within the context of business tourism recognizes the industrial nature of such activities. Business tourism can be combined with any other tourism type during the same trip.
0: May na-learn ako sa vocabulary.
1: Anong na-learn mo, Radyo Manuvi? Mangkutong taka, ano nabalaan mo sa vocabulary nga ni?
0: Ang na-learn ko, nga business tourism galitawag, sang lakat sang aton friends, nga mga number one taxpayer sa real property tax sa probinsya sang Iloilo. Sinang ninen, kag sinong buyet, kada pa Vietnam nila, business tourism galina. Kaya kakanto sila to, negosyar sila, contract signing. Sang ila nga bugas nga kuluaon kag dalon di Pilipinas dayon kunanong pang expansion sang ila nga mga sako to nga ginpaubra nila sa bugas nila.
1: Oy gani ko niya kapis.
3: That's business tourism.
0: Kag kita ko sa Facebook, ikaw na nagmuno ara subong sa Korea, ang presidente sang More Power kag ang ila spokesman si Mr. Jonathan Cabrera.
1: Korea sila business,
0: business related ang lakat, so business tourism gali tawag sina. So because you defined it for us, we suddenly realize, me and Mama Irene, that you are a great professor, Boss Idol.
1: Yes, of course.
0: So, mo galing na business tourism.
1: Business tourism. Why ko na wait.
0: So, mga business meetings ngani, if you, you came from one place to another, gali, business tourism galing tawag sina. Imagine.
3: That is why there is a business hotel, as we discussed earlier.
0: Okay, okay. Sige, tikon business hotel naman, i-kwan mo man ino, i-tailor fit mo man niya mamayrin ang amenities na nga nakasuot man sa mga nag-istorya ni Gusyo. Siyempre, no, mga rooms nila na tinanglan, may mga sound, may mga sa widescreen, may mga laptop da, no, tanan? Nga kinanglan nun, gali, no, mayogid. Sige, sige. So, ti kinanglan, may amu kita na, gali. Ti, if we promote Iloilo as MICE destination, damo pa di dapat matunan, no, ang aton nga mga tao sa tourism, sa amo ni nga diskusyon ta subong
1: damo gid sang dapat tunaan.
0: Kay na experience ko sa amon lang ya mamayrin, ha, kita Boss Idol. Quarterly ga conduct kami mamayrin sang mga refresher course bla para sa journalism. Magbook kami sa mga hotel di gapinangita pa kami ya sang ay may kulang ta mabutang ta sound ga mo ni hotel na ha.
1: Uy, sila ya mo na ya.
0: Pero kung mayari di sa aton nga oh, business hotel kami diya, kung may mga seminar kamo, direk kamo
1: direk kamo ya, direk kamo sa amon.
0: Why na ta? Pila blairan, bayad lang kami, tapos na. Why na kami pligban, di ba?
1: Duway sa amon na ya eh.
0: Why pa kita sa amon na? So damo, pa mo nang hambal ko sa takeaway ta. Damo pa ta kulang. Pero ang good thing sin eh, di kita kay naikay, kita kay kulang. May room for improvement pa kita, asa makaganyat kita sa lugang pagid nga makadto diri sa aton.
1: Makay may kwarta ko mapatindo ko hotel, the best ng hotel ko na dumano.
0: Eh mo na. Amen.
1: Amen. Ma'am Irene, ang imong greetings subong aga, ma'am.
3: Oh yes. Balaan niyo bala, gentlemen. I want to tell you something. Wala akong matapos sang greet last week. Ang akong gusto gid ipanghambal because nagkapos na kita sa time and we talked about so many things. So maybe will you please allow me? I will finish it this morning, no. There's so many some of the important people that I really forgot to mention. Number one, madamo gid nga salamat to my boss, Yusek Jed Mabilog, for taking the time. I know you're busy, but you always remember me. Good morning, sir, and thank you. And of course, to Congressman Jamjam, who really gave her time also to tell me things. Madam, ugid nga salamat, madam. To Councilor Rudolph Ganson, hi, Rud, thank you. And to my Suon Mandre for always being there and, you know, chit-chatting and greeting me, mayang aga gid. Belated birthday wishes also to my workplace besties, Maureen and Aiden. To George, MJ, Jamie, Mian, and Julius, please do not make tampo. I will have time soon. And sa gapamati gid perme, kagawad Richelle Laguda, and soon to be kagawad Smell Bricks and Ken, maayong aga. Gentlemen, thank you again. Bye-bye.
0: All right, salamat gid Ma'am Irene and good morning. Okay.
1: Thank you, Ma'am. Salamat gid.
0: So, isen sang aton nga sapat turismo kag pumuluyo.
4: SDP. SDP. Sapat turismo kag pumuluyo. Saturdays, 8:30 a.m. to 9:30 a.m. Kun may SDP 1 kag 2, may SDP 3 man kada Sabado. SDP. SDP. Sapat turismo kag pumuluyo. Programa para sa animal welfare, tourism, and people's success story and humanity. SDP. SDP.
0: All right, sige. Tiway nagikita chimpo busa idol. Nagabot na ang tiyon.
1: Nagabot na kang nagahilapit na ang tiyon.
0: Nang pagpalanay-lanay sa imo bibi.
1: Salamat kid sa pag-upon ninyo. Kita na naman kita sa Lunes.
0: Alright, Lunes, impeachment trial. Pero ti ante sina, ti straight to the point kita.
1: Tiyo, mati ka mo sa straight to the point na.
0: Radio Man, Novi Guas.
1: Radio Man, Reagan Atos.
2: Tatak, RMN.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radio Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
7: Community Health Alarm. Kaupod ni Papa G. Nuts Herbal Capsule.
8: Partner,
7: pwerte magnos mo sang lofa sa liog mo ba? Do hindi mo nakaridkid?
8: Ay, tuod no. Nagaitom liog mo, partner.
7: Uy, partner, base kung may insulin resistance ka na.
9: Nuts Herbal Capsule.
7: Ang buot ko sa ligon, partner, base may komplikado kang kondisyon, gani hindi na magbaton sang insulin ang lawas mo. Kagposible man nga may ara ka na sang Addison's disease, kung sa diin, wala na nagahimo sang hustuhan nga hormones ang lawas mo. Kagbase may diabetes ka na, partner, o isa ka na ka-obese.
9: Nuts Herbal Capsule.
7: Dapat nagatumar ka na, partner, sang Nuts Herbal Capsule. Kay ini, may vitamin E nga nagabulig sang proper functioning sang imo endocrine system. Nga kung sa diin, responsable nga nag-regulate sang imo nga mga hormones.
9: Nuts Herbal Capsule.
7: May ari pa na partner nga oat, growers, yes, garlic, mushroom, amarguso. Dala na ang kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals para agud malikaw ka sa diabetes. Kag sa pagtunaw sa mga fat sa lawas, agud hindi ka mangin obese.
9: Nuts Herbal Capsule.
7: Mabakal sa mga butika.
9: Mega Herbal Capsule.
7: Ano siling mo, partner? Colorless na lang ang nagagwa kag daw kaluya na sa iya? Ahay. Partner, ang colorless sperm o kon daw nagatubig na lang, posible nga nagdumbo na ang imong sperm count. Kag may fertility issue ka na sini o base ginpatam armo man siguro kaligis o kon bagnos.
9: Mega Man Herbal Capsule.
7: Posible man nga problema sini, partner, amo nga may kakulangan ka sa zinc, hormonal imbalances kag ti na overuse eh. Kun ginakulbaan ka nga magdunglay na gid lang na tubtubsan o amo nga ginasagad mo, nagsala ka, partner. Tungod may ari kita sang super supplement para sa problema mo. Kag ini amo ang
9: Megaman Herbal Capsule.
7: Yes, partner. May mga epektibo nga aphrodisiac herbs nga ginseng,
9: maca,
7: honeycomb tweed, kag tungkat ali. Rason kun nga ang ginabalik kya ang imo sadto nga performance kag ginapasobrahan niya pa ang kaagresibo sang imo libido o kon ang imo nga sex drive.
9: Megaman Herbal Capsule.
7: Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
9: Megaman Herbal Capsule.
7: Mabukal sa mga butika.
9: Liniment Oil.
7: Partner, masakit ang lawas? May hilanat kang gumo? O kung gina-atake ka sa mga lamok?
9: Nuts Liniment Oil ang solusyon para sa imo.
7: Nuts
9: Liniment Oil.
7: Kung bilog na lawas nagapalanakit, nagahabok ang joints? O kung ginabatsyag mo ang symptoms ng hilanat kang gumo? Ipahid lang ang Nuts Liniment Oil, partner. Magasulhay ang pabatsyagan mo.
9: Nuts Liniment Oil.
7: Patay man. Hindi na pagproblema eh, partner, ang gabi mo kung wala moskitiro. Ihapla sa lawas?
9: Nuts Liniment Oil.
7: Mosquito repellent.
9: Nuts Liniment Oil.
7: May hustuhan nga kainit nga nagadala sang kabugnaw para makarelax ang kaunuran, kaugatan, kagkatulanan.
9: Nuts Liniment Oil.
7: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
9: Nuts Liniment Oil.
7: Feel better, live better.
9: Nuts Liniment Oil.
7: Aprobado sang Food and Drug Administration.
9: Mabakal sa mga butika. Nance Corn Coffee.
7: Partner, sugdi ang imo adlaw nga mas healthy gamit ang Nance Corn Coffee. May ari ini mga importante nga mga nutrients pareho sang carbohydrates, fiber, protein, vitamins kag minerals, gagahat ang enerhiya sa lawas gani wala kag nakapoy. Ang Nance Corn Coffee may chlorogenic acid nga nagaregulate sang insulin kag nagapugong sang diabetes samtang ang antioxidants ini nagaboost sang imo nga metabolism. Nagatunaw sang tambok agud nga indi maipit ang mga kaugatan para malikaw sa heart attack kag stroke.
9: Nance Corn Coffee.
7: Kag kung gusto mo magpabili nga alerto kag focus, ang Nance Corn Coffee amo ang imo perfect nga partner. Ginabuligan kasi ni nga magpabili nga sharp ang imo pensar para sa adlaw-adlaw nga mga buluhaton. Nagabalanse man ini sang cholesterol kag triglycerides levels para sa healthy nga sirkulasyon sang dugo.
9: Nance Corn Coffee.
7: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulo brown sa balay, ang Nance Corn Coffee naghahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-huna.
9: Nance Corn Coffee. Enjoy it. Stay healthy. Mabakal sa mga butika.
10: Remind
9: Herbal Capsule.
7: Inahanglan mo ma-boost ang imo nga brain,
9: partner.
7: Tilawi ang
9: Remind
7: Herbal Capsule. May ginkgo biloba para sa memorya kag mental clarity. May ginseng pa para mapalig-on ang imo focus.
9: Remind
7: Herbal Capsule. Also available
9: Remind Choco Mix.
7: Wala labot yung manamit. Nag-aalerto pa ang memorya sang bata mo.
9: Remind
7: Choco Mix. Energy kag brain booster.
9: Yara na sa mga butika.
10: Mega Man Gold Coffee Mix.
9: Partner,
7: gusto mo bala ang natural nga energy booster?
9: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
10: Mega Man Gold Coffee Mix.
7: May ginseng,
9: tungkat ani,
7: maca,
9: kag so palmetto.
7: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
10: Mega Man Gold Coffee Mix.
9: Yara na sa mga butika.
11: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
12: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
13: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
14: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi korap!
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: MX3, dito ako, Dilip!
17: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026, sa Molia Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May duha ka category.
18: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
17: Dalagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
18: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
17: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: TTX 500.
4: Sharing Grace Pagilmutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow.
4: Nami nagid na akon nga pananawan, wala na gabiring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
5: Sa mga wala pa nakatry sa TTX 500, anong mahambal mo sa ila?
4: Mabakal na ka mo. Sa TTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawa.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Istoryanta, ano bala ining cystitis? With our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term nga ginagamit. Ginatawag na ito nga bladder inflammation. Ang bladder, duwa lang man. Gallbladder, abdo, ang unod. And urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, diri kitaya sa pantog, ihi ang unod. Duwa lang ang rason nga ang aga-inflame. When you say inflame, nagahubag, no? May infection. When you say inflammation sa urinary bladder o kung ining cystitis, duwa lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikaduwa, non-bacterial or non-infectious cystitis, no? Bacterial cystitis o kung paghubag sa pantog caused by bacteria or ining non-infectious cystitis. Dito ko nung tunan ha, ang DTX 500, how it would help sa non-bacterial cystitis.
6: Mm.
5: Simptoma kita anay doc, ang simptoma sang cystitis gali, gahubag ang imong nga bladder.
6: Sakit pag-ihi.
5: Sakit mangihi. Tapos
6: sakit
5: kung mangihi ka, o sa likod mo, sakit ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan nga kaihion, doon ginabusisaw ka doc.
6: Mm.
5: And then ang imong nga ihi, tama ka isog ang baho.
6: Mm.
5: And doc cloudy.
2: DTX 500!
7: Gina ka no, nagpuyo sa uptown barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsyan ko sir, ang ako niya UTI, kasakit. Kit gid sa akon niya puson gag sa akon niya baywang pagka pati namon nga may DTX 500
5: sa tatlo ka pila ka maginom
7: sa primero ka tatlo sa subong kaduan
5: subong kamusta
7: wa ini ko ginapatsi at maskin gamay
5: aron mambal mo sa mga way pa nakatumaran sa DTX 500
7: DTX 500 lang amogin na ang makaayo sa aton
2: DTX 500
5: ano pa mabatsagan nga pressure sa imong lower abdomen gasakit ang balikawang gusto si Doc Ramil. Low grade fever. Now, diri kita sa ngaa. Una is bacterial cystitis. May ginatawag kita usually nga bacteria nga ga-infect ni is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kunara ni siya sa imo abi nga gut. Okay lang man ni siya, pero kun once nga makakadto ni siya sa imo nga urethra, amo niya portal of entry.
6: Urethra sa la nga buhos niya. Infection.
5: Mahubag.
8: Pwedeng ang rason ano sobrang kaon nga tamis
5: isama na
8: mahubag ang imo ano
5: palakaon ka sang white bread ano mga starches
8: so mahubag na siya so once nga mahubag na siya you need anti-inflammatory ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500 makabulig sa mga kautura nato nga may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder
9: kagang sobrang paginom sang antibiotics
5: isa na
2: DTX 500
8: para hindi dali maghubag ang mga selulada sa imo nga bladder. Amo na ka importante ang antioxidant. Ang work sa antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada selula. In short, Sir GP, nami gid ang DTX 500. Ka i-compare mo sa iban nga mga antioxidant, kalayo lang sa mga kuana, mga berries-berries sa Amerika.
5: Layo. Layo.
8: 5 years ago or even 8 years ago, nagwa ang gitawag isa sa mga pinaka the best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree, pero sang nadiskubrehan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
9: DSE.
8: DSE, dari nakita naman ang pinaka-the-best nga antioxidant.
6: Mm.
8: Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan. Kurason, di dali maghubag. Tanan nga mga inflammation, malikawan. Atay mo, dasig matinluan because of the antioxidant. Amo nang bintaha. Hindi kadali magtigulang, hindi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant. So, wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid, nga taas ang antioxidant. It's DTX 500.
2: DTX 500!
5: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
5: Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
10: 470.
5: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times at least.
5: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mga nagpa-check?
10: 160.
5: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sa DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
1: GTX 500. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Anong ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
13: Nga, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
12: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
14: Ga-intra kami, haw? Man, butigon ang bana mo! Suling negosyante siya!
13: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang nagalibot siya, gogo?
12: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang ka mo maghikay palihog kay Marlon! Wala na kamo sang mahimo, bana ko na siya!
14: Natontohan ka! Naintoan ka! Nakaintyende ka! Ha?
12: Mang!
15: Ay, di, amo ginayali ng gugmayaling. Amakin ang lahat, masunod ka lamang.
12: Amo ka
15: na? Diba? Oo, sometimes.
16: Diba? Love conquers all.
15: Oo.
16: Amo na galing once.
15: Pero galing kiti, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
16: Gani man.
15: Tanugun.
16: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
12: Kun ako, mahambalon! Kung kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala didto, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, mahambalon! RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, mahambalon!
17: Ako gli si Carla, taga Kabanghalan. Mayara ako katarata. Siling sa dokto, ipa ang pera na ko nomi, ay hindi kuya fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi, tibo man ko nomi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request sa Iberi.
18: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
19: Iberry for a clear and healthy eyesight.
20: Life Extension Vitamin D3.
21: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
20: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
23: Hello, Washi!
24: Hello, Mommy!
23: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
24: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Gising-gisi ang labada!
23: Mula noon hanggang ngayon!
25: All you need is Pride! All you need is Pride!
26: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
27: ACS. Cellphone Plus Gold.
28: Ako gali si Maya.
29: May sis ko sa ovary.
28: 3cm na gali.
29: Ini-try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
27: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
30: Sa mga butika.
27: Santon Gold Coffee Mix.
31: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
27: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
32: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
33: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayos sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatigan ko gid ang epekto, hindi na mabugday ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
27: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
34: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: 500.
1: Si Erin Grace, paglumutan.
2: Ako, may sakit nga diabetes.
3: Kailangan imo nga gininom na kapsula.
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. Sugar.
1: Mabakal na kamo. Sandetex 500. Namigit ingin sa aron nga lawas.
0: DTX 500. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
5: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
6: ACS.
7: Sa opisina, pirmi ka mala nag-atubang sa computer?
8: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagda sigid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw kuyid sa screen.
9: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
7: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
8: Sangin try ko ang iBerry Gold, nabatyaden ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
9: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
7: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
0: Cellphone Plus Gold.
10: O si Mercy, nara po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod ang duwa ka bulan noong pawan.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Cellphone Plus Gold.
7: Sa mga butika.
0: Cellphone Gold Coffee Mix.
11: Pagtiyan sang sumag, isa ka sudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Cellphone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kag gapa-sharp sang mind, kag may collagen, kag glutathione.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Cellphone Plus Gold.
10: Kuya si Mercy, nara po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo, wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold, sugod ang duwa ka bulan noong pawan.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number one.
2: Mayong adlaw sa mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Mayong adlaw! Malaki dito, Joni. Tabanggiraw na nga nagapamati. Kag sa tanan nga mga aton nga mga tagpalamati sa nga malabutan sa aton nga signal sa atong waragwagan. Ari naman ang sulat naging padala sa aton ang sulat ni Ernesto. Doon ka pang teleserye, no? Mga ngalan. Ernesto! Was-was na!
3: Mayong adlaw na sa tanan, ako si Ernesto, 47 anyos ang edad. May asawa kag kabataan. Strikto ako nga amay sa akong kabataan kay gusto ko magadako sila nga mga maayo nga bata. Pero lain ang ila paghangop sa pagdisiplina ko sa ila. Ma'am. Daw ako pang malain. Ma'am. Agad mang panyo na lang sang lubos ang akong sulat, siguran ko sa pagsaysayang tanan.
4: Sige na, kauna ka mo diday. Dudoy.
5: Dali lang gid, ma.
4: Wait lang, ma.
5: Detext ko ya, ha.
4: Makao na mo cellphone pa?
5: Ba, hoy de.
3: Mamatya mga cellphone ninyo nga duwa.
4: Pa.
3: Naghamba na gid ko nga kon makao na gani, wala na sa inyo ang magdala sa cellphone. Wala yun na karon na respeto ang grasya.
5: Pa. Importante niya ang MSG ko? Message?
4: Ang ako man pa!
3: Hindi ka mo kahula tao! Dasun bala, kay makita na ka mga nagkakaon nga nag-cellphone, ipanghaboy ko ng mga cellphone ninyo, bro!
5: Ay, papa!
4: Pa!

0: Sino nalawlaan mo da sa bintana?
1: Ha? Wala.
0: Ang mga bata mo ato na sa ilat ag sa kwarto.
1: Ha?
0: Ha, ma'am? E diyang, sabtag o gan isang tarong, ha? Ginatabon-tabunan mo naman sila?
1: Ha?
0: Sino ang wala makapauli?
1: Eh, Kwan. Si Diday, ah. Pero nag-text man siya nga papuli naman. May ginlaktan lang.
0: Tulog na to. Ako di mahulat sa iya. Magsala-sala lang ni sa karon sa sabat sa akon. Malisugid niyang pipingig, yapro.
1: Ernesto!

0: Ano oras na?
1: Iba? Ay la, bugta ka pa pa?
0: Pasigaha ang suga!
1: Pa, sorry gina, birthday bis ang classmate ko pa. Huh? Agay! Agay! Agay pa! Intampa mo ko ay!
0: Hula pa na!
1: Agay!
0: Kahinap ang hulat namon sa'yo mo. Hambal mo pa puli ka na? Ano oras na, ha? Alas dos na sang kaagahon. Sobra ka pa sa magulang mong lalaki nga magpauli kaagahon na. Lumat ka pa bala. Uli sa oras ang gabi. Kay hindi lang tampa magyang sagot, bro.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Sir Boy, ang topic ko na to, ito all about. Paano makabulig si D3 Bio sa mga kagaw mo o mayong nga kagaw? Good bacteria. Mayong nga kagaw nga ara sa imot yan. Amuni ang isa sa mga pinaka-the best nga function ni D3 Bio nga di mo makita sa plain nga
3: plain
2: D3.
3: Plain D.
2: Because
3: plain
2: ang D. Nag-work diri sa D3 Bio is the BCO, the extra virgin coconut oil. Nga ang mainom kasi ni ining D3 Bio para sa ikaayo sa imo nga probiotics.
4: Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka. Kung in an ideal environment ka, amun siya kadamo. Ginhimo na sang nature, bali ang ininga mga good bacteria ni gi-start sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, alin ni sa aton baba, alin ni sa ear sta, alin ni sa eye sta, abi ara mo gi sa underarm. Ara
3: sa panit.
4: Ara sa panit.
2: Ara pagit sa flower.
4: Ara sa flower. Da ang tambay niyan ni
2: 300 trillion, no? 100 to 300 trillion. While ang imo cellula is only 37 trillion.
4: Na
2: muna ka grabe magdepensa ang probiotics sa atong lawas, sir boy.
4: Correct.
2: Kinga si bilin. Probiotic, no, sila ang mga good bacteria, sila ninga produce ang imong B-complex.
4: Correct.
2: Ga produce ang imong happy hormones.
4: Happy hormones. Mm-hmm.
2: Sila ang gapatay sang sobrang kagaw da.
4: Correct.
2: So kung mag-inom ka dito bio, sir boy, pag abot sa baba pa lang ang magyan niya kung qualify pag inom mo kagton mo.
4: Mm-hmm.
2: Tapos pag abot sa tutunlan, tanan nga magyan niya kagaw patay.
4: Patay. Mm-hmm.
2: Abot yan patay. Pag-abot sa tinae, ang mga kagaw to nga damo, mapatay. Lumpat-lumpat yung good bacteria.
3: Oh.
2: Lumpat-lumpat yung ginbuligan sila.
4: Ginbuligan sila. Correct, no?
0: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Sa bata pa lang, may probiotics na ta. So pag inom mo, lalo na kung gitkihad mo gamay ang imo D3 Bio, ang bad bacteria sa imo mouth himuson na. Ano ang bilin? Ang good bacteria. This is the beauty and the innate intelligence of medium chain triglycerides present in D3 Bio.
2: Amo na ang superstar nga ara sa D3 Bio, the MCT.
4: Medium
2: chain triglycerides. Nga hindi mo na makita sa plain D3, sir boy.
4: Correct. Wala na niya sa plain nga D3 nga
2: supplement. So balik ta, pag abot nila to sa tinae, anong gakatabo sa kung magsulod ang D3 Bio, sir boy?
4: Pagsulod sang D3 Bio, ang may imo na sa medium chain triglyceride, lauric acid na siya. Una-una yung ginhimuson ang bad bacteria naman sa colon mo.
2: Lipay si Kwan, eh?
4: Lipay naman ang probiotics. Ginapromote niya pa ang pagdamo sang imo probiotics. So duwan na ang benepisyo mo. Patsyo niyang kontra ni probiotics.
2: Padamoon mo siya.
4: Padamoon si probiotics.
2: Eh, ara na sa imo nga plain D3 nga ginainom. Wala.
6: Sa D3 Bio lang.
2: D3 Bio na.
3: Luwas pa, Doc Sam, Doc Ramil, nga nagdamo ang imo nga probiotics, no? Pagsulod sang D3 Bio sa imulawas, may gapabili na proteksyon para hindi nakatapik liwat ang mga bad bacteria.
2: Yes. Kay padamoon ang imong mucus.
3: Oh.
2: Ang mucus lining.
4: Mucus lining mo healthy.
6: Amo lang trap eh.
4: Kung may
2: mga trap,
3: pag epekto niya, tapos ang epekto, may sunod pa gid niya epekto.
4: The domino effect ang good health benefits sang D3 Bio. Susungaan sa chan, healthy si probiotics, hambalindo kamil namin ang production sang gut-derived vitamin B's.
2: So, di ang B-complex, importante na sa imong nga nerves.
4: Correct, no? Nga ma-B-complex ka magid, nga may D3 Bio ka, no?
2: Importante na sa imong kurinti, sa imong lawas.
4: Correct.
2: Ang namihan ko, sir boy, inang ma-promote niya ang production sang happy hormones. Nablang
6: serotonin ka glutamine.
2: Ba, makadlaw na lang ka. May bastante ka happy hormone.
4: Correct.
2: Yung mga tawa mo na, sir boy mo, kaya nila kontrolon ang stress. Emotional intelligence.
4: No?
2: Emotional quotient. Or intelligent quotient. Both, ha?
4: Both.
2: Ginapromote niya ang EQ kag
4: IQ.
2: Wow. Ara na sa plane nga D3?
4: Wala.
2: No? Because of MCT.
4: MCT.
2: MCT nga ara sa D3 Bio. Medium chain triglycerides.
0: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa ako matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Magabuti ka. D3 Bio. Health News.
8: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
9: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan kong sige inom, wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamong ganyan salamat sa Iberi.
10: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
11: Iberry for a clear and healthy eyesight.
12: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
12: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.
14: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, no promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
15: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Sing na ng ilalim ng Selyo Cup.
16: Para sa Senet Manalo.
15: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
14: Kashali na!
17: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR Pro number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
12: Supple Plus Gold.
18: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabots ang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akon niya regla.
12: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
11: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sahamaino, Mother It, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS!
1: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
2: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
3: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskog na bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
9: Maulan man,

0: Naa pirmi lang nagataas ang akong presyon.
1: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
0: Ay.
2: Papa, hindi ka magkabalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
3: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
4: Kidney Care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
5: Mahalagang alala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: D3 Bio.
7: Ako si Jomer, tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
8: Pamakal sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
10: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang kabi?
11: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
12: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
13: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
11: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
14: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
15: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
6: Sample Plus Gold.
16: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
6: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
17: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: Nay, maayo kay ari ka, Nay.
1: Ha? Ay nga, ah. Nag-inano ka mo, dere?
0: Aray, bata mo, si Ernesto. Ang kastigo yung bata yung lalaki kay nagdala di babae sa balay.
1: Nagdala lang sang babae kastigohon mo, Gen!
0: Pintas mo. Wala ka luois ka mataan
2: yan. Ipo si Da! Hindi nga napagkastigohon ay nga ang nobyaya gin patulog yan sa kwarto. Kung nagbuso na karon, kaya nag-eskwila pa sila. Sinumulan! Sila? Hindi! Una bes ako! Kaya madugang naman ang salaguron ko!
1: Ay, tita, naginhambalan mo lang ang bata mo!
2: Ang iloy na dapat mahambal sa ila. O galing kay konsintidura man nga iloy mo!
0: Nahambalan ko na, ah! Hindi na ganit siya magliwat! Pero kay abte kagidya kamot! Amo na nga wala na sang amor ang mga kabataan mo sa imo!
2: Mama!

0: Pare Brian, hari na kami ni Pare Ernesto.
1: Happy birthday sa anak mo, Pareng Brian.
2: Salamat, Pare. Dugay mo tanga wala nakakita ay ba? Kamusta na kamo, Pare Ernesto, Pare Marlon?
0: Amo man gihapon, Pare. Siman gihapon. Pag-uman lang ko panaog sa barko.
2: Ah, okay. Mahayo lang niyang kumpare kung adamo kwarta.
0: Ang ihambal mo, dako swildo. Damo man mga balayran.
1: Pareyo ta, Pare Marlon. Na-promote man ko tani, pero wala magyapon kwarta. Damo glastuhan.
2: Amo ginayang kabuhi, mga pre. Dari ka mo. Mang San Miguel Pelpel Sintanay. Paring Ernesto, paring Marlon.
0: Pare Ernesto, cold-cold pa na.
1: San Miguel Pelpelsen?
2: Oo, wala na sang iban pa.
0: San Miguel Pelpelsen sa gihapon.
1: Siyempre!
3: San Miguel Pelpelsen. Halin sang una, Astosubong. The true global Filipino beer. Drink responsibly.

0: nagatanda sa ginahambal na musimo?
1: Papa!
0: Nalabayan kong bata mo! Baw! Nalok-alok ka sa nubyuya sa igal sandalan!
1: Mama, akin sumbago ni Papa sa abaga!
0: Mahinagari kay sa abaga lang! Nalok ka! Nga hindi mo na pagpormalon pa masyar ang nubyo mo! Nga dito ka mo yan nagpakita sa tao nga nag-alokay ka mo!
2: Pa! Ang lain sa imo, Ernesto! Kaya dayon mo yan panakit sa mga bata mo! Ano nga, pagdisiplina lang imo man?
0: Ma'am! Ah! Akon pasara!
1: Malaya na lang ko din sa malaya!
0: Layesto!
1: Malaya na lang ulit!
0: Layesto! Ang taong ta kung mag-eskwela ka? Nambalan ka mo nga wala ka mo nagpamati! Kung masakit ka mo, ako pamalain? Ha?
2: Ernesto!
0: Malayas ka? Lakat! Hindi ka rin tayo magbalik-balik sa balay, ha? Hindi kaya magatilaw sa akong bisansin ko! Pangita ka, umbra, agot na buhay mong kaugalingon mo! Kaya mo nang gusto mo, himusin ang mga bayo mo!
1: Papa!

0: secrets of hell.
1: Kung hindi husto, ang aton sini pagpasunod sa aton sini mga ginakaon, dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then, kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi, ukon herbal
0: Seven Plus Gold.
1: Amuning tsakto nga pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga hindi mabugat sa aton sini nga tiyan kag hindi makapalain sa aton sini nga lawas. Isa sini nga posible nga mga resulta kung ginauna naton sa aton sini pagkaon among heavy proteins or fats ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar.
0: Sanzon vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Blood sugar spikes. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. So hindi man siya paborable sa aton sini nga tiyan. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika kung masebo ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gani sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time tungod hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo dali ka makabatyag sang kabusog. Kung hindi mo gani mapasunod, hindi ka madali makabatyag sa isang kabusog. Gusto mo magdugang, gusto mo magkaon, gusto mo dagdagan pagid kung ano dira ang imo sini nga ginakaon kagana uyunan tungod nga hindi ka basta makabatyag sang kabusog kay hindi husto ang pagpasunod sang imo sini nga ginakaon.
0: Seven Plus Gold.
1: Pero ang isa sa pinakapraktikal na kon nga ma-suggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may arasasang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani, ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas.
0: Santhon Plus Gold.
1: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton ni na pinagi sa supplementation.
0: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: And then, premium D3, especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban ganis ni nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sa immune system, pabalik-balik ng mga balatian sa ila sa nga kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato din nga mga benepisyo kung nagainom makita sa premium D3 capsule.
0: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka premium D3 coffee mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang kamo sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang, ang Santhon Plus coffee mix kaway niya caffeine. Labi na gid sa mga kabataan nga nagaeskwela, nagastudy, manami ining Santhon Plus Coffee Mix kaya may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavon ikaw makuha dira. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kaya ti, kung may hormonal imbalances, di mo tamalondok leyo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances. Ha? Para tandaan sina, sa lalaki, nagalagong ng tingo.
1: Yes.
2: Pagkatapos, gariklamo na, gasakit ang butkon, gasakit ang iasining abatis, galik kay nagapalawog tawag nila.
1: Mm-hmm.
2: So, nagainat pa ng imo sining tulan, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta nga to sini nga lawas. So ara da Santhon Plus Coffee Mix and then Santhon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
0: The secrets of health.
2: Panghabon kamo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sini nga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sini nga pag sinalayo adlaw-adlaw nga tanan kung sa hilamon may masalawid kamo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sini nga panid.
0: The secrets of health.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na work.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
7: Char, Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa bangon ng Char.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
9: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangon sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: If

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.
2: Mahig ko bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masaligan
3: DTX 500.

0: pahig? Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Ay, emerhensya? Magtawag na yun sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. O kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, madaling pag-report. Tawagi ang 0920-946-8233. Iningapaan ng publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako si Roy. Kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Cellphone Plus Gold.
5: Ako, Glissi Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kunundi. Ay, hindi ko ya fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kunundi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika. Blao, ri, daudyo ng improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang opera. Nagpasalamat, request Iberi.
6: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
7: Iberry for a clear and healthy eyesight.
8: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, diri ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAHAK RMN.

0: na disiplina kung kabataan ko, how? Kay gusto ko magtarong sila. Amo lang na eh. Kay kaabtik sa akong kamot. Pero may amay bala nga gusto nga maglain ang bata nila? Wala! Ako nagating wagid ko sa pangabuhi namon agad magpaskwila ko sila sa pribado nga universidad. Nga mahatag ang ilang mga luyag. Ako pagaliang lain? Bawang asawa ko? Konsentidura man! Hoy! Kung kamubi ang pambalon, Ernesto.
1: Si Ernesto.
2: Bo, si Ernesto.
1: May kilala man ko yung Ernesto, do kabuot man lang. I mean, mabuot ka man Ernesto. O galing lang ng kaluoy lang sang imo nga mga kabataan. Kabataan mo nga hindi mo na ma sa pila ka adlaw ang imo nga mga kabataan bay ida. Kay nga ah, dira na sila madisiplina. Ang imo naman yung asawa mong problema mo.
2: Agree ko da yun.
1: Diba? Kaya ti ang asawa ay nag-aapin sa kabataan. Mm. Ang mga problema, kaya kung kaisa, disiplinahon sa bana, ang asawa, na-aras to nga.
2: Ang mga siyang pintas, no?
1: Oh, gina... Ay, sa, para sa ako lang yan, pagdisiplina sa kabataan niya, daw okay man lang. Galing kaya ti ang muna sa nagapanakit, gidsa.
2: Galing kayo, hindi mo na sila pagsagiton ko, insyakto, malang yung ubranin.
1: Ako ya, mayo na tani nga.
2: Pasalamat ka mo, malang na gani, experience pa sa ngunan, no gani?
1: Oo, kung sa bagay.
2: May mga tapang balay kong ginasulod sa sasako, babae pa sa ngunan.
1: Ito, oo.
2: Oo. Tapos balaan na yung akong akigan, sabi lo nga, purok na mo niya, malang yung may lagsan lang, ayan. Bakulan, singgita, pahita yung ala niyang ang bata, yan. Bilo nga bariyo, makabati.
1: Oo, no? Oo. Sanguna, malaya, kay grabing padisiplina, sang ginikanan. Jutay, ano lang na iya.
2: Kagi ka masulod.
1: Gamay ka, ano, wala ka kaagi.
2: Ako ay mo ka kagi, sulod sa ako. Sino princess? Sino princess Sarah ka? Siya princess man na, oh. Okay,
1: princess man ko.
2: Si princess man sala na iya nga batchmate.
1: Oo, di ba?
2: Eh, oo.
1: Kabudlay, kabudlay kung ikaw ara sa tunga. Kabudlay, bi ko nara ka sa tunga. Nang ang imo nga bana, gasakit sa imo kabataan. Ikaw lang ang nara sa tunga. Ikunin, maglikaw sila, ikaw masakitan.
2: Oo. Ang problema, bi ka yung iloy, gidi.
1: Oo.
2: Eh, ang pagsaway sang iya nga bana, ginasapar ya. Tiyan mo na ka mga bata, gasalig na lang.
1: Pero kung ikaw, biling, magdisiplina si, ano?
2: Si NJ, Nigel. Kami, huwag na pabayaan kaya si partner niya.
1: Oo, oh, amo na dapat.
2: Kaya dapat wala, hindi na pwede yan na magsaway ang isa, tapos sawayon mo man ang gasaway.
1: Dasan kwaon mong bata.
2: Oo, hindi pwede na. Kung ginadisiplina yan, ginapabayaan ko sa, kung ginaano ko. Kisa. Pero kung sobra na, ginasaway man eh.
1: Oo. Oh, oh. Kaya dapat amo manggid na mo.
2: Kaya depende man sa edad. Kaya grade 1 palang grabe na nga. Diba?
1: Ilan niya matigulang naman yung iyang.
2: Pero kung na may mga butbo.
1: Pero suguran mo na.
2: Oo. Pichindi, matama.
1: Pichindi sa bata nga, sala na. Hindi na pwede. Kaya kung tigulang na sila kagsawayon mo.
2: Budlay.
1: Budlay na. Hindi mo na mabali kung sa mga ano pa. Hindi mo na mabali ang...
2: Ang sungay.
1: Ang sungay. Kay bakod-bakod na. Ikaw na ang sungay yun.
2: Nan.
1: Te.
2: May lang din isa. Kay kapasungay lang. Ay, sorry. Sa mo sina, ang asawa mo sa wayo mo man, kung magdisiplina ko sa mga kabataan mo, hindi mo kuya pagano, kaya para na sila puturo. Na
1: correct.
2: Dapat istoryahan niyo ang mag-asawa. Kag dapat ng mga kabataan niyo, dapat may ginakadlukan gina.
1: Oo.
2: Ilang tawa ba daw gisekreto to ya?
1: Oo.
2: Gato ka anay to skilidalan.
1: Skilidalan.
2: Nakita pa sang amay?
1: Imagine mo, babae bala na.
2: Babae pa nga daan ng
1: mayo bala na. Hindi gidi.
2: Kabate ka mo, mga dalaga de.
1: Oh, wala.
2: Duwain naman ni dalaga.
1: Wala na.
2: Tapos na sila yan. Pero hindi man abot sa lingon nga kung gakaagyan na nila subong amo na ginaubra nila. In the coming future, hindi sila magbago. Galabo, ginaya. May mga tiun ginaya nga gagaamo na, diba? Galagluyag, diba? Gaboang-boang sa lalaki or sa babae. Pero sa uli, mangin mature na. Nami lang tani kung mangin positibo kag maka-move on sila bala. Mangin ma-learn nilang lesson nila. Pero kung astamin, tas amo na lang gina...
1: Oo. Kaya nga, kamo man nagyapon ang mabudlayan sina. Ang mga kabataan yung nagasalingidaan sa inyo, ti... Sa pilakadlaw, kung ano na matabo sila, kamo man gyapon bala sulon?
2: Na... Hindi ka mo?
1: Kamo man gyapon ang masulon dati, inanglan? Disiplina, gituon. Kinanglan kabalo ang ginikanan magdisiplina sa mga kabataan subong. Kaya damo, naging kabataan nga kulang sa pagdisiplina mo. No?
2: Okay ka na?
1: Okay na ko.
2: Sige, pulit na tayo. Padayon na pabadalas ang sulat nila sa itong palatuntunan.
1: Konako, pahambalon! Konako, pahambalon! Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
3: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
5: Mula noon, hanggang ngayon.
7: All you need is Pride. All you need is Pride.
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
9: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
10: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
9: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
11: ACS.
12: D3 Bio.
13: O si Karen, kandaan mo isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pagkakal sa magbuti ka. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadudlan sang balatian.
12: Mighty C, babaka sa mga butika.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta, at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
20: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
21: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kay hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D. Mag-inoma daw adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
22: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
23: You are the child of the universe. No less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
0: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo, agud makita mo ang katahom sang kabuhi, katulad sang tabo-dabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabo-dabo! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Hello mga kabiyanan! Welcome sa Health and Wellness Program na ginudulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. That's Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
0: Thanks, Ibong. Let's talk about lung cancer. Ang lung cancer ang isa sa mga common types of cancer nga usually composed sa mga abnormal nga pagdako sang baga kag wala dayon nagapakita sang sintoma sa early stage sini. Bisan ang cancer sa baga, ang posible makaapekto both sa lalaki kag babae. Mas madamo ang cases ng lung cancer sa mga lalaki. Ini ang nagapanguna nga klase sang cancer sa mga lalaking Pinoy. Aring iban sa mga common nga sintomas ang lung cancer, hindi madula-dula nga pag-ubo, pagbag-o sa pag-ubo, pagparanakit sang dughan, pinasahi nga tunog sang pagginhawa, pagkapaos sang boses, gulpi nga pagnubo sang kabug-aton, pagparanakit sang mga tul-an, kag paranakit sang ulo. Kung ikaw ang makabatsyag sa mga sintomas ng lung cancer o kung sa pamatsyag mo, ikaw ang mas may peligro nga makaangkon sini, kinahanglan mo sa gilayon nga mag-istorya sa imo doktor. Isa ka systematic literature search ang ginpatigayon sang February 29, 2020 na ibaluan niya ang peligro kag ang kadamuon sang nagakapatay sa cancer sa baga ang nabuhinan tungod sa pag-angkon sang mataas nga level sang vitamin D. Gani, mag-life extension vitamin D3 na! Mga kabiyanan, don't forget, ugalion ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 every day. Ang mataas nga vitamin D intake ang nagapanubo sang peligro nga makaangkon sang kanser sa baga. Mag Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Merlito Dayon Senior sa kabanban ng Uton. Ang advice ng doktor nga, operahan nga kung baga, Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano ba tiyagan ko nga? Doon ako gawa, ginapo. Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektibo.
0: Itatak sa atong pabinsaro ng brands ng Vitamin D3 nga sigurado, epektibo. Life Extension Vitamin D3. Kag para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na nga ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trials, pill, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. Ang amon niya may branch located sa De Leon Way sa Robinson's Place, Iloilo, SM City Branch, ara sa ground floor near Food Court, Tagbak Haro Branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaya sa Santa Barbara, yara lang sa Bangadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kaya para naman sa mga taga-Estancia, yara na kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated Vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Estudyante ka ba lang, sige lang, laptop o kon cellphone?
7: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
8: Ako man, kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
6: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
8: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
6: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
9: Supple Plus Gold.
10: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, inay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Kasi ang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
9: Supple Plus Gold. At makal sa mga butika.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si JB.
3: Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang mag-aan ginang lawas ko, wala nasang nagsakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Polycotton, 7-chat, malupit, saka may mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
3: You care? We care! Kidney care!
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinal ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Unti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang may DC. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
7: May DC.
9: Mabakang butika
10: sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Yari ang katapusan nga bahin sang kasaysayan sang pamilya ni Milag Cagciano sang Tampakan South Cotabato nga aton gintiguluhan tuga sang kaisog diri sa aton palatuntunan dabu-dabu.

0: Ikaw!
1: Diyos ko! Ikaw ang ginatudlo nga nagpatay sa lalaki sa piyak na sityo, Jojo. May tigulang puno nga nakakita sa krimen nga ginbuhat mo. Pero di ako magpati. Nakahibalo akong inosente ka. Hindi kriminal ang bata ko, hindi bala. Hindi bala! Hindi ba ito na ginapasibango nila sa imo, Jojo? Siya, Nonoy! Wala sang kamatuoran ang ilang ginapabangot sa anak ta! Hindi ba la, Anoy?
2: May lagay kakon na.
3: Usog ang aligasyon nila sa ako, Nay! Akong ang nagpatay sa lalaki nga to!
1: Ano? Hindi! Hindi na matuod! Hindi! Kriminal ang anak ko! Hindi! Buwi ang nga hindi matuod ni Jojo! Hindi mo mahimo nga magpatay sang tao!
2: Hindi lang matuod, Lag. Mahimo ni Jojo nga.
1: Ano? Diyos ko! Jojo!

0: Kaso mo to'y?
1: Murder?
0: Ay, sana! Hindi ako pag-istigwa, maluhi ka mo!
2: Ay, sigo ka na!

0: Bak. Şimdi. İkao.
1: Dibuka.
0: Anong toyo mo sa akin?
2: Simple lang. Uya, kurang siguruhon kung bala. Tutuod kagid ginagasugit sa matulog.
0: Wala ko nagabutig sa atubang sa husgado. Hindi ko pamilya o kung abyan ang biktima sa anak mo. Pero tungod yara ako sa husto, nagtindog ako.
2: Amo bala?
0: Hindi pa bala hustuhan nga pamatbata na ang bata mo?
2: Kabalo ka, linsanguna. Sikat ko nga isog. Wala sa ginagadukan. Hindi ko makatulog kung hindi makabalos.
0: Gali!
2: Ay, pistula ka?
0: Ipagwaan ka isog mo sa bongsero!
2: Pasagod sa likod!
0: Hindi mo pa ako kilala! Hindi mo kilala ang ginapahog mo siya, no? Para magdanda ka, ipagkastigo ka ikaw sa mga tao ko! Amoy ng tuga o kung padyan sang imong kaisog! Padudlaan ninyo ina! Ubusan ang kaisog sang gagawin ina!

0: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyoron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
1: Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
2: Mabakal sa mga butika.
3: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa kalatrama. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makumintin na rin sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, preskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
4: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyong suking ang mga butika.
5: Iberry for a clear and healthy eyesight.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
6: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
8: Si Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Just Nano promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamibigay.
9: Pumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
10: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
11: Para sa Seth Manalo.
12: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
8: Kasyali na!
13: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
14: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
15: Number 1.

0: Astasan o mo ikamuhi ang pagkaisog mo nga wala sa lugar siya, no? Astasan o ka nga magpalamon sa bugal mo. Sa tiko mo nga paminsaron. Kag sa wala pulos mo nga batasan.
1: Lay.
0: Hindi ka pagkikontento sa pamatbat sang korte. Ginako na mismo sang anak mo nga siya ang nagbuhat sang krimen. Pero ginhingabot mo ba gihapon ang saksi? Tanawang resulta sa kaisong mo. Dutayan ka lang mapuruhan. Maayo lang nga wala ka ginpatay sang tao nga ato. Hindi mo ato kilala. Tag-iya ato sa malapa diri nga humayan. Madamo sang tinawo. Tamaran kong tani isang gamo. Pero nagtindog sa kamatuuran. Agon mahatag ang ustisya sa nabiktima. Ikaw! Anong prinsipyo mo? Ang makabalos lang permi sa mga tao nga nakahatag lulan sa imo? Hindi pagidbalaustuhan nga nadula ng anak mo nga si Bubit tungod sa pagtudlo mo sa kalaglagan. Hindi pagidbalaustuhan nga napriso na si Jojo tugas sa kaiso nga ginpansal mo sa utok niya na wala man sa nagakaigo nga lugar. Ano pa ginagluyang mga matabo? Agon makabinag-binag ka sang husto kagkamatuuran siya, no? Ano pagid?

0: amo niyang ginakilala nga isog sa ila lugar? Ipagwadi ng isog mo! Ipagwadi sa prisuan! Be! Tuwad!
1: Maluwi ka mo!
0: Hindi ka magtuwad!
1: Hindi na! Tuwad! Maluwi ka mo! Gaya!
0: Tinawan tabi ang maisog na tao, be!
1: Maluwi ka mo!
0: Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay!

0: pa ba'y ilang anay ako din, Inay?
1: Hindi na pagtagawa ang mga luha mo ngayon sa ako. Takibalo ako. Kinasakitan ka sang tumad sa mga ito mo. Nagkaibalo ako. Natuman ang pagyaguta, panukmaton, kagpangaki mo sa akong bisansay mo na lang paminsaron. Hindi mo mapagwatong o dadlo ka sa akong tud. Wala ka sang kaisog kagahom sa pamilya ta. Tungod ako ng tanan ng maisog, ako ng masunod sa panibalay kayo ni Pro. Ano? Luyag mo ako buhayawon tungod sa akong pagkawalay pulos ka klase sa amay. Tungod pulos tiko nga paminsaron kagmalain nga pamatasan ang natudlo ko sa ato kabataan. Sige! Sikwaya ako! Yaguta ang pagkatao! Sulugang kalago sa impero! Batulon ko tay!
0: Siyano! Kung pasugtan ko lang ako o galingon ko, amusin ang buhaton ko. Tuman nga kasakit kang pag-antos sa layo mo. Gusto ko lay gaya ng kabataan sa husto nga pamatasan. Pero wala nila ako ginapamatian tungod ikaw lang ang may gahom sa panimalay ta. Luyag ko tapnaon kag tadlungon ang ila kaisog nga wala sa lugar nga gintudlo mo mismo. Apang sirado na ang ila paminsaron tungod sa impluwensya sang gawi mo, Shano. Pero kinbaton ko nga wala nila ako ginapamatian bilang iloy nila. Ang pinakamasakit sa akon nga maglubog sa kaugalingon nga anak tungod na pahamak sa kalaglagan nga kintudlo sa kaugalingon nila nga amay. Ang pagtulok sa akon anak nga ginapusasan tungod na kasalaga mismo ni amay ang nagtudlo sa iya nga maghimo sang sala. Tugin ako mo sa dugan ko sa kasakit siya, no? Kaalos hindi ko mapatawan ako ang kalingon ko. Tungod hindi ko matindugan ang akon pagkailoy sa kabataan ko. Tuman kasakit! Pagpapisala nung imuhon ko. Wala gihapon ako sa may maimo siya, no? Natabo na ang natabo. Nang hindi ko na mapabalik pa ang nagligan.
1: Tawara ko! Ay, Milagros! Subong ko na binagdilag ang talan ko ng mga sala. Halin na sala ang pagdisiplina ang pagtudlo sa kabataan sa pagsikway sa imo kinamatarong pinag-inoy sa mga bata kag binang isawa ko! Kinahinulusulan kong talan niya, Ili! Kinahinulusulan ko, Day! Dahin mo kita sang pagi nga matadlog ang tanan.
0: Ulihin ang tanan siya, no?
1: Hindi. Hindi, Day. Ara pa si Uming. Mabawi kita sa iya. Tadlog na to nang iya ginaiya. Muli ka na to siya. Ngayon di magtalang sa iya balas. Mabawi man kita kay Jojo. Kumain mo nga doon, bitaw na itong siya sa pisuan. Buhato na itong tayo. Ipabato na itong sa iya matutuon ng pagpalangga ng pag-iya sa isang pamilya.
0: Shano!
1: Ilang

0: sinobrang bisita ko. Bay. Bing. Nay. Tay.
1: Jo.
0: Kamo.
2: Jo. Kamusta ka diri anak? Jojo.
0: Nangari ka mo diri.
2: Nang Jojo. Ari kami diri agud bisitahon ka. Agud ipapatrek sa imo nga palangga ka namon. Nga wala ka nagaisahanon sa sitwasyon mo subong.
0: Bisitahon? Para sa ano? Tanawon kung bala nagaantos ko diri sa sulod sa prison. Kag kun huo. Kadlawan?
2: Nung Jojo. Hindi nung.
0: Ipabatsyag ang pagpalangga. Pagpalangga bala ining tudluan ka sang katuntuan. Hatay!
2: Hom.
0: Ipabatsyag ang wala ka nagaisanon sa sitwasyon mo subong. Hatay! Nga! Ululupod bala kita diri nga napriso? Nga nagaantos? Ululupod bala kita diri nga ginasakit? Kag ginahimuslan sa mga priso?
2: Jojo!
0: Ako lang, hindi bala? Ako lang! Ako lang kabuhi ang naguba! Tungod sa imo, tay! Tungod sa imo! Sa labo ko nga nga nakapatay ako sa tao, kag napriso ako! Bangot imbes nagyahan mo kami sa mga utol ko sa husto kay dalan! Kag tunuhan sa husto ka pamatasan! Ang pagpataas sa bugal ang mga imo nga ginpansal sa bunulo kag dugkat, tay! Nakita mo ang sitwasyon ko? Tugay ni siyang kaisog nga wala sa lugar nga alin mismo sa amon amay nga wala pulos!
2: Nung Jojo!
0: Wala ka pulos,
2: Jo! Anak! Patawaran kami sa amon pagpabaya sa imo, anak!
1: Baton ko ang tanan nga pakalain.
0: Mayo!
1: Ang tamay! Kagpagsuka mo sa akon, Jojo! Labilag-bilag mo lang tanan! Tumanang akon pakidulsol. Kinatinguhan ko subong na magbawi sa inyo sa utod mo. Kailanay ninyo. Ang kinapagayo ko lang. Ang imo pagpatawad na lang ko. Patawad na lang ko. Alam mo. Patawad! Jojo!

0: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold.
1: Sa mga butika.
2: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural at orihinal.
5: Tay, kising pa po kayo?
6: Sa araw, todo sa suporta si tatay habang nagpapabreastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months. At sa pagpapabreastfeed, kasama ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Sa gabi, tuloy lang ang pagtulong ni tatay upang makapagpahinga ng maayos si nanay. Hindi lang naman si nanay ang kailangan ni baby. Pati si tatay ay hinahanap-hanap din niya para ihere at kantahan siya.
5: Tulog na po ako, tay.
6: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
7: TTX 500!
8: Rosel, ako yan. Taga-Kaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kaya tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
7: TTX 500!
9: D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Anay. Before problema, ko gida nga ako irregular na regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
9: Yung may Vizio.
11: Ang Vizio.
9: Yung may D3.
11: Matatas mga butika.
12: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
13: Evergreen Herbal Capsule.
14: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsya ko. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsya ko bisan permi kulang ang tulog ko.
13: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
15: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
16: Charm Fab Con.
17: Charm Fabcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Bangbang kumakabloom sa Charm!
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS.
0: Sample Plus Gold.
18: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, bawang may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
0: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Giga.

0: chocolate, putik, di ba?
1: Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumidmantsa. Gising-gisi ang labada.
0: Mula noon hanggang ngayon.
2: All you need is Pride. All you need is Pride.
3: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
6: You need toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max talaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
6: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max talaga. Max Protectado pa. Unique
5: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Sample Plus Gold.
8: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
7: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Kainbidyang sabor sang Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
7: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
11: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
12: Ganyan ang Pinoy!
13: Ang Pilipino, maka-Diyos, madasalin.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3, tunay, natural, at original.
16: Vita D Plus Coffee Mix.
17: Vita D Plus Coffee Mix.
16: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
18: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akin, pinaka-healthy niya kape.
16: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
7: Sample Plus Gold.
19: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
20: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaya. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
21: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
22: Grabe gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagda si gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
23: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
21: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
22: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig kapuyon akon mata.
23: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
21: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
24: Super Fiber.
25: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akon nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
24: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
7: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Number 1.

0: Isa na kakabuhi ang nadula. Isa na kakabuhi ang naguba. Kag makabinagbinag si Siano sang iya mga sala. Sa likod sang iya kalain, naghinulsol siya. Nangayo sang kapatawaran kag nagtinguha nga magbawi, kag mabag-o ang lakat sang ila kabuhi. Ginpatawad siya sa iyang asawa, subong man sang iya mga anak nga si Jojo kag si Ubing. Ginhatag niya sa karon ang iya bugos nga pagpalangga sa iya nabilin nga pamilya, lakip na diri ang iya iloy nga si Piring. Sa karon padayon siya nga nagapanikasog, kag nagapaninguha nga mapabatsyag ang iya pagbag-o, kag katutom sang paghigugma sa kada isa. Ang Siano sadto nga maisog, sa karon mabuot na kag marulo. Mga abyan, kabay pa nga nakahatag sang kalingawan, kag may napulot ka mga pagtulunan sa kasaysayan ni Milag kag Siano, sang tampakan South Cotabato, nga aton gintiguluhan, tuga sang kaisog. Diri sa aton palatuntunan, dabo-dabo! Apang sa wala pa, yari anay ang mga artista nga naghatag sang kabuhi sa sininga kasaysayan. Lorenzo Padillos, Gian Mercurio, Vincent Buena, Vanessa Tugoto sa papel ni Milag, Fel Bimri Margati sa papel ni Bobet, Maria Grace Tupas bilang Nanay Piring, Jonah Jones Donoso bilang Ubing, Winston Timblor sa papel ni Jojo, kag Danny Oberio sa papel ni Siano. Soundman, Hannibal Istunina. Musical score, Lozar John Mendoza. Ginsulat kag sa audiotech ni Joseph Maido. Kag sa idalom sang direksyon sining inyo alagad, Caroline Ladrillo Jama. Sa supervision ni Mr. Gerard Andrade. Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolito sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapangapi. Parit ko'y Ronel Sorbito at Master Don Dolito.
2: Hoy, kamusta kamutran, kamusang tanan naton sining nga mga suki sa kanginan. Umalin sa aton sining nga mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran. Makadto sa mga pinalangga naton nga may ngisda sa aton kadagatan. Kali sa aton sining mga suki, mainulanon subong ang aton sining nga panahon. Grabe mga kabayanan ang pagbubo ni sang ulan diri sa aton subong. Along-along gid ah.

0: Padamo kita sa mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad. Mga driver kag operator makabinan sang Central Line nagkomiter sini nga magadugang sila sa mga units. Alas 9 takna sa gabi kay manti amoni ning pulis ang iban aton nga mga utod. Halin sa estudyante kung kaisa pa kadto sa mga nagatrabaho bla. Anyway, diri sa ato nga pagpangalay, check na karon sa report ni Radyo Man Mon Kapalian kag Suboman. Dira sa Mayalandone State ang pagbaha-baha dira. Ano ba lagi ang problema naton man? This is just one of the barangays nga ti may ara sa problema sa danaw kag baha. That is why nga gusto naton may baluan ang baltagani. Kung masulat sang klaro kung ano ang problema, katunga sang sina problema, sulbar na. Kay manti na ibaluan mo na kung ano ang solusyon, kay na-identify mo ng problema mo. So ang drainage man kami, ang gobra man kita drainage, may mga flood control project man. So nga, nagadanaw ka, nagabaha, gyapon. Because wala mga kabyanan, nakita kung ano gid ang problema. If you don't know the problem, you will never know the solution. Amo na kasimple. So dapat may baluan na yung problema. Ang problema, blood, ano? Ang mga natural waterways na to na ginaagyan sa unasang tubig, di ina. Ginistara na bla, ginbalaya na bla sa mga squatter da. Ang mga sanguna nga lugar nga kung sa dindira nagatiner ang tubig, subong binutangan na sa building, binutangan na sa balay. Si siyempre, mangita niya sa lugar kag manalupsop din ang tubig sa ibang lugar. So if we identify those problem, mahapos kay mangita kita sa ibang nga pamagi, ibang nga alagyan sa tubig. So dapat insakto nga mga information, insakto nga mga observation, kung pwede mga eksperto ang makadto sa mga barangay. And the only person and people nga nakaintindi sina, amo mismo mga barangay official, kag mga pumuluyo, dira mga kabyanan sa sina nga barangay. Anyway, dugangan nato nina. And of course, good news, kita Radyo Man na Jan Artwell. Nagdaog sa second match si Alex Iyala makabinalin batok sa kay McNally. No, grabe, no, nagdaog sa first set si Alex Iyala, nakabawi si McNally sa second, kag nagdaog si Iyala sa third set. Grabe, subong sold out ang tickets dito, 10,000 I think, ng mga tickets, mga kabinan sold out na sa tanan ng matches ni Alex Iyala. This is the power of the Filipino people, no, ang pagsuporta na to. Karami ito sa pamangkot siya sa DC Open Bla. What can you say about sang imo sining kadalagaan kag ang mga crowd ga ano si imo ga dayaw gid si imo ambal ni Alex Iyala, siguro ang pamangkot pwede naton ma-rephrase. What is it about being a Filipino? Na amo to kanami isang sabat ni Alex Iyala mga kabayanan. And sa karon gapangatubang siya sa mga mabaskog ga mga kolontrahon niya pa sa future mga kabayanan, no, sa sining National Bank Open dito sa may Toronto, Canada. Historyanta na. At the same time, nagapangalangkag na ang US mga kabayanan nga ma-extradite na si Pastor Apollo Quiboloy, no, self-appointed son of God dito sa Amerika kay mas mablubog atong iya kaso. Although, may kaso din sa sex trafficking dito sa may Pasig City, pero gusto sa Amerika kay ara ni siya sa most wanted list sang FBI mga kabayanan si Pastor Apollo Quiboloy, sex trafficking, may rape patugani and others, no, mga nakadispalko sa kwartal, money laundering and so on and so forth. Ginahambal gani isang una ni former Senator Trillanes nga si Apollo Quiboloy amuni ang dami ni Rodrigo Duterte. Malawala man na niya ginagamit ang mga private plane niya na. Ang nagagamit permina amo si President Rodrigo Duterte. Kag mga kwarta guro ni Rodrigo Duterte kay hindi mo matandog mo. Hindi mo ganin mabuwisan. Kay manti religious sect sila. Hindi mo matandog sila, hindi mo mabuwisan, hindi mo sila matax. Hindi mo ganin mapulo pamangkot ang ilang mga assets ni. It's because they are a religious sect. There is a separation sang state kag subuman sang religion. or the church. That is why sa dira mga kabayan nga gin outline sa konstitusyon, nakakita sang loophole ini si Apollo Kibuloy. Tiyan ba ganun si Arturo Trillanes ang mga kwarta na, dira yung ginapatago, dira yung ginabutang sa account ni Apollo Kibuloy. But nevertheless, let us wait and see kung ano ang matabo mga kabayanan sa extradition. This will be, I think, kung matabo ini, labing una, correct me if I'm wrong, ha? Labing una nga Filipino nga in-extradite dito sa may pungsod Amerika. Ini kay giban pa nga may informasyon diri gyapon sa ato nga pagpangalaga diri man sa target tanay sa udto. At the same time, no, bawsyam gi kabilo nga nagkalamatay nga mga estudyante dito sa Thailand pagkatapos nga nagpaniro ang isa ka 14 anyos nga lalaki. Una ya gintiro si lolo kay si lola niya tapos mga classmate niya sini. No? Katulad sa natabo sa Tacloban, we cannot see mga kabayanan nga because of this day and age, may mga utok pa yung kabataan nga maniro. Katulad sini. So siguro, it's about time also, ngalang taon na to ng background sa sining Thai nga ini, kung pareho sa mga kabataan dito sa Tacloban, nga nagalantaw sa ano ganito nga website, Regional Jan Hartwell, no? Nga nag-encourage sila nga magpaniro para makasulod sa grupo. Diba si Amumaning Bata, diba? Dito sa Thailand. Anyway, istorya nato nini sa mga ginikanan, bauti ilang taulantawan yung ginang mental health sa bata nyo. No, basi masako ka muna karon sa trabaho ninyo, masako ka muna sa negosyo nyo da, napabayaan nyo ng kabataan nyo, spend time. No? Sa kabataan nyo, 777 bla. Oh, and every seventh day of the week. No? Maano ka muna, ma-date ka mo, lantaw ka muna sine, sang imo kabataan. No? And every, seventh week. No, seventh week. No, ma-date ka mo, kamulang sang kabataan mo, lagulagaw na makamusibang lugar. On the seventh month, lakat ka mo da sa, party ka mo, o kung lakat ka mo sa ibang pungsod. Those are things nga maubra mo bla 777 sa imo nga mga kabataan. Actually, ginano ko ni para ni tani sa mga sawa mo. No? Every ikapito ng adlaw, date ka mo, duwalang ka mo, on every the seventh week, plan ka mo nga mag-bakasyon nga kamulang. On every seventh month, bungga-bunggahon nyo ang inyong alakat, lagaw ka mo sa ibang nga pungsod, ibang nga lugar. Those are things nga ginalantaw man naton nga makapasanyog sa relasyon. If you are a family man, 777 gyapon, upod ang imo sawa ka kabataan. That's a great bonding para sa aton siling mga kabataan. Naka-standby na, Radyo Man Jarnal 12 ang aton siling network news. 6 minuto sa kaligat sa tak ng alas 12, standby na sa RMN Network News. Magabalik ang Targitanay sa Udto.
1: RMN Network News.
2: At Benguet ang nanatiling sarado dahil sa epekto ng mga pag-ulan at pagbaha.
3: Dito po sa Cordillera, ang probinsya po ng Benguet, ano, ang nagtala po ng maraming mga landslide at apektado rin po yung ating strawberry farm. Siyempre po, pag tuloy-tuloy ang ulan, ay nagbaha po ito yung mga kagulayan natin doon. Medyo nasira din. Lima pong main road po natin ang natiling sarado. Ang Cannon Road po, Sinangalisan Road, Benguet Nueva Vizcaya Road, Baguio Itogon, Tawang Ambiong Road, at ito po sa Barlig na Tonin sa may Mountain Prati. But ongoing po yung clearing operation except itong sa Cannon Road, medyo delikado po talagang daanan.
2: Kaugnay nito, binala ni Director Mogol ang mga akyat sa Baguio City na hanggat maaari, pagpaliban muna ang kanilang biyahe habang nagpapatuloy ang mga pag-ulan.
3: Kung ako po talaga ay mananawagan sa ating mga, yung mga gustong umakyat po ng Baguio, kung pwede lang po, nang hindi naman po importante ay pagpaliban na lang muna natin hanggang mag-stabilize po ang ating weather situation. Although open naman po ang Marcos Highway at Naguilan Road, but of course, with caution po, dahil po from time to time, saturated pa rin po yung ating mga kalupaan sa itaas ng mundo at baka po magkaroon ng mga konting pag-uho.
2: Isa pa sa tinututukan ng DRRMO ang mining site sa Cordillera upang matiyak na walang sakuna kasabay ng malalakas na pag-ulan na inaasahang magpapatuloy hanggang sa susunod na linggo. RMN Network News. Office of Civil Defense na nawagan sa publiko na agad lumikas kapag inabisuhan sa gitna ng malalakas na pag-ulan. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chanel Salazar.
4: RNN Live Report! Tinimok ng Office of Civil Defense o OCD ang mga residente na sa flood-prone at landslide-prone areas na agad sumunod sa evacuation order ng mga lokal na otoridad habang patuloy ang malalakas na pag-ulan dahil sa habaga sa bagong Pilipinas ngayon. Sinabi ni OCD Information Officer Diego Mariano na mahalaga na lumikas agad bago pa tumaas ang baha upang maiwasan ang panganib habang isinasagawa ang evacuation. Pinalalahanan din ng publiko na maging alerto at alamin ang mga hazards sa kanilang lugar tulad ng posibilidad ng pagbaha o pag-uunan lupa. Giit na OCD ang pagiging maalam sa mga panganib at tamang paghahanda ang makatutulong para manatiling kalmado at malaman ang dapat gawin kapag may sakuna. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
2: Kansilado ang biyahe sa ilang pantalan sa bansa kasunod ng pag-ulan na dala ng habagat. Sa Batangas Port, hindi pinababiyahe ang mga biyahe ng Fast Craft at Montenegro o Montegro Shipping Line sa Papuerto Galera at Odiongan, maging ang biyahe ng Starlight, Pasibuyan at Katiklan. Suspendido rin ang biyahe sa lahat ng Fast Craft vessels sa Calapan Port sa Mindoro, maging ang biyahe ng MV St. Agustin de Ubon sa Port of San Jose. Kasalukuyan ding ipinatutupad ang no sail policy sa Lubang Port. Samantala, kansilado rin ang ilang biyahe sa Port of Cuyo at Baseport Puerto Princesa sa Palawan, ang Getafe Port sa Bohol at Maasin Port sa Western Leyte. Patuloy ang pag-akyat ng level ng tubig sa Angat Dam na siyang pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila at kalapit na lalawigan. Batay sa datos ng Pag-asa Hydrology Division, nasa 158.89 meters ang water level sa Angat kaninang alas 8 ng umaga. Mas mataas ito ng 0.76 meters sa 158.13 meters kahapon. Bukod sa Angat ay umakyat din ang level ng tubig sa ibang pangunahing dam sa Luzon tulad ng Ambuklao, Binga, San Roque, Pantabangan at Bagat. Samantala, bahagya namang bumaba ang antas ng tubig sa Ipo, Lamesa at Caliraya Dam. Apat na gate ng Ambuklao Dam sa Bukod, Benguet binuksan dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig. Detalye ng balitang yan mula kay Idol J. Ann Callis ng IFM Baguio. RNN
5: Live Report. Binuksan na ang apat na gate ng Ambuklao Dam sa Bukod, Benguet alas 6 ng umaga ngayong Sabado, August 8 bilang bahagi ng hakbang upang mapababa at makontrol ang patuloy na pagtaas ng antas ng tubig sa reservoir. Patuloy pa rin na nakakaranas ng pag-ulan ang lugar dahil sa epekto ng bagyo at habagat. Dahil dito, mahigpit na pinapayuhan ng mga residenteng nasa mga lugar na posibleng maapektuhan ang pagtaas ng tubig, particular na mga nakitira malapit sa ilog at mababang lugar na manatiling alerto at mapagmatiyag. Hinihikayat ang publiko na regular na subaybayan mga opisyal na abiso mula sa lokal na pamahalaan at mga disaster response authorities. Sakaling magkaroon ng abiso para sa preemptive evacuation, kinakailangan agad itong sundin upang maiwasan ang anumang panganib sa buhay at ari-arian. Ang nasabing pagbubukas ng mga gate ng dam ay nangangahulugan na maaaring tumaas ang daloy ng tubig sa mga lugar na nasa downstream. Kaya naman mahalagang maging handa ang mga komunidad na maaaring maabot ng pagtaas ng tubig at agad na lumikas kung ito ay pinag-utos na ng mga otoridad. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol J. Ann Callis, Tatak, RMN. RMN Network
2: News. Inaasahan ang rotational brownout sa ilang lugar sa Cebu dahil sa manipis na supply ng kuryente sa Visayas Grid ngayong Sabado, August 8. Sa abiso po ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, ilalagay sa red alert status ang Visayas Grid mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Yellow alert naman ang Visayas Grid mula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon at mula alas 10 hanggang alas 12 ng madaling araw. Ayon po sa NGCP, nasa 2,103 megawatts ang available capacity habang ang peak demand ay nasa 2,327 megawatts. Bumaba ang naitalang kaso ng dengue sa bansa ngayong taon. Base sa datos ng Department of Health o DOH, aabot sa 93,155 ang naitalang kaso ng sakit mula January 4 hanggang August 1. Mas mababa ito ng 46% mula sa mahigit 174,000 dengue cases na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Mababa rin ang bilang ng nasawid sa sakit na abot sa 386. Central Luzon ang may pinakamaraming naitalang kaso ng dengue na abot sa 16,057 na sinunda ng National Capital Region na mayroong 10,611 cases at Calabar Zone na may 10,320. Bagamat bumaba, iniulat ng Department of Health na ilang lugar ang lumagpas sa epidemic threshold, kabilang na ang Mandaluyong City sa NCR, Lapu-Lapu, Zamboanga, maging ang mga probinsya ng Abra, Agusan del Sur, Aurora at Camarines Norte. Dahil dito muling pinaalala ng ahensya ang paglilinis sa kapaligiran, lalo na ang mga posibleng pangitlugan ng lamok, lalo na ngayong tag-ulan. Iniurong na ng 6 na transport groups ang ikinasa nilang transport strike simula sa Lunes, August 10. Ito po'y matapos itaas ng gobyerno sa 12 pesos ang fuel discount sa operators at drivers ng pampublikong transportasyon. Kabilang dito ang Pansang Mazda, Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines of PEDJADA at Allies of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP. Maging ang boses at samahan ng mga Jeepney Drivers and Operators Association o BOSINA, Alliance of Concerned Transport Organization, ACTO, at ang Stop and Go. Sa pulong ng mga transport groups sa Department of Transportation o DOTR, inilatag nito ang ibang benepisyo sa transport sector gaya ng amortization assistance sa ilalim ng Public Transport Modernization Program, kasama ang libreng terminal fees sa Paranaque Integrated Exchange o Terminal Exchange o PITX, at mga terminal sa mall. Samantala, nanindigan naman ang manibela na tanging ang fare increase ang makakapigil sa ilalagra nilang tatlong araw na tigil pasada. Mga modernized jeepney operators, drivers at iba pa sa Bacolod nangangambang mawawala ng hanap buhay. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Albertiner ng RMN Bacolod.
6: Live Report. Nagpahayag ng pangangamba ang mga modernized jeepney operators sa lungsod ng Bacolod na marami sa kanila kasama na ang mga drivers at iba pa ang mawawalan ng hanap buhay kung hindi mabigyan ng konsiderasyon ang kanilang sitwasyon. Ito ay kasunod kinumpirma ni Bacolod Modernized Jeepney Transport Association spokesperson Marcel Ochoa na 8 korporasyon na sa kanila ang nakatanggap ng foreclosure and demand letter mula sa bangko dahil sa kabiguan sa pagbayad ng kanilang loan sa bangko. Ayon sa kanya, nagpadala na sila ng kanilang panawagan sa Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa loan restructuring and relief, sustainable and timely support, fair and consistent enforcement, review road allocation, fare structure at multi-agency technical group para mabigyan solusyon ang kanilang problema at may salba ang kanilang kabuhayan. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyo Man Albert Hiner. Tatak RMN!
1: RMN Network News.
2: Tiniyak ng Employers Confederation of the Philippines o ECO na wala na silang inaasang petisyon laban sa 85 pesos na aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Sinabi ito ng ECO sa pagdalo nila sa Special National Tripartite Industrial Peace Council Meeting sa Department of Labor and Employment o DOLE. Pagkatapos ng pulong, iginiit ng kinatawan ng ECOP na si Antonio Sayo na kapag may kautusan sa dagdag sahod, ay titiyakin nila na maipatutupad ito. Siniguro rin ng ECOP na wala nang susunod na petisyon laban sa aumento sa sahod sa kabila ng nauna lang na pagtuto sa ganitong hakbang dahil sa pangamba na maaari itong sundan ng ibang rehiyon. Wala namang sinabi ang ECOP kung babawiin ng 2 kumpanya ang kanilang petisyon na naging basihan ng inilabas temporary restraining order sa ng Pasig City Regional Trial Court.
1: RMN Network News.
2: Negosyante na tagpo ang patay sa loob ng garahe nito sa Hermosa, Bataan. Biktima, pinaghihinala ang nagpakamatay. Yan at marami pang balita sa pagbabalik ng RMN Network News.
7: Dagga Pilipinas sa Ilocos Ilocos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections nangangamot. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
8: Ako si Jenny Pahilanga, magbabalik ang RMN Network News.
9: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin? Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita, na kayo'y nakalikas na. Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
1: RMN Network News.
2: Negosyante natagpo ang patay sa garahe matapos ang putok ng baril sa Hermosa, Bataan. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
1: RMN Live Report.
10: Natagpo ang patay ang isang lalaking negosyante sa loob ng kanyang garahe sa Barangay Kulis, Hermosa, Bataan itong Sabado ng umaga matapos makarinig ng putok ng baril ang ilang residente. Agad na nagtungo sa lugar ang mga nakasaksi at tumambad sa kanila ang dugo ang katawan ng biktima na wala ng buhay. Agad namang responde ng mga tauhan ng Hermosa Municipal Police Station at isinailalim sa seguridad ang crime scene habang isinasagawa ang investigasyon. Sa unang tingin, tila tumutukoy sa posibleng pagkapakamatay ang mga nakitang pangyayari sa crime scene, ngunit wala pang pinal na konklusyon ng pulis at patuloy nilang iniimbestiga ng insidente. Ang biktima ay nakilalang si Lito Mangulabnan na sinasabing may-ari ng isang variety store sa naturang barangay na matatagpuan katabi ng Kulis Elementary School. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang tunay na sanhi at mga pangyayari sa likod ng pagkamatay. Kasama mo sa Bataan, Radyoman Mike Sigaral Tatak, RMN.
2: Kasong kriminal, inihain ng Fertilizer and Pesticide Authority laban sa DOES Asia Chemical Trading Corporation sa Butuan. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chelsea Arcelia.
1: RMN Live Report.
11: Sinampakan ng Fertilizer and Pesticide Authority or FPA ng kasong paglabag sa Section 8A at 3 at Section 9, kaugnay ng Section 10 ng Presidential Decree No. 1144, ang DOES Asia Chemical Trading Corporation at ang pangulo nito na si Viflor Dosado sa City Prosecutor Office ng Butuan. Ito ay may kaugnayan umano sa paglahok ng DOES Asia sa 25.67 million pesos na procurement ng Department of Agriculture noong 2025 para sa inorganic fertilizer sa Region 13 o sa Caraga. Nakasaad sa reklamo na wala umanong otoridad ang kumpanya na magkasa ng fertilizer dealership operation sa Caraga kahit pa mayroon itong lisensya para mag-operate sa nasabing rehiyon. Dagdag pa ng FPA, gumamit umano ang nasabing kumpanya ng ipinagbabawal na spinning palanggana o ang paraan ng paggawa ng pataba na ipinagbabawal sa ilalim ng FPA Memorandum Circular No. 23 Series of 2022. Sakaling mapatunayang guilty sa mga paratang, maaaring maharap ang nasabing kumpanya sa mabibigat na multa at pagkakakulong alinsunod sa batas. Ang Presidential Decree No. 1144 ay ang batas na namamahala sa paggawa, distribusyon, pagbibenta at pagrerehistro ng mga pataba at pestisidyo sa bansa. Kasama mo sa DZXLRMN Manila, Radyoman Chelsea Arcelia, Tatak RMN.
1: RMN Network News.
2: Hinimok ni Vice President Sara Duterte ang mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na magbayanihan para makabuo ng isang magandang kinabukasan. Sa kanyang mensahe para sa ASEAN Day, sinabi ni Vice President Sara na sa termino niya bilang Pangulo ng Southeast Asian Minister of Education Organization Council ay natunghayan niya ang magandang bunga ng pagtutulungan ng mga bansa. Kaya naman hinahamon ng Vice Presidente ang mga kabataan sa Timog Silangang Asya na sumama sa pagbuo ng magandang kinabukasan at magkaisa sa iisang hangarin.
12: It reminds me of a beautiful Filipino tradition called Bayanihan. The spirit of an entire community coming together to lift a neighbor's house on their shoulders and move it to safer ground. This is exactly how we must build our shared future. No country carries the weight alone. We lift each other up. As we celebrate 59 years of ASEAN, let us bring this spirit of Bayanihan to the global stage. I challenge our ASEAN youth to conquer and challenge in shaping our shared future. United by our shared vision and driven by our shared purpose.
2: Magkasama si Vice President Sara Duterte.
1: RMN Network News.
2: TRO o Temporary Restraining Order ng Korte sa 85 pesos wage hike iaakyat sa Supreme Court. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Grace Mariano.
1: RMN Live Report.
13: Idudulog na sa Supreme Court ng Akbayan Party List sa Lunes, August 10, ang laban sa Temporary Restraining Order o TRO na inilabas ng Pasig Regional Trial Court Branch 152 sa 85 piso na wage hike sa National Capital Region. Ayon kay House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, umaasa sila na kaagad aaksyon ang kataas-taasang hukuman para agad maalis ang TRO sa implementasyon ng NCR Wage Order Number 27. Naninindigan si Sendanya na ang pasya ng judge ng Pasig RTC ay laban sa provision ng Labor Code, particular sa Article 126. Di na Sendanya lubhang nakakabahala at delikado ang hakbang ng Pasig RTC dahil maaari itong maparisan o tularan para harangin din ang pagpapatupad ng mga ipag-uutos na aumento sa sahod ng iba pang regional wage board sa bansa. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajaman Grace Mariano, Tatak RMN.
1: RMN Network News.
2: Ligtas ang 8 Pilipinong guro sa pamamaril sa isang paaralan sa Nonthaburi province sa Thailand. Kinapirma sa isang ulat ng ni Philippine Ambassador Millicent Cruz Paredes na hindi naman nadamay ang 8 Filipino teacher na nagtuturo sa nasabing paaralan. Sa 7 nasawi sa pamamaril ng isang estudyante, 3 ang guro at 3 estudyante bago magbaril sa sarili ang suspect. Nauna nitong pinatay ang kanyang lolo at lola bago magpunta sa paaralan. Aabot naman sa 15 ang sugatan, kabataan, pero hindi dahil sa pamamaril kundi dahil sa kaguluhan, sanhi ng takot sa pangyayari. Mas mahigpit na security measures sa mga paaralan, hiniling ng isang senador. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Conde Bata.
14: Nanawagan si Senator Christopher Bongo para sa mas mahigpit na security measures at maasahang medical services sa mga paaralan kasunod ng insidente ng pananaksak sa isang 14 na taong gulang na estudyante ng Las Piñas National High School at iba pang mga krimen na nangyari sa mga eskwelahan. Binigyang diinigo na dapat mabigyang proteksyon ng mga educational institutions ang mga mag-aaral mula sa karahasan at makapaghanda sa pagbibigay ng agarang first aid na tuwing may mangyayaring emergency. Sinabi ni Go na ang insidente ay nagpapalakas sa pangangailangan ng mga paaralan na makapagmintina ng security systems at magkaroon ng pamaraan sa pagtukoy at pagtugon sa mga banta bago pa man ito magresulta sa panganib. Hinimok din ang mababatas ng national government na pag-aralan ang posibilidad ng pagdideploy ng mga uniform personnel particular ng mga pulis para madagdagan ng security measures sa mga learning institutions. Nagpaalala rin ang mababatas sa mga eskwelahan na palakasin ang mga programa sa pagdidisiplina, peaceful conflict resolution, responsible behavior, behavior at mga seryosong resulta ng karahasan. Dapat din anya na sa mga emergency na mahalaga ang bawat minuto, dapat ay may trained health personnel na magbibigay agad ng first aid habang inaayos ang mabilis sa pagdala sa ospital. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
2: Isang paaralan sa Mancayan Benguet, hinalughog at ninakawan. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Gilbert Bermudez ng IFM Baguio.
1: RMN Live Report.
15: Hinalughog at ninakawan ng mga hindi pa nakikilalang individual ang Lepanto Elementary School sa Mancayan Benguet noong gabi ng August 5 ngayong taon. Sa mga litratong ibinahagi ng paaralan sa kanilang social media page, sira ang doorknob ng ilang silid-aralan habang ang makagamitan sa loob ay nagkalat. Dahil dito, nanawagan ngayon ang administrasyon ng paaralan sa publiko ng tulong upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspek sa pagnanakaw at paninira ng makagamitan sa paaralan. Ayon sa Lepanto Elementary School, kung may napansin na makahinahinalang individual o aktibidad noong gabi ng August 5, maaaring iulat ito sa mga otoridad. Hinimok naman ng administrasyon ang publiko na protektahan ang paaralan at panagutin ang mga nasa likod nito. Sa ngayon, hindi pa naglalabas ang administrasyon ng paaralan at ang mga kapulisan ng pinakabagong ulat ukol sa insidente. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol Gilbert Bermudez, Tatak, RMN.
1: Network News.
2: Dumepensa si Senator Alan Peter Cayetano kaugnay sa kahalagahan ng mga proyektong itinayo sa bahagi ng Laguna Lake sa Taguig City. Kasunod ito ng pahayag ni Senator Ping Lacson na may ghost slope protection projects at illegal reclamation sa Laguna Lake. Ayon kay Cayetano, legal, planado at aprobado ng pamahalaan ng mga proyektong isinagawa sa lawa para mapaganda at maproteksyonan ito sa mga tinawag niyang land grabbing syndicate.
16: Ang purpose po ay ma-enjoy ng tao. Ang purpose po ay hindi malagyan ng informal settlers at hindi po magkaroon po ng mga, or kung hindi man informal settlers, hindi magkaroon ng mga sindikato na kakamkamin ang mga lupa dyan at gagawin private. Ang purpose ay tulungan ng LLDA na protektahan ang lake. Kasi napakaraming lugar all around the lake na napuno ng informal settlers, nagkaroon pa ng time dyan na nireclaim ang ginamit po yung galing sa mga basura, tapos napuno na, hindi na mapaalis.
2: Hindi rin daw totoo na privately owned ang Laguna Lake taliwas, aligasyon ni Lacson.
16: Yes, it is all for the people. Hindi po totoo na yan ay privately owned. At yung, basta't maraming sinasabi si Senator Lacson na simple lang. Kung magtatanong siya ng maayos at tatanungin niya yung nakakaalam, at instead na pagbibintangan niya at palalabasin niya na may mali siya, palalabasin niya na may anomalya, malilinawan siya.
2: Muli namang nalindigan ng senador na lahat ng proyekto sa Taguig ay walang bahid ng korupsyon.
16: So panindigan ko po yan na ang public service, ang pag-develop ng city, pag-develop ng lake is a good thing. And I really can't imagine why galit na galit siya dyan. I mean, magalit ka sa akin. Kung may problema sa akin, may illegal sa akin, ano, pero yung titirahin mo yung 1.3 million tagigenyos na nakikinabang dyan, nandyan, it's really mind-boggling, di ba? Yung sabi nga nila, don't shoot first, then ask questions later, di ba? But siguro, yun ang problema kapag ka-trigger happy, lalo sa social media, at nauuna yung galit. So,
2: magkasama si Senator Alan Peter Cayetano. Hawak na ng National Bureau of Investigation ang mga dokumento kaugnay ng aligasyon ng irregularidad sa pagdaraos ng 2019 Southeast Asian Games. Kinumpirmahan ni Philippine Sports Commission o PSC Chairman Patrick Gregorio na isinumite na niya kahapon sa NBI ang mga dokumento matapos matanggap ang subpoena para sa records ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o PSGOC at pribatong kumpanya na humahawak ng sports event. Wala namang sinabi si Gregorio kaugnay sa mga dokumento at tanging sinabi nito na tumutupad lamang siya sa kautusan ng NBI. Nakita ang irregularidad kaugnay ng itinagawa na yung new Clark City Sports Complex sa Tarlac pa patarlac sa SEA Games. Samantala, kinukonsidera ng NBI na ipatawag sa Senator Alan Peter Cayetano na namuno sa FISGOC noong idaos ng 2019 SEA Games. National Bureau of National Bureau of Investigation na NBI Director Melvin Matibag hinamon si dating Congressman Jing Paras kaugnay ng umanoy honey trap para kay Executive Secretary Ralph Recto. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Marjo Domingo.
1: RMN Live Report.
17: Hinamon ni NBI Director Melvin Matibag si dating Negros Oriental Representative Jing Paras na itanggi nito na kung hindi niya kung hindi niya nakausap ang talent manager na si Alias Ken kung na umano'y honey trap o bugo modus para Executive Secretary Ralph Recto matatandaan na matapos na mahuli sa entrapment and rescue operations dahil sa pagbubugaw sa limang kababaihan si Alias Ken ay inayag niya na si Paras ang nasa likod ng character assassination kay Recto at si Levista naman ang nagupondo umano rito.
18: Question ko kay Kong Jing Paras, number one, can you deny categorically na hindi mo nakausap tong Alias Ken at wala kayong planong gawin ganon? Yun lang yung tanong ko, kahit di na siya dumalo, kahit sa social media na rin lang sagutin. At ang tanong ko sa kanya at kay Kong Leviste, categorically, can you deny na nag-usap kayo at nagplano ng ganito?
17: Nabatid na pinagsampina ng NBI ang nasabing dalawang individual para sa investigasyon sa nasabing issue ngunit hindi ito nakadalo noong Webes. Ngunit nakatakda muli silang ipatawag sa August 11 o sa darating na Martes. Samantala, kinumpirma naman ni Matibag na may pagkakilanlan na ang apat na abogado na sangkot sa nasabing pagtatangkang gawa ng akusasyon si Recto.
18: Yung apat na abogado po na na-identify na involved dito sa scheme na to, sa plano na to, ay amin na po pinasampina to appear on us on Friday. Identified na po namin yung mga lawyers at we have the testimony at meron po tayong iba pang mga ebidensya.
17: Ayon kay Matibag, galing sa malaking law offices sa mga nagsabing abogado, kung saan ang dalawa rito ay kilala na rin mga lawyers at ang dalawa ay mga baguhang abogado. Ayon pa ka-director ng NBI, pas-director ng NBI, pinapatawag na rin sa susunod na Biyernes ang mga nasabing lawyers para sa investigasyon. Kasama mo sa BZEC sa Ormen, Manila, Rajaman Marjo Domingo, Top Ormen.
2: Sampung maleta boys magkakalaya na ngayong araw matapos hindi makapagpiyansa kahapon. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Gerald Ulep.
1: RMN Live Report.
19: Posibleng makalaya na ngayong araw ang sampung maleta boys na hindi nakapagpiyansa kahapon. Ayon kay Atty. Levito Balikod, ang abogado ng mga bagmen kabuang 740,000 pesos ang inilagak na piyansa para 10 dating sundalo. Anya nagtungo siya ngayon sa Las Piñas sa City Regional Trial Court para isubite ang proof of payment sa korte. Kahapon ang may order of payment sa piyansa pero hindi raw nabituhan ang korte. Itong bangko kaugnay nito kahit hindi sila nakapagpiyansa agad. Nagtataka naman si Balikod sa naging proseso ng korte kahit hindi agad nakalaya ang kanyang mga kliyente.
20: Kasi tatlo lang yung napaprocess ng korte kahapon.
21: Sir, anong naging problema? Bakit hindi na-process?
20: Yun na nga ang problema rin namin. Yun yung malaking question din sa akin. As I said, we already prepared for all the documents necessary in the Caloocan, Muntinlupa, San Juan, and Las Piñas courts. Pare-pareho yan eh. So, prepare na namin yan. So, it was very smooth when we submitted the documents with the Caloocan Court, San Juan Court, Muntinlupa Court. Sabi ko nga, 2 to 3 hours, tapos na kami. Pero dito, 8:30 pa lang ng umaga, nandito na yung staff ko.
19: Ang 14 na dating mga bagmen ay humarap sa kasong perjury na inihain na ni na Representative Laila Belima, dating Senator Antonio Trillanes de Porta, dati ng National Security Advisor Eduardo Anyo at Bucor Chief Gregorio Katapang Jr. Kasama mo sa DZEC sa RMN Manila, Rajaman Gerald B. Ulef, Tataka, RMN.
1: RMN Network News.
2: Balita tayo sa Ibayong Dagat, nababahala po ang International Criminal Court sa pagkalans ng ilang mga bansa gaya ng Chad at Venezuela. Sa isang statement po, sinabi ng ICC na ang pag-withdraw sa Rome Statute ay maaaring makaapekto sa pagnanais nilang mapanagot ang mga nasa likod ng paglabag sa karapatang pantao at mga krimen sa sangkatauhan. Sa desisyon ng Chad at Venezuela, iginit nito ang hindi patas na desisyon ng International Court. Reklamo ng Chad, tila tinatarget ng ICC ang mga bansa sa Africa at ganito rin ang daing ng Venezuela dahil tila anila tinututukan lang ang nasabing korte o nasabing korte ang mga bansa sa Latin America. Nauna lang naglunsad si US President Donald Trump ng kampanya para tuloy ang buwagin ng ICC lalo't ilan umano sa mga hukom nito ang pinatawan ng US sanctions. Nagpahayag na rin ang pagkalas sa ICC ang ilan pang mga magkakalapit na bansa na Burkina Faso, Mali at Niger. Nakausad sa susunod na round ng Pinoy tennis star Alex Iala. Kasunod ng tagumpay sa round of 32 ng Canadian Open na ginanap sa SoFi Stadium sa Toronto. Bagamatila inaalat o inalat sa unang sigwada ng laban sa American player at World 38 na si Cathy McNally, bumawi ito sa third round at nakakita ng momentum hanggang sa tagumpay. Medyo namimiligro ang Pinoy ng matalisod sa fifth game at kinakailangan na balutan ang kanang paa. Sa dulo, umariba pa rin si Alex laban kay McNally sa score na 6-3, 5-7, 6-4. Dahil sa panalo, pasok si Iala sa round of 16. Actor na si Ruru Madrid nag-cheat daw sa long-time girlfriend na si Bianca Umali. Alamin nga natin live mula kay Rajaman Myra Jane na sayaw.
0: Magandang tanghali, Rajaman Jenny. Inamin nga ng aktor na si Ruru Madrid na nagkaroon sila ng cheating issue ng long-time girlfriend nito na si Bianca Umali. Sa isang panayam, nagbalik tanaw si Ruru sa pagkakataong nagloko siya kay Bianca na maituturing anyang blessing in disguise. Paliwanag ng aktor, dito raw kasi niya nakita ang totoong halaga ni Bianca dahil sa pagbibigay sa kanya ng another chance. Naniniwala rin ng aktor na bagamat cheating is a choice, pwede pa ring magbago ang isang tao at patawarin ito gaya ng pagpapatawad ng Diyos. Pangako naman ni Ruru sa kanyang sarili, hindi raw niya sasayangin ang pangalawang pagkakataong binigay ni Bianca na nagmamahal daw sa kanya ng totoo. 2022 nang isa publiko ni Ruru at Bianca ang kanilang relasyon matapos ang pagsisimula ng kanilang dating stage noong 2018. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Sabado. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RML.
2: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ito si Rajaman Jenny Pahilanga mula sa RML Broadcast Studio sa Atlantis Center, Manila sa mga taga-Ilocos na Imbaga Malem.

0: si Rajuman Angel Garcia, magbabalik ang RMN Network News sa Lunes, alas 7 ng umaga.
1: Oras 12:42.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Tuhod. Siko. Baywa. Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: RMN Network News.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
8: Ikinan. Lagi limaras, 62. In hospital ako. Ruptured aneurysm. Blood clot. Kag may tagas ang utok ko. Dugo. Nakubantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom. Takon. Life Extension D3. Di ginapatalikod yun ang doktor. Ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko. Nakahambal ko da yun. Kagbugtaw. Tested and proven. Kugid niya.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRCA magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRCA.
10: D3 Bio.
11: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
10: D3 Bio.
12: Ang D3.
10: Yung may Visio.
12: Ang Visio.
10: Yung may D3.
12: Para mas mabuti ka.

0: to 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
1: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Sing na ng ilalim ng Selyo Cup
2: para sa Seth Manalo.
1: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
0: Cashali na!
3: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
4: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Magabuti ka!
6: DTX 500!
7: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akong nga sugar. 375.
8: Saan nag-inom ka?
9: DTX 500.
8: Kailan nalang subong imo sugar?
7: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
6: gito. DTX 500! D3 Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akong maskulo, sana ang adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC

0: polycotton, semencha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
1: Charm!
0: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Pangdog kumaka Blue sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
3: Nuns Liniment Oil.
4: Partner, masakit ang lawas? May lanag kagubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
3: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo. Nuns Liniment Oil.
4: Solusyon sa palanakit sang bilog na lawas.
3: Nuns Liniment Oil.
4: Feel better, live better.
5: Cellphone Plus Gold.
6: Ako galing si Shirley.
7: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
6: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
5: Cellphone Plus Gold.
8: Mas pinamakas,
5: pinagaling,
8: pinahusay.
5: Cellphone Plus Gold.
8: Sa mga butika.
5: Cellphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Cellphone Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Cellphone Gold Coffee Mix.
5: Cellphone Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na,
5: lalakas,
8: at gaganda ka pa.
10: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
13: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, takak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
14: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026 sa Molly Deli and Restaurant.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Mga issue nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kagrajuman, Don Dolido, sa targetanay, sa unto.
5: 6 minuto sa nabili ng tas kita magdangat sa takna sininga, alauna. Pabalik diri sa atong pagpangalaga diri man sa targetanay sa udto. Upod gyapon sa inyo abya ninyo amigo sa kanginan ini naman si Radyo Man Don Dolido.
4: Tatak RMN.
5: I-check ta dito kay report upod kay Radyo Man Mon Kapalian ining sabat sang City Comelec. Kay kadamo subong nga ginuwa mga balita especially ang pagfile ni Congressman Javi Benitez sang Negros sang bill. Agod nga i-postpone naman sa I think November of 2027 ang barangay kaga SK election. Si Senator Chiso Escudero dumiara man to hagna dito sa may bahin sang Senado. So ang pamangkot naton may rason bala para i-postpone ang barangay kag SK election. The reason for the postponement kada patani sa nagligad ini nga Disyembre to tuig 2025 is that there is a new law. May bag-o nga layi ang RA 1212 something do mo na. Nga kung sa diin nagpalaba sang term of office sang barangay official from 3 years to 4 years. So we have to start sang panibag-o, that's why nga do may rason. As mandated sa latest decision sang 2022 or 2023 sang Supreme Court, there must be enough reason para nga mag-postpone sa barangay kag SK election. Kung may bag-o nga layi nga naga-extend sang ila sini nga mga term of office, eh exactly amo na natabo. So lantaon naton ini kay ti si attorney Romulo Makalintal, ready naman nga mag-file sang additional question sa Supreme Court, and I think the Supreme Court will favor sa kaya Tony Makalintal nga, kahit ito wala ka naman irason subo. Crisis? Di ko magambal, bikaroon nag-sibo, bikaroon ng crisis. Sa 2028, tamalo na ito nga, i-postpone ang presidential election, ang national election, postpone ta. Kaya pwede nyo man galibo, bra sa mga barangay official, ang amunang nga rason. So, we might as well postpone it. Di ba? Pero anyway, dugangan na ito na, standby ka matugtugay sa report. Opod kay Radyo Man Mona Kapalian. Istoryanta ni Anayo. Opod mga kabena ng Dr. Pinoy's Colin Capsule, ining UV radiation bla, ultraviolet radiation. Kabalo-kabala nga ang 2-man exposure sa init makatugas ang skin disease kag skin cancer. Kung na-expose ka sa mataas nga level sang UV radiation, ikaw makabatyan sang ginatawag nga photokeratitis. Photokeratitis amo ang nagahubag ang imo sini nga cornea sa mata kag makabatyag sang panghapdos ini kag nagaluha-luha ikaw. Agud malikawan ang photokeratitis magamit sang sunglasses kay may UV protection o konkalo para maproteksyonan ang imong mata kag magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga mayara sang vitamin A. Importante balaan ang vitamin A bangod ini nagaprotekta sa ato mata kag ang vitamin A nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule makapanubo ini sa disgo nga makaangkon kita sang macular degeneration kag katarata. Ang Dr. Pinoy may 99.9% squalene nga nagabulig paklaro sang aton pananawan. Isa pa, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara man sang vitamin A nga maka-absorb sang UV light para malikawan nga maguba ang aton nga panit. Sarang nyo mabakal ang Dr. Pinoy Squalene Capsule sa mga sa Banwasang Leganes dira, sa Banwasang Leganes, sa CDMD Pharmacy, Farmacia Fortuna, kaga WVCS Pharmacy. Sa Saraga naman, ang Pro Drug Pharmacy, Hormel Pharmacy, Sebs Pharmacy, Army Drug Stores, kag Sukija Pharmacy. Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Arimin. Naka-standby na Radyoman Mon Kapalian.
4: TYRI, Radyoman Report.
6: Radyoman, doon madayon ang eleksyon, no? Kung wala pa sang layi na mag-suspend sini o kung iga-pasar iya sa may bahin sang kongreso. I mean, pahayag ni Mr. Jonathan Say, no, atun sini nga election assistant to sang Iloilo City Comelec, no? Suno sa iya nga ining nasambit iya nga preparasyon nila subong nagapadayon ini Radyoman na doon mintas na wala iya sang layipa kati sa subong although nga mayara na sang ginaduso na mga proposal para nga ipaiway ini nasambit iya nga election Radyoman na doon pero sa gihapon nagabasi ang Commission on Election sa ilasin nga kalendar sa mga activities pati kayo noon sa sining nasambit iya nga eleksyon no sa masunod nga bulan sang Nobyembre tuig 2026 no kay di man pwedeng maguntat sila sang preparation kun wala pa iya sang layi no kay sa nagligad na tigayon naton ini nga ma-interview ang Commission on Election. And sa instead gani no nga ang explanation din nila nga instead nga instead no nga may yara iya sang pagbaylo regimen don or paisol mas dako gani ang gastuhon pagin sang gobyerno kay man si masugod ka naman liwat sa voters registration kag malawig naman ang tiun sa paggasto iya sa tanan nga mga ulag sa Commission on Election kay hindi lang bini isa ka lugar kundi binugid nga bungsod Pilipinas ang preparation mo sini kay hindi maman pwede na hindi ka magpatigayon sa voters registration kay kadamo sa mga bakabataan nga nagasulod iya sa edad nga 18 anyos, nagasulod sa 15 anyos, na pwede na mangin butante iya regimen doon, no? Take ugaling kay kinaduso ini, kung maprobahan, magasunod man niya ang Commission on Election. Pero right now, diri sa may syudad sang Iloilo, ang habal ni Sir Jonathan Saino, na yara na sila sa pag-constitute sang sining mga pangalan sang board electoral board o kunin ning mga manunuddo no nga mga pantay bala sa tiod sang eleksyon no tag tatlo ini sila sa kada presinto no ang mga member nila no ang chairman nga mo ni ang poll clerk no tatlo ning member niya amo ni silang nagabantay iya sa tiod sang eleksyon para mangin tayo yon ang proseso sa sulod sang isa iya ka presinto. Porsyon bala sa pagpayag ni Sir Jonathan Saino sa aton sinema interview.
7: Ang preparation no, madayon gid yang eleksyon kay wala kita sang layi nga naga-suspend no or naga-move sang eleksyon kun sa sano manda nga year no, madayon gid ang eleksyon kay wala sang layi no. Ang asong ato nga preparation song based sa calendar of activities naga-constitute kita sang mga electoral board no ining mga electoral board composed ini sa mga public school teachers no kaga kung hindi kulang ang public school teachers nag-reach out kita sa mga private school teachers so national government employees kaga private individual. So, subong, ara na kita nga stage, no? Gina-constitute na ito para nga ready na ining pag-abot sang time no nga mag-orient kita sa ila, available na ang ila nga mga names, ang dala pa kita naga-encode kita no para sa purpose pala sang ila nga payroll no amo ina no dala kita nga station. Ang aton nga polling place is 66 voting center. No 970 ang aton nga polling place. No, so but silingon, and every polling place may arad ang isa ka set of electoral board. Okay. So ang isa ka set that is composed of 3 members, yeah, chairman, fourth clerk, and third member. So kung isipon mo nita na ng 970 times 3 mo, may arad kita sa kabilugan nga 2,910 ka mga electoral boards nga mapangsyon sa November 2 nga barangay election in SK.
8: So aside sa electoral boards na to, may arad pag isang mga teachers na man sa ilang supervise?
7: Yes, ang aton sininginatawag mga DepEd supervising official. Okay. No, or usually mga school principals sini, no, kag may ara sila nga mga support staff. No, ang every voting centers may isa ka DepEd supervising official nga gin-designate sang COMELEC or gin-appoint nga mag-supervise sang proceedings or function sa mga problema sang aton nga mga polling place nga ginamanage kinaman sa aton mga electoral board. So, dira na ma-report yung ano mga problema nga ara dira sa ilang presinto. So, mag-call sila sang attention sang aton nga DepEd supervising official kag aton DepEd supervising official amo naman magapalinto kung ano mga problema sa pisina sang COMELEC labi na gid sa adlaw sang eleksyon.
9: Jonathan Saino sa preparation na nila according niya or
5: kadako na ni isang gasto mo na gasto na sila to nagligad na Radyo Man mo balaan mo man sa December of 2025 kung tani itong election so they have spent a lot kay iti samtang wala patuyas na pirmahan sa presidente atong laye they have to prepare, hindi sila pwede nga maguntat, so there's another budget for them. So yeah, registration naman, libot naman sila, it takes money, it takes time, no? Karon kung mag-postpone naman ini, gabalon nga nagabalon. Tikong ang crisis ang ginarason sang mga nag-file sang bill, actually gahatag kita sang duga nga gasto.
9: Yes.
5: Nga kung okay, sa diin ko tani, ining kwarta ko tani, makakadto pa sa mas nagakinahanglan sini. Pero ginabudget na lang ini, ginadugangan naton because of the postponement, Radyo Man Mon.
9: Ang kung hindi mo man gali ni pwede nga ma-reallocate dayon ang kwarta.
5: Yes.
9: From COMELEC. Kay ibalik mo gitanay sa
5: National Treasury. National Treasury.
9: Oh. Tapos ma-request ka naman niya sa another budget for election regimando, no? So, instead nga magambal nga makatipid, wala ka dugang ganing gasto sang gobyerno sini, no? Kiti, sa preparation, para dako na ang ginagasto man iya regimando, no? Sa pagsulit liwat sang proseso baka naman sa voters registration kiti if ever nga matapos ining eleksyon no parang di tabi madayon by November 2 pag abot iya sang first quarter sang 2027 masugod naman ang another round sang voters registration regiman do no for national election na
5: oh presidential na ni election na. Presidential
9: oh,
5: election
9: oh ti sige ina nga proseso kerti duwala gani sang siring barangay pahuway ang commission on election sa preparation kay samtang nga nagapalit
5: kay kung natapos kung tani itong 2025 nga election nakapulo pahuway sila kung tani yes, bisan papano bisan sa katuig Radyo Man Mon.
9: Oh, ti pinsarabla pag January nag-start naman liwat ang voter registration no kasi na suspend to sa nagligad ng 2025 sa December juman don no. So isa ina sa mga ginapatag bansang Commission on Election galing kiti may mga nagadusubong sa Kongreso pagyara na sa committee level daw damo galing ni sila subong nagaduso kung ginarason nila nga para makatipid man ang gobyerno. Pero ti sagya po ng Commission on Election magapati no kon may ara niya sang laye pero as of now wala pa no kag magapadayon ang preparation. Tipila na lang ka sobra lapit 2 ka bulan no ang nabilin August September 28 mas start na ang
5: certificate
9: filing.
5: Oo.
9: si Kadasing lang ang duman doon, no? Sang Chimpo, after sining Agosto, beer barns na kita, kag masako-sako na ang tanan man, panangitan man matigayo na ining eleksyon sa barangay kagsangon niyang kabataan. Sa paglibot-libot, gani naton si Kun Pamangkuto, no? Mga barangay official kalabanan, no? Paboro sa ila, pero mayara ko na istorya na mas mayo gani kung madayon ang eleksyon, no? Kaya dito may ibang dito may nag-challenge sa ila nga gusto man pamatutan. So, sadya na ba lang ikot tayo sa politika sa most of barangay?
5: Kay, kumbaga, every 3 years ko tani, subong naglain na, every 4 years.
9: 4 years.
5: May ara kita sa ginatawag tani, Radyuman Mon, nga renewal of social contract. Renewal of social contract sang mga barangay official sa pumuluyo niya. Kung yeah. nanamian ka mo sa servisyo ko, ti ubrat na liwat kontrata, eh, but silingon, butuhon niyo ko sa eleksyon. No? Mm. So kung magdaog ako, but silingon, nagpabor ka mo sa previous kong ginubra.
9: Yes.
5: So that's in a renewal of social contract kung tani ni naton with the barangay official, pero ti permi gina-postpone.
9: Yes.
5: So, kumbaga, wala ka na mandate sa pumuluyo, kaya dapat natapos na termo mo. Wala ka na sa mandato sa amon. Wala kami na luyagan sa ginobra mo, pero wala kami mimo, ginpospone. Radyo Malmon.
9: Ang iban, subong nag-umul-umul na gani makakapot sa bullpen sa eleksyon. Na isla na gindila. No? Galikati, amo pagiging mga development subong, ibati, sadya, kapinangamuyo eh, nga kabay pa madayon, no? Bisan sa social media kadamo gani isa nag-react na dayon ng eleksyon Rajuman do no for barangay kagsangon yang kabataan eleksyon.
5: Sige.
9: Batayan ta. No update sini sa masunod diyang mga sinimana development direkta iya sa may Kongreso Rajuman doon. Kasama mo sa DYRI Aremen Iloilo Rajuman Mon Iales Kapalian Tata Aremen.
10: Tatak RMN.
5: Dako nga bagay ining eleksyon sa aton nga mga pumuluyo. I don't know nga ang mga politiko ta katulad sa mga congressman naton. Ginaduso ini. May mga senador man nga nagduso sini. It seems nga mas importante sa ila ginatago lang nila sa world nga crisis. Pero ang gusto nila ya nga tagaan sang extension ang mga leader nila sa barangay nga amuning mga barangay official. Wala si legalan tao sa pumuluyo nga importante sa pumuluyo ang eleksyon. Kay katulad mga kaibanan sa mga lawlaw nga politiko, makumpara mo ang mga lawlaw nga politiko nga katulad sang diaper. Nga kinanglanon mo islan for the same reason. Kung panghi na karon nga klase sang barangay official na sigiyon mo pa. So ang postponement isa ka de facto extension sa ilang nga term, especially sa mga hindi epektibong opisyal. It is a de facto, mga baka de facto hindi bala legal nga klase sang extension sang ila sini mga kabiyanan nga pagpungko sa ilang nga term sa isa ka demokrasya. Ang padayon nga pagpungko ang dapat mga kabayanan nagasandig sa desisyon sa mga botante. Hindi mga kabayanan sa extension or postponement sa eleksyon. The mandate must come from the voters, not to the extension or postponement law nga ginobra mga kabayanan sa mga congressman. Dira dapat mahalin because we are a democracy. Pumuluyo kita ang nagagovern sa gobyerno. If you take that out, the right of the people na magpili sang ilang leader sa barangay, hindi ina democratic. It is a de facto extension sang ilang term of office. Second, ginadisenfranchise naton ang mga kabataan. Kung ipostpone ang eleksyon mga kabayanan sa barangay kag SK election, especially ang SK, madamo sa aton nga mga kabataan ang madulaan sang ilang oportunidad nga makaboto or hindi gani mapadlagan. Kay lampas na ang ila edad according sa aton sini mga kabayanan nga election code. So gina-disenfranchise mo ang kabataan. Ito yung mga 17 below makaboto mga kabayanan sa SK. Ito yung paglabot karong 18 hindi nasakboto. Ang iba naman dira, lapaw na. Sang ila sining edad, so they cannot file their certificate of candidacy. So in part, we are disenfranchising the votes or the rights sang aton ng mga kabataan. Amo ina ang postponement. Third, ginapungganta ang pag-usbong sang bag-ong generasyon sang aton ng mga leader. Ang postponement is an obstacle sa natural nga pag-usbong sa mga bag-o nga leader. Kag sa isa ka-demokratiko nga pag-change, pag-bag-o sang aton sini nga mga leader. Ang postponement is an obstruction, mga kabinan, sa ginatawag naton natural nga pag-emerge sa mga bag-o nga leader. And sa isa ka-democratic country, dapat mga kabinan, demokratiko ang pag-ilis sang aton sining mga leader. This is what will happen. Because ginakunol mo ang pag-emerge, pagwa sa mga bag-o nga leader. Because kinpospon mo eh. No? Ikapat, hindi dapat nga mangin una nga isakripisyo ang BSKA sa tion nga may ara kita sang krisis o problema sa aton nga pungsod. Hindi dapat nga mangin automatic bala nga ang pagpostpone sang barangay kag SK election sa panahon nga may ara kita permi emergency, may kakulang sa pundo, may mga krisis nga ginatubang ang administrasyon, nga amo ni permi ang ginaunahaw. Masolbar tang krisis kung magpospon ng barangay election. Gamiton ta ko nung kwarta anay sa ibang nga bagay, hindi mo man ini ma-reallocate, ma-divert kay budget na ni isang kumilik. Kambalta nga, postpone talang anay, ang budget sa COMELEC, ibakal tanay, bugas to sa mga nasalanta sa Magyo. Hindi mo na magamit, that is for the exclusive use sa COMELEC sa preparation nila sa BSKA 2026. So, pamangkod na to nga, every time ang casualty, permiya ko may aras ang national emergency, may kakulang sa pondo, may mga problema ang aton sining pungsod, crisis, nga apirming ginasakripisyo yung by abis kay Eo. Hindi natakapangita sang iban nga pamaagi? Why is it always the postponement ang una nga ginapanumdom sang aton sining nga mga congressman? There's only one reason. Is that to protect sang ilang nga kandidatura sa palabuton ng eleksyon. Kap, kinanglan ta pa kakap, dason ka na lang ha? No, extenta para padayon ako nga maging congressman. That is the final reason eh. Wala na ko sing iban nga makita pa. Because you are protecting, no, sang inyo nga mga leader nga mga barangay official sa barangay. It is not because of the crisis. Makapangutang kita anytime para punduhan ang aton sining nga mga proyekto sa gobyerno kung may crisis kita. We have done that over and over again. Hindi na rason. Ang rason nyo, among political survival nyo. Ang political survival, among ang rason nyo. So, ambal ka rin sa community, nagasampaw ang amon sining gasto. Subot silingon, financial burden sa gobyerno ang postponement. because ang 2025 December kung tani ato hiwaton gin-postpone pero nakagasto ng COMELEC. So ang inugasto nila for the December 2025 nga nabilin binalik sa National Treasury. Kag nag-request sila sa itong General Appropriations Act sang another budget for the 2026 November election. So panibag-o ng mga budget. So registration na naman ng COMELEC, lagaw na naman, gasto na naman para makaregister ang kadamaan sa itong mga utod. Dako ang gasto. Tapos subong, may hagna na naman kamo, may bill na naman kamo for the postponement. So pagka, hindi kita efficient and effective sa aton sininga kwarta sang COMELEC. Why? Because of the postponement. Gagasto kita, gapreparar kita sa wala. So kung ma-postpone ni, balik tang nabilin, ma-request naman kita for the 2027 election. Daw ginatunto tang kaugalingon ta sini. Daw ginatunto lang kita sang aton sininga COMELEC ni. Pero mind you, wala diri sa lang COMELEC. Because sila yan nagapatuman na mo. Ang sala diri ang mga congressman naton nga mga hangol-hangol sa posisyon. Hindi natambala maging hipokrito de congressman, senador. Ang inyo gusto, amo ang political survival, kay ara pa mga leader ninyo dira. Gintagaan nyo pag isang additional nga time. Paano kami kasigurado nga sa palabuton nga November 2027, wala na naman sa postponement. Kaya balon nyo naman, ba mo ma-eleksyon kita sa 2028, hindi lang tanay may eleksyon. Itingbong ka na lang sa 2028 para isa kagasto. Ha? Tinunto eh, ulo nyo. Ng mga klase kamo sa mga congressman. Abi, panumdumanyo, abi, makapayos tao. Panumdumanyo, abi, mga kabyanan, ang welfare sa pumuluyo. And one welfare of the pumuluyo, mga kabyanan, is the right to vote. Ang right of suffrage. The right to change leadership for the better. Sang ilang komunidad dira, tindi ta na maubra. Kay may mga ungo kita nga congressman, pero kabinitis ni, nga gusto yan nga sa postponement. We have no reason at all to postpone the election. Bangod sa nambal ko na, ga-disenfranchise sa mga kabataan, isa ini ka de facto extension sang term nila. Ginakunol na ton ang pag-emerge sa mga panibag-o nga leader. And we have, kag hindi dapat na ton, ikapat, isakripisyo. Ang barangay kag SK election, every time may crisis, every time may problema, every time may national emergency, na panumdum, may national emergency, postpone ang barangay kag SK election. Nga muna permigi na panumdum nyo. Instead of tackling head-on sang problema, sang krisis ngayon na, ang krisis subong nato ng presyo sang oil nang gataas. Anong solusyon ko niman? Ay, ipospon! Ipospon ang barangay kay Giske eleksyon kay gamiton tang kwarta. Ipospon, nanay na, ha? Tiyamak muna. Every time yan, for example, may krisis kita ng balko, may oil crisis kita, kamalmahal sang bilis sang krudo sa sagwa sang pungsod. Pero ang una nga nagsulod sa pinsar ni Benitez, siya mong ipospon ng barangay kag Giske eleksyon, hinangag, minango. We must tackle it head on. Kung amo ng problema, Department of Energy, anong maubrata? Kinanglan yung budget, anong plastada? Pero sulod sa utok nila, ya, may krisis ta. Anong mayo ni man? Paano ito ni masulbar? Postpone ta na ya, ang barangay kag Giske eleksyon. Amo na diyong gasulod sa ulo nila, ya? Which is completely irrelevant sa problema nga ginapangatubang sang aton sininga pungsod. Because postponing it is not productive sa aton financially. As a matter of fact, sulod sa COMELEC, mas nagadugang ang gasto naton because of the postponement. Because of the postponement, nga wala man niya labot, bisan magdinugo na magbinagyo na kung anong mandira iya, dayon dapat ang eleksyon. Dibla? Because that is the people's right na magbuto sa tao you know, election in a democratic country is very, very important. No? Makahambal kita, ginabaliwala sang aton ng mga congressman at senador ang ining kaimportansya sang eleksyon sa komunidad, sa barangay. You look at a country like North Korea. You look at a country like China. Kag iban pagid yung ginakaptan sa komunista o kung sang diktatorya, and you will not have this kind of freedom. Sa China, yung mga mayor tuya gina-appoint. Nga daw katulad sa manager dyan at well. Kung maayo ang practice mo to sa sina nga syudad, i-promote ka. For example, fourth class city ka, pero nakapanumdum ka sang maayo tong industriya, right? Transfer ta ni si John Hartwell sa second class sa city. Ito maayo to, ang best practices to, yung balta. Imuon ta ni parastanan. Kinami to, i-promote ta. Appointment to yung ila. How we wish nga may ara ang mga tao dito sa Langat Pungsod. How they wish nga sila mismo tani magpili isang ila sini nga mayor. Kaya may mga mayor to yung lawlaw mo. May mga mayor nga mayo nga nag-auswag ang ilang syudad. Kaya amun niyang China. Speaking of China, malikaw-likaw lang ko gamay, malikaw-likaw lang ko gamay. Because China, mga kabyanan, amo ining in public ang presidente sa Amerika, Donald Trump. Gambal gid ya nga ang enemy naton niya China. Because of the industry. Every 5 years ang China nagapagwa, publicly, sang mga listahan sa mga industriya nga gusto nila i-take over. I will give you one example. 10 years ago, ang Germany, amo ang lugar nga kung sa diin dito ginamanufacture ang mga solar panel. They have taken almost 80 to 90% of the solar panel sa bilog nga kalibutan. Sila ang authority. Basta solar panel. Amat-amat, nag-decline. Wala na magtaas. Kinagnubo ang presyo sang solar panel. You know what happened? Ang China, before that, nagpagwa sang ilang listahan sang mga industriya nga gusto nila i-take over. And that is public, ha? Wala nila ginatago na, hindi na top secret, ginapagwa na sa website nila. Tiisa ang solar panel kag mga EV vehicle. Battery pa lang doon na EV battery. Ang gusto nila i-take over. What happened to Germany? Ang pag-decline not because pigado ang produkto sa Germany, but because China encourages its people, its mayor. Gusto naton solar panel. Pangita ka mo na pagi nga paano ta ma-dominate ni. Oh, kinanglan mo ano? Mayor, kinanglan mo loan? Ots, bangko? Tagai, loan si mayor? Kinanglan ta ni? Barato nga solar panel from China right now. China is 70 to 80% sang world solar panel product halin sa China na. Ang EV battery, nagupod, iyaman na sa una sang Germany. And China took over it. Not only again take over sang China ang manufacture sang electronic battery, nadala pa pati ang pag-ubra sang electronic vehicle. China right now is 50 to 60% or 70% of all the EV vehicle sa bilog ng kalibutan. BYD, ano pa ng isa? Ang baik, amuna. No? Pero ang BYD, grabe. That is why, because of this, nagtililipon ang pila ka mga pungsod sa pag-initiate sang Amerika nga mag-ubra sang ginatawag nga Pax Silica. mainly to neutralize China's dominance sa AI at the same time sa data, microchip and everything. Kay ginaamat-amat sang China kaon ini. So kung mag-inaway karon ang China, Amerika kon Singapore, China o kon Indonesia, China, Australia, China, ang balunan sa China, hindi ka mo magbaligya sa Australia sang microchip, ha? Hindi ka mo magbaligya sa ila sa mga battery dira, ha? Electronic vehicle, ha? Makripol ang ekonomiya sa mga pungsod ngini. That is why ang bal nila, maubra kita paksilika. Tililipon kita, kitaya mangita sang aton sining ano, bululigay kitaya. We will not depend on China anymore. Hindi na kita mang-independent sa China. Kag napilian nilang Pilipinas. Subong kadamo sa mga negatibo nga ginapagwa, do ginademonize ang ining paksilikang ini. But actually, this is good for us. We have lot of resources nga makabulig. We should not depend on China nga permi kita ginawater cannon dira sa West Philippine Sea. We should not depend China. We should not mang-independent kita sa China. Amo na nang ginobra sa ato, dependent pa kita sa China. We must be independent sa pila ka mga critical product katulad sa AI, katulad sa microchip, katulad sa data, anything else, damo pa, nga ginadominar amat-amat sa China. Subong. That's what I am saying. Do nagliko kita gamay to kang ginas election. But nevertheless, amo in a nutshell, ang ginalantaw naton, we should be independent as a country. Hindi kita pwede mag-depender karon na ibanulak balunay. Ultimo, ganito, pick naton kung kaysa dito pa naton, ginakuha sa China. Nga kadamo-damo sa kawayan sa basin. Because they are taking over industry. Nga gusto nila, and right now, I think they have the 5-year plan about the robotics. Titanan-tanan na lang karon ng mga robot. No, katulad sa pag-manufacture, may mga robot na ina. Basta dito pa natin sa kapaon sa China. Because basta iset ang site nila sa isa ka industry in a 5-year plan, siguraduhon mo kaong gila sa China. Because wala man niya kabalong ibang nga pungsod sang plano sa China. Iniya personal ko niyang opinion, ha. Based on nabasahan natin, based on naibaluan natin, and we analyze it, nga daw diri pakadto ang China. So anyway, dugangan nato na standby kamo diri sa atong pagpangalagad Philippine Standard Time. 31 minutos na kaligad sa tak ng alauna, arang aton sini nga health news. I-check naton si Radyoman Joel Franco.
11: Ang inyong kabahin ginadala sa inyong skaluan sang D3 Bio, ang inyong antivirus specialist. Kombinasyon din sang vitamin D3 para sa mabakog immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses.
12: Hindi tanan nga ginaubo kag ginasipon dapat paimnon sa antibiotic. Sunod kay Dr. Cecilia Maramba Lazarte, miyembro sa National Antibiotics Guidelines Committee sa Department of Health, hindi mag-ayo ang simpleng ubo lang kag sipon sa antibiotics. Sa pagkamatuod, may malain pa ining epekto sa lawas ang bata sa nga pagdako. Sa nebulawan ang ubo kag sipon viral kag ang antibiotic para lamang sa bacterial nga sakit. Mas magalawig suno kay Lazarte ang pag-ayo sa balatian kon sala ang bulong nga ginatumar. Kon masami ginapainom ang bata sa antibiotic sa tagsa kamay ubo kag sipon, may mo siya nga maging resistance sa iya pagdako kag mas magakinalan siya sa masobasog nga bulong. Panawagan ni Lazarte ipakonsulta gi sa doktor ang bata kag di lang basta-basta magpatumar sang antibiotic.
13: Para sa health news kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tattak RMN.
11: Bahin gidala sa inyo sang D3 Bio ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy. Pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
5: Oy sa mga manguma. Oy sa aton sa mga kabenan nga mga nagapamunit. No? Magpasakop na sa RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament nga pagaywaton sa Agosto 15 tub-tub 16 dira sa may Iloilo River, no? Natubang bala sa Molly Deli Restaurant dira bilang kabayon sang selebrasyon sa ika-89 nga Charter Day sang Iloilo City ka ika-74 nga adversaryo sang Radio Mindanao networks. O may kid category kita, kids category, kang open category. Amak mo sa kids category, 16 years old pa naog niya, no? Amo ning kids category naton. Ang first catch is 500 pesos. Ang third place, 1,000 pesos. Kagang second place, 2,000 pesos. Champion, 3,000 pesos. Sa open category, ang first catch, 1,000 pesos. Gila yun, no? Ang imo sininga dagon. Sa third place, mayra kita sang 2,000 pesos. Second place, 3,000 pesos. Kagang champion, 5,000 pesos, no? Lakip sa rules na to na ang catch and release sa mga 250 grams panaog, no? By the way, kanto ka mo diri sa RMN Network, sa RMN Iloilo. Ari kami sa third floor sa St. Anne Building, diri sa may Luna Street, La Paz. Fill up ka mo sa aton registration form. Oys, Kapitan Budi de la Ria. Take up sa Barangay Kauswagan, City Proper, no? Gusto yung gid yung may eleksyon, no? Amo niyang kapitan, no? Bale, dami yung may eleksyon. Alas, term yung nagali. Pati ka na, Kap. Budi de la Ria. Salamat kita, no? Philippine Standard Time, Radyo Man, January 12. 34 minutos sa kaligad sa tak ng alauna.
14: Tingabayan ginadunan sa inyo sa kaluan sa Santon Plus Gold, ang gold standard sa patag sa ikayong lawas. Kinanan, may gold ginangalan sa Santon mo. Kaya kung may gold ang alan sa Santon, buot silingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Sa permi lang, may mga bukol-bukol o bagubag sa lawas. Permi lang ginaubos, sipon, hilan na trangkaso. Hindi magkabalakay na mag-antos, mag-inom sa Santon Plus Gold. May gold gidi ha. Kaya kung may gold, siling tana, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Gani, ano pang ginahulat ninyo? Bakal na, Santon Plus Gold, ara lang sa mga butika. Kagindigin magkalipat, mga karadyuman, mag-inom sang kape, ang kapina, bulong pa, Santon Plus Coffee Mix, manamit sa buruso, may soya. That is why hindi ka masuya sa sabor niya, may soya siya. So, mananam. Amo ni nagapananam sang aton nga kape kag ini ang very nutritious bangod man sang Santon halin sa mangustin kag ining moringa o kon balunggay nga ginatawag nat kape na bulong pa Santon Plus Coffee Mix.
5: Arimin. Sa aton sige pagpanabalik check nato na report pod kay Radyo Man na mon kapalian mga kabenan angot sa mga baba baladiri sa aton. Amo ni daso naton nga gusto i-plastar kung considering nga daw every time na lang eh may baha. So ikaw mamangkot diin inigahalin nga ay hindi matapos-tapos ining problema. Nabalaan na bala na identify ng problema nga ini nga hindi ini matapos-tapos. I-check ta na karon diri sa ato nga pangalaga. 35 minutos sa kaligad sa tak na ngalaw na magabalik ang targetanay sa udto.
15: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
16: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kolon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Dili ka na sa mananit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
17: Life Extension Vitamin D3.
16: Ano wala ang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kun rectum. Ginatawag man ini nga colon cancer. Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Magtake regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
17: Life Extension Vitamin D3. The science of a health your life.
18: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
19: Nay, ano po nga punan ko ngayon?
20: Regular dapat na pinapacheck up si baby sa health center. Lalo na kapag 6 months na siya. Para makasiguro si nanay na masustansya ang mga ihahanda niyang pagkain para kay baby. Habang patuloy ang breastfeeding, pumunta lang siya sa pinakamalapit na barangay health center. Tuturuan si nanay ng mga barangay nutrition scholars doon kung ano ang mga pagkain angkop sa edad ni baby at madaling ihanda.
19: Ang healthy po ng luto niyo, Nay!
20: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
0: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
21: Supple Plus Gold.
22: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
21: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako sa Rodel, amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
21: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
24: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa Dokvo, ipa ang pera na kunomi. INB Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko rawli sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, Rico sa Iberi.
25: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyo suki ng mga butika.
26: Iberry for a clear and healthy eyesight.
27: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
28: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng galing sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
29: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. May DC! Ang alkaline ng vitamin C!
30: Mabali si Bibi, mas nami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa May DC, grabing epekto, inuras lang, nadulan.
29: May TC! Mabaka sa mga butika.
31: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
32: Ako si Bersel Dacromayan.
33: Ako si Jobin Laran.
34: Si Rose Kaparangan.
35: Si Hermohina Agisando.
33: Babsing Gatingo. Pasalamat ako sa Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
36: Nagayong mamatyag ko.
37: Bilibid ako sa Dr. Pinoy, Squalene.
38: Epektibo ini kaalit.
39: Grabe gali ang powers ng Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
31: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Nagapasaka sa concentration, alertness, kag memory retention. Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Oxygen is vital. Saton immune system.
26: This time check is brought to you by Iberry.
40: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balatian?
29: Nance Herbal Capsule.
40: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
41: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
42: Hello, Washi!
43: Hello, Mommy!
42: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
43: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
42: Mula noon hanggang ngayon!
44: All you need is Pride! All you need is Pride!
45: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
46: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
47: unique toothpaste for brushing every after kumain.
46: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
47: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
46: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
47: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
46: Max Alaga, Max protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
0: ECS!
1: DTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin siyang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
2: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
2: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na.
1: DTX 500.
3: Istoryahan ta karon, ano bala ining telomerase o nagapalaba, nagapabakod, tag nagapahubin sa aton. Kaupod ta sina karon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, aton CEO. Before pa magkita magsugod sa aton diskusyon, ni baluon ta nay anong kinalain sang chromosomes, DNA kag genes para maintindihan ta gid. When you say RNA, isa lang ka strand. When you say DNA, duha ka strand.
4: May ilonggo sa strand?
3: Namalayan ko, no?
5: Malayan.
3: physically, daw mo na doon, isa kahigot, no?
4: Isa kahigot, ha?
3: Isa kabanting. Kung DNA, duwa. Ining duwa, kung laba na siya ginatawag na chromosomes, amo na nga sa aton silyula. Ang chromosomes is laba nga DNA nga double helix. Ang sa tunga sina, included dira ang genes. So in other words, a chromosome is a DNA with genetic informations or genes sa sulod. Sara na. Last time, Doc, inistoryahan naton ang nanungod sa telomeres. Ang pinakapunta nga bahin sang chromosomes. Nga amo ang nagabantay nga hindi maguba ang double helix DNA strands during cell division. Aton man ay baluan nga kada cell division, ang telomeres ang nagakaupod. Nagabuhin kag matapos ang pila ka dekada, kun ini ang tuma na kagamay, nagasugod na ang malfunction sang mga cells leading to old age.
4: Amo nang matigulang, Sir JP. Hindi ka nga sa bacterial chromosomes ang iyasang tao, ang rad shape, Sir JP. But silingon, may mga punta sila. Dari gasugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction, Sir JP, nga yara sa puntang hindi maubos kopya.
3: Husto.
1: DTX 500.
6: Sinaka ano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo Canlaon City. Ang ginabatyan ko, sir, ang ako niya UTI kasakit gid sa ako niya puson gag sa ako niya baywang pagka pati namon nga may DTX 500.
4: Isa na pila ka maginom?
6: Sa primero katatlo sa subong kaduanan.
4: Subong kamusta?
6: O ay ni ko ginabatyan maskin gamay.
4: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
6: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
1: DTX 500.
4: Do pareho blaster GP nga og paputokopy ka ang punta sa litra sang band paper. Di dala.
3: So hindi na mo ang information? So,
4: meaning pa, sa sige-sige ang cell division or kopya sang cell, sulod sang 50, 60, 70 katuig. May kung kaabot na 70 katuig. Kung gainom ka DTX 500, sure na ya? Inom ka DTX 500, may ito si? Kaya, sir boy. So, amat-amat nga gagamay ka galipot ang genetic information.
3: Sang bago mga cells.
4: Kung maubos siya, Sir GP,

0: Joey ni Cordero.
1: MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Kung may ara ka problema sa kidney, makabansyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
5: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dintistingan ko, nabatikan ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
6: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
7: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang para sa mata, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
9: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyong suking mga butika.
10: Iberry for a clear and healthy eyesight. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
10: This time check is brought to you by Iberry.

0: by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. Evergreen Herbal Capsule.
1: Pumalik si Yon Ray Katuyang.
2: May high blood ka ba sa una?
1: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon. Hindi ko iya. Sabot sa nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule. Kung nagsulhay ng tanantanan sa ako.
0: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kundi may vaccine na da siya. May mga nutritional facts na da, nga arad na nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
5: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya ginatawag. So very happy gid ako na may-ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpurmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day.
4: Yes.
5: Pero ako, yung 1 capsule, okay na ako.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
6: Kinikil! Uy, 150 over 100 dali.
7: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
6: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, kukon CKD.
7: Ay...
8: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa KineCare. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
9: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
10: KineCare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
11: Mahalagang paalala, ang KineCare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Pulupod kita nga magpaninlo sang aton panimalay, kagpalibot, gubo natun kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kagpangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal sa liwat. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
13: Driver ka bala nga pirmi nga biyahe bisang gabi?
14: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights sang kasugata nga salakyan.
15: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
13: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
14: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
15: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
13: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, ng mga suking butika.
16: Ako, Glissi Carla, taga Kabanghalan. Mayara o katarata. Siling sa doktor, ipaong pera na kunomi, IND Korea Fly Kamahal. Nagsisting kusang Iberi.

0: mangkulaw sa mga tigulang sa sulod si sa kabulan lagula ang panganon kagburon sa akon maka na domay matika blao ri daudyod ang improvement sa akon palanaw wala na madayon ang optra nagpasalamat ikaw sa iBerry
1: ang iBerry mabakal sa mercury negus grace pharmacy kung sa inyong suking ang mga butika
2: iBerry for a clear and healthy eyesight.
3: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na.
4: Ginsa na, no promo na.
3: May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Pumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
6: Tingnan ang ilalim ng selyo ka.
7: Para sa sales manalo.
8: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash shali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Mega Man Gold Coffee Mix.
12: Partner,
11: gusto mo ba ang natural nga energy booster?
12: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
11: Mega Man Gold Coffee Mix.
12: May ginseng,
11: tungkat ani,
12: maca,
11: kag so
12: palmetto.
11: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
12: Mega Man Gold Coffee Mix.
11: Yara na
12: sa mga butika.

0: Coffin, sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Patas nga komentaryo, kang solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
2: Ronel Sorbito.
1: Kag Radyoman Don Dolido.
2: Don Dolido.
1: Targetanay sa Udto.
3: 6 minutos sa nabili natin si Tamagdangat sa Takna Sininga alas 2. Pabalik din sa ato nga pagpangalaga diriman sa Targetanay sa Udto pod gyapon sa inyo abya ninyo amigo sa kanginan ini naman si Radyoman Don Dolido.
1: Tatak RMN.
3: Check ta dugay-dugay report ni Radyoman Mon Kapalian sinang pagbaadra sa may Alandoni State sa may dalan na Rizal Pagid, no? Check na to na dugay-dugay diri sa ato nga pagpangalagad kay Perming area da sang lapas. Madalom. Kung ikaw taga dira, subong grabe ang winaswasanay kag ginasang sang ulan. I don't know kung anong sitwasyon subong nila da, no? But every time amo nang sitwasyon da taas ang tubig. Ti ginasudla na mga puluyan. So amo na gid lang kitaya permission, eh? Basulon tang ano ati do ginobra man adang drainage sa multi-million pesos ang ginagasto dira. Tinuig ang inubranay da pero amo gyapon ang resulta. But sila ngon hindi epektibo. Kung ano man ang ilang nga ginapanundom, hindi epektibo because padayo ng pagbaha mo. The only way mabalaan mo epektibo, kung wala nagabaha. Kung mabaha man, minutos lang masubside. Kaya kung kaisang drainage, kaka-overwhelm man eh. No, sang volume sang tubig, pero importante da, after 30 minutes, subside. Pero kung kaisa inuras, antes nga mag-subside ang tubig, mga kabiyanan. 5 minutos na nabili natin kita magdangat sa tak ng alas 2. Pareko, hindi rin magkalipad sa mga otoran naton. Kung ang kidneys naton wala sa ikasarang nga punggan ang sobra nga kadamuon sang uric acid sa lawas, ang uric acid nagakadto sa mga joints kag nangin kabangda. 56 minutos sa kaligad sa tak ng alona, tapos ako gina sa Dr. Pinoy na Radyo Man John Artwell. Anyway, sa itong mga kotoran, oy, kanday, ara na nga ito ni Stiel, wala pa, no? Again, standby, ah. No, kanday Parikoy Greg Briones Dinosta Jr. kay Ma'am Elinita La Pastora, thank you so much sa pag-upod diri sa aton sini nga pangalagad. Ready ka na da, are? 57 minutos sa kaligad sa tak na ngalaw na.
4: Ini nga bahin sa aton nga palatuntunan, ginadulong sa inyo sa kaluhan sang Life Extension Vitamin D3 for longer life, ha. Life Extension Vitamin D3, inom ka mo adlaw-adlaw. Kay kun may vitamin D3 ka nga life extension, the best ini maserdon, ha, masugpunan ang kabuhi naton mayo ini sa nagabusong nagapadidi healthy mummies, healthy man ang mga babies.
3: Life Extension Vitamin D3, the most trusted vitamin D3 brand in the market today. Samtang nagidad kita ga deplete ang vitamin D3 naton, amo naga masakiton kita para madula ina, para bakod gyapon ang atong lawas, mag Life Extension Vitamin D3, no? Mabakal na sa mga butika kag tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
4: Kag karon sa gabi mga 5 to mga 10 to 15 minutes before magbinapon maginom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product, epektibo pang limpyo sa colon, tanan nga maigo ang colon, tunaan sa traidor ng mga balatian. Gani kinahanglan ang colon ta matinlo gid. Kinahanglan imna naton sang Super Fiber para hindi magtiner ang higko kag maglimpyo ang colon para layo sa balatian. Gani ano pa kinahulat? Mag Super Fiber adlaw-adlaw.
3: Ang Super Fiber dako gi nga bulig para nga ma-eliminar nato ng constipation. Ang constipation sa nambal na rin ni Parikoy is the mother of all diseases. So para malikawan nato ni na kamangin regular ang aton nga bowel movement, mag Super Fiber kita adlaw-adlaw. Himuon ta ni nga bisyo para pagkadason nga adlaw ang area suabe.
5: And of course, Parikoy, hindi man sila magkalipat na mag-inom na sang pinakamanamit nga kape. Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sang tanan bangod nga manamit na, mahamot pa. Inengkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabag-o nga kape nga sigurado mapakapikabisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
4: Ang Vita D Plus Coffee Mix ang mayara sang Rishi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract nga clinically proven nga cancer protective. Kag kilala nga mayara man ini sa madamo nga mga immune boosting properties. Ang tagsa ka sa shay sang Vita D Plus Coffee Mix, mayara ini sang 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
5: And of course, Parikoy, amo ning manami diri sa aton kay ang Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, Ining pinakanamit ang pinakaunang kape nga may vitamin D3.
6: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanang mga butika, kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas.
7: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
3: On minuto na bilhin natin kita magdagat sa tak ng alas dos, yari ng small town lottery results sa probinsya sa Iloilo with Rajuman Mon Kapalian. Monski Kamin.
8: Probinsya sa Iloilo, yari na nga ito silang resulta sa STL sa bunga hapon Agosto 8, 2026. First draw alas dos sa hapon. At ito silang first winning number, numero 30, number 30. At ito nga doon operations head, Mr. Antonio C. Operations specialist, Sir Amali Magalion. Kaya nga doon STL representative, Mr. Glenn Sunyo. Second winning number para sa subong hapo.
9: Number
8: 40, number 40. Number 40 nga doon sa second winning number. At ito nga registered person, Mr. Robin Almirante, kaupad sa inyo sa inyong mga members, Ramon Panes Jr., Gerard Dihimino, kahit Mabel Giberoy. Third winning number para sa subong na hapon sa probinsya ng Iloilo. First two winning numbers na ito, 30 kag 40, 30 kag 40. Iyari na yung kutat-kutat ang numero.
9: Number is number 34, numero sa Antaituan.
8: Numero 34 na kompleto sa unsining resulta sa mga hapo.
9: Number 34,
8: 34, 34. Number 30, 40, and 34. Congratulations sa tansiling ng mga winners sa pagkalayan natin sa probinsya sa Iloilo. Kag sa wala pa padayon na sa pagtaya para makapulit kita sa kawang gawa. Direkta din sa FPL Group or sa PCSO kay sa Eagle Roar Gaming Corporation, Rajuman Moon, Yales Kapalian, Tatak Rene.
1: Tatak RMN.
3: Bantayan karon sa gabi, las 8 tak na sa gabi, ang second draw sa Small Town Lottery sa probinsya sa Iloilo. On minuto na kaligat sa tak ng alas dos, yari naman nato nga trivia with Radyo Rezi Bordon.
10: Subong adlaw, gineselebrar ang charm kag spirit sa atong mga kuring nga nagadala sang warmth, wonder kag comfort sa atong kabuhi. Ang mga kuring ang may special nga paagi sa pagpahaganhagan sa atong nabatyagan kag feeling nga at home kita. Ini ang adlaw nga i-honor naton ang ini nga matahom nga banda. Gani i-celebrate ang International Cat Day sa pinakamaayo nga paagi. Ang ining trivia ang giladurong sa inyo sang Super Fiber. Tinoy ang inyo colon, paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman, Rezi, Danioso, Bordon. Tatak, RMN.
3: Ang syudad sang Iloilo, nagpatigayon subong sang second tranche sang fuel subsidy para sa atong mga public utility jeepneys, no? Mayara sa 1,049 ka mga public utility jeepney drivers, kag operators ang nakabenepisyo subong sa ikaduwa nga hugnat sang distribution sang fuel subsidy nga ginpatigayon sang Iloilo City Government sini nga aga August Agosto 7 ini ka kahapon pa ni, no? Pero ini mga kabinan ang coupon nga gipangatag sa ila. No, pero subong adlaw ang tagtaganay at tagtaganay tugunganay na Agosto 8, no? Sa sining nga numero 877 ka units ang nagpasakop sa local public transport route plan ang makabaton sang tag 1,500 pesos, no? Sa mga unconsolidated units, kindala ni mga wala na consolidate. Wala bala nag-intra sa kooperatiba. 1,000 naman pesos na fuel subsidy, no? Sunok kay Mayor Raisa Treñas, ang fuel subsidy isa ka suporta sa syudad para mapaganagan ang epekto sa padayong nga pagsaka sa presyo, no? Samtang ang pagpatugong subong niya Agosto 8 tob 9 buwas nga daw Domingo, no? Ang kahapon gipangatag tong ilang nga coupon second tranche na ini sang tagtaganay mga kabinan sa fuel subsidy sang syudad sa Iloilo local government unit naton para mapaganagan, although gina-expect naton nga mag-nubo na naman pero basi gamay malambala Radyo Man dyan Artwell nubo, manubo na naman by next week ang presyo sang krudo sa world market. So we are expecting sang another rollback. Iting rollback subong sa diesel, I think, do di ko magsala 60 centavos. No, do hindi gid makapakuhit sang iwi ko, no, ang ining pagnubo ngini. But anyway, mas maayo na lang sang sa nagasaka. Importante nga may naganubo. Philippine Standard Time. 4 minuto sa kaligad sa takna sininga alas 2.
6: Hingabahin, Master, ginadulong sa inyo sa kalwan sang produkto di kalidad ni Tita Alin kag Earlsmed Pharma Corporation ang NANS Super Plus. Ang NANS Super Plus, mga kabyanan, mas improve ini bag-o kag gintingob nga persa sang tatlo ka mga superfoods gid. May mangustin, may guyabano, may malunggay. Kagadawadlaw na ganami, kanagapagsik nato ni kayang ang lawas naton. Non-Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kakapoy, kagpagpalang luyas ang lawas. Available ini sa mga butika sa Bilog nga, isla sa Panay kag probinsya sa Gimanas, proteksyon na ng lawas sa natural nga pamaagi. Pili ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sa sunod nga manginadlaw, basi may mabatian na kita ang mga users. Kaya sila nila, pwede man kami mabatian da? Kay kami users yung gamisang NANS Super Plus, gusto mo namon mapalabot sa ila kung ano yung nabatyagan na namon kang ipikto sini kay namigid. So ipabati nato ini mga kabiyanan, no? Kay para kang kamo makabakalman sini kag makafeel man sa na-feel nila nga improvement sa ikayong lawas. NANS Super Plus, produkto di kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
3: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil para kay Tito, kay Tita, kay Lolo, kay Lola, kay sa tanan sining ang membro sang pamilya. Kung si Tatay, si Nanay, abi, nagapla na kita lawa, si Lolo, kung si Lola, abi, masaya nyo gamit ang NANS Liniment Oil kaya may ara ini soothing and relaxing effect. Kung may katol-katol si Inday, may alap-ups tuto, banyusin nyo lang bala, no, ang affected area, kay madula ina, kay may skin care man ini. Ang namian pagin ko sini kay may neem tree extract ini nagatabog sa lamok. Siyempre kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
6: Yes, hindi ka magka dengue. Gin dengue dala man lang sa kagat sa lamok. Meaning, wala sang kagat sa lamok, wala sang dengue nga matabo mga kabiyanan. Para safe kita kag hindi makagat sa lamok, pamanyos gid sa guwa ka man konsulod sa balay mo, sang NANS Liniment Oil. Number one nga balanyo sa Bilog nga Panay Island kag probinsya sang Gimanas. NANS Liniment Oil, barato, epektibo, hindi pa mapilit sa panit, Master Don. Kag nami kay dula pa na nakit sa kalawasan mo, pasmo-pasmo sa unod, ugat kag maskulo. Nami pang masadya, no? Dula pang arikis, alapa, palipunga, an-an, kag iban pa. Ang panit mo, ara pa, ang arikis mo, wala na, mga kabiyanan. Amo na ka nami ang atong produkto. Oh. Nga NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit.
3: And of course, sa mga kalalaki na nagi kong matugatugagwa sa balay nyo da, no? Nga wala ka mo dalas ang Mega Man Herbal Capsule. Mega Man Herbal Capsule ang talisman sa mga boys. Kaya may double impact ining Mega Man Herbal Capsule sa ato. First impact, magatiso, magatigang imoy kong tao. Ang second impact, ang imo stamina, madugangan. Gani mga boys, diri na kita sa talisman ta. Hindi ka naman pa kunukulong, grabe ka pa kung ano pa. Samtang nag-edad, nagagamay, nagagamay, inaokon ang imo abilidad o nagadwindol bla. So, hindi na kita magpaabo-abo pa. Inom na Mega Man Herbal Capsule.
6: Yes, Mega Man, Mega Man, Mega Man! Sido ba? Sini, no? Kag ang magamo mong kwan, nga Street of Hormuz, mahubas gid mga kabiyanan. Kay sigurado gid na, Mister, abi inom ka na Mega Man Herbal Capsule, no? May tungkatali, may ginseng, may maca, may horny goat weed, ining apat ka mga natural nga. Isa lang ang common sa ila. Nagapatindog, nagapanami, isang paningkay singkay, sang imo nga Junior. No, yanan hindi na magkalipat ha, hindi na magpakuno-kuno pa kisa gadong lime lang na. Pero para sure dia, 124 subong inom kay isa, another one pagka 1 hour before sang inyo sinner daw. Mega Man Herbal Capsule, ara lang sa mga butika.
3: And of course, aton mga kuturan, kung kape naman lang, kape ng kita diri, ang kape sa mga gwapo, Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kape sa mga gwapo, nga gwapo, Radyo Mandono, ay hindi ah, gagwapo bala ng performance mo di, no? Sa trabaho mo da, kagpangapi ka, do wala kaya ginakapoy bangod man sa mga natural ingredients nga nag-boost ang imusininga energy. Sa labing-labing naman, abots na na, ah, do inla ka ginakapoy, do nakibot si misis, ay, do ko to ka grabe sa mong sa iyahaw. Na, may mga amo-amo ng istorya. Gadidiri na kita sa kape sa mga guwapo. Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabyanan, ang sabaw ni Paripol kay Silinya. Mangita ka pa yan sa pakaldo. Kay pakaldo yan, nabalanta ng pakaldo para pabakod tuhod. Guno mo. Mm. Pero master doon, ngayon pasabaw iya ho. Mega Man Gold Coffee Mix, the best ni mga kabyanan ng kape. Ganit mga one hour before sang inyo siningas pareng. Tiyo na para mga pikit na. Kung kapiling niya, why man niya sa ano, nung kuwana binos? Bala ka kuwana niya, bonus na niya ang panglabing-labing aspeto. Ang tuod si niya, namit siya, pala inom ka kape, gusto mo dula kapoy mo, gabato pa sa pulaw, gina-energize na ka. Mga kabyanan, Mega Man Gold Coffee Mix ang imnon. Pero pag puli mo sa balay, may inogrimit ka pa. Inabalang hindi ka pagambalo ni misis mo nga, ay, tinimbang ka, ngunit kulang. Robby ko naman. Ang ato niya ngayon moon, mga kabiyan, ang pangapilang, Mega Man Gold Coffee Mix, ha? Mega Man Gold Coffee Mix, boys! Pwede mo naman inom sa mga girls, ha? Mga binabahida, kag ninalakida. Mm. Inom kita Mega Man Gold Coffee Mix, the best nga kape, aral lang sa mga butika.
3: I-check na natin si Radyo Man Mon Kapalian sa Dili Gila Mamadugay, diri sa aton siling pagpangalagan, mga kabiyanan. Kay Manti, gina-istorya natin din pagbabaha, bla, no? Diri sa aton. Kung magtudong ulan, duwi-duwi taas ang tubig sa mga dalanta, sa mga kabarangay naton. So, daw baka panumdum kita, nga amun eh, sang una na solusyonan ang widespread nga baha diri sa aton, nabalaan nyo naman na, ting solusyon to sa una, sa JICA, is for us to have a flood control project, which, after nga natukod, nadula ang pagbaha-baha sa aton diri kaya sung una drao sa Haro La Paz area. So Maria kagusip labot dughan mo ang kadalumon sang tubig. Grabe. That is why nga after sa flood control project nadula ato. Ti subong danaw-danaw na lang kagbaha na lang. But it keeps on coming eh, nagataas-gataas ang tubig kaya kadugay magsubside. So ano gid bala ang problema? Yaring report upod kay Radyo Man Mon Kapalian.
11: DYRI Radyo Man report.
12: Radyo Man doon na sigay natin yung malapot si Punong Barangay Thompson Alakre sa ang barangay lang doon estate sa Lapus o tapos man nga ginpadangatin yung concern kaina no, sa isa sa mga residente doon nga nagpangisog para man nga solusyonan yung mapanawagan sa city government ang problema sa baha sa ilang sining lugar. No? Ning lugar nga ni, katupat, inilang sang barangay Don Esteban na Lapos, e kung magkasulod ka sa may barangay Don Esteban, ang portion nga ni before sang arko sa wala sa tuong portion, kadamo sa pamalay, no? Release na portion na tawag sinin nila, kung sa tindiri sang una, no? Kaagi ang

0: pinalit ang train na Rajuman doon.
1: Pabalik iti... Ano liwa to? Ano liwa to mon? Anong ngalan to, Gle?
0: Prilis. Actually, railway strip na tawag ila sini, no?
1: Oo.
0: Dari sa may halang doon, Estate Lapus. At ang binainisas ang barangay doon, Esteban, Rajuman doon, no? Ang portion nga ni, naibaluan natin kay Kapitan nga property pagiliinis ang Panay Railway, no? Ining lugar. Amuning rason kung nga ang medyo hindi gawa madali-dali ang dugo paputangan sa matarong na karsada kay ya isang Panay Railway, no? Kung wala pa sang natabo lang proper coordination sa barangay kay kusining Panay Railway kay kusining mga nag-start dari sa sining porsyon nagarinta, nagarinta yung nagbayad irjumando, no? Sa Panay Railway pa sa Gyapon. Kung ang balay po ng barangay Thompson Alakre, actually ang problema mo lang ang balkay na ni Mr. Jonas Lamunyo ang mapatimuan ng ang gutter or ining drainage ni Labla Rajuman
1: doon. Inang daw drain, dako nga drainage sa dira sa may area sang Rizal, Lapas?
0: Dahil pagit niya, ang drilan niya sa may
1: pasulod
0: sa Don Esteban.
1: Okay.
0: Actually, sulod doon yun isang apurso, no? Kaya yung arkobla sa Don Esteban, before ka magsulod sa arko, sa kilid ng sina, may likuan
1: sa toho, right side.
0: Right side, no? So, dira may karsada, inamon na ng rilis ang una.
1: May creek na da, Rajuman Mon, ang butubong.
0: Lakit na sa creek. Oo.
1: Di subong gurong, creek na gurong, creek na lang.
0: Ito, wala nang ganyan. Kaya pati ganyan ang drainage, so, hindi na magyan sa tubig, no? Kaya duro na pala sa nagtampok. Pero, habang ni Kapitan ng Bigad, may mga nakuha dari gani ko ng mga sinakos ang balas na nagkapara, no? So kaya na, after sa itong siling interview sa iya, ginpadulungan niya ito mismo ang area kagang nag-reklamo para malantaw ang lugar para nga ma-troubleshoot naman, no? Kung ano ang dapat na himoon. Yari ba lang aton sining interview kay punong barangay Thompson na Lacre sa barangay Alandon Estate, Lapos.
2: Una sa tanan, gusto ko gid magtamyaw sa mga tagpalamati sa Arimian. Ari ko subong duri sa akong barangay hall kag sabton ko ang ginareklamo sa tawo. Ang natabo na da iya na sing tunga-tunga sa Don Esteban kay ang release ang release ng train dira na mo. Ang sa piyak iya sing landon niya sa piyak iya sa Don Esteban. Iko nang sa ginatawag na nagaano, sang nagligan nga si Mana, may mga kudak pa ko diyan nga nagdiklagig na sila. Kagdamo-damo nga mga sako ginakuan sa drainage. Di karon siyempre mabagid. Kung silingid nga, dugay nga ba, inoras lang. So mag-subside naman siya. Kaya muna nga, kung panong pagtuan ko to karon, eh nakambalgid man sa konti na siyang uli nagpakita sila sa picture, picture nyo, pagtinlo nyo. Damo mga sinako sa drainage. Inaboy man siguro nila da eh. Tapos mareklamo sila nga nabaha. Kaya sila man mismo da, naboy sa basura sa drainage. Kaga ina nga parte, kay gusto ko na da paubrahan sa akong, kung may 20% ko sa sunod, gusto ko branching drainage nga nami. Kasi kay pangayuan ko na kay sa siyudad sang ipasiminto kubla na tarsada, hindi mga tagsiyudad, di yan na siyong Philippine Railway nga duta.
0: Panay
2: Railway.
0: Hindi matanong. Destorya mo ka pong taga Panay Railway? Pwede matanong.
2: Sige, napatawag ko ba sila? Laman sila gatalalad to. Kung gusto may reklamo na ganyan mga tao, kasi ano ko na, hindi na akong duta na. Iyan, hindi na iyan nilang doon, iyan as in Panay Railway. Hindi ko magkakuan kung parte sa duta. Dito ka mo reklamo siling ko sa Panay Railway. Kung parte sa drainage na, kagtuang ko ito karon. Pero hindi git siling inadlaw, inuras lang nga, ano.
0: Nag-subside
2: man da yun.
0: Nag-labot sa ilan ko mga... Malay
1: na Mon?
2: Di tali na gano'n.
1: Babo, the problem is, hindi sa time frame sang baha. The problem is, dapat kuntani, wala gidyas ang baha.
0: Yes.
1: Because ma-experiencehan mo lang na nato no Radyo Manmon, kung extraordinary balang ang waswas ang ulan, mambal ka balang nga, natural lang kay grabe mo, 20 minutos, 30 minutos, waswas ang ulan. So, mentsindihan, tanga nagbaha. Pero, ordinaryo nga inulan, nga sige-sige lang Radyo Manmon,
0: yes.
1: Tig-accumulate ang tubig, gabaha. So, do hindi mo bala ma-justify, no, nga mabaha dira, bangod sang amulang ng mga inulan. So, but silingon, dapat siguro da, ano to, kung nakakanto ka dito sa creek o kung sa drainage, sige ng balikap, dapat taguro padalom.
0: Sa area?
1: Oo, ano kadako, ano kasangka ng drainage siya? Ano drainage siya o kung creek?
0: Hindi, actually daw drainage lang, gamay pa rin daw, ano, black lab lang,
1: sus.
0: In patangkas lang siguro, umutla ko mga tatlo na katangkas or dua lang, nga naglabaw lang sa blagamay sa may karsada. Ang karsada hindi man ikontrito kay balas mo lang ni Radyo Mandon. No?
1: No? Kaya diin ang ano, diin ang gwa sang tubig?
0: Ang gwa sang tubig, pakadto sa may arko to sa karsada. No? Actually, sus. Kung magpasulod ka sa Don Esteban, makita mo to nga nag-aalwak ang tubig.
1: Kibalan mo, may drainage sa dira ang ginubra, di ba? Dumduman mo to, ginigamo pa ganito kay ang mga box culvert nila dito nila ginaubra ka ginabayaan sa kilid sa may Barangay Aguinaldo.
0: No?
1: So do wala man tumatapos-tapos kay do wala man guaan dito kay ang guaan niya tani dito sa Mansaya Creek. Check to.
0: Ang lugar nga na ang sa gua niya lang kabok kasi na pumping station na sa DPWH mo. Ang nahampangan dira blas ang hambal mo na nga drainage na nagdelay nga dugay na.
1: Oo. So amo na mo hindi ko kinchindi sina kay ang pumping station we only pump that kung grabe na gid ang tubig. I don't know kung naga-function ang pumping station da.
0: Amot lang ito bago man pintas ang pader sa gwa. Wala ko kabalo kon functional ina Rodrigo.
1: Oh, okay. Ato na ibaluan nga nagkalaguba gani dito sa may area sa Landunay dumduman mo.
0: Oo.
1: kung wala naton gi-mentionar to nga wala mapump tong grabe nga tubig to nga wala ulan mo na. Wala ulan.
0: Oh. Actually, kung makita mo sa tagwa before ka magsulod sa Don Esteban, bagong pintas ang paderes ng pumping station, no? Tapos may ngalan pag dira nga pumping station sa DPWH, no? Tapos isa sa gwa niya na, amo nang drainage na nga pa dayon subong ginakay o pagkatuto sa may area sa Aguinaldo.
1: Kung may pumping station, diin niya ginapump pagwa. Do, amo na gurong gusto tayo pamangkot na son sa DPWH Radyo Manmon?
0: Kasi may correct din rin nga gamay bra Radyo Mandon, mo na ganing pungin po isa nila kay hindi daw duwan na di ka drainage yung ginbutang tapos ang correct din ang gamay amo to taning ipagkakuo na lang para ang madasig ang
1: actually mong dad amo na gurong budburan creek kung di ako magsala
0: so, the part sa budburan
1: okay bala mo malapad na kuno sung una mo bala sa mga pumuluyo da. Galing kayo doon ginamatamat man sa ibang nga balay bla?
0: Di kayo damo na pamalay.
1: Na, tindira sa likod niya, itong kinatuan ng ligad ni Radyo Man Joel, nga flood control project, di kayo mukita yung ara sa tunga-tunga sang creek yung balay mo. Simentado ang dalom, ang babaw, tapi. So, namin ko, nag-gariklamo kita sa gobyerno, pero, lang tawa bala, hindi makuha-kuha ng mga squatter da, ginpahalin na sa una, nagbalalik man. Radyo Manmon, so, kung wala kita political will, hindi naton ma-implementar ang aton mga project kay bangod sa either pagpabaya, kakulba, sa hindi kapagbutuhon sa nasong eleksyon. So, persist ang problema eh. That is why, basic gani, ang balkobla ginahungod sa mga politiko nga hindi masolusyonan ina. Para sa Gyapon, maka, oh, mabobrata project drainage sa district engineer, abot mo na daw anong bot ko silingo na. Steady talang Gyapon, mga squatter da, kay para additional project kita. Or, kulbaan sila ngayon pagbutuhon, Monske.
0: Mga na yung argument doon, no? Actually, may ara ko tagay ng video blar argument the next well.
1: Oo, oh, bebe.
0: Ako sa aga. Kaya may isang lagyan katubig. Ano naman, bal ko gani. So, ano lang ni siya mo daw halo blocks lang bla. Ngayon, upong duwa siguro, mga duwa lang katungtong eh. Tapos, dala lang gaging tubig. Ang problema, kay napuno na sang balas, bato kagwasura, ang inang drainage kina, no? Si ano pa biagyan sa tubig kundi mangita man sang ibang lagyan.
1: Amo namon maayo na mga observation mo kay amo na gani ginambal ko bala. Kung hindi ta maklaro nga maplastar, kung ano gid ang problema, kay mako kung klaro nga mo maplastar ang problema, katunga sa problema na sulbar mo na mo.
0: Yes.
1: Kung klaro mo nga nakita kada plastar ang problema, katunga sa problema, sulbar mo na. Kaya ang katunga sina is the action. Kaya kita mo kung anong problema mo. So ikaw gani nga na umalagi lang da, nakita mo nga ti ang creek sini puno sa balas, no, do hindi makaagi. Amo ning gina-play amo na ni Radyo Man na John Artwell.
0: No, do may drainage sina ang gamay.
1: Do wala ni drainage, so do wala. Di na drainage.
0: Hindi mo makita ang drainage, no?
1: I think may ano, may trapal nga orange tapos may mga pato gagwa. Lain eh.
0: Hindi. Ang sa messenger kay na.
1: Dumakapatay. Dumakapatay naman tani technician.
0: Pasensya kay lang. Nga kinapangita mo na ro.
1: Matya ko dyan, Artwell. Ikaw yung makapatay sa akon mo. Tingnan ko ano niyang labot sa drainage yung may mga pato niyaw. O sige. Go ahead, Nanay. Radyuman mo na, Mon.
0: Amo nang itsura niya kay Ina, Radyuman na doon, no? Basi sa remain one na kay Ina, no?
1: Pero, pero ang sa nakita mo, blubanta mo may isa ka metro, Radyuman mo?
0: Ay, isa ka metro, ah. Ang estimate ko, pagtanaw ko to kay Ina, siguro mga, ang iyang, ang kwanya, ang umangis sa babaw, na yung isa sina.
1: Oh.
0: Ang dumanga nga, isa lang karuler, guro ay.
1: Aragay!
0: Ang nakilid to, may isa pag-ina. Oo, may isa pag-ina, no?
1: Amon eh?
0: Na-i-play lang.
1: Oh.
0: Ay, ganawa bula.
1: Ay, amon yung drainage?
0: Amon yung
1: ginambalik, kapitan?
0: Oo, oh, amon siya.
1: Sus Maria Kaguse po, kagamay-gamay.
0: Gamay-gamay gani, ito yung tubig sa babaw ng gagi, may nalagyan.
1: Eh, sus Maria.
0: Ang tagalumina, puro na tinampok.
1: Ay sus. Di, siguro, di tsakto na pa pulupadalom ini, padalman ini, kutkutan ni kwao ng mga hilamundra para maglaro lang lagyan sa tubig, Radyo Manmon.
0: No, tubig na lang nahuyasin eh.
1: O gani, sus Maria Kagusip. Ate, sige, thank you so much, Monski.
0: Amo ni madulo naton nga information direkta sa Barangay Halandon Estate sa Magistrito sa Lapon. Kasama mo sa DYRI, Aramen Iliilo, Radyo Manmon, Iyales Kapari, ang Tatak Aramen.
3: Tatak RMN.
1: Thank you so much sa kay Radyo Manmon Kapalian. Ti hindi matapos-tapos ini. Because overall, ang mga leader naton sa syudad de, prangkanay nga sugilanon, wala ka mo sa political will, wala ka mo sa mga itlog. Amo na matutuoda. Ang inyo ginaubra basulanay. Basulay. Basulon si Kongresuman Jamjam Baronda, si Kongresuman Jamjam Baronda, basulon naman si Mayor Raisa Trenas hanggang previous administration, makabulig ang binasulayaw. Let us go to work. I-identify nato ng problema sa barangay level, anay. Sa barangay level, identify ta. Isa-isahon tani. Hagdan-hagdanon tani. Then we'll go to a wider and general solution. Dira sa may barangay lang doon estate. Dira sa may doon Esteban, ano dira ang problema? City engineer, senro lang taon ta. Ma'am, may mga squatter, pahalina na ang mga squatter na. May ara kita dito sa relocation site, pahalina na sila sa bunda. That is political will. Karon ko magluhod-luhod na sa imo, mabaylo naman pinsar mo, kay naluoy ka, timintras tanto san o kita yung mag-agwanta sa mga baha ni. Kay naluoy ka, wala ka sa political will. Hindi para sa kadamaan, ang imo kundi kung sinuto nagpalapit ka, nagluhod-luhod sa tubang mo. Deep inside, naluoy kita eh. But we have to do our job. We cannot bend the law. Because naluoy kita sa tao. Paintindi naton sa ila nga kamo ang rason nga ginabahaan ang ginatos ninyo kaupod nga mga barangay. Ang mga kabarangay nyo ginabahaan bangod sa lima ka bilo nga balay nga nagpugsok sa creek ngini. Karon ipasulabi kong lima kabilog sa ginatos kabilog nga napiktuhan sa baha. Kaya hindi sila magalin sa creek. Ginpalapad nilang balay nila, ginbubuan nila, ginpataasan nila sa balas. Kundi nagamay ang creek. Bangod pinabayaan ni Kapitan. Bangod pinabayaan sa mga pumuluyo. Da, o sige lang, palabad-labad lang para may garden-garden ka na. Tisakripisyo mo yung kadamaan ng mga welfare sa ibang to nagkalabaan kaya hindi na magwa ang tubig to. Kaya nga nagapugsok ng balay sa sulod kang sa tunga sang creek. Kung wala ka political will, kung kulba, lima kabilog na balay ni, si isa ka balay, duwa ka pamilya, awat pa ni sa buto ko. Kung amo nagyapon ang imo sininga paminsaron, wala ka sang dangatan, you are not an effective leader. And I ask both leaders, Mayor Raisa Trenas, Congresswoman Jamjam Baron Dalitas, unite kag obrahon ng trabaho ta. No? Let us have a political will. May ida ko ano yambal. Sang pila kanawot nga tao na. Sang sakadamaan nga mabinipisyuan sina. Because if we try, with all due respect sa minority, if we try to appease the minority all the time, you will make an enemy of the majority. Pero ano ba lang trabaho naton? We are not perfect. Bilang public official, you are not perfect. You cannot appease 100% of the population. You can only make a project for the benefit of the majority.
3: Tatak RMN.
1: Pila bala kabilog ang mga binipisyuan sini? 80%, 90% sa population ara dira sa komunidad. Pila kabilog mapiktuan? Only the 10% of them. The majority wins. Kaya madamo mga binipisyuan. Ang kulang balang diri sa aton is the political will per me. Nantuwa bala sa traffic naton. Adlaw-adlaw dapat ginaagyan na para kag ginapangdakop na ang mga illegal parking nas dalan. Dapat everyday rutahan na. Subong rutahan nyo, pang-clamping ka mo. Daso naman si mana ninyo agyan. So dapat may team dira nga everyday amo ng ruta. May maparking, clamping. So that maintindihan sang tao nga sala inang ginobra niya. Matagam ini siya. Si Ma'am Balcaron, ah, dason si Mana pa na magiging titim, oh. Ang operation force nila, di dason pa na, ma-parking ko na, nai. Pero kung everyday ginagyan na, every hour ginagyan na, ginarotahan na, amo na gani, it's about time for us. Kadugay na ning ordinansa naton mo, towing ordinance naton, kag-clamping ordinance ang syudad, and yet still, wala man kita gyapon, may nakuha nga private bidder. Dapat i-bid naton ini sa private mo. Kay kulang ang resources ng syudad. Pila man lang kabilog ang aton nga clamp da? Do we have a towing truck? Pila kabilog towing truck sa syudad? So dapat mga kabiyanan, ibutang na ni naton sa private. Ito yung private balaan niya, profit-oriented sila. But silingon, the more nga may madakpan sila, the more nga makakita sila. Paano? Bangod dito na bayran sa ilang sa ano, ila sininga yard. Ilang nga ano tawag na impounding area. Kay ito ang salakyan mo. Ito ang salakyan mo oras na nabutang na ang towing clamp sa imo salakyan, hindi mo na napwede manegosyar. No? Puna butang na. Naangat ng salakyan mo. Dito na lang kwa, ah, ma'am kag sir, sa impounding area namon. Bayad ka to, makwa mo salakyan mo. Kahit private sila yan mo. Kung wala sila dakop, wala sila sang income. Siyempre may share ng syudad. Tinga sa subong wala gyapon na. Wala naging disang mga private companies nga maka-invest. ka magbakal sang madamo nga mga towing truck. Ako hindi ako pabor sa clamping actually. Kaya ang clamping, illegal ang parking niya, gapagutok siya sa dalan, ging clamp mo na, ti kung dungol man karon to yung taon, dasong ko lang bayran to ah. No? Ti samtang ara daga create sa traffic congestion. So mas maayo gidyang towing. Nga ito mo, dalon mo, kargahon mo, dalon nyo to sa impounding area nyo. Ti problema gani isang syudad, kulang kita sa space. Ga problema gani sa garahe ang aton sini nga syudad kay wala sang enough space para nga butangan sang garahe ang mga salakyan sang syudad. But if we have a private firm nga isa sa mga mandato sa ila for them to be qualified, may malapad sini nga area for impounding sa mga salakyan. Dira. So dira pa lang ginambal kong political will naton, mamahina kita. We are good on this side. Panami sa syudad, beautification, okay kita da. Ginadayaw kita sa madamo naton nga mga madamo ang pabuluyo sa iban nga mga region. But what about the other problems sa aton sini nga syudad nga wala makita sa mga turista? No? So let us work together. Let us have a political will. Let the welfare of the majority wins. Amo na yan dapat nato na ginalantaw. Philippine Standard that time. 33 minutos sa kaligad sa tak ng alas 2.
4: Ang ininga bahay nanay sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluwan mga kasama sang produkto ni Dr. Ramil Uy ginadawag nga D3
5: Bio.
4: D3 Bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, may pang coconut oil magluwas nga virgin, nagabuli gid sa aton nga ikaayong lawas. Kani ano pang ginahulat mga kasama D3 Bio ang aton nga backlon kag imnon kay bangod ang D3 Bio mga kasama ang manggaranon sa medium chain triglycerides ginagabulig ipabakod sang resistensya sang lawas kontra sa pagkakapoy kun mga masakit. Ang D3 Bio man nagabulig ini nga nagasalupsop sa mga fat soluble nga mga bitamina kaangay sa vitamin A, D, E kag K kag mga minerales nga importante sa lawas kaangay sa magnesium, calcium, zinc kag potassium.
1: Of course mga kabinan, ang D3 Bio is the 1-2 punch combination mga kabinan sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses. Amo ni pinakaimportante ang trabaho sa lawas naton. That is why nga nakit-an gidini no sang Department of Science and Technology nga effective ini nagapatay sa mga viruses. Pero mali Dok Ramil Uy din lang gid. Di ko makontento nga VCO lang gid butang. Butangan ko pagid sang vitamin D3 para magtaas ang aton immune system. Gani para iwas sakit, isa lang ang solusyon. Mag D3 Bio every day.
4: Dito na nga beneficyo sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio. Kag of course mga kasama, kinanglan mag-inom kita sang vitamin C, Mighty C. Mighty C. Ang aton nga vitamin C kay nanacidic kag alkaline, hindi ni mapdi sa tiyan kag nanacidic siya gani Master Don. That is why nga hindi magka magisi ang lining sa tinay o kung sang imo sini nga intestine kay bangod mga kasama nga nanacidic and alkaline. So safe gid gamiton tandaan ang lawas wala ga produce vitamin C. That is why dapat adlaw-adlaw maginom Mighty C nga vitamin C.
1: Ang Mighty C pare ko isang ngalan pa lang ga mo balan nga
4: very mighty
1: gid no. Pero ara gid sa ibabaw equality product ni Dr. Ramil Uy. Magluwas pa sina ang Mighty C nagapa-elastic man sa atong kogatan para madula dirab lang ang mga blockages nga amo inang nagatuga sang hypertension o kon high blood pressure. Mighty C available na sa mga merkado ta pero suggestion ko pagin sila pare ko. Kung mag Mighty C ka gamit ka sang partner niya ang DTX 500.
4: Correct.
1: Kadamo na sa mga malapit sa akon pare ko nga gin nakabati sa aton nga sang DTX 500 nga nagnubo, nagnormal ang ilang blood sugar level. Iban nga mga pre-diabetic na parikoy, ang bako, wala may madula sa inyo, tisingin nyo, after a month or 2 months nga pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500, nagnormal ang ila sini nga blood sugar level. Kung normal ang blood sugar level mo, kung di layo ka sa diabetes parikoy.
4: Correct ina, Master Don, kag ang DTX 500, dalin sa disugard sugar cane, may ampalaya pa ini. Kag mga kasama, nagapahubin sa aton atay kag kidney. So nagapunction ang atay kag kidney 100%, wala balatian ang tawa mo, nakaperfecto ang ginimo sa ginoo sa aton nga lawas mga kasama. DTX 500, upod ang Mighty C Vitamin C, ginatawag nga
5: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas.
1: Philippine Standard Time. 37 minutos sa kaligad sa tak na nga alas 2. Yari naman ato nga Turista with Radyo Manlin Netulatrix.
6: Ang Turista of the Day ang indulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang diabetes isa ka masakit nga makaguba sa kaugatan kag ini mangin kabangdanan sa pagtigas ang mga arterial walls. Ini ginatawag nga atherosclerosis. Ang atherosclerosis kag paglapuyot sang dugo pagod sa taas nga blood sugar ang nagaresulta sa hypertension o kan high blood pressure. Paano ini malikawan? Ini pamaagi sa pag-inom sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ini simple nga solusyon para ang kabuhi mo palawigon. Kay kun indi na maayo ang pagilig sang dugo mo, Dr. Pinoy ang kinahanglan mo. Ang Dr. Pinoy may squalene, may vitamins kag minerals, omega-3 fatty acids kag alkali glycerols nga nagapabakod kag nagalimpyo sang ugat, agud manami ang sirkulasyon sang dugo. Mapungga na makamamatay nga masakit para sang heart attack kag stroke, bangod ginalimitahan sang Dr. Pinoy ang damage sa natugas sang diabetes kag high blood pressure. Ginsuasyon sang Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan ang pila ka mga palangabuhian nga mahimo sa beach resorts. Sino kay Manikan nga ang beach isa sa mga rason kun nga anagadamo ang turista sa isa ka lugar. Bangod nga maka-enjoy diri ang tanan nga miyembro sa isa ka pamilya. Payag niya nga pila ka mga pwede nga manginegosyo sa beach ang paghiwat sa nagkalain-lain nga water activities para sa mga turista, kaangay sang stand-up paddle boarding, kayaking, kag iban pa. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman Laneth Fernandez Sulatriz, Tatak RMN.
1: RMN. Ay, sa ton nga mga suki dira kay Parikoy Stephen Panega. Sir, Parikoy Stephen Panega. No, happy birthday lang ko no kay Mila Olivares Ravena. Halin sa High School Batch 74 sang University of San Agustin. Happy birthday gida, no? And syempre sa aton man dira nga mga suki dira, no? Kaday oy gid ma'am Tessie Sardal dira. Thank you so much, Ma'am Mel Gargaran, Ma'am Nina Pinilber. Sa aton sining nga mga ano ah, no, kay Parikoy Arnel sa Unoy ba, unid law kay Parikoy Arnel, no, and iba naton nga mga kaupdanan dira, no, sa mga fans club nato dugay lawago naton. Philippine Standard Time, 39 minutos sa kaligad sa tak ng alas 2. Parikoy, ining nga porsyon ginadulong sa inyo makabanan sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ang aton sini nga exclusive nga authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa bilog nga Panay Island. Gani makasigurado kay hindi peke, hindi imitation ng mga Kubota products ang imo sini nga makuha. By the way, may ara sila sang promo sa bombo kanami sini, no. For every 3,000 pesos worth of purchase sa mga promo nga ina, mga services or spare parts o mga Kubota products, may ara ka mura full ticket. Masika muna ang mapalaron nga winner sa December draw mga kabinan sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated together with Kubota Philippines Incorporated. Gani kadtuin na sila sila nga showroom dira sa may
7: siyempre dira lang sa may Barangay Balantang Haro, sudad sa Iloilo malapit sa Ceres Terminal. Mga kabyanan, ano pang ginahulat ninyo? Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated mga kabyanan, no? Kinanan dragid magbakala sang genuine ng mga Kubota tractors and machinery spare parts, ha? Hindi gid magbakal sa ibang daki base kun maha biktima ka mo kay hindi bala original ang ila, kay sila lang ya ang genuine or ang exclusive dealers ng genuine Kubota tractors and machinery spare parts sa bilog ng Panay Island. Nagabaligya man sila mga kabyanan sa Kubota rice transplanter, Kubota rice harvester, lakip ng sugar cane harvester kag Kubota cane loader to truck. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal.
1: And of course, mga kabinari, na ginahulat-tulat man ato, no? Ang aton viral balita subong with Rajuman Mon Capelian. Monski, kami
8: ang ginadulong sa inyo sang Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
9: Ang Nance Liniment Oil ang manami ngay banyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may proteksyon ka kontra dengue. Bago dini ang may Nemtree Extract Nance Liniment Oil.

0: Viral, balita, sobong. Sobong.
1: Mga kasama, viral sobong sa social media ang video sa isa kasalakyan nga nahulog sa isa ka second level parking area apang nagtupa ini sa first level nga parking area nga kasubo nga wala lang sang natabo. Sa video makitaan ang nadulaan sang kontrol nga salakyan nga nahulog halin sa elevated nga parking area kag nagligid ini padulong sa idalom kag sa pagtupa kasubo nga nagparking lang ini sa katupad nga salakyan. Ang video ang viral sa social media. Para sa Viral Balita Subong, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
2: Hey DJ, saluta anay one time.
3: Ang Nance Liniment Oil, ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Philippine Standard Time. 42 minutos sa kaligad sa tak ng alas 2.
5: Doon, nagutom ko, Master Don.
6: Namigid ang paluto, seafood grill and restaurant sa Anli Paluto and Sugba, mga kabiyanan. Adlaw-adlaw, available na. Pwede ka mo maka-order nga individual, pwede ka mo ka-a la carte lang, per order lang. Pero kung gusto nyo ya, Anli Paluto and Sugba, available ina adlaw-adlaw. Sa Panyaga o kun sa Panyapon, din ka mo kanto, dira sa Barangay Biton Haro sa coastal area, kag dira sa siyudad sang Pasig. Gusto mo Anli Paluto in Sugba, seafoods, may aramada chicken, may araman pork, may mga prutas man, may mga sari-sari nga shells, isda, mga angel wings, o kunin yung diwal, mga kabiyanan, talaba, asos, pag gusto ka kaon, Anli Paluto in Sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant.
4: Paluto Seafood Grill and Resto, mga kabiyanan, dira sa may bayan sa Barangay Biton Haro, para sa bilog nga pamilya, barkada, organisasyon, tanan-tanan, pwede club, pwede ka muda, kakadamo ka mo sa pilian, busog-busog, hiti, unlimited mo, hasta nga mabusog kada. Anli Paluto Seafood Grill and Resto, mga kabiyanan, Barangay Biton Haro, Iloilo City, kag may branch man sa Pasig City.

0: Alang-alang na ginatong at tiyempo sa Sining Adlaw. Agosto 8. Domingo. Kita kids kita mga kamenan na dason simana sa Lunes ng Adlaw, no? Sa atong palatuntunan impeachment hearing naman. Day number ano na siya, Arjuman Risi? Day number ano ng impeachment? Doon na liga 13 eh. Day 14 eh, no? Sa Lunes ng Adlaw. Anyway, alang-alang na ginang atong tiyempo dili sa atong pagpangalad. Have a happy weekend sa tanan ato mga kuturan. Sa ngala na ginlaman sa akong partner kay Radyo Man Ronel Sorbito, kag sa ngalan sa Ustisya kag Kamatuoran. Sa wala nagabago, kag padayon nga numero uno. Para sa patas, kag balancing pagwaragwag, ini naman si Radyo Man Dondolid.
1: Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Community Health Alarm. Kaupudi Papa G. Nuts! Herbal Capsule!
5: Partner!
4: Parti Magnus mo sang lofa sa liog mo ba? Do hindi mo nakaridkid? Ay, tuod no. Nagaitom liog mo, partner.
5: Uy, partner.
4: Base kung may insulin resistance ka na.
6: Nuts! Herbal Capsule!
4: Ang buto sa lingon, partner, base may komplikado kang kondisyon, gani hindi na magbaton sang insulin ang lawas mo. Kagposible man nga may ara ka na sang Addison's disease, kung sariin, wala na nagahimo sang hustuhan nga hormones ang lawas mo. Kagbase may diabetes ka na, partner, o isa ka na ka-obese.
6: Nuts! Herbal Capsule!
4: Dapat nagatumar ka na, partner, sang Nuts Herbal Capsule. Kay ini, may vitamin E nga nagabulig sang proper functioning sang imo endocrine system. Nga konsidiin, responsable nga nag-regulate sang imo nga mga hormones.
6: Nuts! Herbal Capsule!
4: May ari pa na partner nga oat, growers, yes, garlic, mushroom, amarguso. Dala na ang kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals para agud malikaw ka sa diabetes. Kag sa pagtunaw sa mga fat sa lawas, agud hindi ka mangin obese.
6: Nuts! Herbal Capsule!
4: Mabakal sa mga butika.

0: Shack herbs nga ginseng, maca, cornico tweed, gantong katali. Rason kun nga ang ginabalik niya ang imo sadto nga performance kag ginapasobrahan niya pa ang kaagresibo sang imo libido o kon ang imo nga sex drive.
1: Mega Man Herbal Capsule.
0: Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
1: Mega Man Herbal Capsule.
0: Mabukal sa mga butika.
1: Liniment Oil.
2: Partner,
0: masakit ang lawas? Mahilanag kag gumo? O kung gina-atake ka sa mga lamok?
1: Nance Liniment Oil ang solusyon para sa imo.
3: Nance Liniment Oil.
0: Kung bilog na lawas nagapalanakit, nagahabok ang joints? O kung ginabatsyag mo ang symptoms sang hilanag kag gumo? Ipahid lang ang Nance Liniment Oil, partner. Magasulhay ang pabatsyagan mo.
3: Nance Liniment Oil.
0: Patay man. Hindi na pagproblema ay partner ang gabi mo kung wala moskitiro. Ihapla sa lawas.
1: Nance Liniment Oil.
0: Mosquito repellent.
1: Nance Liniment Oil.
0: May hustuhan nga kainit nga nagadala sang kabugnaw para makarelax ang kaunuran, kaugatan, kagkatulanan.
1: Nance Liniment Oil.
0: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
1: Nance Liniment Oil.
0: Feel better, live better.
1: Nance Liniment Oil.
0: Aprobado sang Food and Drug Administration.
1: Mabakal sa mga butika. Nance Corn Coffee.
0: Partner, sugdi ang imo adlaw nga mas healthy gamit ang Nance Corn Coffee. May ari ini mga importante nga mga nutrients pareho sang carbohydrates, fiber, protein, vitamins kag minerals nga nagahatag enerhiya sa lawas gani wala ka ginakapoy. Ang Nance Corn Coffee may chlorogenic acid nga nagaregulate sang insulin kag nagapugong sang diabetes, samtang ang antioxidants ini nagaboost sang imo nga metabolism, nagatunaw sang tambok agud nga indi maipit ang mga kaugatan para malikaw sa heart attack kag stroke.
1: Nance Corn Coffee.
0: Kung gusto mo magpabili nga alerto kag focus, ang Nance Corn Coffee amo ang imo perfect nga partner. Ginabuligan kasi nga magpabili nga sharp ang imo pensar para sa adlaw-adlaw nga mga buluhaton. Nagabalanse man ini sang cholesterol kag triglycerides levels para sa healthy nga sirkulasyon sang dugo.
1: Nance Corn Coffee.
0: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulo brown sa balay, ang Nance Corn Coffee naghahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-huna.
1: Nance Corn Coffee.
0: Enjoy it. Stay healthy. Sa mga butika.
1: Remind Herbal Capsule.
0: Inahanglan mo ma-boost ang imo nga brain, partner. Tilawi ang
1: Remind Herbal Capsule.
0: May ginkgo biloba para sa memorya kag mental clarity. May ginseng pa para mapalig-on ang imo focus.
1: Remind Herbal Capsule.
0: Also available
1: Remind Choco Mix.
0: Wala labot yung manamit, nag-aalerto pa ang memorya sang bata mo.
1: Remind Choco Mix.
0: Energy kag brain booster. Yara na sa mga butika.
1: Mega Man Gold Coffee Mix.
0: Partner, gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect na kombinasyon sang power kag energy.
1: Mega Man Gold Coffee Mix.
0: May ginseng,
1: tungkat ani,
0: maca,
1: kag so palmetto.
0: Mga natural na ingredients na nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
1: Mega Man Gold Coffee Mix.
0: Yara na sa mga butika.
4: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Char, Fabcon, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Char.
7: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangong pumaka-bloom sa Char.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
9: Care time.
10: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
11: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
12: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pwedyang napagkasunduan.
13: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
14: Ganyan ang Pinoy!
15: Ang Pilipino may isang salita.
16: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
17: MX3, dito ako, believe.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan.

0: yan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika, dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo lang
3: yung
4: UTI ko. Salamat sa
3: MyTC.
4: Epektibo.
3: MyTC. Mabaka sa mga butika.
5: Mataas pa lang ang Ibu Blood Sugar.
6: DTX 500.
5: Ikaw pa lang ang may diabetes.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
5: Ganagapanupo.
6: Kagakontrolar.
5: Sa Ibu Blood Sugar.
6: DTX 500.
5: Asal rikan.
6: Epektibo.
5: DTX 500.
7: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
8: Charm.
9: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangkong kumakablog sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Balder, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold, mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako si Trans, isa ka baker. Taka akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong nga arthritis sa kamot ko sa tiil. No? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong nga arthritis.
1: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Salada.
7: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
9: ACS.
11: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026 sa Molia Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu Zi, Iloilo. May duha ka category.
12: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
11: Dalagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
12: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
11: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
13: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
14: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatang sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
15: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
1: Santon Plus Gold.
18: Kuya si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sugod ang duwa ka bulan noong pawan ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas.
19: Pinagali.
1: Pinahusa.
19: Santon Plus Gold.
1: Pili sa mga butika.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
4: Evergreen Herbal Capsule.
19: Ako kasi si Capsule, isang batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
4: Mangtumars ang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: ECS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: ECS. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako galing si Ariel, nagtantot sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako, tutum na alamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
3: mamaka sa mga butika.
4: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
1: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, bago ko nga-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
6: Ako galis si Ban, garmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga Pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
7: Good

0: Someone check Malupit sa kamay mo mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
1: Charm Lab Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
0: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Pamong pumaka-bloom sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: Nerelito, dayon, senior. Sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, opirahan na. Kung baga, ang piya ko nung asporsyon, ng kickbox na ko nung isa. Extension, Vitamin D3. Bali, apat kaso gel, everyday. Ano na batsagan ko nga? Doon na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nag-aabang. Sa to ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga, Life Extension, Vitamin D3. Sigurado, effective.
3: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Palagi kami napupunta ni Nanay sa health center.
6: Laging handa ang health center upang gabayan si Nanay sa pag-breastfeed kay baby sa unang 6 months. At sa pag-breastfeed, kasama ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas.
5: Buti na lang po, nandiyan kayo.
6: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
7: Samsung Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
7: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
1: Charm Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
0: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Pamong kumaka-bloom sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 3:30.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid na interval sa imong pagkao. Sumining pa, mahaw kalas 8, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. 4 hours madulat na sa reliever, aragay po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 50, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
5: Hindi lagi ni carrots.
7: Carrots, mga kulturan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayo ang ako nolo.
4: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sali ka mabala ni mga flowers na damong probiotic. Ano kayong konderman?
3: Maitukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamong ba ka B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo. Ini ang posibleng magdako kag indi manami kun man tawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Ramil?
9: Bag-o ta pa man hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga inatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa GP. Imahin ta sila na Sir GP nga inom yun sang DTX 500 kag may ti sir pure si agud matap na ang inyo nga mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Ang wound healing surgery ang isa sa pinaka-common nga mga eksperyensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapilas halin sang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
8: gapali lang no.
9: Gapali lang ang aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine la Sir GP kung mapilas ka kag indi mag-ayo.
8: Na imagine no? Na ko no doc sa mga may diabetes.
9: Agoy.
8: Kung dugay na nga taas imo sugar, indi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali ha, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag indi na mag-ayo ang pilas mo.
9: Kung mapilas ang tao Sir GP nga nagagawa na ang dugo, unang matabo is
8: hemostasis
9: or pag-untat sa bleeding. Magapurma sang dam ang blood clotting system agud supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh no agud mag couple sa gitawag pilas. Dira pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagpurma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga mga tawo nga pala inom Mighty C or Pure C mas lasing mag-ayo ang ilang nga pilas. Ang palaino Mighty C, dasig diya mag-ayo ang pilas or GP. So,
8: stop.
9: Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadalas ang batalyon ang army mo sa gitawag natin nga immune system, which are gitawag nga neutrophils. Agod iga-secure ang site sang pilas kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
8: 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system doc ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magbulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kinahambal ni doc mga debris. Sila man ang naga-secrete sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
9: So, dragid nami ang gitawag DTX 500 kag Mighty C.
3: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Sa Liga Epic Tipo. DTX 500.
9: Halin sa unang adlaw, pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammation na need mo ang anti-inflammatory effects ng DTX 500. Samtang, padamo naman sa collagen for tissue repairs kag pag-prevent sa infection ang pag-inom sa gitawag Mighty C.
8: Next stage na doc, next stage na is proliferative. Day 6 to 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, pagkipot sang pilas, tagpag-cover sang pilas.
9: Mm. Maturation phase naman ang katapusan, Sir GP.
8: From 24 to 2 years, no? 24 months, 24
9: days to 2 years. It will take 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sa nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas, ha? Depende na kung ano ka-efficient imo nga gituwag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, ti mas dasig ang recovery sang pilas mo. So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamuon sang collagen. Kag kuntuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gituwag keloid. So Mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gituwag fibroblast proliferation kag collagen synthesis gani nagakiloid ang simple lamang kuntani nga pilas. Simple honta ang equation. Mighty C para mag-control sa imong nga gituwag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agun malikawan ang pagporma sa gituwag keloid. Sa may mga pilas, permi na mo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom Mighty C, inom Pure C agud ini ang dali mag-ayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
10: Informasyon sa ikayong lawas.
8: Isa sa paborito kaya Sir Boy, yung epekto sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagpanami sang akon tulog. Kung adlaw-adlaw ka nagiinom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel amang pagbatyag sang tuyo paglabotless noy bisang gabi. Hindi lamang ni ako ha. Halos tanan nga nagainom sang power combination sang DTX Fabric ug Mighty C, amon ang ila testimony, quality sleep, nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX Fabric ug Mighty C, agod mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
9: Proteksyon sa radiation kay pala gamit mo cellphone, no? Or gagamit mo og sige matubang computer, sa muni ang ako namian sa power combination sa gituwag DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot sa subong, diin ka man magkadto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga magaimit sang makusog nga radiation. The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone full bars. Meaning, ara ka sa area nga may makusog nga radiation. Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Pero akong pagkabalogan ni butang ang mga hindi ka bata nang isigi butang cellphone sa ilang bulsa.
8: Sa ilang bulsa, no?
9: Ambot ko ano katuogin man na. Pero muna may kilala ko, sige butang cellphone bulsa, naganabo mong yakon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingon mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gituwag 4G. So importante, hindi magin malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers. Inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Agud nga protektado ka batok sa gituwag radiation. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
11: Ha? Ano sikreto niya?
8: Milik sa tagoay.
9: Wa sa panago sa ra gagamit sa sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya, Pilaidad, Sir Boy.
8: This is 19 nag ang 8 na 19 ako nang last year 18 plus mo. Oo, 19 na.
11: Nakakampyon ni
9: Mike. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, kakatugin na di ka na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasaj. Gamit ang DTX Herbal Oil.
8: Kung gusto ka malayo sa suya nag-aatake sa bawas ang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
11: Maligo ka na adlaw, no?
8: Basic.
9: Na yan. Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya taknaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagit, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga sa papayang yung kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi, mas imo panit, hindi pa kuntito si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
12: Mahigro bala ang imo dugo?
13: DTX 500!
12: Masamit ka bala ang gina-energy?
13: DTX 500!
12: Ang DTX 500
13: ang nagatindo sa imo mahigro nga dugo.
12: Nga sa masami,
13: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalain ay nga-energy.
13: DTX 500!
12: Masalikan!
13: DTX 500!
14: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market, sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayaram ang kita sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa itaayong lawas mo.
15: Ang mga ginikanan, tas ang una, Dok Ramil, nagahambay nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya mag-uba ang atong
9: subong.
15: Mata. Subong niya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras gid kita nag-atubang sa computer.
9: Sa una, palikawan ka lang tao TV, subong niya, ginataga na isa-isa.
15: cellphone.
16: Subok, lula na ka pa nga gawin cellphone.
15: So kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Uh-huh. Ang monitor sa computer, kag screen sa cellphone, ang nagahatag sa mataas nga level sang oxidative stress sa aton mata. Excluding pa na ang UV radiation, halin sa silak sang adlaw kag mga glares niya, no? Grabe ka-expose ang aton mata sa oxidation. Amuni ang rason kung ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no? Kung ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computers at cellphones, so proteksyonan ang mata, mag-DTX 500 kag MyTC kada adlaw para maayo gid ang imong panulukan.
9: Okay, paguro ni mata ko, ay wala pag-asapan mo, eyeglass mo. Naka-DTX 500 kag naka-MyTC.
17: Bala, anong ginantagiyas ang DTX 500 kag nag-antipara?
16: Ako man, wala ka panigilyo, sana kung nataw ay gantipara ko.
15: Guru, no?
16: Aranan!
17: Okay, no? It's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang kumbaga, ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes, 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the islet of Langerhans, which produces insulin and beta cells na, is really prone for oxidative stress. Damay-damay na yun. Pati diabetic retinopathy, apitado na imong pata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo dugay ang imong mata, wala gapunaw, paski Dr. Mil, mag-DTX 500 ka, mag-MyTC ka. Kung gusto mo, ang mata mo, kampiyon gapon, tulad ni Sir JP.
15: Layo pa lang kita na.
17: Why not graduate?
9: Wala makakita na.
17: Pagpa-cute lang na. Mag DTX 500 kag mag-MyTC.
16: Basta upon ko si Joan, dark ang glasses.
17: Dark ang glasses.
16: Hindi makita kung di nang panalukan.
9: Pero kung wala, klaro-klaro. Basta na pakalayo. Te, daog kagin dyan sa imo nga, 22 pesos nga investment kada adlaw with DTX 500 kag MyTC or PureC. Nami natulog mo. Luwas ka pa sa radiation. Protektado pa ang imo mata. No? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Tisano ka pa mainom sang DTX 500 kag MyTC? Kung ako sa imo, subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 Kagmay TC.
10: Informasyon sa ikayong lawas.
16: Ang matatagabatyag sa radyason, kung ang ilong gabatyag lang isang radyason sa baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahimon para hindi magbaho?
17: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami jume ang sod sa jeep, gatulo ang luha. No?
9: Abi ko, gapiyong, hindi gapiyong.
17: Gatulo ang luha. That's why maligo.
16: Kumbay mo siya.
15: Dapat may arang kita dugang na proteksyon para maiwasan ang body odor. No? Ang Klinika DioFresh may aras ang BCO, no? Amugining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot Japon kinaka Klinika DioFresh ka. Syempre ang Klinika DioFresh pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E, no? Ang aton nga Klinika DioFresh.
17: Of course, kung tapos ka na Klinika DioFresh ka na nan, tinuan mo man ang selula mo. Ang nami niya magtindo ka sang selula mo, kiga pangapika, kapangapika sang healthy coffee nga DTX Coffee Mix, ang kapahubin kay Sir Eljan, habang kapangapika, kapataas imo metabolismo sa aga, may galaba, may gascrub sa imo selula. That's why gamat-amat kahubin sa DTX
9: Coffee Mix. Kapi nga kapahubin, kapi nga gapang detox.
16: Di ka pa nakita, Bi, ang imo yung bulong kapi?
17: Kampiyon.
16: Namit niya sabor?
9: Perde mo yan ni kuan niya ni engineer ya kay Yakapia butangan niya extend.
17: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kape.
9: Pero kung diabetic ka kag may cancer, I suggest nga DTX premium sir.
17: Oy kampiyon. Paborito ko.
9: Ang DTX premium butangan mo na sang Ditribayo. Kaya ang kombinasyon sang DTX premium kag Ditribayo is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer sir boy. Mga degenerative stage ni sakit. Ako nami ang kuan DTX premium. Yung mga kape. Ang bulletproof coffee. Kung may cancer ka, nami tungod sa iyang ganoderma mushroom, kag siyempre, Ditribayo, sir boy.
17: Ready for the day ka na. Nung biskan, ano pa lang at health threat, tubangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
16: Alright. Kung permi ka nag-hapit sa Golden Field.
9: Ha? Permi ka ba nag-hapit? Araman daw ang kuhan. Araman daw ang paliguan.
16: Sa kuhong.
15: Hindi ha? Sharing boy.
9: Yan. Huwag ka kaligo daw.
16: Ara! Kaligo ka daw? May mga kataw daw.
9: Okay man naman yun ha?
16: Permi ka ba nag-hapit sa Golden Field? Permi ka ba sa public plaza? Uy, dapat mag-Ditribayo ka.
9: Debate ka to? Ha?
16: Paano ba mabuligan ni Ditribayo ang numero uno ng problema ni engineer? Di ko ang sagpon. Sa talk ni Doc. O hindi malalaglawag ang STD sa boy. Ang problema siya ni madala mo ni si mga misis. Misis ba si Malatnan? Ako si mo, kung di mapunggan, naka-extend ka, hindi mapunggan ang need. Ditribayo ka na nga daan.
9: Ditribayo ka na.
16: Oo. Before magpuli sa balay niyo, sa talk ni Doc with Sir Boy Solweta.
10: Talk ni Doc.
9: Kita ko nang lalabog yung mga nadyos mo.
16: Pala inom Ditribayo ang mga palikiro.
17: Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki per ticket. No? Basically, gina-base kin ang machismo sang lalaki in how profilic, kung ano sa kamayo, no, sa pang chicks. Unfortunately,
9: men is polygamy.
17: The most by nature. No?
9: Polygamy.
16: Mamati ko na si Nilboy.
17: Man is polygamous by nature.
9: Polygamous. Polygamous.
17: Ang problema, damo-damo na ginatawag nga sexually transmitted disease or STD, no? In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Because of COVID, no, gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So sumong adlaw, tun-an ta, paano bala si Ditribayo makaputik ta si imo kontra sa STD? Dok Ramil?
9: Yes.
17: Sensitive ni.
9: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
17: Buhay maging dulong nung

0: D3 Bio, may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system.
1: Uh-huh.
0: While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil, kaya niya panghimoson, pamatyon ining mga klase nga kagaw.
1: Ay, wow.
0: No good news sa mga kuno.
1: Mga babae ito.
0: Good news sa mga may ara multiple partners. Kag paano ang D3 Bio makabulig sini nga mga balat cancer boy?
1: Uh-huh.
0: Are, number one, kaya nila nga i-disintegrate anong namin
1: ngayon ko
0: wasakun no ang envelope sang virus amo ang number one nga kaya himuon sa D3 Bio.
1: Uh-huh.
0: Ikaduha nga kaya himuon sa D3 Bio kung mahimo gid man siya nga ano virus hindi siya magmature. Kay pagwa niya sa selula patay man japon siya kag hindi siya ma-replicate. Siyempre patay siya mo pagwa pa lang patay na paano mag-replicate. Kag number three nga mahimo ni D3 Bio sir boy hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa D3 Bio. So, sa mga nagainom D3 Bio, it's a good news, no? Ma-steady man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bakterya. Kung adlaw-adlaw kag inom sa D3 Bio, layo ka sa mga problema sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw.
2: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka threshold driver na galing ko po nung baluan kong taas ng reha kong blood test. Wala pa inom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kami si sa isa ka. 1 month lang po nang ngayon sa ulo ko. Nagdubo na akong blood test.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3.
4: Mga butka.
5: Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo. Ha? Kay kung profile ka mo, kung damo ka mo sexual partners, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi sila.
6: Thank you, Sir Boy. So ang protection nga matag sa atong sang D3 Bio, no, batok sa STD, lalo na ang mga tawo nga prone sa STD, no, nga nagapractice ang unprotected sex, no?
5: Check.
6: Kagang mga may mga multiple partners.
5: Check.
0: Kay dapat nami man ang unprotected sex kay syempre
5: ikaw
0: bikaon sang saging may ano, may may panit.
5: Ikaw rin kaunur si may panit. Galing ba?
6: So, ang
5: very accident.
6: Ang D3 Bio, no, nagahatag sang pag-asa sa mga tao nga may aras sang history of STD na magakabuhi sang
5: normal.
6: May maayong lawas kag syempre normal nga kabuhi, no. Example, no, ang mga ginikana, no, or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea blood.
5: O tulok.
6: Sa itong dialect, tulok. So, kung sila ni ang nakaagi gonorrhea, lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo, sa ilang
5: birth canal,
6: no? Sa ilang taguangkan. So, syempre, paglabay na sang bata, ma-infect ang bata sang gonorrhea, especially ang ilang nga mata, Sir JP. Pwede na malaknan sang ginatawag natong nga gonorrhea. So, ang mga bag-ubunag, no? Na may active gonorrhea infection, makadevelop sila sa serious nga problema sa mata. Kaga isa ka pagtuon, no, nagpakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 Bio, makabulig gid o makatap na sa mga eye infection nga ara sa mga babies, no, nga halin sa infected mother sang gonorrhea.
5: May pag-asa pa. Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, kayang-kaya ni D3 Bio.
1: Ay, salamat.
5: Pero ang pinakadamo giklase, nga ginatawag nga STD, amo ni ginatawag nga HPV, no, or human papilloma virus. No?
1: Vaginal warts.
5: Almost warts. Kuno, tanan kuno nga may more than 3 partners in their lifetime, most likely nakakontakt sini, no.
1: Ay.
5: But ini siya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini kung pigaw ang immune system.
1: Gakos sa cervical cancer.
5: Ang una-una, gikos siya warts. Warts. Flowery ang flower. Ay! Ng petals.
1: Cauliflower.
5: Ang flower.
1: Pichay, maging cauliflower.
5: Umanang tsura sa flower, no? Ano pagid? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
1: Akali. Pulombot.
5: Baho ni siya, no? Ang discharge ni isang babae, balti ka baho, pati iya ka lalaki nga infected, may gagawa ang endodoidment, no? Nga na.
6: Ang mga isa, Sir Boy, ang kinalain sa ward sa bahay kag sa laki mo. Sa laki, painless. Sa bahay, painful.
5: Painful ang wards nila, no? That's why amo ni Picto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So what does D3 Bio do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang monolaurin ni D3 Bio, labuto niya gid ka. But it does something better. It boosts the immune system para mapangita niya. Paano ginapanami ni D3 Bio ang pag-absorb sang zinc? Ang zinc, nga ini, amunig kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune

0: immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T lymphocytes.
1: Ginapa-alerto niya, Sir Boy.
0: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imong immune system through this, gatawag naton, adaptive immune system, mga T-cells ta. Kag ang pinakanami kidya, kung pigaw ang imong immune system, hambal ni Dietri Bayo, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni Dietri Bayo.
2: Budlay gid, kung steady, kaya nga, kung ka-experience kami sakit kag daw mangihikab la, Sir Boy.
1: Kakalayo, Dok. Kakalayo.
2: Gagin na ka na, Sir Boy. Ako ay ko kagin
3: na.
2: Tapos, medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae.
0: Friends na nanta. Mag-brief friends na nanta.
2: Ang nalang sinang balat yan, Sir Boy, chlamydia.
3: Ay, chlamydia.
2: Tapos, nang ano na, nang magkuan mo bala, mag-tsutsak.
3: Mag-tsutsak.
2: May gitawag siyang painful sexual intercourse.
0: Oy, pin virgin.
2: Ang iba niya, gano, ga-bleeding between period.
0: Abi mo virgin, gili iya, may chlamydia.
2: Sakit, ga-bleeding.
3: Amo na, Jenner?
2: Pero wala sila kabalo, Sir Boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa Dietri Bayo, isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya pat yun ang kagaw nga gitawag, chlamydia trachomatis.
0: Amo lang cause, no? Cause
2: kagaw.
3: Agent, so.
2: Kagaw na siya. Ti, grabe nga mga experimentation mo. Amo na ang iba niya, before guro sexual intercourse, Sir Boy.
3: Inom ka gitu.
2: Inom ka Dietri Bayo, kag butangan mo Dietri Bayo, imo nga ano eh.
3: Baba na kababay nga may amo ni Galibuyaw.
1: Ibno, sa mga active, dapat naka Dietri Bayo.
3: Dapat tugay na naging topic.
2: Dapat nag-text.
3: Dapat tugay na naging topic.
2: Dapat subungan naging timing na mo, abin na mo aras engineer. Ay siya ginayang eksperto da.
0: Hambal nila, pwede hindi maliwat-liwat every week.
2: Basta importante din, di, nang lain ganyan ang ma-offer ni Dietri Bayo, compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. So, inom gid Dietri Bayo. The only D3 nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin D3. Dietri Bayo.
0: Correct.
4: No? Impormasyon sa ikayong gawas.
0: So, kung ikaw mahilig mag-party-party, no? Multiple partners, mahilig ka, no? Damo ka gid kag gwapo ka, damo ka partners.
2: Kulang na all gwapo.
3: Kulang gali niyang budget mo, 150. Plus 8 gili. Ay, plus pilang, Dietri Bayo, plus 14.
0: Pesos. Kagamay ka bagay.
3: 164.
0: 28 pesos, no? Putiktado ka na. Sa mga friends na da, nga medyo sexually active, mag-Dietri Bayo, kaya hindi na sa tangkaso ubusip on, kagilanat ikaw protect tahan sa Dietri Bayo, pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kag gonorrhea, ikaw aamligan sang Dietri Bayo. Kanto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom Dietri Bayo. Hindi mo nagainom coenzyme Q10, hindi mo nagainom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang nga gitwag brain.
3: No?
2: Muna mo, kampiyon mo na mga sikat lang sa mga pagtuon, Sir Boy. Nga, Q10, vitamin E, for skin, for your gut, for your brain, the best nga antioxidant, no? Napanami sa imo nga vision, imo reproduction, dali ka makabata kung pala inom ka ning Q10 kag vitamin E. Pero damo ga inom nga wala effect sa ilang nga lawas.
0: Okay
2: nga.
0: Reason
2: why?
3: Ma-absorb.
2: Wala ma-absorb. Dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sang Dietri Bayo para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gig adlaw-adlaw sang gitawag nga Dietri Bayo.
4: Dietri Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Calagaster Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang Dietri Bayo, mas naging klaro kag alerto nga ako pamilsaro. Dietri Bio, ang Dietri. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may Dietri. Dietri Bio.
1: Kag ang medium chain triglycerides nga ara sa Dietri Bio, no, nagpakita ini sang makabulig sa pamuhin sang timbang, no, sa mga pagtuon. Kay ang MCTs or ang medium chain triglycerides nga ara sa Dietri Bio, nagahatag isa sang feeling of fullness, dasig ka mabusog, no? So ang Dietri Bio nagapa nami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin. Ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita. Kung nagaadlaw-adlaw ka naka Dietri Bio, no, mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
0: iyo
1: na magkuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog kasang Dietri Bio.
2: Siling ni Lydia William na buyan ko man pa-price ko gulpi ba? Makaon pa ko tani pa-price.
0: Katuntos sa gabligan. One pop, two pops, pwede man pa-price. ang D3 bio puno man siya tawag medium chain triglycerides lower niya by 10% no in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas hindi ka pa magtambok no because low number of chains makita will nga tawag nila ng carbon chain sa medium chain triglycerides no. So dasig ang metabolismo sini diretso ni si Muatay para mausab dayon sa imo lawas unlike LCTs nga damo-damo pa sistema 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT set 3 steps lang usadon dayon sa lawas mo no. And not only that no, ang byproducts ni which is ketones, ang ketones ga provide man energy sa brain. Well, labot ga provide energy sa brain, ginasiligan, ginatapuhan ang imo utak. That's why kampyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton, niwang ka, sexy ka, mag D3 bio ka na.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi type. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang juice magapakamay sa tuntunan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy.
6: Hi, I'm Margot, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Propon stress, kagpulaw. Paano nga, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused. Helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan yung brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton seguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtiner sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyong mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor pirmi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sining tion sang Bagyo. Maghalong kita kag indi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
5: Free bio with physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
5: D3 bio, ang D3 yung may physio, ang physio yung may D3. D3 bio.
11: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlong hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
12: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
13: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inisuking ng mga butika.
14: iBerry for a clear and healthy eyesight. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
15: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
18: you need toothpaste for brushing every after kumain!
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula!
18: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
16: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
18: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
16: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
18: ACS!

0: believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS.
1: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kon anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
2: Ohoy! Kidney care time!
3: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, dahil nagapasalamat ko sa kidney care.
4: You care? We care! Kidney care!
5: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
6: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
7: Estudyante ka ba lang nga sige lang, laptop o kon cellphone?
8: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
9: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
7: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
8: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
9: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
7: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
10: Ako gli si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na ko nun eh. INB Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nalang sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon palantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
11: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa Misuki ng mga butika.
12: iBerry for a clear and healthy eyesight. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: and polycotton. Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Tribe Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
2: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indikit ko makakaon sang sakto, pero may lang kugasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong, nagnami na akon pamati. Ati, bugit katama.
1: Mighty C, mabaka mga butika.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm!
5: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumaka Blue sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS.
1: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
1: Kasi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
1: Nga nagkapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
6: Garantisado.
1: DTX 500.
7: Makikiraan.
8: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
7: Salamat, iho.
9: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino. Matulungin sa kapwa.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
13: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatigan ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala na kasakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
14: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
15: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uwi ng sakit.
16: Plus Gold.
17: Ako si JL. Pagpangumang pangabuhiang ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magkumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake na arthritis ko.
16: Sanfon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
18: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
19: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at low-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
20: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
21: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong, aton pamatian si Doc Hiko.
22: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
1: Mabakal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm!
5: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumbaka Blue sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS.
0: Life Extension Vitamin D3.
2: Nerelito, Dayon, Senior. Sa kabanban ng uton, ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung aspirasyon, ang kispot mo kung isa, Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na ba't siyagaan ko nga? Duhin ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, nakakapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Ganto ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon. Timan, bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Oo, ikaw! Nakapanghimos ka na? Nakapanglaba ka na? Nakapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
23: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakod sa immune system. Ang immune system, amo ang soldado sa lawas para kung may mag-atake yung mga viruses kag bakterya, ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayo na gobra? Mag-Dr. Pinoy's Squalene Capsule ka na! Dr. Pinoy! Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
24: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Kaya inom ko Mighty C. Alkaline Vitamin C.
26: Kagsubong ka namin isa kong paminsara.
24: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
27: Gig

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
4: Good thing may Samsung Gold Coffee Mix.
3: Maluwas na manamit gid,
4: may free collagen
3: ang guta tayong kape.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
2: lalakas
5: at gaganda ka pa.
6: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag 4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
7: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom, wala na ang galwaluha kagpamulang akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
8: Ang Iberi mabagang sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyong suki ng mga butika.
9: Iberry for a clear and healthy eyesight.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Busog-busog ikaw to nila.
12: Ako man, bro, galot.
11: O, ito yung bro, kuske.
12: Busog-busog, eh.
11: Utila ka tata. Bayari na to tulilot.
12: Oh, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani.
13: Yes, sir.
12: Ay, ay, ay!
11: Ano nga, ay, ay?
12: Bro, kalot. Nadulang kahit ako.
11: Amo na, matuon na. Ay, ay nahaslo ka nga yung dula mo.
12: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Steng, may bro, kwarta ka da.
14: Kita mo, nagid ka nagtabid lang ani ko sa inyo. Wala, eh.
11: Ay, atis ka tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit naman imo.
12: Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
11: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
12: Abaw! Hindi, ah! Ari yung puspro. Kita mo niya ang unahot?
11: Uy, hala.
14: Baman,
11: tanga?
14: Hala, tanga masuot.
12: Shhh! Diskarte lang na iya!
11: Oh, no! Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
14: Hey, nagpalapit na din, waiter, mga bro.
13: Sir?
12: Waiter! Nakita mo niya nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho?
13: Ay, tanga na, sir.
12: Nan! Kita mo? Ikaw na nag-ako nga may tanang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order namun din. May tanga gali ito yung mga pagkaw ninyo!
13: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
12: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
13: Okay lang, sir, ah. Kinagamba naman ang cook namon nga kaina pagluto niya sa mga order niyo, naulaan niya na muriatic acid.
12: Ay, ay, ay!
11: Kalot, kag tulilot! Linawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manog sukot. Kalot, kag tulilot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Ang tao may madubong levels ng vitamin D sa lawas. Dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung aagi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: D3 Bio!
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Humanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang tuminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio!
9: Ang D3 Bio!
7: Yung may Visio!
9: Ang Visio!
7: Yung may D3! Makakas,
9: mga butika.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
10: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
10: Max Alaga, Max Protectado! With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ECS!
7: TTX 500.
12: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko TTX 500, buntag na o gabi.
13: Parang pila na may mo sugar?
12: 136 na lang. Na-mi inedyo kaya kong tulog sa TTX 500.
7: TTX 500.
14: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.
15: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
16: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Kinikil!
19: Uy, 150 over 100 jali.
7: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
19: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
7: Ay.
8: Papa, hindi ka magkapalaka. Ako ba't ako parte sa kidney care? Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
0: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
3: Kinicare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
10: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Alas 4:23.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.

0: by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Rhea. Ako red lang, nagalabot sang duwa ko si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodera mo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Ati nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lobang damit.
5: Charm Fab Con. Pamong pumaka blue. Tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumakablog sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sang Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyong kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ano bala ko nung rason nga may dugo sa imuhig ko?
8: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas malapit sa imo nga ginaguan sang aton nga pagpamugin. Salamat gid sa oportunidad nga ginahatag sa aton sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglanon naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ako glisikala taga Kabangkalan. Mayara o katarata. Siling sa dokbo ipo ang pera na ko nomi. INB Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nomi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon kagburon sa akon mata. Na do may matika. Blao ni daudib ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ikaw sa Iberi.
10: Ang Iberi mabakal sa Mercury. Negus Grace Pharmacy kag sa inyong suki ng mga butika.
11: Iberry for a clear and healthy eyesight.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala din ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabakal ng butika. Nuts, corn coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12. Vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga amamintay niya nga mabakod ang imu immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nuts, corn coffee. Mabakal sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3.
13: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
11: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: natin. Sa mantsat, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. For problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mga butika.

0: Nikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ahoy! Kini-clear time!
4: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
2: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Samsung Plus Gold.
6: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, kumara ang Samsung Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
5: Samsung Plus Gold.
7: Mas pinalakas.
5: Pinagaling.
7: Pinahusay.
5: Samsung Plus Gold.
8: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
9: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
10: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.

0: kag karon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalon kag tulilon.
1: O, ito, Lilot. Ah. Tapos ng ubra mo?
2: Aho, Tia Marieta. Si Brocos din din?
1: Ay, sa diin pa? Kundi ato naman, Goro, sa inyo balay eh.
2: Ma'am! Tia Marieta? Ate, sige ah. May ilis ko, anay, kay nagapanimaho lang ko kalog, ho?
1: Wow. Daw ka nami, ilang kong mag-amo ka na ito, Lilot, no?
2: Ma'am! Mag-ano, Tia?
1: Mag-ubra ka eh, para kay Lula mo. Pero, Tani, bisan magpauli si Lula mo, maubra ka gyapon. Bisan para na lang sa kaugalingon mo.
2: Tia Marieta?
1: Oo. Kaya hindi bala nami kung may kaugalingon kaya nga ubra. Makabakal ka pa sang gusto mo nga hindi na mangayo sa mga abyan mo.
2: Tia Marieta?
1: Hindi na bala magbuting tulilot. Sang wala ka ubra, nagapangayo ka man gani kay gusting ko pro.
2: Ay. Kwan! Oh, Tia Marieta. Pasalamat ko gani kay Bro Gusting. Hindi kita dalok lang si tao.
1: Ate, sige ha, kay mabalaan ko lang ang hukukan mo. O kung napangayuan mo pas Gusting ko, ako gin mabaldas si Bro.
2: Lumain pa, Tia Marieta.

0: Tolilat.
1: Abrakalat.
0: Lapit na lang 5, lapit na lang 5 mil. Lapit 5 mil ang nagasto mo kay lola mo sa pagpa-check up lang?
1: Oo, oh, abrakalat. Dala na dira pa laboratory. Pasalamat ko gani kay okay man ang resulta sa labya.
0: Ati mayo, mayo. Sabi ko bala na ibala kung hindi ka na mapuslan, Tolilat. Kung pabaya ka na lang klase tao, gali kay. Pwerte ka kung makaalima sa kadugo mo.
1: Ba? Hindi pa. Bragalot, talagsama lang na ah. Kakisa pa, kadugo ko gaya si lola edad mo. Uh-huh. Hindi ko muna siya mapabayaan.
0: Din pabilib mo ko sa buong Tolilat. I salute you. Ikaw na din, Tolilat.
1: Bragalot.
2: Mapauli na ko sa lugar ta, Tolilat.
1: Lola.
2: Paupod ka.
1: Ay, ay, ay. Lola edad. Sano ka mapauli?
2: Buwas, aga pa.
1: Huh?
2: Okay naman ko ah. Nakapaliwaliwa na ko di sa inyo. Kagpasalamat ko bala sa imo, Tolilot. Kay Kalot, kagusting. Gawala nyo gid ko ginpabahian.
1: Lola edad.
0: Lola may edad? O, tila. Sano ka naman mabalik-balik dis balay?
2: Abot ah. Kung makabalik pa ko di ah. Eh, base hindi na ko na makatos nga.
1: Lola! Amo na lang ni Ganila, ho. Oh. Ang ginbakal pa sa imo nga mga vitamins, emnon mo ni gid, ha? Ha? Kag hindi ka magpagutom gid, ha? Pangita ka sang upot mo sa imo balay. Hindi pwede nga ikaw lang isa sa balay mo, Lola.
2: Amo na gani, husto ka gito, Lilot. Napaminsaran ko gani, gadaloon ka na lang. Agod nga may upod ako sa balay.
1: Ay, ay, ay, ay! Lola, ay, ay!

0: Ano bro? Talon ka din ula mo sa pauli niya?
1: Kulilot, upo ka lang.
2: Ay, hindi kaya mag-upo niya sa iyalubrokalot kagbrugusting ha? Damo to yung mga pakaisahan ko, kag mga bata sa mga pakaisa ko. Sila tumabantay kay lula eh.
1: Uy, kinahanglan ka ba sa tikulan to nilot? Magdesisyon ka sa tang buhay pa si lula mo. Kay basi bala ko maghinulsol ka na suli eh.
2: Nabukalot! Nabi nga may hinulsol git ko.
1: Kaya hindi bala, laon na siya?
2: Oo! Oh. Na!
1: Hindi bala may balay na siya kagduta?
2: Oo!
1: Basi bala kung hindi ka tumagganto sila lugar, imbes nga sa imo na ipapanubli ang balay, kagduta, hindi na lang kay siyempre wala ka nagupod sa iya, Mau!
2: Ay, ay, ay! Mau, kala!
0: Wow. Isa pa bro, ha? Kinahalan ka ni lula mo. May itad na sa kada!
1: Gusto na!
2: Anay ka bala, anay ka bala! Natapog yun ako katuha, mga bro!
0: Tulilot, wala bro.
1: Tulilot?
0: Aw, okay. Kinahambala lang ka lang namon kay... Mahal pa ng bilin balay sa balay kagduta niya.
1: Isip bro, agud wala sa hinulsol sa ulihe.
2: Ay, ay, ay!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Charm!
4: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdong kumakablog sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
0: E3 Pio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Huwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: E3 Bio. Ang E3 Bio. Ngamay BCO. BCO. Ngamay D3.

0: Heavy duty katino sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Dali kasi napit akong tuhod.
2: Arthritis na gali.
3: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
2: 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan.
3: Wala na ginabalik ang arthritis ko.
2: Tibog, di kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
4: Hi, I'm Margot from Desk Officers sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused. Helping to be confident to face guests with some stress. Go pa ka! Stress tabs!
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Ang baha, pwede matabo, bisan, sano. Ang pamangkot, handa, kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG, kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar, kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Likawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes magamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdom, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
8: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
9: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
10: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
11: iBerry for a clear and healthy eyesight. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS TTX 500.
12: Gina Cano, ang ginabatyag ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya baywang.
13: Sisa ka pila ka mag-inom
14: sa TTX 500.
12: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
14: Subong, kamusta?
12: Uy na, halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-ginabatyag.
1: TTX 500.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
16: ACS.
19: Paano ka makahilway sa cancer nga balatian ko lang imo nga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
21: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
13: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
22: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
23: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
24: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
1: Be MXtraordinary with MX3.
25: Ahoy! Kidney care time!
26: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
27: You care? We care! Kidney care!
1: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
28: Ako Glisicala, taga-Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa Dokvo, ipa ang pera na ko nun eh. I and the Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nun sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request Iberi.
10: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kung sa inyo suki ng mga butika.
11: Iberry, for a clear and healthy eyesight.
29: Alas 4:46.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
1: D3 Bio.
30: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ng pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Polycotton, 7-1-cha, malupit, saka maino, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
2: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: Capsule. Also available, Remind Choco Mix.
1: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balagian sa kidney.
2: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Intestingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mapudlay ang pagpagigil ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care, kay nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
0: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
3: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anong uwi ng sakit.
4: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidaan sang anong kabulan hasta 59 months. Makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintana nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaya. Balatian nga tipdas das kag makaiha tap na unta, dali na kag magpabakuna sa MRC.
5: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila na kadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng nga ma-poison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kay hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN. Number 1!

0: part po ng Chamagueta. Nakita nyo si Tulilot?
1: Oo, nadapit yung mato si Lola ya kaina kag may bitbit nga bag.
2: Hala, mabiyan na di sa aton si Tulilot.
3: O kamubalaya, kung ano lang madumduman yun, no? Ay, hindi ah. Idolong yun lang si Lola ya sa ilalugar, pero mabalik lang siya dayon.
1: Ina, kung makabalik pa siya!
3: Park? Ay, abi nyo, nalamian ko ba na kay Tulilot? Bisa na pakilala ta sa iya, daw gunggong lang, pero madinumdumon siya. Ha? Mapinalanggaon.
0: Hmm? Cha, mayo eh. Cha, Marietta. Amo na gani, pasalamat gid ko nga nag-abot siya sa kabuhi ko.
3: Hala!
0: Rosel! Nagmurahan gid mata ko mo? Siyempre, pasalamat ko sa iya. Kahit kung may kwarta sa iya, wala gid siya yung nagakalipat nga suportan si Smiley sa feeds kag sa vitamins siya.
1: Ang abita nga pawala lang na si Tulilot, hindi gali. Nangita mo siya gali isang ideya kung paano yung mapakaon kag maatipan si Lula yan, no? Bisan may obra siya.
2: Piyara na, Roslyn! Sagda na si Tulilot!
0: Hindi ko wala kaya, hindi ko sa iya. Friends lang kami na iya. Kag never ko siyang sabton bisan ano pa kaayos sa iya. Kaiti, lain mo niyang type ko kag hindi siya. Mga Mario, yung grong bet ko, no?
1: Roslyn!

0: mo, grabe ka man kap ba? Palangga mo gidya si Tululutya. Iservisan mo pa siya ng si Lola.
1: Ah, sus, agamay lang na yung abulig.
0: Bilib, gusay mo ba lang kap mo? Sa mga tigulang gali pareho mo, may baratsyagon kagid, no?
1: Hala. Ano silig mo? Ano nga ba, tigulang ang pareho ko?
0: Tuod man kap. Kita mo ha, hapos sa imo pangayuan bulig kung tigulang na. Ay nga, akapaw, doon na tanaw mo manda ang self mo.
1: Hala! Gali! Husto na ha! Kaida ka pa na nagalamada! Karo na! Sino tigulang? Ako! Ay!

0: kabala kayo, mastigo lang kapag nilang tawon sang sa akon, pro! Kap, amo na ang lain sa inyo! Kahit kung manginde ko maghatag bulig, malain ko! Lason ko mabulig ko, may ihambal ka mo gihapon sa akon! Diba ano na lang ko, be? Tulok-tulok, konta na lang ka mo! Hindi na lang ko gawin magbulig, ay, Kate! Amo man ang ginahambal ninyo sa akon mo!
1: Gusto!

0: Na bro kalot? Bro do, ay chansa nga magpauli si bro tulilot di hao?
1: Diba? Hindi bro, gusto nga magpauli to siya.
0: Paano ka nang kasiguro sinakay ho? Alas 10 na ho eh, pasang kaabot ho. Nagduloon lang to kay lula niya.
1: Eh, kwan, layogin man tong lugas ang lulaya mo. Kita mo bro, aga pa siya naghalin? Wala pa siya makabalik?
0: Bro, mabalik pa yan si bro.
1: Oh, nakara na siya gani ho? Na,
2: arin ako!
1: Yeah, yeah! Eh, wala ka na palibak. Wala ka na palibak ang tuntoy ah.
2: Bro, tuloy na! Uy, kumusta ang biyahe mo? Okay lang mga bro! Ato na, nadulong ko na si Lola Edad. Kagintasta ko naman to sa Saia Balay.
1: Ah, oh, mayo bro, mayo git.
2: Abin yung bala mga bro, naluoy ko kay Lola Edad.
3: Uy.
2: Nakapaminsan man ko nga, kung kita ayan magtigulang, may maalimaman ayan sa aton.
1: Siyempre, wala.
2: Yay! Bro Kalot, ano nga wala man? May aragid eh. Ako ya, bro Kalot, sa tanan nga kaayo mo sa akon, ninyo ni bro Gusting,
3: ay,
2: maiyatag man ka mo sa akon kag sa wala, aragid ko yan para sa inyo.
0: Wow, bro Tolilo.
2: Oh, nakalaan na kuya kay Lola Edad mo nga dapat gali. Mangin maayo ka nga po o kunutod.
3: Oh.
2: Agot nga sa uli eh, kung magmasakit ka. Bisan isa sa mga hinablusan mo, matatapsay mo.
1: Wow.
2: Kamuya mga bro, hindi man ta magkadugo bro. Ang heart ko, aragid sa inyo.
3: Uy.
2: Sobra ko pa kamo sa pamilya. Oh. Nangin maayo ka mo sa akong katuwa. Kamuya ang nakabig ko nga pamilya.
0: Wow. Bro, Tolilot.
1: Kung pamilya mo kami, Tolilot, dapat himuon man na ang responsibilidad mo dili sa panimalay ta, Tolilot.
2: Ha? Ano nga responsibilidad?
1: Mangita ka kwarta para sa pamilya ta. Magdigamo ka, ha? Maninlo ka sa balay. Pag kung may kwarta ka, hindi magpag-usa.
2: Insakto na, bro! Tulila! Mapuligay kita ka magang panay.
1: Gusto.
2: Hindi, magura mo sa'y!

0: sa kada pahid.
1: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingal ko kuno inom sang Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gin ako. Isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
5: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
7: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
8: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsing suking ng mga butika.
9: Iberry for a clear and healthy eyesight. This newscast is brought to you by Kidney Care. This newscast is brought to you by Iberry.
10: Life Extension, Vitamin D3.
11: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
17: For the Lord takes delight in his people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tunay, natural, at original.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
20: Help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
21: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
20: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
4: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
23: Uy, 150 over 100 jali.
24: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
23: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
24: Ay.
25: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
26: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
27: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
26: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Super Fiber.
28: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin. Nanguhin kita ko, nag-how kon nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
0: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
1: Alas 5:05.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: Para sa matilong na dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy gatay,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may mataas ng antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Mas tatilo ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500.

0: Sponsored by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Sunfone Plus Gold.
4: Ako gali si Shirley. Pahimigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa akon na imnan ko kuno sang Sunfone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Sunfone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfone Plus Gold. Sa mga butika. Nance Corn Coffee.
5: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulobrahon sa balay.
6: Ang Nance Corn Coffee
5: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
6: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
5: para magpabilin ka nga healthy,
6: focused kag energized.
5: Nance Corn Coffee.
7: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
8: Ako gli si Carla, taga Kabanghalan. Mayara o katarata. Siling sa dokto, ipa ang pera na kunomi, ay in the Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko lang sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa apon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, equals Iberi.
9: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kag sa inyusuki ng mga butika.
10: iBerry for a clear and healthy eyesight. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
11: ACS. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: GTX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: Yung mga blood sugar test.
6: Kaya itong score ganito?
4: 470.
6: Nagtiko 2
4: sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang yung mga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sa GTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
3: GTX 500.
7: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
3: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumakablog sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Clear time.
10: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
2: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
11: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumadlaw adlaw sang super fiber, mabakal sa mga butika.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Bander, may lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bow May Alibio Gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
3: Pahanumdum hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa sining at iunsang tig-ululan kag bagyo, ginapahanumdum namon sa tanan nga manginisda kag mga tag-iya sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magtalawod, siguraduhon nga maayo ang kondisyon sang inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indi gid magbiyahe upon magpalawod malain ang tiyempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magaling, ipahibalo sa inyo pamilya upon barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasi nga responde upon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako gali si Chloe Dil Santos, isa ka teacher kag nag-take kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
4: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Number 1.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa ako matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: You need toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
8: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Nagkadto ko sa binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang nahambal niya, Dok, sa una niwang-niwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
11: Wow.
10: Kaya gusto niya pa rin dyan magniwang, kayo pareho ko no sa ako, nahambal ko kanami, nagilang sang lawas mo. Tapos, gin-compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI. Hambal niya, niwang, yung kudok sa unas niya, nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
12: Hello, anak.
13: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
12: Ganyan ang Pinoy.
14: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
17: Alas 5:19.
18: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Kidney Care.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
7: D3 Bio.
19: Ako si Karen, nandang mong isang akon hair fall, nag-indik man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag nag-hining akon buhok, kag mag-hinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3, gamay visio. Ang visio, gamay D3.
20: Pabakal, sumang muli ka.
21: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
22: Charm, Fab, Con, pamong kumakablong, tanggal amoy ko lumang, sa bangon ng Charm.
23: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
22: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
24: Evergreen Herbal Capsule.
25: Ako si May Nano.
26: Duha ka tuig na nag-bleeding ka?
25: Oo, oh, tumar ko Ibirigreen. Wala, ay wala na yan. Hampid ko ron, wala na. Ibirigreen Capsule kay Bitibo kayo.
24: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Supple Plus Gold.
27: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsa kong pare ko, magtumar ko sa Tone Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na luadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
7: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Kung galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisaki, kidya katama. Di ang basang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
5: And Dr. Suzette.
6: Ito po si Dr. Bernie Ong.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
9: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
4: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano nga, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Go pa ka! Stress tabs!
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
14: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kagdasig git ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
15: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
13: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
14: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
15: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
13: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
16: This newscast is brought to you by Kidney Care.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Intigit ko makakaunsang ang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, akti bugit katama.
2: Mighty C.
4: Mabasa ang abutika.
2: Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Ban, pero may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bo may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
2: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
6: Mahigpo bala ang imo dugo?
7: DTX 500!
6: Masamit ka bala ang gina-energy?
7: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
7: Ang nagatindo sa imo mahigpo nga dugo?
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga energy?
7: DTX 500!
6: Masalikan DTX 500!
8: Megaman Urban Rasul. Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
9: Megaman Urban Rasul.
8: Wala side effects,
9: wala palpitation,
8: kundi ginapabaskog pa ang imo kurason.
9: Yara lang
8: sa mga butika.
10: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Sample Plus Gold.
12: Ako si Angie.
13: May bukol ako sa breast ko.
12: Kamangkot ko dason kung ano maayo diri.
13: Lamo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
12: Dani amo man akon gintumar nga suplemento.
13: Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
2: Santong Plus Gold. Makat sa mga butika.
14: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ipin ay Max Alaga.
14: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
15: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
14: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
16: ECS.
17: Life extension, vitamin D3.
18: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesha, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pasang na work.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3, tunay, natural at original.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Oras sa RMN Iloilo, alas 5:33 sa hapon.
8: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo. RMM News and Public Service. Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama. RMM News and Public Service.
1: News and Public Service.
7: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpanganagan sang RMN News and Public Service sa karunyang adlaw sang Sabado Petsa Utsuna kita sa bulan sang Agosto tuig 2026. Welcome sa aton siring pagpanganagan sangalan sang serbisyo publiko kag sangalan ni Rajuman Magi Malariado. Ako si Rajuman Mon Yales Kapalihan. Sa subong iyang adlaw sang Sabado, maulanon nga adlaw mga karadyuman, no? Malinkay na sang aga, sige lang ang buo-buo sang ulan, no? Bangot diya sang nag-epekto sang hangin, habagat, diri sa aton sining lugar sa may Western Visayas sa mga karadyuman. I-check ta sa diri madugay ang aton sining pag-asa Iloilo, no, sa sining sitwasyon sa aton sining panahon sa subong iya nga hapon, no, ibaloon tabi karon ang dalagan sa aton sining panahon, no, kay base sa nakita naton nga weather map, no, do wala naga lasaw or naga ina ang mga panganod nga nagatabon sa aton sining lugar mga karadyuman, no. Kamusta on tabi karon, no? Kamusta nang dalagan sining panahon kaga sa weather outlook ka mga karadyuman, makita naton nga for the next days diri sa may syudad sang Iloilo, mangin magalumon kag maulanon ang aton sining palibot. Subong adlaw kita sang Sabado mga karadyuman, no? Ang nagatupa iyang ulan is ara mga karadyuman, no, sa 13.89 millimeter, no? Amoning sitwasyon sa aton sining panahon subong padayo ng pagtupa sang ulan buwas nga adlaw sang Domingo, the same gyapon, no? Partly cloudy skies ang aton sining mga inchempo tub-tub ina sa adlaw sa Miyerkules, pwede medyo malawig-lawig pa, no? Ang ma-experience naton mga karadyuman sa subong iya o nga semana, no? Sa sining panahon nga aton sini iya nga gina-experiencehan diri sa may palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo. I-check ta sa diri madugay ang aton sining pag-asa Iloilo at the same time ibaloon ta karon ang aton sining sitwasyon sa palibot diri sa may syudad upod man sa RMN News Team with Radyoman Marjorie Herbo Miane. Yan na nga itong sining dalagan sang panahon. O kuwao na ito nanay ang itong sirkuleksyon upod sa baga sa Ililo.
9: RMN News Panahon.
7: Upod na itong sa baga sa Ililo, Engineer Ferds Rubin. Sir, mayong hapon, Engineer. Live ka sa RMN Ililo.
10: Yes sir, mayong hapon kay sa aton mga tagpalamati no mo niya aton latest weather update sa subong na August 8, 2026. Sa karon, southwest monsoon o hangin habagat among nag-aapekto sa Luzon kay sa may Visayas. Samtang kita diri sa Western Visayas, generally magalumon ang kalangitan, may posibilidad sang mga lapta-lapta nga mga pag-ulan panggalat panag-uob dala sang aton nga southwest monsoon. Kasarangan, tumabas ko nga hangin naman, halin sa nabagat na nakatundan, ang mga ibabaw sa Western Visayas. Sa diin, kasarangan, tumabalo dati ang mga kadagatan. Aton nga temperatura, yara sa 24 tubtob 30 degrees centigrado, adlaw magtunod ala sa 11 sa hapon, kumubot lang buwas ala 5.39 sa kagahon. Amo niya itong latest weather update sa Lenderis Pag-asa, Ililo, Ferds Rubin, madam, maging salamat.
7: Engineer Ferds, so,
10: yes, sir.
7: Sir, ang weather outlook na ito, mangin kapareho ang ginabatsyag na ito nga tiyempo sa masunod man iyang simana or medyo may arasang development or mag amatamat na init, sir?
10: Possible sir, may mga galong-galong gitagyapon, gag mga pagulan-ulan, pero ginalantaw na ton, possible mag-expecting na ton, mag-generally improving weather kita by Martes pa sa Dasun nga simana.
7: Ah, oh, medyo malayo-layo pagaling, no? So weekend na ton, mangin maulanon gid subong Engineer Ferds.
10: Yes sir, may possibility gid.
7: Okay. Pagkit nga salamat Engineer Ferds Rubin sir, dara sa inyo sa may pag-asa Ililo Field Station.
10: Thank you sir, and salawat, mayong adlaw sa tanan.
9: RMN News Panahon.
7: Connection naton sa pag-asa Ililo, Engineer Ferds Rubin. Oh, mugid ang tiempo naton bo sa Martes pa ang improve weather naton mga karadyuman, no? For this weekend, no, kon medyo may mga ginaplano kamo nga mga biyahe or sa mga riders naton na long ride, no? Do hindi manami ini nga semana no for long ride no kay man medyo maulanon gid siya no diriya sa palibot naton mga karadyuman kay mayara pagkita sa mga flood warning subong no ang ulan sigi-sigi ang tupa diri sa palibot naton no sa may Western Visayas sa mga karadyuman no so halong-halong sa gyapon sa aton sining mga kauturan no sa aton sining palibot. Oras naton alas 5:39 na sa hapon. Standby no sa dili madugay kay check tang aton sining RMN News Team upod man sang berita with Radyoman Marjorie Herbo Miane no ining update mga karadyuman sa tong nagpangagaw sang armas sa lutang no ining manug pangilimos bala to no ang nagagaw sang armas lutang sang gwardiya sa may city proper area nario pailan sang kaso sang aton sini nga mga kapulisan mga karadyuman pero tani karon nandugang nga update diman sa aton sini nga pag pangalagad at the same time nagapadayon man ang ginahimo iya karon nga preparasyon sa aton sininga commission on election sa pag preparar for the barangay kagsangon niyang kabataan election despite of these proposals nga ginaduso karon sa may kongreso sa pagpaiway na naman sang election no di nagligad nga 2025 supposedly December ginpaiway na ning eleksyon no that time na in ang reason sa to no sa subong ang rason naman kay tiko mo nga gatubang sa krisis para makatipid ipaiway mga karadyuman ang eleksyon but according sa Commission on Election hindi man silinggid nga makatipid gali ang pungsod ha kay mayara na niya sang budget ang eleksyon. Ha? At the same time, ang kwarta, hindi mo ni siling iyang ma-reallocate mo mga karadyuman pabalik iya sa may iban o kung ma-reallocate mo sa iban iyang mga galastuhan, no? Like sa mga ayuda, bangod man kay ining nasambit iya nga pundo, igabalik mo gid sa national treasury mga karadyuman, no? Pagbalik mo sa national treasury, obraho naman sina matigayo naman iyang ma-request, no, for another budget para mangin legal kag mausar sa usto ang kwarta mga karadyuman. Hindi kay siling magamit mo ini, no, sa iban gilayon iyang pamaagi. Hindi ka subong sina kahapos, no, saan ginahambal sang mga congressman nga nagaduso. Muna gani kung isa nagalibog ulot na kay mahambal sila nga naga patigayon or makatipid ang gobyerno kung sa iluhon mo mga karadyuman. Pero ang problema diri kay nagadugang gyapon sang gasto ang aton sini nga gobyerno, kiti maliwat kita naman, no, preparation sa bahin iya sang aton sini nga election mga karadyuman, no, atan bay dugangan tani karon sa dili madugay kay kuwaon naton ang dugang sitwasyon karon sa aton sini nga palibot subong iya nga hapon. Na okay na Rajuman Jason. Okay, sige. Konta na yang balita pod kay Rajuman Marjorie Herbomian ni sitwasyon sa aton sini nga palibot subong nga hapon. Kamusta hunta diri sa aton sini nga pagpangalagad.
11: DYRI Rajuman Report.
12: Rajuman Mon, mayong hapon sa ating mga kauturan. Kaina nagtupa ang ulan, pero di kakusog kaina sa ulan, Rajuman Mon. Pero subong ang mga tanion, wala sang pag-ulan, no? Diri sa may syudad sa Iloilo, siguro mga kaina mga banda alas 4, alas 2, alas 3 nagbubo ang ulan. Pero subong ang hapon, makanay, wala man sang galom. Kag nanotice natin nga wala sang shadow nga pagbaha. Because sa pag-check natin kagina, ang ano ganini, hunas, ang suba sa karon, subong nga hapon, Radyo Man Mon, na check namo sa taytay kagina ni Papanglikok. Makuduway gimat baha kay hunas.
7: Hunas, no?
12: Oo, tiko medyo taas-taas, di, may pagbaha-baha. Pero ti, kagina, kita nato naman na gani hunas, kagati wala sang, kundi, basog ang ulan. Pero duway ginaglawig ang tawag niya gilibot nato. May pila lang kaporsyon nga nahabal nato. May gamay nga stagnant waters. Pero hindi siya kaangay nagligad nga grabe ang baha. No, kadasig sa mag-subside sa buong. Kaya sa nadumduman nato, nagligad. After sang grabe nga pagbubo sang ulan, ginalagas ini sang mga taga ICDEO. Agud sulsugon, no? Ang mga barado ni bilang nga mga drainage. Kaya may mga buho-buho na nga bilog, Rajuman Mon. Namun ang sagad nila kasulsog. Sa Kilid, abla ka may plaza, sa may Werbana, ang drainage sa the square, dira abla sa may waiting shed, sa may hydrant na lapet, sa square na, ginapang sulsog Manila. At kundi, dasig mag, ano ni, madula ang tubig baha, Radyo Man Mon. Sa aton diri madulo nga balita, napasakaan ang kaso nga 2 counts, ang frustrated homicide, ining nagapangayimus bala Radyo Man Mon nga nang agaw sang armas luthang madumduman nga gi-interview nato ni si alias John 28 anyos sang Dilaram City proper siya ni ang nadakpan sa bypass before sa lapas kag ang nanghandos sa kuchilyo sa may Central Market pagpwesto tublang naginagaway Radyo Man Mon siya man eh. So naghibi-hibi siya sa interview nato nga do wala sila kung maginhimo malain pero wala nagatulo ang iyang aluha inang do kabalog lang mag-acting.
7: Pero artista man galing eh.
12: Oo, pagwa sa CCTV, sa gali yan ang una, sinunod yung itong gwardiya nga manog ilis sa likod. Kagin una nga komisyon, tinagwarning shot ang isa kagwardiya. Titi, under threat na sila mo, madyumagawon mo. Tapos din pitik niya pagid. Wala naglupok, rajuman mo. Ang isa kagwardiya, sa piyak ng establishment niya nagpasalba, kundi pa ilang kaso, illegal discharge. Gin-clear ini sa prosecutor, kati mo file ka bala. Gin-clear, wala gin-baton because na-establish na self-defense. So, grabe, mag-hibi mo. Inang, syempre, ako bala nakatubang.
7: Noon, grabe, patihan mo yun.
12: Wala, gin kami yan, ma'am. Gamawa mo, ginasaya ka. Sarang lupang alimos lang kami. Tapos, siya gali ang supog sa CCTV, according sa pag-check sa police. That's why nga ang kaso niya subong, 2 counts of first-degree homicide, kag-aral sa subong sa may police station 7, naka-detain Rajuman Moy.
7: Ano gani kasi? Droga? Nabaybas gini siya no napriso?
12: Nabaybas na siya, ginako niya, nabaybas siya. Kag napailan mo siya kaso nga nagpanghandos, tumula ko chilyo. Tumulaan mo to sa Central Market, nga nag-rinamo sila nga gabi. Na siya man to, ang involved, nagpinang-maoy.
7: No? Pila gani edad dyan ni Rajuman March?
12: Ha?
7: Pila edad dyan sini?
12: 28.
7: Bata pa po mo na ning iyang ano, taga, nene, taga Lapas?
12: Dilarama City proper.
7: Wow.
12: Hindi mo ko grabe man nga, ibi-hibi ka. Kuhanin lang do, kita mo tong video, interview natin nga do, api-api gid siya bala. Nga mo nagkapangalimos lang kami.
7: Victim gid siya?
12: Oo, oh, kami minihimo nga malayang kapangalimos lang kami kagtanan-tanan. Tapos nagwa sa CCTV niya siya gali iya. No, ang nangagaw. Yung try niya pa daw yung pitkong Rajuman Moon. Eh, medyo mo ko naglupok to. Ito yung gwardiya yung ga-duty lang daya mapatay tungkol sa iyo naging himo.
7: Namin ipapitik so, manang itlog yung Rajuman Mads.
12: Eh, amo na ganyan hambal ko. Nakita ko kita ano sa mag... Kita ko sa'yo paano mag-ibihibi. Eh, tanan mo nga daw. Ba ko man eh. Bala mo akong gahibi. Lang pwede na siguro ka-apply. Sino ganyan oh. Na... Sino na gani nagapang-train na bala nga mahibi-hibi, kaka masinggit-singgit, kaya na bala sa Facebook, na bala nga artista, bala gapang-train sa mga acting, bala? Ang gaupod yun yung facial expression, gaupod yun yung luha na lagi kulang mo.
7: No, kagi sa workshop?
12: Doa mo, guro. Tinamin ko bala, grabe blang guts mo nga magpa-luoy-luoy ka, maghambal nga wala kami nahimu, malain. Aba, nagadipinsa lang kami, ma'am. Nga pangayong-ayo lang kami para makaon, pero yun ang nakitaan ka.

0: party niya, no? Sang aton sining mga kapulisan kay pailan gid siya sang kaso, tiko na pitek mo to ya karon ng gatilyo kag lumupok abito, oh, pataya ang tawo tapos mapa gwa ka pa kato, ikaw ang biktima. Ay, papitek ko rin ganing itlog mo, pakapulo, kabisis ka ron. Makitaan mong party mo ay. Te, maning dapat man halalungan sa mga utod naton, no? Sa mga utod naton na gwardiya alerto, gid ka mo, no? Hindi kita magatagsang kumpiyansa kay kunkis ang tawo naga siling mo dumayo manang dalagan sang iya sining nga panghuna-huna, no? Gulpi lang siya mga agaw sang armas, mang pitik pati ko na patay abito karon. Ha? Di dapat subong patilawon gid ni, ha? Sa prisuhan bata pa, 28 anyos, no? Hindi mayoning ginaobra niya mga karadyuman, no? Kasi may mga former man siya nga kaso, no? Diri iya sa may syudad man sang Iloilo. Stand by aton sining pagpagalagad mga karadyuman ni Check Taman, no? Ang aton sining mga tagpalamati subong hapon, no? Diri sa may RMN Iloilo si Cas Broadpit Madera Bistuer Casper Pit Madera Bistuer Sir Stephen Fanega and of course sa kay si Casper Pit Madera Bistuer Sir Stephen Fanega si Tatay Roger Amido, no, kay sapon niya nga si Hilway sa may barangay Libong Kugon, Saraga, Iloilo, no? Kagsa kay Kas Jan Pirutso Sumagaysay, no, sa barangay Pauputan Iloilo, kay Tuto Brixio Pareño kasi sa Pareño family, kay Sir Rocky Penuela, mayong hapon, no, salamat gid sa pagpamati. Good afternoon mga kay Sir Stephen Fanega. Greet sa happy birthday kay Mila Olivares Ravena from High School Batch 74 sang San Agustin, Iloilo, mga karadyuman. Sige, no? So, standby sa aton sining pagpangalagad diri sa RMN Iloilo.
1: RMM News and Public Service.
0: Maulano na nga aton sining tiyempo mga karadyuman, pero sa dugang pagid ng mga balita, no, nga aton sining natipon, tingwaan tapang malapot ang Sugar Regulatory Administration ng SRA with regard sa sining pag-atake, no, sa mga insekto ining soft scale red stripe insect mga karadyuman sa katubuan naton diri sa may palibot sang probinsya sang Iloilo, no, kay talalo pang doon ini bangod nga dako ang mangin epekto sini sa bahin sang syudad iya sang Iloilo mga karadyuman. May ma ano to nay chip, may ma nokto ka nay dira, no, liyo gala ka nay, no, sa aton sining papag pangalagad subong iyang hapon mga karadyuman. Ang RSSI ang nag-aatake sa sining mga katubuhan naton kag isa sa mga concern karon ang aton sini nga produkto, no, ang sugar industry nga mangin apektado kay man ang harvest season will be on October mga karadyuman, no, and dako nga

0: problema ini sa bahin man iya sang sugar industry. Kay mayara na kita nga daan nga problema subong sa bahin iya sang mga planters naton, no? Sang tubo sa tama ka taas iya nga o kung sa tama ka nubo na nga presyo bangod man sa nagalapta nga mga imported sugar diri sa palibot sa bugos nga pungsod Pilipinas na iguon pagid ni sang RSSI, no, ng red soft stripe insect mga karadyuman, dako dagid ng kapirdihan sa aton sining mga sugarcane farmers, no, sa sining nasambit iya nga insekto ining peste mga karadyuman. O ano man niya kadimalas ang aton yung sugar industry, sa aton sining sugarcane industry, no. Wala tap wala pagani makabalo kun makabangon gikan sa problema nga gin dulong iya sang sining nagalapta iya karon nga mga imported sugar tari naman ginigo naman kita iya sang mga insekto mga karadyuman no kagti nagaduging gali ini kaysa tion nga mag lawig ang tig-ilinit, nangin paborable sa pagpadamo sinisaila, no? Sang sining nasambit iya nga mga piste. Imagine 24 out of 33 ka mga munisipalidad nga nagatanom iya sang tubo diri sa may palibot sang Western Visayas or sa palibot na sa probinsya sang Iloilo, ah. Ang apektado sining RSSI mga karadyuma na may mga intervention naman ang aton sining gobyerno but kinanglanon pagid no nga mapabaskog ini kay for the next season or next cropping season mga karadyuman sa bahin iya sang tubo no after sang bulan sang Oktobre after sang harvest season ay don't to kon ano kadako sang mga areas pagid nga maperde as of now mga 30% na no sang total hectare sang ginatanom ginatamnan sang tubo sa may probinsya sang Iloilo ang apektado diri pa lang iyas probinsya way ta pa na ma hibaluan sa palibot sang Western Visayas no kay Negros Occidental bas na una ini sila sa aton nga nag pangatubang sining nasambit iya nga peste mga karadyuman no kag dako ang ila sining nangin problema man dito no ang local government unit sang Negros ha nag pinanagtag sang mga ayuda dito mga karadyuman so isa man na karon sa gina plano sang provincial government through provincial agriculture office no nga matigayon ini nga masolusyonan or mapahaganhagan ang epekto sa aton nga mga sugarcane farmers at the same time ang mga pesticide nga ginahatag mga karadyuman so puli ma tagaan isang nagakaigo nga talugpangod sa aton sininga gobyerno kati kadako na sang kapirdihan nga daan sa aton sininga mga sugarcane farmers ginigo pagid kita no sang amo sini iya nga problema mga karadyuman sa aton sini nga talamnan mayo nga po lang kay Ma'am Jennifer Diaz Garhen kay Sir Larry Garhen no dira sa may barangay Wanico Banati Iloilo kay Mr. Boyet Parco no sang Western Visayas Transport Cooperative kay Ryan Jan Tabladillo sang Adgaw Tubungan AG Security Guard AG Gary sang Cebu CFI Cooperative kay Kas Alex Pedroso kay Nanay Glenna Pianera sang Tuburan Pututan dira sa George Babuyan no Ma'am Sandra Finolan mayong hapon man and of course sa kay Tita Loida, kanina ni Jeremy, kag sa bilog nga pa rin yung family, no? Pod kay Toto Brick Show pa rin nyo. Kas Catherine Sermite, dara sa Bulad Gimbal, kay Kas Romel, no? Tolindo Ilog-Ilog, kay Toto Cloud sa Miag-Aw. Kay Kas James Carpe, Security Guard ni Mundo Munding Montalbo, salamat gid no sa pag pamati. Kay Sir Pio, kay Ma'am Jean Ligayada, mayong hapon gid. Kas Marjo Mayaw, kas Arnold Arnel sa Unoy, ang si Sir Alfonso Pulsing Arparo, Ma'am Janice Espartero Chu, thank you gid no. Dara sa may Nazareth Binabista Gimaras, kay Tita Rose, kay Tita Sonia, Tita Ron Magagtito Jimmy, kag sa Gaborno family, salamat gid sa pagpamati. Bawi lang ta sa pilapagid ng mga News and Public Affairs program o sa masunod yung edisyon sang Armen News and Public Service na sa aton sining nga mga listeners na sa aton nga pagpangalagad na standby sa pagdulong man sa mga dalagko nga balita lokal mga karadyuman sa dili madugay sa RMN evening news, no? Ibaloon tang mga top local stories sa paribot sang syudad sang Iloilo sa dili iya madugay, no? Standby ya sa aton sining nga mga kaauturan ng aton sining nga mga listeners sa aton nga Facebook Live, Edgar Morales si Kanal, Ann Guay Kalumpang, Sir Stephen Fanega, Sir Edgar Labarico Senior. Salamat gid sa pagpamati. Standby na sa pagsulod sa mga dalagko nga balita lokal sa RMN Evening News. Sa ngalan na gid lamang ni Radyo Man Maggi Maleriado, kag sa ngalan sang serbisyo publiko. Ako si Radyo Man Mon Yales Kapalit.
1: Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Ban, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
4: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
6: Gigan

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kung nag-take kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akong ikaayong lawas batok sa stress.
1: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Pahanumdong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa sining at iunsang tig-ululan kagbagyo, ginapahanumdong namon sa tanan nga mangingisda kag mga tag-iya sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magpalawod, siguraduhon nga maayo ang kondisyon sa inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaliwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indi gid magbiyahe upon magpalawod malain ang tiempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magaling, ipahibalo sa inyo pamilya upon barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasi nga responde upon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Oras Philippine Standard Time, alas 6:06.
12: RMN Evening News, buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan, RMN Evening News.
11: Mayong gabi mga karadyo man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
13: Adlaw kita subong sang Sabado, Agosto 8, 2026.
11: Mga karadyo man, na kami ang inyong mabatian sa 774 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
13: Tagin nyo man kami live nga makita sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
11: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita sa pangalan ni Radyo Man Razzy Bordoy. Ako si Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
13: Ako naman si Razzy Man Laneth Fernandez Sulatrin.
10: Headlines.
11: Sa mga dalaguan nga balita, sa balita lokal, ginabaha nga karsada bangod sa barado nga drainage, ginreklamo sang residente sang Halandone Estate, Lapus.
13: Balita sa luwas sang pungso, Ebola outbreak sa Congo, naglapaw na sa 4,000 ka mga kaso.
11: Balita sa showbiz, sa Ruru Madrid, ginako, ginagloib siya sang una kay Bianca Umali. Eksperyensya, nagpabago sa iya. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:07, kagkaroon na sa detalye na sang aton nga mga balita. Ginpalabot sang residente sang Railway Street, Barangay Halandone Estate, Lapu-Lapu, sa Oramen, Iloilo, ang karsada sa ilalugar nga masami nga ginabaha. Sa tiyon nga magtupa ang madamol nga ulan, suno kay Jonas Lamonio, residente sa nasamit nga lugar, tuig 2018 pa sa naeksperyensyahan na nila. Ang pagbaha, tubtob subong, isang sa ginalantaw nga rason, sa pagbaha ang drainage nga nagabara. Pahayag pa nila Munyo nga una nila nga ginreklamo ang problema kay punong barangay Efren Sinayo sa Don Esteban Lapus nga nakasakop sa drainage nga barado. Apang gintudlo niya ini kay punong barangay Thompson Alacre. Sa Halandone Estate Lapus apang wala maaktuhan na tubtob subong. Nagalaom naman sila Munyo nga mapasakaan sa city government o masapakan sa city government ang ila problema para masolusyonan. Ang iningabahin ng mga karadyuman na ginadulong sa inyo. Sa Super Fiber, pinakamadasig, kag-epektibo nga paninlo sa aton nga kolon. Pangontraman ini sa constipation, kada ko ang bulig agud maamligan kita sa bulatian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga life extension, medical clinic and pharmacy para sa dugang nga palamangkutanon. Mag-text o kung magtawag sa numero 0961-4204-683 akan 330-3673. Mag-inom sang life extension, vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag super fiber and isang panihapon. Super fiber pambato sa colon cancer.
13: Sa iban pa nga balita lokal, nangin matalonsay ang repainting kag repair sa mga pasilidad kag concrete structures sa Iloilo City Government bangod maisa ka opisina nga nagatutok diri. Ini amo ang Infrastructure and Facility Conservation Office o kun IFCO nga may katungdanan sa pagtatap sa mga pasilidad sa syudad. Ang repainting kag repair kabahin sa padayon nga facility conservation sa idalom sang Kalimpyo program sa Iloilo City Government. Halin Hulyo 2025 tubtub subong nagapatigayon ang IFCO sa nagkalain-lain nga repainting kag maintenance works sa mga pasilidad sang syudad agud mapreserbar ang mga ini kag mapabilin nga maayo ang ila kondisyon nga dagway sa sulod sang Iloilo City Hall. Liwat nga ginpintahan ang nagkalain-lain nga mga talatapan kag concrete structures lakip na ang Office of the Mayor, City Planning and Development Office, City Budget Office, City Architect's Office, Bids and Awards Committee, General Services Office, Data Assessment and Services Ukon System Management Office kag iban pa nga mga opisina sa ground floor.
11: Sa piyak na bahin na ginathag ang isa sa mga congressman nga nagaduso sa pagpaiway sa November 2026 barangay kag sangguniang kabataan election o kon BSKE subong atuig ang rason na sa pag-file sa ngamungahag na. Sa interview sa Aramen Palabra de Honor Program kay House Assistant Majority Leader kag Tingog Party List Representative Jude Asidre, apektado ang Pilipinas sa nagapadayon ng tensyon na sa Middle East. Sunod sa iya, ginapailalong pa ang pungsod sa State of National Emergency bangod sa epekto sang giyera. Pahayag niya, ginaduso nila iniagod mapatutok na lang ang mga gobyerno sa paghatag sang padayon ng serbisyo kagbulig sa kabarangayan bilang sabat sa krisis. Dugang pa ni Asidre, talakayon sa committee level ang nagkalain-lain niyo pananaawan sa pagpaiway sang eleksyon.
14: Maganda rin to para hindi rin magkaroon ng pagkatigil, no, yung tuloy-tuloy ng mga serbisyo sa lalong-lalo na sa parte ng barangay. Alam natin na may rollout ngayon ng mga programang uplift at yung 10 kilong bigas na pinibigay mula sa mga barangay natin. At ako sa tingin ko, isa yan sa maraming rason kung bakit pwede nating pag-aralan na ipagpaliban muna ang nalalapit na barangay election.
11: Ang kabayan sa pahayag ni House Assistant Majority Leader Kating of Party List Representative Jude Asidre sa Kamara, tatlo na ka mga hagna ang ginfile angot diri nga ginasuportahan sa mga sobra 50 ka mga congressman na samtang sa Senado nagfile man sa kaangay nga hagna sa Senator Francis Cheese Escudero. Ang iningabahin, mga kay-radyo man na ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Food Supplement balang epektibo ang ginapangita mo diabetes, hypertension, kag mahigo nga dugo. Ari ng solusyon na Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyo immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency 100% natural herbal extract sa linseng mangosteen, ang palaya garlic malunggay. Kag spirulina nga nagapanami, kinagapabasko sa ato ni Kaayong Lawas. Santon Plus Gold produkto di kalidad sa Yes to Health Clinic sa 125A ang Building Yulo Street, Iloilo City.
13: Sa kaangot nga balita, madayon ang 2026 barangay kag sangguniang kabataan election ukon BSKE ukon wala pa sang layingan nagasuspendery. Inangin pahayag ni Mr. Jonathan Sino, ang election assistant 2 sang Iloilo City COMELEC, kasunod sang ginfile nga proposal sa Kongreso sa liwat nga pagpaiway sini kag sa iluhon sa tuig 2028. Pahayag pa ni Sino, yara sila subong sa pag-constitute sa mga miyembro sang Electoral Board ukon ang mga manunudlo nga magapatigayon sang eleksyon sa sulod sa mga voting centers. Dugang pasini nga kun kulang ang mga public school teachers, magakuha sila sa mga private school teachers, mga government employee ukon mga private individual. Sa bilog nga syudad sang Iloilo, mayara sang 66 ka voting centers kag 970 ka mga presinto. Sa tagsa ka presinto, mayara sang tag-isa ka set sang Electoral Board nga may tatlo ka miyembro nga ginabugosan sang chairman, pool clerk kag member. Sa kabilugan, 2,910 ka electoral board ang mag-aserbe sa adlaw sang eleksyon nga pagapangunahan naman sa mga DepEd supervisor ukon ang mga principal sang tagsa ka eskwelahan.
11: Samtang nga ginarespeto, some Police Regional Office 6 ang nagapadayon nga investigasyon na sing National Police Commission o Kinapulcom 6 sa Mono PNP may kaangtanan sa ginapahayag harboring of criminal o kung paggamit sa dismissed police officer nga si Jerry Villanueva sa Drug Bibles Operation nagwala pagdakop diri. Sunod kay PRO 6 Director, Police Brigadier General Randolph Tuanyo nga ginakilala nila kaginarespeto ang mandato sa Kinapulcom 6 sa pahayag ni Tuanyo ng pre-charge investigation ang kabahin sa due process. Kagwala nagabuot si Lingon nga guilty na ang kapulisan sa Molo PNP sa administrative liability bilang organisasyon ni Sunok Etuanyo. Ginagapabilin nga komitibong PRO 6 sa accountability, transparency, kag rule of law kung sa diin ila ginapasiguro nga makaangkon sa due process ang tanan na. Ang ini nga bahin ni mga kay Radyo Man ginadulong sa inyo sang Mighty Sea Alkaline nga Vitamin C nagabuli gagud makontrola ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine kay man ini ang may-ara natural antihistamine properties. Manami man ini magbulong sang balatian sa mata kahit sa nagakurap-kurap ang mata katara kag glaucoma. Para sa libre nga check-up, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building San Jose Antique. Kag DTX 500 ang sabat sa imo problema sa atay. Masami ka bilang nga nagitig-up, masami bilang nga may hangin ang imo nga tiyan, base may deparensyon ng imo nga liver. Mag DTX 500 mga kay Radyo Man, DTX 500 ang para sa imo kasa pamilya mo kasi DTX 500 protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Kilid sang Robinson Saro.
13: Pila balaka sa isang hotel ang imo na hibaluan, pila diri ang imo na tiniran. Ginpatpat sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan ang pila kasahi isang hotel. Sa interview sa RMN Sapat, Turismo kag Pumuluyo o kon STP3 program, ginpahayag ni Manikan nga may hindi magnubo sa 18 kasahi isang hotel sa bilog nga kalibutan. Lakip sa mga kilala kag nagatrend ang mga luxury hotel, business, budget, apartment, airport, casino, eco-friendly, floating and water, kag capsule hotels. Payag ni Manikan, nagdamo ang size ng accommodation establishments bangod sa mga preference ng tao. Pag-evolve sa transportasyon nga makabulig sa convenience ng travelers kag pag-expand sa mga negosyo sa iban nga lugar nga nagkakinanglan sa matinaran sang ila mga empleyado.
15: We would think na ang isa hotel is the same as everything, as the others, gali, no? Wala sang differentiation, wala sang kinalain, magsulod ka sa isa hotel, pareho ba na siya sa dasun nga hotel? No. May ara, gali na sila sang mga differences, no? Nga kung sa diin tunan tagid subong. And number two, nga importante nga may ara different kinds of hotel in a city or a community, pareho abi sa Iloilo City. Mm-hmm. Nga ang nga kahinanlanon, gid, no? It's not even importante. But why? Nga ang kainanlanong nga may lainain.
13: Ginpayag ni Manikan nga makabulig ang government agency kag stakeholders pagi sa pagpakigangot sa mga hotel nga una nga ginakatuan sa mga turista kag mga tawo nga nagapadulong sa lugar.
15: Sa mga nagapamati nga stakeholders no sa Iloilo City, I really wish that you will realize this. Kaimportante gid sang role sang isa ka government agency and other stakeholders for that matter to have a close coordination with hotel owners or with hotel employees and officials.
13: Nagpanugyan man siya sa mga tao nga mag-a-avail sa serbisyo sang hotel nga dapat hibaluon ang sahi sang ila kadtuan agud ma-manage nila ang ila expectations.
15: Sa tanan naman niya nga nagapamati, kag sa tanan ini nga mga turista and mga bisita like me, Sir Novi and Boss Idol. Now we know how to manage expectations. Indi kita mangayo sang tubi kung ang aton nga kadtuan budget hotel. Indi kita mangayo sang hipos or hindi kita mangayo sang kalinong kun ang aton nga kadtuan is a resort hotel. Kay kabalugid kita nga para ina sa pamilya, para ina sa kabataan. So upon this discussion no that we defined to you the different kinds of hotel, you are now ready to manage your expectations.
13: Ang kabahin sa pahayag sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikana.
16: Mga idol, nabatsyagan niyo bala ang epekto sang adlaw kag polusyon? Inang bisan ano ang imo himuon, do nagakadula ang hining kag puti sang imo nga panit? Kabudlay di bala? Ako man sadto, kabudlay i-maintain ang supat nga fresh looking kun adlaw-adlaw kang expose sa aso kag yabok. Buti na lang may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti Papaya Fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya Puti, Papaya Fast. White Rose Papaya with Vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, a world-class quality.
11: Nagsaka sa masobra 4,000 ang numero sa kumpirmado nga kaso sa Ebola sa Democratic Republic of Congo kung basehan ang data sa gobyerno. Ang epidemic nga ikaduha sa pinakadako sa kalibutan ang ginaragway sa fastest spreading sa record. Nagapati ang mga eksperto nga pila na kabulan nga naglaptang infectious or infections antes pa gin deklarar ang outbreak sang Mayo 15 kag posible nga mas mataas pa ang aktwal nga numero sang kaso sa official tally. Ginpahayag sang Public Health Institute sang Central African Country nga sa latest report naglabot sa 4053 ang infections, lakip na ang 1850 ka mga napatayan. Lakip sa mga probinsya nga may na-record nga kaso among Ituri, North Kivu, South Kivu, Hotwell, Kaga, Shupu. Ang balita international na ginadulong sa inyo sing Nans Liniment Oil, pinakapuro, pinakaepektibo pang haplas herbal and Nans Liniment Oil. Mayos arthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy-poy, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipitig na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa managaubo palanakit ang liog, naundan ng mga balik kaya nagadugo ng pilas. Iyan po ang tatunokon patugunuan na buo-buuan lang sing Nans Liniment Oil. Nans Liniment Oil, produkto sing Ersmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika sa inyo lugar.
10: Balitang showbiz.
13: Ginako sa aktor nga si Ruru Madrid nga nagloob siya sa una sa iya longtime girlfriend nga si Bianca O'Malley nga sunod sa iya nang turning point nga nagpabago sa iya. Si appearance sa Fast Talk with Boy Abunda, ginpamangkot si Ruru angot sa iya statement sa isa ka show kun sa diin ginpahayag niya nga kapable pa nga magbago ang mga tawo nga nangluib. Ginpanukon ginpangayuan siya sang kaatagan angot diri kag ginpamangkot kun napamatud-an niya na ini. Diri kag ginbuyagyag niya nga lagluib siya kay Bianca sang una apang ginpatawad ini sang aktres. Nagbulaganay sila sa sulod sang 8 ka bulan kag subong 8 na sila katuig nga nag-updenay. Pahayag niya ang temporaryo nga breakup ang nagparealisar sa iya kung daw ano kaimportante sa iya kabuhi si Bianca. Matandaan nga 2018 sa nagsugod ang pagdate nanday Ruru kag Bianca apesar nga sang 2022 lang nila ginkompirmar sa publiko ang ila relasyon. Ang balita sa showbiz ginadulong sa inyo sang Megaman Gold Coffee Mix. Para hindi mo yun kay partner o kung kay misis at yun sa labing-labing mag Megaman Gold Coffee Mix. Tas na proven ang iyang ingrediente ginseng, tungkat ali, maka supalmeto nga kilala nga nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan nga kung mapabayaan nga magdako o kung maghubag ang prostate, posibleng nga mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod ini lang ni para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyohon o kung pagkapuin sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Med Pharma Corporation ang taghimuman sa Megaman Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika.
16: Misis, gusto mo bala sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
10: Kabloom!
16: Ang Charm Fab Coin ang may tatlo ka flower scents nga pwede pilian: Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
10: Kabloom!
16: Testingan na ang Charm Fab Coin, bagong
10: kabloom!
16: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
10: ACS!
11: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:22. Radyo Manlinet, ginagreet natin. Happy, happy listening. Nakatutok diri sa aton nga pagpangalagad. Si Romero Family. family dire sa may kagamutan Leganes kay Sir Roy Duliete family kay Dr. Eduardo Rex sa St. Paul's Hospital. Ito Margie dire sa may barangay Managi dito boy kag Tita Alma happy happy listening. Sa kay sa Ilonggo Blind Massage nga nagapamati man diri sa aton nga pagpangalagad. Police Major Roy Tayona, kay to Pablo sa Pablo inasalan kay sa tupad niya dang inasalan nga always nakatutok. Sa Aramin Iliilo kay Manini ko retired Police Brigadier General James Brillantes kag Manini Michelle sa John B. Hotel sa Generosa Street Gimbal kay Lola Melania Padernal. Kay Ma'am Rena Mapa, sang di ka may itiri, happy, happy listening.
13: Sa ato naman mga Facebook Live viewers, mayong gabi lang Sir Jonas Camayudo, Noemi Aquino Sanchez, Leo Hirak, Ninesel Blancada, Neil De La Riate, Sir Carigaba Richard, Val Sodario, kay Sir Stephen Fanagan Family, Magdalena, Bimbo Penuela, kay Angelita Gonzalez, Romero Suberi, Ernesto Lavuerte, maayong gabi kay Tuto Hector, sang Tatoy Manu Kanan Seafoods, kagay Tita Marit Show. Good evening.
11: Mga karadyo man, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
13: Sa liwat, adlaw kita subong sang Sabado, Agosto 8, 2026.
11: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang atong technical partner,
13: Rajuman Jason Renzi, Kabatanya.
11: Kag sa pangalan ni Rajuman Razi Bordoy, ni kami ang inyo nakaupod, ako si Rajuman Marjorie Hervo Miane.
13: Rajuman Lenath Fernandez Silatriz.
17: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mall Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
18: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
19: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath fresh.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si May Nano.
3: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
2: Oh, tumar kong Ibirecrin. Wala na yan. Hampid ko ron. Wala na. Ibirecrin capsule kay Bitibo kayo.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old na kanhambaya, Dok, sa una ni Wang Niwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
6: Wow.
5: Kaya gusto niya pag diyan magniwang, kaya pareho ko no sa ako, nahambay ko kanami, nagilang sa lawas mo. Tapos, gin-compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambaya niwang, din ko, Dok, sa unas niya, nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene.
7: Hello, anak.
8: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
9: Ganyan ang Pinoy.
10: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: D3 Bio.
14: O si Karen, nandang mong isang akon hair fall at hindi manami akon putis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon putis.
13: D3 Bio.
15: Ang D3 gamay Visio.
13: Ang Visio
15: gamay D3.
13: Mabagal, sumanguti ka.
16: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
17: Charmant Fab Con.
18: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Bambang kumakabloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
4: Supple Plus Gold.
19: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlo ko man ang pag-inom. Okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
4: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
13: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tahak RMN.
2: Number one!
9: Pagkaroon sa katapusan nga bahin sa aton sugilanon diri sa Mundo Mistiko sa kasaysayan Gugma sa Kadulong.
4: Aboy na ginasiling ko nga hindi ako gusto nga may isa sa pamilya ko ang magkadto diri tungod nagpalayo na ako. Pero ginatagaan mo ako sa sakit sa ulo.
3: Joy, nagahalong man ako, Choy. Kag nakita mo, hindi bala? Nahimo ko ang tanan. Agud nga, hindi ako makahalit siyang masami sa mga tao.
4: Hindi na ang gusto ko, Roman.
3: Choy?
4: Ang gusto ko ga hindi, kag hindi ka na makahalit sa mga tao. Amoy na ang rason nga nagpalagyo ako sa lugar ta. Sa lahi ta. Kay gusto ko nga bag-uhon ang dalagan sang kabuhi ko.
3: Choy, pidong.
4: Nakahangop ka!
3: Oo, Choy. Amo man ako, Choy. Amo na gani nga agin pangita tagid ka. Pero hindi mo pangindian, Choy. Ari na ini sa lahi ta. Kani nagapakitluya ko sa imo, Choy. Buligi ako. Hindi ko gusto ang klase sang kabuhi nga may ara ako subong, Choy. Nagapakitluya ko sa imo, Choy. Hangpa ko na ibi, oh, please.
4: Roman.

0: Ang magulang nyo, wala pa kabangon? Adlaw na ini ho? Mapauma pa kami?
1: Nay?
2: Kun... Nay?
0: Ano? Nga natulok nyo lang ko?
1: Si Manang, naglakad.
0: Ano? Nagubra na siya sa kampo?
2: Wala, Nay. Naglaya si Manang.
1: Ang ambal niya, dito na lang siya maestar sa ilan ni Manong Roman. Kaya hindi mo man ko namabaton si Manong.
0: Ano? Ano maligid nga bata? Rito ba, dagid? Wala kang damate sa akon!
1: Nga, hindi mo ginabaton niya magnobyo si Manang na yang.
0: Mabaton ko nga manobyo siya. Pero hindi lang sa tao nga to. Kaya nakita niyo, ha? Sugod siya nagabot ang Roman nga inan sa lugar ta. Madamo na sa krimen niya natabo. Kanain gisa panagupnap ko eh. Man rito bada, kinamagulang nyo nga ato rito bada, gid!
2: Apason to si Manang, Nay?
0: Hindi! Pamana na galit siya, ha? Babayi siya! Kaya ang muna pangabuhi ng gusto niya, bahala siya. Hindi lang siya magpaulit din sa balay ka mag-ibi-ibi. Kaya tabugon ko kinsyapro!
1: Nanay! Nanay!

0: Elma, hindi ako gusto nga maglayan ang buot ni nanay mo. Kag mga utod mo sa hagon.
1: Choy, ako ng desisyon ini. Nga magupod ako kay Roman, Choy.
0: Sigurado ka?
1: Oo. Bisan ano, kag sino pa si Roman. Palanggaon to gihapon siya.
0: Elma.
1: Oo, Choy. Bisan pigado lang kami ang importante nga nagapalanggaan ay kami nga duwa.
0: Dako ka problema ang ginsudlan mo, Elma.
1: Oh, JP, don't...

Sempre coração de empata. Nada para mandar

0: Dr. Pasig Rosie, si Irma. Amo na gusto kong kagahong maglakat. Agad na hindi na mabatsagan paglakat ko.
1: Ato siya!
0: Abay!
1: Ato siya sa unahan! Lagsan ninyo ang aswan!
0: Nakita nila ako!
1: Magdala
0: ako sa paglakat!
1: Matyon! Ara! Malapit na lang kita sa iya!
0: Hindi! Magkilala
1: nila! Magkawunta siya!
0: Dahil ako sa kong paglakat!
1: Ano na yan? Stop! Pagkita! Ano
0: na yan? Magkawal ninyo
1: sa
0: paglakat! Hindi! Ano
1: ba? Aray!
0: Hindi!
1: Yan!
0: Hindi ako! Hindi! Pag ako,
1: Raigo!
0: Raigo! Sa bangka,
1: Raigo!
0: Tanggaw nila ako!
1: Mahilang din,
0: patas lang! Humayo pa! Matibali ako sa isa ka dako ng kuring! Agod na makapalagyo din ako sa ila! Huli na!
1: Sabi
0: ng lalaki nga to!
1: Wala siya, Raigo! Wala siya, Masintuan!
2: Oh! May dugo ang bangkaw!
0: Kita mo!
2: Naikuta siya!
1: Oo, magoon!
0: Oo!
1: Magugo!
0: Patay ka ng aswang ka! May ginbutang akong ahilo sa bangkaw nga to!
1: Ahilo!
0: Makilala tagi kung sino ang aswang sa lugar ta!
1: Makilala tagi
0: kung sino ang aswang sa lugar ta! Mapatay ka na to siya! Mapatay ka siya!

0: DTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTH 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tilang mo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sa DTX 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Ano nakadugay ka na kinom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Tila na?
1: Sobra na lang 100.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta kung anong pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina? Paano inalikawan? Kaupod ta siya nga diskasyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang indigestion, kaghangin-hangin, or colic, pakadto sa ulcer. Kag maseryoso nga balatian, kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly, appendicitis.
3: Sakto, Sir GP. And suno sa World Health Organization, sobra 600,000 ka mga tao sa bilog nga kalibutan ang nagapaopera bangod sa cancer, GP, sa acute appendicitis. O kung gulpi nga paghupag sa imong appendix. Kabay pa nga, nainom nyo na inyo ano, daily supplementation and DTX 500 kag Mighty C. Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako, kag ma-prevent ang paghubag sa inyong mga appendix. Istoryahan ta kung paano.
2: Ang appendix ang bahin sang large intestine nga nagalaba lamang sang 4 inches,
3: no? Nubo lang.
2: Tubtob sa karon, wala pa may baluan kon ano gid bala ang function sini. May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics, and not all experts agree, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
3: Mugid, grabe ka sakit, Sir GP. Kung maghubag ang imong appendix, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
2: Grabe, ano?
0: DTX 500!
2: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
4: 470.
2: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500.
4: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times at least.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mga nagpa-check?
4: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa iyo?
4: Inom ka mo sa DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500!
3: Ang acute appendicitis ang pinaka-common nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention. Especially naglupok na. So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress. Sa mga experimental kag clinical studies sang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kung nakapreparar ka. Ibagid kung nakainom ka DTX 500 kag Mighty C.
2: Correct. And then comes opportunity bacteria nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties ng DTX 500. Kalabanan nga cause ng appendicitis, amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
3: Dapat causing, hindi ka constipated.
2: Causing increased pressure pagdamo sang bacteria kag pag-inflame sini.
3: So, amo ra ka importante nga kung nakainom ka DTX 500, medyo makuhaan niya, ma-prevent. Ang constipation, ma-prevent man, Sir GP. Once nga pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, ganormal, imupupo. Muna ang rason kung nga ginaparis ta ang Mighty C sa DTX 500. Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imo nga appendix. Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag Mighty C, masolusyonan ang duha ka causative factors sang pag-develop sang acute appendicitis. So, una, oxidative stress nga nagatugas ang inflammation. Expert niya ang DTX 500 kag Mighty C. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imo mga selula sang lining sa sulod sang imo nga appendix. Then ang Mighty C, siyempre, pabakod sa imo immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kag inom sang Mighty C.
2: Kag Pure C, ano?
0: DTX 500.
5: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: This time check is brought to you by Kidney Care. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
7: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
8: And Dr.
9: Ito po si Dr. Bernie Ong.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
12: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
7: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Alice 42.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, na anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: O galing si Ariel, nagtanto sila yung isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Kaya ba siyang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsules, 3 times a day. 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako, tutum na alam.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika!
4: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pro kon stress kag pulaw. Paano na, di bala? Haggard much. Para buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise. Next stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests bisan stress. Go pa ka, stress tabs.
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
8: Grabe, kid, akon mata. Pirmi malabo, akon panulog. Sakit, akon ulo. Kagda si kid, kapuyon akon mata. Kiss, ah, masilaw kuyid sa screen.
9: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
7: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
8: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Nabatsyadan ko nga mas klaro akon panulog. Tag imbi na dasig kapuyon akon mata.
9: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
7: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
1: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: Wala man din si Roman. Sa tiin siya. Si JP dong, aga pa nga nagpauma.
1: Ah. Elma?
0: Be, Roman? Sa din ka ba na nakadto? Nakasukad na ako, pamahaw. Mamahaw na kita.
1: Ate, sige. Na nag-uba ko sa bubon. Naligo na lang ako dayon.
0: Ani ka?
1: Ha?
0: Ano yun lang sa wala mga abaga? Na ano ka?
1: Napilas. Nadanlog ako sa kilid sang bubon. Natusok sa
0: kukal, ano?
1: Sa utod ba lang ang kahoy, natusok ang wala kong abaga.
0: Ano?
1: Oo.
0: Abi kay bulungan ko.
1: Hindi na. Nabulong ko na ini. Sige na, makaw na ta kay gutom na ko.
0: Roman?

0: Bao, Diyos ko, Paset! May lapsag naman naging biktima ang sapat kagabi! Ano? Kaluluoy sa bata mo? Wa-wa bala ang dughan?
1: Sapat gid ang nagbuhat sina.
0: Aswang gid ang may kahimuan sine. Bao kun madakpan na siya sa mga pumuloyo dere, bao panitan gid na siya buhi, pro.
1: Mare,
0: hindi ko ya mahimo magsala, mare. Aswang gid ang nagapang biktima dere sa lugar ta. Wala pili gali ah. Bao ang mga bata mo, mare. Halungan mo gid ha. Kay hindi ta mapaktan ang chimpo. Basi bala bisan sa sulod balay ta. Sudlon ta sang sapat kag biktimahon bala.
1: Mare!

sa dimple nakakadto si Roman. Nga kada kagahon, mabugtawan ko. Wala na siya permi sa kilid ko. Diin siya man. Wala man siya sa ogsaran. Ay, basikon ari din sa likod sa... Oh! Be! Oh! Oh, ano bala rin pa sa... Hindi! Oh!

0: tungod sa pagpalanggap ko sa'yo. Gilitin ko sa'yo mong matuntuan kong kapagkatao.
1: Madamo ka na sa ginpamatay nga mga inosente nga mga tao, Roman.
0: Patawara ako. Patawara ako. Ikas mo yun eh. Amoy yung kadulong mag-inausay sa buhay ko.
1: Roman! Nga ka kurit ka, ha?
0: Ang pilas ko. Nagadako. Nagadako nga daw. Nakurog ang kaunuran ko.
2: Naigo siya sa bangkaw sa mga nagarunda nga tanod sa Mibligan Gadlo. Elma.
1: Joy!
0: Oo. Ano ka nakahibalo?
2: Ginsugiran nila ako. Kagruman. Patawara ako. Wala ako sa mahimo. Wala sa bulong ang hilong aging butang nila sa ilabangkaw.
1: Ano nga?

0: longer, hijo.
1: ¡Román! ¡Román!
0: ¡Patawarakami, Elma! ¡Lahi na mo ng... ang isa ka aswang! Pero nagpalaya ako! Ginsikway ko ang lahi na mo! Pero si Roman, wala niya na pangindihan ang iya mga gidikanan! Gusto niya nga magbago, pero... wala siya sang may mahibo! Grabe ang pungong niya sa yakaw, Galigon. Saksi ako. Daw akong nabudlayan sa iya, Elma. Pangabay ko lang, Elma. Ngailubong natun si Roman nga wala sabay na kahibalo nga siya naigo sa bangkaw. Agot hindi sila kapagunahuna sa balayin sa akon kagabuman sa iba. Pinapay ko ina.
1: Gana mo! Gana mo! Ang bata sa dyan ko! May lahi man sa isa ka asawan!
0: Nagkabusong ka?
1: Pangako ko, magapabilang nga rin ko masekreto ninyo. Ilikom ko inipati sa mga anak ko. Huwag nga wala na sangga mo, John.

0: Bayo. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bayo.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: Mga buti ka.
3: Ano pang iban nga mga maibulig sang D3 Bio nga may BCO kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
3: Mm-hmm.
5: Bye. So,
3: grabe no? Mm-hmm. Inom ka D3 Bio, paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kaya simpleng pag-abot sa imong gut, ma-produce ang ano?
5: Ang probiotics.
3: Gadamo pagin ang imo probiotics.
5: Mm. Correct.
3: Imagine ba? Lantawab lang kung ang bintaha. Kung D3 ka lang, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang ni mo, kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo. Pag tulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
5: Correct.
3: Pag-abot sa tinain.
4: Sa intestine, mayo. Ng imo nga gut bacteria.
3: Mayo. Lipay, lumpat-lumpat ang imo
5: probiotics.
3: Probiotics kay ari pagkaon mo ni.
5: Oo.
3: No, pagkaman si probiotic magproduce ang
5: vitamin B.
4: B complex.
3: Wow.
4: B-complex.
3: Tungod sa plain nga D3 ara na. Wala.
5: Wala na.
3: Wala na. So kung ako sa inyo, ama tama na upgrade.
4: So D3 Bio.
3: D3 Bio na ta sir boy.
4: D3 Bio check.
3: Check.
4: Plain
3: D3, wala sila muna.
5: X.
4: Sunod, improves absorption of fat-soluble vitamins A, D,
3: wow.
4: E, and K.
3: Ito kaya arang bisyo.
5: 4 points na. 4 points.
3: Vitamin A, magamit sa lawa. Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E, kag
5: vitamin K. 4 points.
3: Pero the reason why, tungod kay May, BCO ang D3 Bio.
4: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalit.
3: May upod nga good fats ang D3 Bio.
5: Correct.
3: So, D3 Bio, check.
5: Apat ka check.
3: D3X.
5: Apat ka X.
3: Plain nga D3
4: Bio. May ano lang siya, Doc. May vitamin D lang siya.
5: May vitamin D lang siya.
3: Tapos one check.
5: Isa lang check. One check na siya.
4: One check
5: lang siya. Gaano na. One check.
3: One check.
1: D3

0: Visio. Ang Visio Mark D3. Mga buti ka.
1: Kagang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, sa aton nga unto. Siyempre, ginagargle ta na eh. No? Pampatay sa ginatawag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. Oh, pwede ang aton nga D3 bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, sir boy.
2: Correct. No? That is the advantage of D3 bio. Ano pa?
3: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni mo. Kag ang ginahimo sa mucus lining, ga-produce ang mucus para ipang-trap niya ang
2: bakterya,
3: kagaw.
2: Kagaw, tanang nga klaseng nga kagaw, i-trap.
3: So, gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
4: Kagdugang pa, Dok, ang purpose ng aton nga mucus, no? Isang saton chan. Protection na niya na da ang aton selula batok sa gastric juices.
3: Yes.
4: Nga pwede makatunaw.
3: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining,
4: sunog. Buslot-buslot, gwa ulcer.
3: Sa D3 bio, nga may BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang, ikis.
0: D3 bio.
2: Ano pa?
3: May ketones ang D3 bio, wala ketones ang plain lang nga D3. So, bintaha gid ang D3 bio kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So, kung ako sa inyo, nami gid ya nga D3 bio gid. Ining D3 bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to, ano ka importante kahapon, damo to checklist na to, no? Number one, antiviral.
2: Antiviral.
3: Antiviral ang D3 bio because of monolaurin. The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3? Wala. Pero ang D3 bio, ara.
2: May monocaprin siya? Check. Wala.
4: Monolaurin pala na. May caprilic pa kagkaprik.
3: So sa mga kautura na munda, nami D3 bio gid kumpara sa plain nga D3.
0: D3 bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 bio.
0: D3 bio! Ang D3 bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga butika! D3 bio! Health News!
6: Para sa dugang impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
7: This newscast is brought to you by Kidney Care.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
2: Mighty C.
4: Mabaka mga butika.
2: Sample Plus Gold.
5: Ako galis si Ban. Pero may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo. Hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
6: Mahig ko bala ang imo dugo?
7: DTX 500!
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
7: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo?
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy?
7: DTX 500!
6: Masalika DTX 500!
8: Megaman Urban Rasul.
9: Gina-improve ang gonadal hormones agud nga ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kama. Nga halin sa mga aphrodisiac herbs sang
8: Megaman Urban Rasul.
9: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapamaskog pa ang imo korason.
8: Yara lang
9: sa mga butika.
10: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Sample Plus Gold.
12: Ako si Angie.
13: May bukol ako sa breast ko.
12: Kamangkot ko dason kung ano maayo diri.
13: Lamo ginaghambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
12: Dani amo man akon gintumar nga suplemento.
13: Salamat gid ko bala kay
12: matama to nadula ang bukol.
2: Santong Plus Gold. Makal sa mga butika.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath free.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: D3 Bio. Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya, kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea! MX3 Capsule, dito ako bilib!
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at original.
3: Sunfon Plus Gold.
8: Ako gali si Maya.
9: May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali.
8: Try ko gid inom ang Sunfon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sang resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
3: Sunfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfon Plus Gold.
2: Sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glota tayo.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
11: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
12: Charm, fab, car, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: ACS.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. RMN.
15: Isipan ninyo, sinimong orasahan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only EM station dari sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 11 minuto sa kaligad sa takna ng alas 7 sang gabi.
16: Palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu. May padulungan, may kasanagan. RMN. Palabra de honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tawo may hinambalan. RMN. Palabra de honor. Alas 7 tubtob alas 9 sang gabi. Lunes tubtob Sabado. Live sa RMN DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN. Palabra de honor. Kagkaroon yari ang inyo anchor man.
17: Batas na mamamaya.
18: Maganda rin to para hindi rin magkaroon ng pagkatigil, no? Yung tuloy-tuloy ng mga serbisyo sa lalong-lalo na sa parte ng barangay. Alam natin na may rollout ngayon ng mga programang uplift at yung 10 kilong bigas na pumimigay mula sa mga barangay natin. At ako sa tingin ko, isa yan sa maraming rason kung bakit pwede nating pag-aralan na ipagpaliban muna ang nalalapit na barangay election.
19: We would think na ang isa content is the same as everything, as the others, gali, no? Wala sang differentiation, wala sang kinalain, magsulod ka sa isa hotel, pareho ba na siya sa dason nga hotel? No. May ara, gali na sila sang mga differences, no? Nga kung sa diintunan tagid subong. And number two, nga importante, nga may ara, different kinds of hotel in a city or a community, pareho abi sa Iloilo City, nga ang nga kahinanlanon, gid, no? It's not even importante. But why? Nga ang kainan lanong na may lain-lain. sa mga nagapamati nga stakeholders no sa Iloilo City, I really wish that you will realize this. Kaimportante gid sang role sang isa ka government agency and other stakeholders for that matter to have a close coordination with hotel owners or with hotel employees and officials because they are also a first touch form of business. Sila ang pinakauna nga kadtuan sang bisita, sila ang pinakauna nga kadtuan sang turista. So kung may close coordination kamo, mas kamo manami no, ma-ensure niyo nga quality ang service nga ginahatag, ma-ensure niyo nga ang tanan nga kinanlanon sang hotel sa business side, mapuligan ninyo sila.
15: Ginhangkat karon ni NBI Director Melvin Matibag sanday Anay Negros Oriental Congressman Jacinto Jing Paras kag Batangas 1st District Congressman Leandro Libeste nga magpagwas ang pahayag nga hugot nga naga panginwala nga naistorya nila si Alias Ken kag wala sila sang modus nga honey trap scheme. Ini ang ginhimo ni NBI Director Melvin Matibag para kay Anay Congressman Paras kag Congressman Libeste sa ginaangot sa ginapahayag honey trap o kon bugaw mudos nga ginpahayag sang talent manager nga si Alias Ken para kay Executive Secretary Ralph Recto. Ginpahayag ni Matibag sa iyang pag-guest sa isa ka kapihan media forum sa Manila nga kon matinlo ang konsensya nanday Paras kag Libeste panginwala nila categorically nga wala nila na istorya si Alias Ken kag wala sila sang honey trap nga plano para kay Executive Secretary Ralph Recto kag sang uli na buyagyag pa nga may iban pagigali nga opisyal sang gobyerno ang target. Nahibaluan nga ginapasabpi na sang NBI ang nasambit nga duha ka mga opisyal para sa investigasyon sa nasambit nga isyo pero wala nakatambong ang mga ini sang Huwebes nga adlaw. Pero liwat nga gintalana silang ipatawag sa August 11 or sa maabot nga Martes nga adlaw. Madumduman nga nagapangatubang karon sanday para sa Libeste sang potential human trafficking charges nga nagatarget sa mga high profile nga mga opisyal sang gobyerno sa pagpanguna ni Executive Secretary Ralph Recto. Sunod sa NBI nga may kangtanan si para sa talent manager nga ginhinago lamang sa ngalan nga Alias Ken nga may plano kontani nga papirmahon sa isa ka fabricated nga affidavit sang apat sini ka mga matahum kag maaniyag nga mga Magdalena. Magdalena nga manubo ang lupad daw pareha sang pating. Kalapating mababa ang lipad si Magdalena nga nag-aakusar kay Executive Secretary Ralph Recto nga ginpilit sila nga magpakighilawas kag maggamit sang illegal nga droga. Berte ka bugat nga ligasyon niya, makon mo Executive Secretary mga kasama, ginpersa niyang mga babae nga nagabaligya sang hingalit nga kalipay mga kasama, nga magpakighilawas sa iya, tapos ginpagamit pa sila sang illegal nga droga. Kit-sakit. Mawawaw pati si Batangas Governor Vilma Santos Recto eh. Ginbuyagyag naman sa nadakpan sining talent manager sa entrapment operation nga si Lito D. Guzman nga si Batangas 1st District Congressman Leandro Libeste ang financier sang honey trap scheme nga mabaskog naman nga ginpanginwala sang bataon nga mamalida nga karon wala na diri sa Pilipinas nag-abroad na kag magalagaw sa pila ka mga pungsod. Ano ni, secure ang mga offshore account?

0: Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalaga ng palatuntunan yung nagapating ang tagsa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina sang isa kasumpa. Ang palatuntunan, RMN Palabra di Honor.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Karon nga adlaw sa atong siringa pagpangalagad mga kasama, adlaw na kita siringa Sabado, pitsa 8 na sa bulan sa Agosto tuig 2026, ikaduhan ng Sabadong adlaw sa ikawaloman nga bulan sa tuig sa mga kalayo nga kabayo, santo sa Chinese calendar. Bali, kwan subong, no? Pitsa sang mga, kung pahambalon mo ang mga pro Marcos, pitsa subong sang mga DDS. 8-8. Di ba mo na mag sa mga kuano sa mga comment section mula no mo nang ginatirada sa mga pro Marcos no gunti birahon sila sa mga DDS mga bangag malusa na sang mga pro Marcos sila kamo mga utso-utso anong bot sila ng sina uto-uto
1: Palabra di Honor.
0: Galing, hindi mo na pwede matayan sa STL Cast Jesley, kasama ang Karigaba Richard, no? Kaya wala gasulit iya ang numero sa STL mo. Hindi pwede nga duha kabilog, parehas nga numero magwa. Magluas lang kon 33, 11, kag 22.
1: Palabra di Honor.
0: So, 8-8 by the size ang aton nga pizza karon nga adlaw. Live kita yapon sa bilog ng kalibutan, pagi sa atong Facebook Live, DYRI RMN Iloilo, sa YouTube, RMN Iloilo Official, sa mobile apps, download lamang kag-install ang atong mobile application, DYRI RMN Iloilo, sa TikTok, RMN Iloilo Official, ang atong TikTok account, kag-syempre sa inyo tagsa ka mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kHz.
1: RMN, Palabra di Honor.
2: Sa bato, ang salita na mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor.
0: Mga topiko nga pag-istoryahan natong karong gabi diri sa atong pagpangalagad mga kasama. Ma-update kita dugay-dugay sa Thailand sa sininatabo nga shooting dito mga kasama, no? Grabe ning pagpaniro, ibadugang pagyanya mga video ginpagwa. Mga kasama, no? Grabing pagpaniro sang bata, no? 14 anyos, mga teacher galing ibang tunggin pang tiro niya. Di ka damo adan to mga Pinoy nga mga teacher sa Thailand, mga Cambodia, no? Ti dito sa eskwelahan pa lang kuno ngadto sa Dibserin Nontaburi School, may mga walo ka mga Filipino teachers ang gatudlo dito. Sus. Dito lima to sa walo ka napatay. Mga kasama teacher, sumining wala sang estudyante, no? Puro mga teachers ang tinira niya. Tarsong klase ka tao.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Mga teacher ang iyang agin na bira mga kasama, no? Kay ti walo, lima ka teacher, ang duha mga kasama kwan iyang lulo kag lula tapos siya ginpatay naman ka ugalingon niya. So bali walo. Sus. Tapos may mga ang ibang tong mga estudyante nagkalapilasan iya hindi bangod sa panir sa tiro o hindi gan shot won kundi bangod sa mga pilas nila sa pagpalagyo bala kag pagkinarangkaran pag panic nila
1: RMN Palabra di Honor.
0: Balonta na dugay-dugay live sa aton sining RMN netizen reporter sa Thailand mga kasama ang aton sining Thailand RMN Thailand Bureau Chief si kasamang Nicolay Sumis mga kasama no ang Prime Minister sa Thailand nagpangako karon nga magpatuman sang mas stricto pagid nga mga gun laws matapos ining shooting dito sa may Dibserin Nontaburi School mga kasama
1: RMN Palabra di Honor
0: sa balita sa Hinampang Alex Ayala daog naman bisan pa nga pink ang iabayo. Kay hambal sa mga DDS, sila hindi na siya magdaog. Balan mo, pink, pierde na. Nadaog lang na siya. Kita mo kay green ang ginsuksok niya to sa Mubadala Open. Kunti daog siya. Siya kay pink na sa Canada na, hindi na siya magdaog. Di karoon kayo nagdaog. Aran na siya sa round of 16. Mga kasama, pero I doubt kung mag-champion siya. Sa Imo Binet, mag-champion siya de. na champion siya. Matyago, hindi. Pink mo. Pink, pierde mo.
1: RML, palabra di honor.
0: Pero kung mag-iili sa guro uniform, sa green madaog siya, Matyago.
1: RML, palabra di honor.
0: Amo na yun tayo, yung koneksyon mga kasama kay Istoryanay sa social media.
1: RML, palabra di honor.
0: Ang kulor, yung sumunya ginaangot na sa politika mo. Oh. Sige, istoryahan naman na karoon mga kasama. Sometime, mga malita boys, nakapiansa na ginman matapos nga nagtulog to sa Las Piñas, sa prison. Well, sila kahingago magpiansa kahapon, no? Tagaling ang ila piansa, gininamot-amutan, no? Dako ng amot, ang ila abogado, si Attorney Levito Baligod. Iban yung mga supporters ang DDS to, nagtinapungulay pa mga kasama, no? Kay nag-inagaway sang kwan, sang credit. Babae, kag lalaki, tumatapungulay pa sila. Ay, hulingin ulo ni isang mga malita boys, no? Galing, ginagkwa na sila subong, ka-counter-attack na sila mga kasama. Mga 20 to 25 million kung nung gin-offer si ila, may mga ginpanghingadlan na sila ng mga police. Dodo may Kernel ano to, Kernel Dominguez. Ngamo ko noon nagpangako sa ila sang 20 to 25 million basta magbaliskan lang bawi o lang ilang nga ginhambal.
1: RML, palabra di honor.
0: Ati sadya na ning buto nga yung mga kasama, duso butong na ni subong ang kan, no? Ang hampanganay nila, no? Padalom-dalom na ni Bulsan eh. Ni Attorney Levito Baligod dagi lang ni, no? Ti masarangan ay ni Attorney Levito Baligod ni kay si anay Congressman Mike Defensor, priso. Si Senador Marcolita nga nagabulig man ni sakdag tani mga kasama, priso. Laban-laban yan is Baligod, guro ba si may disbarment ni mo.
1: Palabra di honor.
0: Samtang sa balita lokal, power situation sa Visayas, labi pa nga naglala, bangod, tatlo pagid ka mga planta ang napatay, kaghibalo ka mo kundi ining planta. Bago ola ni nagbalik, after sang preventive maintenance, nabalda naman ang tatlo gid ka planta sang PDC, Panay Energy Development Corporation. Te, hipos-hipos lang ka muna PDC, nanok muna. Why ka mo gida tinimok-timok da? Ano natabo sinyo? Ano da? Nausog ang inyo makina da? Nga napatay man ka mo? So madamo nga party subong sang syudad naton, brownout, dulom, no? Ang mga balay subong, naga-candle lighting, no? May mga iban pang commercial area mga kasama like mga karinderya. Siga man ang labisan nila pero kandila.
1: Palabra di honor.
0: So red alert status kita subong sa Visayas grid hasta alas 10 subong nga gabi, no? Mga alas 10 pa ginapananaw nga mag-oro stabilize ang aton sini power situation. Crucial ini sini mga tinion hasta alas 10 karon kay base kon may baw pahilayo lang, no? Nga magpalya naman ang mga power plants. Ano nga protesta ka ma? Ginapabatsyag nyo na sa BBM? No? Tining pinsin eh. M. General ko na ning kapadlagan subong, di ba? Kay kwan ni, hindi na global business power, no? Iyasang mga tibala, day George dito sa Metrobank. Kay kwan ni, kay Manny Pangilinan ni, nabakal ni Manny Pangilinan. Pangilinan, kagukongway na ni mo. No? Majority shareholder diri sa M. General ko, sa Manny Pangilinan, binakal niya ng majority stake dira. Ang daw 25 or 30% na daw si Gokong Wei o ang JJ Summit Holdings, no? Te, ilan eh? Ang PDC, tatlo ka plantagid, patay! Kang nagligan lang ni Abula, nagbalik mga kasama, after sang pilaman ka mga sinimana nga na-tripong?
1: RML, palabra di honor.
0: Yan, ano, ikapabatsyag sa palingilinan kay BBM? Ano, ano, ipasa mo sa amon ang systems laws? Kami papasanon mo sa systems laws, so ay kagidihatag BBM? Tunong damo ang mga plantang patay, subong mga kasama? Ang sa Cebu, ito nga ginmensyon, nagligad ni adlaw ni Mr. Reagan Alcantara sa NGCP sa interview naton, no? Ang iyasang abuitis to, duha to ka planta, tagpilangadaan tong capacity sa isa, 160. 169, so that's more than 300 megawatts na power, no? May TBI pag ito, Ay, ang TBI, amo nagaling Thermal Visayas, no? Yes, ang Abuitis Power. Ag may iban pag ito, mga kasama. Tapos ang Mindanao kuno subong, hindi man kapadala kuryente diri sa aton, kay may isa man to kadako ang planta, nga tumpilak man. Ay, na ano na yung agadururungan yun yung mga planta ninyo yung nagaparalyaman? Ano ka mo, gay restoryahan ay? So, ligom dulong subong, dako nga party sa syudad, mga kasama, sa Liganes, kuno daw. Actually, hindi lang exclusive diri sa syudad, no? Kaya ang bilog nga Bisaya sa apektado, especially kita diri sa Panay, kay ang aton nga dako nga power nagahalin dito sa Cebu, no? Ti magluwas sina, wala na kita ibang nga ginakuan power, no? Ang aton nga koneksyon, ang linya naton, ang grid ta nga dira sa may Barutak Nuevo or Barutak Viejo nagalusot, halin sa Negros, mga kasama, isa lang kabilog, no? Wala sang iban, pareha sa abi nga mahalin to sa Mindoro or mahalin to abis Mindanao or Palawan, no? Wala, isa lang gid, no? Tikon ko langon ang power halin sa eastern part sang Visayas kag central part kita gid kaluluoy sa western. Although may planta man tadi, damo na tadi planta di, no? Pero tiyo, tatlo man ka planta subong. Ang isang adan ka planta na sang PIDC daw 150 megawatts. Ti tatlo gid ka planta, ana trip off.
1: RMN, palabra di honor.
0: Ay, agararano kamo inyo.
1: RMN, palabra di honor.
0: Manog pakalimos, mga kasama, matiyag ko, style niya lang yung puro pakilimos, no? Pero kriminal ni siya, mga kasama, no? Manog pakalimos, ganang agaw armas, mga kasama, sang gwardiya sa city proper ging kasuana, bangod kita gid sa CCTV ang ginhimo niya sa guard, no? Pinalukpa niya pa, pag-agaw niya sa pusil, pinalukpa niya pa, tiniro niya pang gwardiya, mayo lang, wai, lumupok. Kung lumupok, patay ng gwardiya siguro.
1: RMN, palabra di honor.
0: Tapos doon na-involve ni Sal sa gamot ako na sa may Central Market, nagligad to, may kutsilo doon, nagpamuno. Kag may background man siya, nakaagi siya by bus. Addict, magaling tunto niya.
1: RMN, palabra, di honor.
0: Pero pa dramahon mo siya to sang ara na siya sa prison, perte sa pahibion, wala galing luha.
1: RMN, palabra, di honor.
0: Sometime may construction worker man to nga patay matapos nahulog kag naipit sa harvester sa Duenas. Nga ang harvester, why man actually nagakuan, abi ko gani kadlagan, why gali, gapundo? Di nahulog lang siya to sa dalom, naipit siya mga kasama, sumuhot. Uy, naano ini?
1: RMN, palabra di honor.
0: Sige, amo ni mga topiko na itong karong agabi diri sa aton sininga pagpangalagad mga kasama.
1: You deposit the money in the bank upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
0: Gendolong kagin po ilugahan, hindi kabahin sa atong palatuntunan mga kasama sa Klinika D3 Bio. May problema ka bala sa imo kabugaton, diabetiko ka bala, kagpirmi mataas ang blood pressure mo. Relax lang mga kasama, i-D3 Bio muna. Ang D3 Bio, may extra virgin coconut oil nga puno sang HDL, isa kamayo ang klase sa mantika nga nagahimo sang LDL. Mga kasama, gani, payo ng pagdalagan sa dugo sa atong kogatan para malikawan ang high blood, mag D3 Bio, adlaw-adlaw. Subong man, DTX 500, ang maraming protection para sa aton sininga kidneys. Tugas ang diabetes, hindi na maghulat pa ang maguba ang imo sininga kidney bagod sa mataas ng blood sugar. Mag DTX 500 na, may tatlo ini ka anti-diabetic properties. DTX 500, isa ka kapsula, duhatumtum tatlo ka bisis sa isa kadlaw. Upo ng exercise kag jeta, bye-bye diabetes ka na. DTX 500, mabakal sa mga butika. Kag subong man, Mighty C na acidic alkaline of vitamin C na pamatudan sa mga eksperto may natural nga antihistamine properties gani makabulig para makontrolar ang tanan nga mga allergies kag skin diseases. Mighty C na acidic alkaline of vitamin C, D3 Bio kag DTX 500, mabakal sa mga butika. Ilabi na sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine gani pamasyari lang sa araw sa Pasig, sa Kalinog, sa Miyagao, sa San Jose kag Kulasi Antique kag Sara Ilo Ilo.
1: Palabra di honor.
3: RMN News Panahon.
0: Yari na ipinakauling ang dalagan sa panahon, mga kasama, halin sa atong pag-asa, Iloilo. Kamusta ka aton, Siningachimpo? May bagyo pa bala diri sa sulod sang par? O rin yung si Dolphin, gapikto pala sa ato, yung perti ng inulan, halin sa aga mga kasama. Sus, pila ka mga aktividad subong nga Sabado, nga ginpreparar, wain nalang na dayon, kay perti ang inulan. As in nga daw ginahuwad ang ulan, mga kasama. Tay siyempre, ang mga manubo, ang mga areas diri sa aton nga parte sa syudad, ining mga lugar nga wala nagwaan ng tubig, kay tayo siyempre, taas na ang kanal sa iya, taas ng karsada sa iya, hindi nabi makanto ang tubig, no? Siyempre, matinerda siya, alang-alang man malumpat ni, ano na siya, tilapia? Diba ha, eh, gadanaw, ang pila ka mga manubo nga parte sa syudad. Salinya naton, Karajuman First Rubin, sa Pag-asa, Iloilo, Karajuman First, mayong gabi, si Rajuman Henry sa RMN Iloilo.
4: Yes sir, mayong gabi sa itong mga tagpalamati. Amo niya itong latest weather update para sa subong August 8, 2026. Sa karon ang Southwest Monsoon o Hangin Habagat, padayon gyapon nga nag-aapekto sa Luzon kag Visayas. Kagabangod sining sistema, Western Visayas, magalumon ang kalangitan, mayara sa mga lapta-lapta ng mga pagulan-ulan, pagpanagoob sa dako nga bahin sa aton nga pungsod. Kasarangan tubtob babaskog nga hangin halin sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin kasarangan tubtob mabalod aton mga kadagatan. Aton yung temperatura ay alas 24 tubtob 30 degrees centigrado adlaw nagatunod alas 6:11 sa hapon mabutlak buwas alas 5:39 sa kaagahon. Amo ni aton latest weather update halin diri sa Pag-asa Iloilo, Ferds Rubin, madam og ining salamat.
0: Karajuman Ferds, so ay naman tagali low pressure area diri no, si Maymay to ay naman to tar sa tong Maymay to nga pro China tong luka-luka niya kay si Dolphin malayo naman no, pero grabing ulan kag ina no, ano inay bangod sa habagat Karajuman Ferds.
4: Yes sir, kusog yapon naton habagat no. Mm-hmm. Yung may interaction yapon si Dolphin bisan malayo siya no, babaw sang par nato no. Sa Taiwan China area ni si Dolphin sa guwasang par.
0: Grabe,
4: pero bisan mo ni enhance gyapon naton sa Southwest Monsoon and actually hindi lang di sa Western Visayas, sa subong mas okay gawaton tiempo di subong pero mas continue gyapon ang mga pag-ulan dito sa Luzon area.
0: Mm, okay daw halos bilogin yung pungsod or Mindanao lang ang matawhay subong no, Karajuman Ferds.
4: Yes sir, kaya Southwest Monsoon gini abi aton nga panyempo western section gid sa pungsod naton is maulanon gid subong.
0: Grabe ka kusog ni si Kwa no, si Dolphin Karajuman Ferds no. Makon mga layo na kita di higop niya pang aton sining habagat diri no.
4: Yes sir, lapad abi yang ano nga wind field no, ang iyang sakop sang iyang hangin lapad niya ga amo na nagapekto gid sa kay hangin habagat no, gina enhance gid nila butong gid.
0: Oh. Kon bali diri sa aton ni super typhoon ang kategorya niya sining Karajuman Ferds no.
4: Hindi man sir, kaya kung super typhoon gin categorize na ni siya na super typhoon bisan na sa guwas ang power line.
0: Okay. No, so subong super typhoon gid siya gyapon.
4: Hindi sir, kuan lang typhoon category 150 km per hour near the center lang iyang hangin.
0: Okay, mag super typhoon ang mga 180 gali, no?
4: 185 sir, 185 above.
0: 185 above amo na ang super typhoon. Okay. Pero ang pagmadlo siya 185 galing, no? So pero yes, bisan pa kusog gyapon siya, no? Basko.
4: Kusog gyapon sir.
0: Okay, sige, no? At least malayo siya diri sa aton. With that, Karajuman Ferds Rubin, sa Pag-asa Iloilo, madamo ka salamat. Mayong gabi diri sa inyo, sir.
4: Thank you, sir. And salawat, mayong gabi istanan.
0: Nabatihan pinakauling at dalagan sa panahon. Halin sa aton Pag-asa Iloilo, mga kasama. Karajuman Ferds Rubin. Grabe ni si Kwan, si Dolphin. Natuto siya sa may Okinawa, Japan. Pero ang hangin diri sa aton, ang mga pangano diri sa aton, ginahigop niya mga kasama, halin diri sa may Borneo, no? Ginahigop niya, pababaw, amo na nga nagakwan, no? Amo na nga nagadala sang pag-ulan diri sa aton, perti ka kusog, perti ka baskog sang ulan kagiginad, o ginahuwad, no? Pahuway-huwayan ka niya din, bu-buan ka naman mga kasama, perti ka kusog-kusog, daw karadlukan nga klase ka ulan. Nga daw in recent memory daw ay kita dumdum sa amo gitok baskog ng ulan ng mga kasama. Daw medyo nalipat na kita bangod nga ti kwan mo. Damo sang orlawig ang ting ilinit bla no. So bangod ni kay Dolphin mga kasama kay si Dolphin 150 kilometers per hour ang iya sini maximum sustained winds and 185 kilometers per hour ang iya maximum or ang iya gustiness mga kasama no. So kusog kayo siya. West southwestward no ang iya sini nga dalagan sa kada sigon nga 15 kilometers per hour. Tapos dito sa extreme northern Luzon ining tropical depression naman ning si Maymay ning tarsa nga ini no. Bayda, hindi ito lang siya paggasa pa konik. Eh, palayo naman siya. Ang gapiktogi dyan sa aton. Kasi may hinihigop man siya ni Dolphin. Wow, grabe mga kasama. Sige, no? So, halong lang subong weekend mga kasama. Kaya hindi pa kita makasiguro kung mag-nami ng chimpo. Kaya kita di sa Visayas, kaya sa Luzon, ang apiktado sa habagat mga kasama kag nagatuga ini isang mabaskog na pag-ulan.
5: Your deposit the money in the bank upod kay Radyo Man Henry Aspera Lumawag.
0: Standby mga kasama, pagigangutan ta. Tawagan mo na si Cas Nicolay Somis. Sit up mo na, Rajman Jason. Ma-update ito sa shooting, no? Sa may Thailand mga kasama. Hindi, madamo ito sa mga teachers. Isa na nagani si Cas Nicolay, no? Matsyag ko doon, lapit-lapit guro sa iyan, no? Labuton ito siya dugay-dugay. Gindulong anay, or by the way, ginatamyo ta anay gali. Nalipat kita kahapon. Kadungan sa birthday ni Rajman Joylin, si kasamang Brad Pitt Madera Bistoer. Birthday niya man kahapon, no? Dira sa Niway, no? Happy birthday kas Brad Pitt Madera Bistoer. Kagang anak ni kasamang Juliet Villanueva, dira sa Canada. Birthday niya man, 28 years old ng iya sining anak, no? Happy birthday gid kas Juliet Villanueva sa imo sining anak.
5: RMN, Palabra de Honor.
0: Gendolo naman kayin boy Lugan, irigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand, kag the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Pataso ng vitamin D3 level sa ato nga dugo para makabato sa anuman nga klase sang balatian, ilabi na gid sa makamamatay nga cancer. Maginom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinakasikat nga vitamin hormone base sa service sang PubMed.gov, FDA US approved, kag Philippine FDA approved. Ano numero 1, the super vitamin and miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, Myrisi Mushroom Extract, Mango Sinfrot Extract, na clinically proven bilang cancer protective, kagkilalaman, nga mayara sa madamong immune boosting properties, ang tag sa kasasay sang Vita D Plus Coffee Mix. Mayara pagidinis ang 200 ayo nga puro, kagdikalidad nga vitamin D3, nga kilala the miracle vitamin hormone. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, ang pinakamanamit kag pinakauna nga kape, may vitamin D3, mabakal sa tara nga mga butika, kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
5: RMN, Palabra de Honor.
0: Sagara na si Cas Nicolay Somis, pasiplatan tala ni Anay mga kasama, o kay ginpagigbahin karon sa Department of Justice, nga tapos ang ilang investigasyon kay Senador Robin Hood Padilla, angot sa kasong obstruction of justice, bangod sa ginapahayag nga pagpapalagyo niya kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
5: RMN, Palabra de Honor.
0: Tapos.
5: RMN, Palabra de Honor.
0: Ginpahayag ni DOJ Secretary Frederica Vida nga gin pahayag sini nga pagtapos na sa ila sining investigasyon, magakonsulta na sila sa NBI para sa nagakadapat nga charges o kon kaso kon mayara man. Di mayara gid obstruction of justice gani.
5: RMN, Palabra de Honor.
0: Masakit sini kay ang ginahambal ni Robin na yung dito siya sa prisuhon sa ICC, hindi na yan. Diri na siya. Galing bailable mala niya obstruction of justice. Ang masakit na ang accompanying penalty niya nga perpetual disqualification to hold public office kung isa ka public official ang nag-obstruct sang justice mga kasama. Amo nang medyo masakit na. No? Tisono kay Bida nga tanan sang ila sini ginalantaw nga investigasyon mangin ang mga atiranses kag mga akto sang senador sa panahon sang insidente matapos nakapalagyo si Senador Bato.
5: You deposit the money in the bank upod kay Radyo Man Henry Aspera Lumawag.
0: Ari na ang aton sining Thailand Bureau Chief sang RMN si kasamang Nicolay Somis mga kasama. Ma-update ta, no? Grabe nang natabo dito sa may Thailand. Hindi kali ang mga estudyanteng pinaniro sang sining 14 anyos nga bata nga nag-run amok to sa eskwelahan sa Dibsirin Nontaburi School, no? Amot ko gusto ning pag-pronounce nato, no? Kay ang isa sa pinakamabudlay nga i-pronounce nga mga pangalan sa Thailand. Kita mong ila sining sinawat. Raya, sinawat lang. Ang ilang airport ng Subarna Pumi International Airport. Subarna Pum, galing mag-pronounce.
5: Palabra di honor.
0: Ti mga may strike mga kuan galing, mga manunudlong pinamatay niya, lima kabilog mga kasama. No? Ano gid bala natabo ni siya? No? Anong problema sining bata ang ini? Wala ni ginaili-ilis ang gamay siya? Oh, diretso sa kuan mga kasama sa Thailand, no? Si Karajuman Nikolai Somis, no? Abansi kita isa ka oras sa Thailand, no? Kay una kita sa kuan mo sa time zone naton. So bali 7:42 kita di 6:42 dito sa Thailand, no? Check naton live sa Thailand si Kas Nikolai Somis. Kas Nikolai, good evening. Oh, son.
6: Hello, Sir Henry. Good evening sa imo. Kagsapanan niya mga listeners sa imo programa sa RMN Palabra di Honor.
0: Kamusta ikaw da, Kas Nikolai, after this shooting incident? Damo nag-worry di rin ang mga Pilipino, no? Especially may mga himata nga nag-uulubra di ra, no? Malayo bala ikaw di rin sa natabuan sa insidente ang eskwelahan nga imo ginatidluan di ra, Kas?
6: Yes, Sir Henry.
0: Yeah,
6: ang lugar kung sa diin ako nag-obra sa Henry is a different isa province of Samut Sakon. Ang lugar kung sa diin ang shooting incident na tabo sa probinsya sang Luntabery sa Tibsiri Luntabery School mga 1 hour away from Bangkok. Halos ang walang siya sir sa Bangkok sir.
0: Ah, okay, no? Pero ano dira dampi sa imo na dira napakadto sa western part sang Bangkok Kas Nikolai?
6: Adto na di sa sir sa piyak sir sa may going to Nakonayok na going to Sake o going to Cambodia nga area sa Henry.
0: Ah.
6: Bali ang akon nga lugar diri siya going to the southern part of Thailand.
0: Ah, okay, no. Sige, no. Istorya hay kita ho may diligili, no. Tingala ko do nagatikab ng baba son, Rajaman Jason ni Kas Nikolai, no. May diligili kita sa Messenger, no. Via Messenger video kita, no. Istorya hay kami Kas Nikolai, anong mga nagather mo da ang mga impormasyon? Ano gid ang natabo, no? And then anong background sining 14 years old nga estudyante nga nagpaniro ini siya Kas Nikolai?
6: Okay, Sir Henry, kagahapon sang aga, it was an ordinary day there is a Dibsiri Luntabery School outside Bangkok kung sa diin natabo ang shooting incident. Ang shooter is a grade 9 Matthew 3 14 years old boy, junior grade student. Kaya Sir Henry, my latest ako subong na bagong balita, may nakatay nga isa ka estudyante.
0: Uy.
6: Is a grade 7 nga isa ka babae. Kag ang total sang casualty, malisyam na sir. Bali, ang casualty, apat ka teachers, isa ka school staff, isa ka students nga napatay ka ina sir. Amo na ang grade 7 nga girl, ang suspect, kag ang iya nga grandparents, kag may injured nga sobra sa 20.
0: Okay, so ining napatay nga student ka sa gunshot wound ang naangko niya sini, naigo siya sa pagpaniro sang suspect.
6: Yes, Sir Henry. Nasakan ko siya, sir, sang gunshot, sir, sang pagpiro, sang suspect, sir. Bali, ang bata, ang estudyante niya, sir, bali, nindala pa niya, sir, sa hospital. Pero sad to say, napatay din siya. Amo na ang nagugang napatay sa ina, ang bali, sa scam na siya, sir. Sa apat mga teachers, bali ang napatay, isa ka deputy director sa school students affair, isa ka executive secretary, isa ka guidance counselor, isa ka pa language teacher, at isa ka mathematics teacher, at isa ka estudyantina grade 7 girl, at ang duwaya ka grandparents, naging piro ya prior sa ilhi mo sa school dito sa ilang abalaw.
0: Okay, no? So, mag-amo ni Cas Nicolay, anong nga mga teacher to, kag mga staff sa school, ang napangtiro niya, anong ginkantuan niya, ang opisina Cas, hindi yan nga ang classroom?
6: Okay. Sunod sa akong napag-panalaysay dala Sir Henry, nanawagwa subong sa mga balita sa local news diri na ang rason kuno sa pagpaniro sang bata is bullying. But, siling sa iyong mga classmates, hindi bullying. Tumaaban, sir, sa aga kahapon, ang hanggo sa mga classmates niya, nag-attend pa siya sa assembly or flag ceremony sa iyong klase. Tapos, nagsuksok po siya sa isang iyong airplugs. Sunuhan sa iyong mga classmates. Kaya, may dala siya sa iyong bag na puno sa ammunition. Kaya, din butang niya sa atubang sa iyong sa ibaw sa iyong math classroom. Kaya, dito na sir na dinitiro niya ang iyong mathematics teacher without prior warning.
0: Okay. Anong iyang kwanikas nga background, ang pangabuhi niya ni, no? Ano, why siya sang parents, kahit nga ang mga grandparents niya ang iya sininga ginpaniro, ang iyang upod pangabuhi, ang iyang grandparents, Cas?
6: Yes, Sir Henry. Sunod sa balita, Sir Henry, ang iyang tatay kag nanay nagulagay na 2 years ago. Tapos, hindi siya sa iyang lolo kag lola. Kag ang lolo kag lola niya, sir, amuna ang nagasagod sa iya. Okay lang, sir, sunod sa mga balita, ang iyang lola is very strict sa iya, sa iyang pagtuon. Kaya bala mo, sir, ang iyong nga lola is a teacher. Kaya ang iyong lolo is a former bank manager.
0: Oh, okay. So, meaning, medyo may saranggali sa pangabuhi ka sila, no?
6: Yes, Sir Henry. Oo, isa po ina, Sir Henry, may sarang ang ilang family, sir, sa impact. Sang hinsulod sa mga authorities, ng mga police, sang ilang balay, sang natapos sa dito bala ang shooting, pag amutulayin bala sir nga na diskubrihan tag natukiban sa mga police ng ang iyang lolo kag lola, wala na sang kabuhi, Sir Henry. Ang iyang lola, nakita na lang ang iyang bangkay sa sulod sang iyang kwarto, kag ang iyang lolo nakita ang bangkay sa kitchen nga nagaluto sang ilang pagkaon, Sir Henry. Tapos, sir, nakita man sa iyang kwarto na may aras sang flag sang iya ka Nazi na ginatawag bala sa inyo swastika.
0: Susyidi po si tamani in the bank, no? So, daw lain gali ang direksyon sang bata, no? Laban-laban, kulang guro siya sa pagpalangga. Bangod nga, actually, diri kung diriya sa aton, kunara ka sa imo mga grandparents daw, sobrahan ka sa pagpalangga, ang balgani nila, grabe mag-spoil ang mga grandparents, no? Pero dira, kay istrikta, gurang iya sininga lula, para nga mag-excel man siya sa school, do kulang guro siya sa pagpalangga, dugang pangawala siya utod, wala man siya ginikanan na, nga nag-attender sa iya. Dira niya gulo ginapautwas ang iya sining mga lonely moments sa social media, Cas Nicolay, no? Sa computer, kag kun anong mga video ginapanglantaw niya, Cas?
6: Yes,

0: sa ini siya sang iya ka ugalingon gani hindi ini mapasakan sang kaso nga illegal discharge of firearms no kati ang unang nga report to di ba nang agaw ining si Janjan sang arma sa gwardiya kay according sa iya gin nangalimon sila gintabog sila ra sa tayaan at kay ginagaw niya kag nagpalupok ang gwardiya sa kiyak bali warning shots pero natukiban sa CCTV footage nga ginsunod ni Janjan ining isa ka gwardiya ginagawan sa armas lutang pagpromosyon gintayaan niya kagang isa man dito amuman that's why duha ni sila ang nagpasaka sa kaso nga frustrated homicide batok sa ining manog pangalimos actually ining manog pangalimos na dakpan ng survival operation sabto
1: amo gani Rajuman March daw hindi guro husto na nga tawgon sa manog pakilimos kay daw front siya lang na
0: oo
1: kay kag daw ka bakod man sa lawas niya gani kita mo mga agaw pagani pusil.
0: Oo, kita mo ka ha. Kita mo ng last day. Pag-interview naman sa iya. Grabe-hibi iya.
1: Yung taugan ganit sa kuno sang kwan, sang producer, sang Marvel Rajman Marge. Kaya daw pwede siya himuon artista. Kasi madulaan papel si Spider-Man sa iya. Manperti sa pahibion mo. Bisan wala luha, hibi.
0: Makita mo ba lang, grabe, hibi, gasunod ang facial expression. Pero, gina-interview ko siya liwat sa nakuha ko ng background. Kasi siya gali ang nag-create ba lang sang gamo sa may Central Market Ligad, pag market day. Ngayon ba lang may ginapatigayunan sa balas ang pwesto?
1: Doon may inagaw. Doon ginagaw ang pwesto. Ginpwestohan niya may naka-assign na da. Siya to gali.
0: Ako sa iya. Sa iya ko na ma-coordinate kasi ako na ma-plastar. Pero ti ma-serve na da iya. Di tapos nang plastar siya sang iban, kag nang hando, so siya kakutsilyo. Ang ginlagas ang kakutsilyo, kay may mga videos to nga nagwa, na-upload mo to gani na to. Siya to gali. No? So, mo to grabe wala hibi niya nga, Ma'am, gapangabong gapangita lang kami, gapangalimos lang kami para may magpakaon ko sa asawa ko. Nga,
1: kaya mo gani, daw napangita sa kuno ni Kevin Feige.
0: Sige, grabe. Makita mo gadya nga dulo iluoy gid.
1: Pero hindi na kinahanglan sang kwan mo, hindi na kinahanglan sang audition sa iya.
0: Oo.
1: Kabalugin mag drama Rajman Marge. O pwede guro ni kay kwan na lang o, kay drama supervisor naton Gerard Andrade.
0: Nalo gitan. Nagano pa sa naga kapot-kapot sa ulo, ga hampak-hampak, ga duko-duko. Gamo ginabara. Kaluhod-luhod pa siya sa sulod sang karsel nga as if
1: Why mo pinitik yung itlog kay?
0: Na-found out nga mo nang iyang background, Rajuman Henry. Ito mo na nga hindi na gani magbato ng prosecutor's office na pailan kaso ang isa kagard. Kay self-defense, imagine ginpit ka niya ang gwardiya. Inagawa niya, pinit ka niya. At kung lumupok to eh, kaya nag-malfunction. Kung lumupok to, kundi patay ang gwardiya.
1: Anong posil ng gwardiya? 38.
0: Oo, oo, oo.
1: Well, na nasubong, di ba? 9mm nang napa-posil sa gwardiya.
0: Eh, naka ano na mo na gani ginagaw. Nag-malfunction.
1: At ito salamat lang siya da, no? Hindi niya na pag-isla ng iyang pusil na kay ginagsalbar sa iyang kabuhi.
0: Gani. Ari bala interview na ito. Kay Police Captain Jesus Cambay III, Jefe sa Police Station No. 7, Rajuman Henry.
2: With regards po, ma'am, sa case nga po nung accidental discharge kahapon, nagkaroon po ng case build-up with the prosecutor's office and the justifying circumstances were deemed present. So, naging self-defense po siya. So, in return, nag-file din po si alias Dan, tinulungan po ng ating mga investigators to file a frustrated homicide case against alias Janjan. So, nadakit na po ito. So, meron na po siyang one count. Yung second count po, ma'am, is yung nauna, yung after po niyang maagaw kay security guard Johnny, itinutok po niya yung baril and sinubukan po niyang ilupok. Pero defective nga po yung baril. So, another count of frustrated homicide po. So, bali 2 counts of homicide po yung kinaharap ng ating alias Janjan na na-file kaninang 12 noon lang po. Kaninang 12 noon.
3: Oh, bali yung isang guard is hindi na siya pailan ng kaso. Pero dalawa sila sir nag-file or iisang guardia lang yung inagawan niya lang?
2: Both of them, ma'am, kasi yun nga po, na-justify naman po natin yung presence ng elements of self-defense. Anong times lang po kasi nung una, wala pa pong CCTV at wala pong witness na makapagsabi sa part po ni alias Dan na tinutukan po siya. Pero nung na-recover na po yung CCTV,

0: And ano po, na-present po natin sa prosecutor. Nagkaroon po ng reasonable grounds to file a charge of frustrated homicide sa alias Jan Jan naman po.
1: Oh, so bali yung allegations niya, una na nanglimos lang sila and wala silang ginawang masama, ibaliktad sir sa CCTV.
0: Yes ma'am, actually upon reviewing the CCTV, kung matatandaan po natin, ang initial po na sinasabi nila is sa harapan lang po sila ng establishment, yung coffee shop. Pero upon reviewing po pala, sinundan po pala nila si alias Johnny, yung nagawa ng baril, sa likod po kung saan po siya magbibihis. At isusuot po yung kanyang rig. So doon po po sa likod, unang na nagsimula yung scaffold para doon po sa pusil po ni alias Johnny.
1: Okay, sige.
2: Rajuman Marge? Oh, doon auto di ang linya, Rajuman Jason. No, so, but silingon, diskarte niya ni mga kasamang kunabi, puro pakilimos lang, pero kung makachansa, iya mga awat. Ti, ginhimo niya to, meaning patsyo niyang gwardya, kuwao niya ang pusil, para may pusil siguro eh, gamito niya man sa basi mong hulda pang balang tunto niya. O, amo na nga dapat, kikasuhan siya, so gindala niya pas drama-drama, nag-ibi-ibi siya, pero wala man sang luha nga nagatulo sa iya mga mata.
3: RNN, Palabra di Honor.
2: So, nga klasika tawo, Rajuman Marge?
4: Rajuman Henry, no? So, si Police Captain Jesus Cambay III, no? Hepe sa Police Station number 7. So, muna gani, nga, grabe, gini pa sikto ko siya, kaduwa ko siya interviewon. Aba ko makotong takaliwat, kapila ka gintabog sa gwardya dito ko, no? Pero kabalik ka, kag may incident na nga daan, nga ginobran niyo man sa piyak ng establishment. So, kung wala, gito yung mga first time, gito ya. Pero, ti, siyempre, corner na siya. Kasi
2: ang natin, itsura niya, galing do hindi magit siya taong grasa itsura niya, Rajuman Marge, no?
4: Daw, gabaling nga so lang. Pero...
2: Ate, siyempre, huwag puro paligo, eh.
4: Oh, pero...
2: Kay... Daw, ano? Daw, galayaw lang sila diri sa syudad? Or why siya residence, de?
4: Daw, galayaw lang siya, pero...
2: Layaw, kundi lang, guro, na makatulog na guro sa kalye, di ba?
4: May balay siya sa Dilarama, Rajuman Henry. Tiga dito sila, Dilarama City proper. Pero ti, amo lang na, ginpailan na siya kaso kay ina kay.
2: Di ba do upo niya pa to asawa niya, do gabusong?
4: Oo, daw man ambal niya asawa niya man ko no. According sa iya. Wala na siya
2: nadala sa kaso ang asawa niya or siya lang?
4: Wala siya lang kasi man lang niya ang nagpaninang kamot, Rajuman Henry. Pero do intention niya gid based sa according sa police nga ti agawon kasi nunod dila mo manog off ang guard manog naka off manog balik duty wala matakod ka rin sinunod niya pakato sa likod
2: yan ang tuyo niya makuha siguro armas basi may plano siguro mang hold up
4: ambot lang basi man kaya ti amo to
2: nga nagakuan siya doon nag operation agaw armas di ba kaya nga sundan niya to yung gwardya.
4: No, hindi ka po abi mo, mang limos lang, galiti mo, mang agaw siya yati, tama ka delikado. Oh. At why nga, in finance siya kaso, 2 counts ka, wala pa siya nakagwa, why pa na process iya nga bill, sa Lunes pa na. Ina kung may ipiansa siya.
2: Pila piansa niya?
4: Wala pa na determine kay ina according kay Sir Cambay, kay yung pamangkot na ito. Sir, pila piansa ka kung makagwa, ay hanap natin, ma'am, ano, subong weekend, sa Lunes pa na, so sa Lunes pa i-process.
2: Ano, ano ganing kaso niya?
4: Attempted homicide, 2 counts.
2: Oh, abi check na tong kon ano ang kwan. Attempted homicide trip with Joe bugat na, no?
4: Okay, gawin tayaan niya kagipit kan mo. Hindi lang siling ang habal niya ginagaw niya kuno ginaka na ginagaw ko ma'am kay gindipensahan ko akon kaugalingon galingon kag akon pamilya. Pero ti siya ya, ang self defense lang niya mga gwardiya. Rajuman Henry.
2: So nag-range from 12,000 to 36,000 per count, no? Ti kung mag 2 counts, ti bisan mag 20. 36?
4: Oh, doon mo na makuanan ko 36 basta
2: homicide. Tikon mag-duha. Di bisa mag-30 may lang abe, no? Mag-duha ka counts 60,000. Di may 60,000 ayhan siya.
4: Amo na, kung makapiansa, gidman siya. Alam na mo na ito, Rajuman Henry.
2: Di dapat goro ma-check pag hindi dugang iyang background, Rajuman Marge, kay basi hindi lang ni siya isabla, basi may mga iban pa ni nga mo maning mudos pala style nila gali na kung nabi puro pakilimos kasi mo daw makaluluoy pero kung makachansa gali mga what? Mang hold up?
4: So muna preso pa siya subong sa police station 7. I don't know kung gabi-ibi pa to siya pero kaina according sa ano bala na ton na ngindala siya bala sa prosecutor's office naghibi naman to sa kuno, pero wala luha, wala na kuno nagpati ang
2: prosecutor.
4: Prosecutor, wala nga ginto count.
2: Gin-inquest siya, bali?
4: Oo, gin-inquest siya, naghibi sa to. Pero te, wala nagtalab, kaya wala ganit ni isa kaluha. Pero maperde ya kaguro sa facial expression, kasi sa tingog, kasi sa ngoy-ngoy, radyo man Henry mo. Pero te, importante nga na file na sa isang kaso, kag hindi na nga makapanghalit, radyo man Henry. Ang wala madulong na ito nga balita sa bunga gabi, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo man Marjorie Herbo, Miane, Tatak, RMN.
3: RMN, Palabra de Honor.
2: Salamat kay Drajaman Marjorie Herbo Miani. No? So dapat mausisa pa gini kag mapaduluman sa aton sa mga kapulisan kay base aside sa iya ni may iban pa gini siyang or may iban man nga pareha sa iya nga moning dulo diskarte nga sila mo daw makaluluoy puro pakilimos mga kasama pero makachansa gali sa mito niyang imubag. Diba? Di parehas ng gwardiya no? Abing iya to nga gadgad to magsunod-sunod to but silingon may tuyo gid siyang mag-angkon sang pusil, no? Tanho niya abing pusil, alang-alang man nga ipanguli niya na. So basi ginaplano niya nga makaangkon sang pusil kay mang hold up siya or kon ano man himuon niya da nga krimen mga kasama. So amo na ang delikado.
3: RML, Palabra de Honor.
2: Gendolong kagin boy lugan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C. Yari na ang pagpalangga nga ginatawag ang haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo sining mga butika, Soft Touch Wonder Oil. May lima ka hindi basta-basta nga may ingrediente nga ginpidalong gid sa maid-id nga pagtuon. May ara sang aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, kag may rosemary oil. Nga nagaparelax, nagapamuok sang tulog, ginabuligan dula ang korinot sang panit. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika upod sa Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. 14 kabilog ang ingrediente niya mga kasama, pero barato lang, 25 pesos lang per sachet ang iasining SRP. Ang 14 ina mga kasama, no, kalakip dira ang collagen, no, may mangosteen, may balunggay, may carisinia cambogia, may chia seeds, may black cumin, may kokwa, may gotokola, may makarot, may ginseng, no. Tapos ining mga ingrediente kilalang nagapahubin, nagapahilayo sa balatian, nagapanami isang pagpamuhin, nagaparelax sa una, nagapautay isang pulao, nagapapagrosang pagkaangaanay nga mas ginpatamis pagid sang stevia, no. Natural siya nga sweetener mga kasama, that is why hindi ka magdiabetison, kagin pananam pagid sang non-dairy creamer. Gani nga kanamit gid sang iya nga damil mga kasama. Amo na makasiling kagid nga pangabuhi nyo, kapihin nyo. Mga away ninyo, kapihin nyo. No? Hindi paghangpanay, ninyo, kapihin nyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, kapihin nyo, kag Soft Touch Wonder Oil. Mabakal ini mga kasama sa Arevalo, mayara dira sa Santo Niño Drugstore, sa Uton Fort Pharmacy, Subong man sa may Isnard City Proper, CPT Pharmacy, sa Central Central Market, New Mesa Drug Store, sa Haro, HQ Cure Center Corporation, sa La Paz, sa Herbas Care Pharmacy, sa Jordan Guimaras, mayara manda sa GTM Business Ventures Incorporated, formerly Mierns Pharmacy, kag sa Budget Mart Pharmacy and Grocery. Kapehen nyo! 14-in-1 Herbal Coffee, kag Soft Touch Wonder Oil.
3: RML, Palabra de Honor.
2: May estudyante nato na nanay nga nag-uupod karong gabi diri sa aton sininga pagpangalagad nagalantaw live sa aton sininga palatuntunan si Kas Dulieta Chigo, Kas Mayla Hagukoy Gansha, good evening Kas, kasamang Karigaba Richard, Kas Jessely Lauro, Nicolai Somis, Alice Friedrich, sa Flor Kahilig, pare Rex Galliardo, good evening, pareho man sa NB, kung magkuha ka NBI certificate nga may hit ka, pareho man na sa akon kay wanted ko yung assistansya. Kaya may nagkuha ko NBI, may hit ako, wanted assistansya Iloilo. Ate, may kapangalan bali, no? Pero hindi man na ikaw nga tawo, no? Ti, amo na iya sa mga kaso-kaso, iya mga kasama, wala iya ginag-verify to sang prosecutor to so para niya kay dito, para niya kay kagmuntin lupa. Kapag wala lang sila yawaran to bares sa imo,
3: palabra di honor.
2: Pero medyo kwan, questionable, no? Si Cas Maritalia Michelina, good evening gid Cas, pero may managa upod sa aton. Si Jespal Lisel Capada, good evening, no? Subong man, si Laila Nerbiol, Postrado Erwin, Laura Sumagaysay, Ninesel Blancada, de May Cabrera Rios, no? Pag-rate kay Tito Rios, nga nagapamatigid siya subong. Si Jesse de Guzman, o Jesse Guzman, Eunice Kimba, Grace Evangelista, no? Good evening, ma'am. Kag si Chief Leo Evangelista, kamusta na? Tingani ka mo, harap ako mo sa US da, no? Nagabakasyon, o enjoy your vacation. Si Kasi Elias Otacio Tabang, nagapangapi subong. Si Kas Jessica Cordero, Kas Fika Pada, Analisa Tobiliara Trabinia, Kas Allende Zenparayco, good evening. Si JB Calad, Doña Margarita Magic Cobilias, Biura de Erdogan, good evening, no? So Nico Bigby Carmona, si kasamang Iban Dinuibo Sudario, no? Sino nang gin kasal ka? Sa mo nang imong alaga? Bukod ako mas ang alaga ni kasamang Iban Dinuibo Sudario, prinsisa sang kwan, sang Malaysia.
3: RML, Palabra di Honor.
2: Laila Nerbiol, Romel Palmares, good evening. Si Adrian Gomape, dera sa Silay City, sa Hawayan, Barangay Hawayan. Si Greg Briones Dinosta Jr., shout out lang sa Arevalo City. Solid listener sang RMN 774 hasta sa gabi. Thank you, Gidcast, no? Si kasamang Iban Dunoy Busodario, Laura Sumagaysay, Berna Sotiar, good evening. Nina Piñalbert, Isaya Portadera, Maribig Cercado, Rose Isimorio, Bichinim Gonzalez, Kasason Pinita, no? Si Hada Malot Ramos Quirante Tolentino, kag si Ado Jose, no? Dira sa may Jos Marlechonan sa Kabatuan. Noemi Aquino Sanchez, good evening man. Si Kasiban Ara na, no? Si Nini Sean Precia, Silet Perez Nabael, good evening. Si Kaslaura Sumagaysay, Pare Motok, Ari Cars Display, si Kap Noel Capalya, kagawad Arniel Kasipe sang Kotsero Molo, good evening. Kap Ising Villanueva sang Kap Ising Pansit Molo, good evening, no? Si Dolita Diego Arana, Kaslaura Sumagaysay, Hector Puras, Kasmail Hagukoy Gansya, no? Daimel Suplente Malones, Jonas Camayudo, good evening. Si Rosal Ninita, no? Si Ma'am, si Nurse Nida Mader Celeste, no? Kag sa Visayan Surety Insurance Corporation, no? Si Ma'am Gretchen Tamayong, Branch Manager, si Jeneline Talamor, kag Julian Galon, good evening, Gid. Romeo Heater, no? Si Casmel Gargaran, Rosel Gayapa Gumilia, Nani Biliro Bichayda, Boboy Sumbero, pre! Good evening, no? Si Pare Roy Shiharman, pero may nag-uupod sa aton. Si, siyempre, mga colleagues naton sa media, sinong Herbert Vigo, si Paring Jertak, no? Paring Larry Hamandre, may dahil nga gabi. Si Nang Tonet Tulido man, naway man absent.
3: RML, Palabra di Honor.
2: Si Karigaba Richard, no? Si, kag-iban pa, ng mga estudyante naton, mga kasama. Hasta alas 10 subong nga gabi, naka-red alert kita diri sa syudad sang Iloilo, suno sa National Grid Corporation of the Philippines, bangod man sa kakulang sang supply sang kuryente. Ang available capacity subong is 2,103 megawatts, no, sa linya ina sang NGCP diri sa Visayas. Ang peak demand is 2,327. So kulang gid, hinali malabot naton ang peak demand hasta alas 10 karon sa gabi. So amo nang red alert status kita mga kasama kag right now, pila ka mga areas diri sa more power sa area of coverage nila, sa Mandurriao, sa La Paz, Bao, Perti Calapad, Saharo, sang mga brownout mga kasama, no? Bangod kay ti naga rotational brownout kita kay kulang gani ang power, no? Ginahambal sa NGCP, akon pwede, buhin-buhin, anay isang load. Kay alang-alang ang kuryente nga nagasulod sa grid naton dire, bangod man, dire sa Visayas, ang mga dalagko nga mga planta, wala nag-operate patay. Parehas ng TBI-1 kag TBI-2. Amoning Thermal Visayas Incorporated sa Aboitiz Power, ang CEDC-1 and TPC Coal, sa kwan ini, no, sa Toledo, Cebu, Tapos limited man ang power nga ginakuha naton sa Mindanao bangod sa extended outage man sang SEC2 kag ang ginaplano nga outage sang STE AG2. Ano ning stig to ni mana bebe? Check naton kun ano ning stig to ni nga planta mga kasama dito sa Mindanao, no? Lagko ang mga planta ini, no? SPI power plant gili ning stig ni, no? Iya man isang Abuitis power gili, no? Ang stig state power mga kasama, no? Stig state power, SPI power, no? Sa power station ni sa Villanueva, Misamis Oriental. Iya man ka Abuitis ni gili, no? Ang stig power, no? Ang sikto iya mga kasama, no? Sikto nga power producer, no? Be check naton kung sa diin ini. Ah, lain ang napakita ni Gulo-Gulo.
3: Palabra di honor.
2: So ang Mindanao limited man ang power nga makuha naton to, no? T plus pa napatay naman ang PDC 1, 2, kag 3 hambal sa NGCP mga kasama. Nag-trip off, no? Ti amo na nga kulang gid aton sining power supply diri. That is why red alert kita hasta mag alas 10 karon sa gabi mga kasama. So, apektado diri sa sining red alert kag magapatigayon sang rotational brownout mga kasama 6 to 10 PM ang VCO, Visayas Electric Cooperative, MECO, ano mga Cebico ni, Cebu, Guro ni, Cebico ni, ang MECO ni, din ang MECO ni, Printi Guro ni Beko.
3: Palabra di honor.
2: Basta kita diri sa Panay, apektado, Mor, Akilco, Antico, Capelco, Ilico 1, 2, kag 3, kag Gimelco, pati Bohol, apektado, Negros Occidental, ang Nipsey, Cebu, mga kasama, apektado, no? Magapatigayon sila sang manual load dropping bangod man sa limited generation sang Cebu, Negros, Panay, subgrid sang National Grid Corporation of the Philippines.
3: RML, Palabra di Honor.
2: Hambal ni Cas Nicolay Somis, ang Thailand mayara sang juvenile justice system law, no? Kung wala ni napatay ang suspect, mga kasama, bilang 14-year-old offender sa Thailand, hindi siya pagprisohon sa prison sa mga adult. Diri sa aton, parehas ni sang BGMP Ungka, no? Kag nanga, hindi siya da pagprisohon. Under Thai criminal law, ang child nga under 14 years old, legally exempted siya sa criminal punishment. Ang mga school-related shooting incident involving minors sa Thailand, parehas ni sang December 2019 shooting sa Dibsirin, Nontaburi School, mga kasama, konsarin ang perpetrators gin custody alive kagin process entirely within the juvenile justice system rather than the adult penal colony mga kasama, no? Subot so, silingon do parehas man diri sa aton nga wala sila ginapriso kay para rihas malanitanan ang konsepto sang juvenile justice system law gin inculcate gin ini sang gina-encourage gin ini sa United Nations nga dapat mayara sang layi dira, no? Kag actually sa bilog nga kalibutan ang Tonga na lang Timor Leste kag Albania kag ang mga Pacific Island microstates like Tuvalu amo na lang ni ang way sang juvenile justice system law. Tubod silingon tanan nga mga pungsod halos mayara na sang juvenile justice system law mga kasama, no? So amo na dito sa Thailand may ara man galing nagavari sa ila like diri sa aton ang 14 years old and below wala sang criminal liability. Sa iban nga mga countries ang 12 years old sa ila ang wala criminal liability. Sa Thailand ang 14 years old pareha sa aton, 14 years old wala criminal liability, pero iprisuhon sila man gyapon, but the term is intervention sa isa ka facility kung sa diin reformahon sila, i-rehabilitate sila mga kasama. Pero ang guwa nila daw priso man gyapon eh, ara sa isa ka facility sila, hindi lang sila basta-basta mabisita sa ilang mga himata, may schedule man, and then hindi sila makagwa mga kasama. Kag may program para sa ila para nga magtararong sila.
3: RML, Palabra di Honor.
2: Si kasamang Shahil Jose Alexander, no, washing from Riyadh, Saudi Arabia, no, madugay mag-umpisa ang NBA. Actually, kung subong tayo Agosto, do mga October, umpisa na sila, no? Tiwain naman tayo, iban na lang taon da, si Lebron malang yapon, ako Stephen Curry. Sino gusto yung maglantaw sa New York next hao? Gusto nyo si Jalen Brunson, si Karl Anthony Tao? Duhay gina. Hindi ko na yan si ilantang mga kasama, no? Ti subong mga bago ng mga players, si Cade Cunningham, do nami man pampangon, do mauri excited ka man. Victor Wimbanyama, do exciting malantawan San Antonio Spurs, no? Do ay gid, no? Si Ja Morant, do ay gid, nagkala balda mga kasama, ti lantawan ta sa Portland Trail Blazers, no? Konami iya sining hampang, no? Why na sa mga athletic ng mga player, gid bala mga kasama nga parehaso kay mga Vince Carter sa una, buyo di pusit. Eh. Perti pa dangko niya na, may kaya mag-elevate sa lawas yung mga kasama si Vince Carter, no? Day Tracy McGrady to. Malantaw kayo sa ilang game bala, no? Tisubong ang mga players siya mga kasama pa safe para likaw injury. Why gawa iaga dunk mga kasama, no? Ti, galing part man ina iya sang ila diskarte para ma-preserve man ilang ila sining health lantawa si Lebron bla kay Uwaay gid masyado nagapang tadag uti hasta subong 41 Basko Pigapon.
3: RML Palabra di Honor.
2: Dari na lang ta kay Alex Yalao. Bantayan niyo si Alex Yalao kon ma-champion sa di sa Canada Open kay nagsuksok siya sang pink. Kay ti kon pamangkuton mo mga DDS, uwaay chance na mga pink pierde na ang madaog iya kon green.
3: RML Palabra di Honor.
2: Sige. Mga kasama. 20 minutos sa kalikad sa tak ng alas 9 sa gabi. Oh, mga Allen Iverson sa una. Oh, grabe. Hulagon. Dahil kwento. Ang nami magpasa to. Jason Williams. Sus. Mga nulok pass siya sa una. Huwagin sa may nakasunod kay Jason Williams mga kasama. Ano? Mga ginasiko niya lang yung bula yung magpasa. Hindi mo yung makita mo. Allen Iverson ang bal ni Gispal, no? Amo na, mga exciting lang taon. Kas Arnel Saunoy, good evening. Si Ken Palyasa Rote.
5: Ginawang buhay ang radio at service.
2: Si Alexander, si Susan Galon Alarba, Jonas Gamayudo, no? Judy Libuon, no? Good evening. Salamat kayo sa inyo pag-upon mga kasama. Karong edisyon sa atong sinang pagpangalagad. Happy weekend! Halong kita kay kalain sang panahon, no? Mga i-star dira sa bukid or mga kilid sang dagat, bantayan ninyo mga landslide dira sa bukid. Kay ga inulan, baskog ang ulan o hindi gani sa mga higa dagat, basit lagko, mga balod bla. Sa field, Rajuman Marjorie Herbumiane, Rajuman Broco Agustin, sa center, Rajuman Lineth Fernandez Yulatris. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman John Hartwell Toala. Dire naman sa studio, Rajuman Jason Rinzi Kabatanya. Ako naman ang inyong sinialaga na imong anchorman kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Rajuman, Henry Aspera Lumawag, Tatak, RMN!
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026 sa Molye Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May duha ka category.
8: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee pero mayara na sang snacks and lunch.
7: Dalagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
8: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
7: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
9: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
10: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng nga mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: This newscast is brought to you by iBerry.
12: Life Extension, Vitamin D3.
13: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated Vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
12: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ko si Vibot, ako COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Sample Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
3: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
1: Asal rika.
3: Epektibo.
1: DTX 500. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag saman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio,
6: ang Physio
1: yung may D3.
6: D3 Bio.
1: Lanas Herbal Capsule.
7: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pa nga balitian.
1: Nance Herbal Capsule.
7: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
10: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
1: Evergreen Herbal Capsule.
11: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permikulang ang tulog ko.
1: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Chocolate, Samantha, Malupit, Sahamaymo, Mother It, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Mimi.
4: Dali kasi napit akong tuhod.
3: Dritis na gali.
4: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
3: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
4: Wala, naging nagbalik ang arthritis ko.
3: Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Supple Plus Gold.
5: Ako gali si Bal, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mabaka sa mga butika. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamahagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
7: Welcome naman mga suki naton sa inyong matag para matis sa ato sa inyong pagparayag diri sa The Secrets of Health. Tari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna sa inyong mga informasyon parte sa ato sa inyong ikayong lawas kag ang paghatag sa inyo sa mga ideya kung paano naton mabulong ato sa inyong mga masakit and other medical conditions. Bangod man kay diri kita mag-diskusyon upod ang ato sa inyong mga guest consultants sa natural sa inyong pamagi sa pagbulong sa ato sa inyong mga masakit. Pwede gid kamo makapasakop sa ato sa inyong pagpanagad diri sa The Secrets of Health. Still, ato sa duha ka usual nga kaupod mga sparring partners sa The Secrets of Health. We have Doc Erwin Lapos and Doc Nelson Cadena. Doc Erwin, welcome sa ato sa inyong pagpanagad diri sa The Secrets of Health.
8: Yes, madamong salamat Sir Jusel kag sa mga tagpalamati naton. Welcome na naman sa aton na isa ka edisyon sang The Secret of Health. Kag sa aton nga pagpalayag, aton anay kamo gina-invite nga magkuha gid sang bullpen kag papel agud ang itudlo naton, malista ninyo. Kay kung hindi ina malista, may tendency nga malipatan. So sayang ang mga nabal-an ninyo, mga sikreto kung paano naton gamiton ang mga natural nga pagpamulong gamit man sa mga herbal. Ngayara lang sa aton nga palibot sa mga may ginabatyag dira, pwede gid kamo makabisita sa aton nga clinic agod na makapakonsulta nga libre sa aton nga clinic sa Yesto Health and Wellness Center. Nahamtang lang sa may iyang building, Iloilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Ara dira ang aton alternative consultant si Doc Ray Impinado nga amo gid magatudlo sa inyo kung paano ninyo i-manage kung may mga balatian kamo, paano hibaloon kung ano ang kulang nga mga suplemento, mga vitamins kag minerals nga yara sa inyo nga lawas kag dira man sa aton nga center mabakal man ang mga epektibo nga produkto sang Yes to Health. Ara dira ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang aton Santon Coffee Mix kag Visionix, pati ang aton nga Turbo Mel Supplement for Men kag ang aton nga premium D3 yara dira mabakal sa aton nga center. Kag sa mga kauturan naton bukas ina halin adlaw Domingo tob-tob Biyernes, halin sa alas 9 sa aga tob-tob alas 4:30 sa hapon. Kag sa aton na mga kauturan libre gid ang konsulta gamit ang aton nga analyzer machine. Dira sa aton machine mabal-an ang mga kulang, mga kinanglan punoon nga mga gikinhanglan sa aton lawas agod magbakod kag mag-abdik labi na kumayara kita balatian. Pwede ka mo makatext sa aton text line sa 0928874637.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yesco Health.
7: Salamat gid sa kay Doc Erwin and also with Doc Nelson. Doc Nelson, welcome sa ato sa ring programa The Secrets of Health.
1: Yes, welcome gid sa tanan natong mga tagpalamati, no? Nag-upod sa aton programa The Secrets of Health. Kag siyempre sa tanan natong mga kauturan dira sa mga kaislahanan, sa tanan ng mga kabanuhanan, probinsya kag mga syudad nga nag-upod sa aton sa sini nga dakna. Welcome gid kamo tanan sa aton nga The Secret of Health. Kamusta kamo? Kamusta aton mga tagpalamati? Sir Jusel, kamusta han sila subong? Kamusta ang adlaw nila man?
7: Kadami gid sini unay pangapi.
1: Oh, siyempre. First thing na ginahimo gid sa aton mga kauturan pag mata dapat painit-inita ng sulok-sulok.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Santon Coffee Mix ang inyo inumon. Start your day sang isa ka healthy nga beverage. Ang ilim nun. Hindi lang ka basta inum tubig. Ang iban, Sir Jusel, pag mata sa aga, ilagid ginahimo, mainom sila tubig. Inom sila tubig, okay na siya. Namin na siya. Labi naging kung butan mo sa kalaman si Dr. Erwin. Sa mga kauturan natin. Tips ha. Sa mga kauturan natin nga obese. Sa kauturan natin, makauturan natin nga may mga fatty liver. May mga tambok ang inyong atay. This is the best cleansing nga pwede nyo gid himuon available gid sa inyong balay. Kag pwede ka mo kabakal sa merkado sang iya ingredients. Kalamansi lang. 5 to 10 pieces kalamansi in a lukewarm water. A glass of lukewarm water. Hindi masyado kainit katama, inang labaab nga tama-tama.
7: Mainom mo dayon.
1: Kay ang vitamin C dira mapatay pagka mataas ang init. So, kinanglan nato na kalamansi. Ibutang nyo dira sa isa ka baso nga malabaab nga tubig, 5 to 10 pieces. Ang iban, Dok Erwin, nakulbaan sila.
8: Nya, mga acidic.
1: Oo, kaya basi mag-acid siya ko.
8: Basi mag-dugang sulabang sulok.
1: Oo, basi mag-dugang. May ulcer ko. Hindi ko pwede na. Wrong na siya nga idea.
8: So, unang-una, mag-react, Sir Jose lang aton tiyan. Mag-hapdi gamay. Pero una-una lang na kay is a sign nga ang imo nga acid sa tiyan, amat-amat madula. Once mag-inom ka sang, ginatudlo ni Doc Nelson nga kalamansi juice with lukewarm water.
1: Yes, no. The best na siya nga nag-neutralize ang acidity sa aton tiyan. Kag hindi lang ha, ga-help siya nga mag-tinlo sang aton nga liver. Pagpigado ang liver ta, ang aton nga atay, pwede mapiktuhan pati si Abdo, pati ang aton nga Abdo, pati ang aton nga gallbladder dira, o sa gakatubuan sang gallstone. Okay nga, ang aton nga bile salt ay masyado kakulang tungod sang hina ang aton nga atay.
2: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
10: Oh, si Mercy. Harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sugod ang tuwa kabulan noong pawan.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan sugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Si Atay, dapat ipa-strong mo siya.
8: Abisang iba, Doc Nelson, Sir Jusel, nga si kidney lang ang tagasala, tanan. Wala sila kabalo nga mas importante pa sa kidney ang ginaobra ni Atay. Kaya nga, ang ginasala ni kidney ang mga waste sa aton nga ginainom ka ginakaon. Pero si Atay, ang iaobra ang tanan nga mga ginatawag naton hydrogenated na process na blanga nakaon naton nga may mga poison, may mga
1: additives,
8: preservatives. Si Atay nang gapugong, si Atay nang gasala, amo nang
1: ginapang-convert na neutralize.
7: Amo na siyang classifier no hambal mapuslan hindi ni, mapuslan hindi ni.
1: Niya daw kon hiyo dapat i-neutralize na gibuhat ba.
8: Pero kung sige kakaon sang matambok, siya ang gasaper bug at man katama, amo na nga gafati liver siya, masiling nga namitani kay ga tambok imong atay. No. As a sign gali, nga magmango siya kung ga fatty liver ka, magmango siya sa classification niya sang chemicals nga na-intake mo. Matika subong alcohol, Doc Nelson. Malungo-lungo lang na si Atay. Hindi niya pagsalaon. Matika sa mga food additives, mga preservatives. Wala na si Atay. Galungo-lungo na lang na. Wala na siya nag-ubra. Kaya nga,
1: paano mag-function si Atay? Kaya yes. Ang sales ni Atay, nahimo na tambok. Siyempre, once you have to deliver, ang cellula sang atay nasira, nag-scar, ma-change na into fats, tungod sa imo nga pagpagusa.
8: Dira na mag-umpisa,
1: wala na sang mga cellula si atay dito, dira nag-kuan ang proseso. Kung wala na sang cellula, wala na siya puro na tambok, to ano pa lang mag-function, ano pa lang magbulig, cleansing sa lawas nato, pagtinlo o pang-neutralize ang mga chemicals na bumutang nato, mahilig ka si grillo, mahilig sa alcohol. Paano naman neutralize ang nicotine, paano naman neutralize ang alcohol? Kay ang cellula ni atay kulang-kulang na. Tag nagadugang pa damage sa imo atay yung imo ginahimo. So, atong gintudlo na ton, a part lang, no? Part lang sa madamo nga pwede makabulig tinlo sa aton yung atay.
8: Yes.
1: Pwede maka-cleansing sa aton atay. Kalamansi plus lukewarm water.
11: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
12: Sining sa kumigo, Premium D3, ang inunong ko daw ko, no? Kagsukat pag inom ko, nawala na ika ko. Anamin na si Kampang basbol ko.
11: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag Moringa.
7: Again, ining mga produkto pwede gininyo mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa A. Young Building sa Yulo Street, Barangay Arroyo, sa City Proper Fronting Midtown Hotel. Arada nga ito sa inyong clinic. Pwede nyo man imabakal sa mga butika malapit sa inyo sa inyong lugar. Sa mga taga Bacolod kag Negros Occidental, pwede nyo imabakal sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, Bacolod City, at uba lang yun sa Marayo Bank. Available ang tanan sa inyong mga produkto sa Yes to Health Incorporated, just like sa panglawag ta ng mga produkto while ago, just like sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, kagiban pa. Kung kaisa, hindi ni party lang sa ginasiling tanga, ay may balatian ako, nagainom na ako bulong, nagainom na ako maintenance, sige gihapon balik-balik niya, why gihapon nag-aayo, high blood ko siling niya, ano gihapon, permilanggit gihapon, gataas akong BP, gali kay ang aton niya ginakaon, amo nag-trigger ko nga, permilang nag-asaka nga ito sininga blood pressure. Amo man, sa mga diabetic, nga wala nagapanaog ang inyo sininga blood sugar level, mataas gihapon, kay gali sa inyo sininga ginakaon. Dok Nelson, Dok Erwin?
8: Yes, no, ang mga kautura naton nga kung kisa, naging bisyo man naton ang pagkuyam-kuyam, sagi balakaon, sige kaon. Okay lang tani kung ang sige naton kuyam-kuyam, mga prutas, Dok Nelson. Pero aton, hindi kay kisa, dugay-dugay lang, tapos pagkatapos kalita panyaga, dugay-dugay, mangapi kita, tapos makaon, tinapay. Ang iban, hindi man tinapay, waiga pangapi, pero mainom soft drinks. Ang iban, Sir Jusel, makaon sa mga sweets dira, may mga pasta, nga mga salads. Then, amo na gapadugang weeks ang aton nga atay.
7: So, magkaon lang man sila, ng ano lang bala, bulong sa ira, hindi nga sobra-sobra na, because anything basta in excess na sang kinanglan sa lawas ta,
8: yes.
7: Gadala na sang problema sa lawas ta.
8: Amo na nga sakit, balatian, dugay-dugay balatian, tapos kita, pagka may sakit ulo naton, ginaimnan na dayon naton sa mga pain reliever, labi na mga over-the-counter. Ang ginatawag bala ang prescribed medication, Sir Jusel, isama na ka-delikado man sa aton, lawas. Gat mato-mato tabla inom sang mga bulong nga pwede lang baklon. OTC man siya nga bulong, pwede lang ni. Pero gali, ang aton gali na batyagan, hindi match dira sa ginainom naton nga bulong, nagadugang na napabukat sa aton atay kag sa aton nga kidney, Doc Nelson. So amo nang matabo dira, kung pirmi kita ga himo sina, nga hindi naton kaya, sige ka na inom dira sa mga pain reliever, hindi na kaya nga iano gali ang pain sa imo lawas, di pagkadto ta sa mga ano, sa mga hospital bululungan, makibot ka lang nga hambalon ka sa doktor. Grabe naman ni galala sa imo problema. Kaya nga, inang sala nga ano, konsepto naton, inang ginasiling bala nga unprescribed medication, wala sang recommendation nga gihatag, pero nag-inom kaya bulong. Okay lang kung suplemento. Kaya ang suplemento, Sir Josel, wala kontratiempo. Pero sa aton gani, ang mga Santon products naton, kung gusto gid nila, san o gid inumon, may guide sila, anong mga pagkaon nga akong kaunon kung mag-inom ko sang inyong produkto, sang Santon Plus Gold, may guide kita ihatag. Dira sa aton nga clinic, amo na bisya, higid ang aton clinic, agud makonsulta man kamo, mabalaan nga san o muna inumon aton produkto, anong nga produkto ang pwede sa imo. Sa mga kautura naman, Doc Nelson, labi na subong, normal na gid ang aton nga palibot. Pero wala pa matapos ang pandemya, Sir Josel. Ara pa, may mga hunhugon pa nga basi magsaka naman ang kaso sang virus nga ara sa ton palibot. Grabe gid yung partihanay, grabe ang kananay, grabe ang exposure sa mga tao. May mga disco-disco, may mga party-party. Mga sari-sari nga mga tao ang ma-encounter mo, pwede nga maglaton, pwede nga magkaka-virus ka. Paano mo proteksyonan imo nga lawas? Balon-balonon mo gid sa imo nga paglagaw ang aton nga premium D3. Ang premium D3, Doc Nelson, hindi lang siya plain nga vitamin D3, hindi lang siya vitamin D3 nga may BCO, kundi vitamin D3 may BCO na may Moringa Oil pa.
13: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3.
14: Ang akong sakit, dysmenorrhea. Naagihatag ako ang Plasmid nga Premium D3. Lami na kaya kong tulog o concentrate sa ako ang pag-skwela.
13: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag Moringa.
8: Ano ining kombinasyon sang tatlo? Ara ini sa Premium D3.
1: Yes.
8: Ari diri ang antibacterial, high grade nga sahi sang vitamin D3. Ari diri, Sir Josel. Kag ang nakanami pagid sini, ang Moringa oil nga extracted nga oil halin sa malunggay, gina simpon kay nga may ara sobra 100 ka mga medicinal properties nga gikinahanglan gid sa atong lawas, labi na sa pagpabakod pirmi sa aton nga immune system. Kay kung bakod aton immune system, amo ni siyang magkamad o ana idepensa mo na may virus nga magsulod patyon sang BCO, kay ang BCO mataas man sang antiviral property. Ti kung pirmi kagainom sini, mabawas-bawasan ang imo nga pangamba, ang imo kahadlok nga basi bala maglaton pa ang virus.
7: At tanan nga produkto ay napanglawag ta. For example, kagay na Santon Plus Coffee Mix, pakanto sa Santon Plus Gold, and the rest, parehos din sa Premium D3. Initanan, FDA approved.
8: Yes.
7: May ari ini nga pag-examine halin sa FDA, kag nakapasar sa pag-examine sa FDA. And ang isa pa gid para sa mga utudtang Muslim,
8: yes,
7: halal certified.
8: Yes.
13: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3.
15: Damo na gid kuya na tilawan nga mga bulong, pero kung hindi lang tungod sa Premium D3, why gid kuya nakapahuway sang kangutngot sang akon mga kalawasan?
13: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag Moringa.
8: So before kita magpadayon, may mga nag-text na dire sa aton nga text line sa 09282876377. Doc Nelson, akon nga po, problema, Doc, kay madugay ako makatulog kung gabi. Kung makatulog man ako, makabugtaw dayon mga 2-3 lang ka oras ulog.
1: Yes, sa aton utod, no, nga nabudlayan siya. Budlayan siya magtulog. Recommend gin naton sa iya, inom ka Santon Plus Gold 30 minutes antes ka magtulog, 30 minutes to 1 hour antes mo magtulog, inom kasi na. Kay manami ini siya, no, because kumpleto siya sang vitamins, minerals, mo especially ang V vitamins nga nagapakalma sa aton lawas, ang may ara man B12 kag may ara man sang iron nga nagabulig sa aton para magnami ang aton tulog. Kay kung kisa kulang ka sa iron, hindi ka man masyado makatulog. May mga vitamins nga nagapa-relax sa lawas naton. Muna ka namin pag-inom sang aton nga Santon Plus Gold sa mga taka-autura naton na may mga problema nga hindi sila makatulog. Sa aton makautura niya pagka grabe na gid, bisita ko mo sa clinic naton.
8: Yes,
1: may ara yung hindi kailangan makatulog, may ara yung insomnia na gidya, may iban pa gidya nga depression bala.
8: Grabe. Mga ano ako so, kiss Doc Nelson, may panahon nga hindi ko katulog labi na mga pizza
7: 30.
1: 14.
7: Oh, pizza 29.
8: Oh, mga susunod tulog. Ano na, hanggang pirmi nagsulod sa pinsar mo si Judith.
1: Judith. Judith.
7: Well, ako pirmi laing gidya pa matyag ko. Permi gidya galain matyag ko labi na gid mga pizza 13, 14.
8: Okay, mapaminsar ka paano ko ni gasto ni nga kon nga umalabot nga
7: sido. Pagabot sang suldo blado ka kadula man dayon.
8: Amo na kong isa. May mga
1: okay lang na iya Doc Erwin, Sir Jusel, kung excited ka nga magbaton. Pero kung excited ka nga
8: paano mo i-budget?
1: Paano ka mag-budget? Okay lang yan.
8: Makasurvive ka sa pero ang pinagid niya sildo.
1: Ang pinagid niya kabudla, Doc Erwin, pizza 3 pa lang, may kapanuktok na.
8: Muna gani, umisa, hindi ka makatulog bangod sina. Ang iban, hindi makatulog bangod sang kadako-dako sang utang. O kada gabi, hindi makatulog. It's a part mangyapon nga maka-insomnia na siya. Ang manami, ni mga himuon, imo tawgan ang imugin utangan. O kay para nga duha na mo nga hindi man makatulog. Pero kung mag-cut-to ka sa atong clinic, may mga supplement kita dira combination nga ma-relax ka nga biskan ano kadako sa imo utang makatulog ka gid pag buktaw mo ara man gyapon o ang imo problema ara man gyapon pero
1: ang nakatulog ka
8: so amo na sa mga kauturan na to no inang ano inang hindi makatulog amo na siyang makakong maglala na siya makadto na sa ano sa anxiety nga problema. So mas malala na hindi manami.
16: Vision Lex, daghan ang natubangan.
17: Di lali magkaglokoma sir. Uy, di hindi mo maklaro ang palibot ba unya o maglabi na magdrive ka. Oto nga gitumaran akong Vision Lex Plus capsule. Epektibo kayo, uy. Maurod yun na kapatid na usong mata, sir ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumarmuan ni, kaya aron mo normal inyong mata. Jigo ni sa kabanatan.
16: Vision X, sila'y ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
8: Isang namangkot diri, Doc Nelson.
1: Oo.
8: Anong solusyon daw sa iyang pagpanglabo sa mata? 35 years old ba siya?
1: Bauti, 35 years old. Masyado ka bata, Sir Jusel? Nga maglabo ang mata mo.
7: Ita ganit siwan na, way pagapanti para.
8: Madamo sang mga kauturan naton nga nagproblema sang ilang panulukan. Kay nga aman, timprano pa sila gaabusar. Iban, pulaw sa gabi, tapos pagkaaga maligo. Ang iban, Sir Jusel, gab-iga obra, tapos adlaw magtulog, makaguba man sa mata. Ilabi na kung pirmiga tubang sa mga monitors, mga gadgets, no? Aga cellphone, aga pa, hasta sa gab-i, cellphone, wala untat-untat. Ang matabo sina, gakaguba gid imo mata. Plus kulang ka pa sang ano, kulang ka lutin, kulang ka baita karutin, kulang ka vitamin E. Siyasantin. Kaya nga man, imo sudan pirmi, uga lang. May malunggay to sa likod, Sir Jusel. An ka magkuha.
1: Mag-green ay ang ipon ko, Doc Erwin.
8: Yes.
7: Tapos, ayawan ka pa kapang...
8: Ari lang yun nga. May uga man din, sugbahon ko lang. May ano man din, may ginamos. Ano na, tinabal.
1: Tinabal. Ang ibang bilo, Doc Erwin, niya, dokapur sa aton kung gakaon tayang balunggay.
7: Hotdog naman.
8: Ang matabo, wala ka kuhaon sang beta karotin. Wala ka gakaon carrots, gakaon ka dito sa mga fast food. Ano, ka-order ka man chapsoy.
7: Fried chicken.
8: Ibilin mo ang carrots. Gakaon ka dito bisang mga Koreans. May mga Koreans subong sir nga daw, ano, ng half-cook lang ang mga vegetables. Pero kita kong iban, ang ginakaon nila, ang ano lang.
1: Ang beef.
8: Ang beef lang, ang mga vegetables, bilin. Ano, sa diin ka makuha sang beta carotene. Ang siyasantin, iwan ni pangitaon ang sa mga pagkaon.
1: Lutin.
8: Ang lutin.
1: Hindi mo na pangitaon.
8: Ang vitamin A, pwede ka kakaon ka man isda. May mga vitamin E, may mga vitamin D. Pero laka-laka. Mag-brigid ang imo nga matay, imo nga panulukan, magnubo gid. Labi na kung abusado kapag sa mga paggamit

0: Condenado at always alert.
1: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Ang Santhon Vitamin C, hindi siya acidic.
3: Mm-hmm.
2: Kag mabulig siya pag repair sa mga nangaguba nga ugat, ilabi na diya sa aton mata.
3: Yes.
2: Amo man siya, kung kulang ta vitamin C, Sir Josel, gakagabok aton nga artery, aton nga vein. Dira gaagi ang circulation.
3: Mm.
2: Plus, ano pa, malapot pa ang dugo nga mag-agi sa imo.
3: Mm.
2: So, pwede tendency, pwede labi na magtaas imo pressure, pwede ka magka-stroke. Kaya nga aman, sa kakulangon sang vitamin C, ang imo mga ugat, imo mga artery, imo mga veins, mag-nipis, kagdali magputok. Pero kung kompleto ka sang vitamin C, pirmi ka nakasanton vitamin C, ang imo mga ugat sina pirmi baskog. Biskan medyo malapot ang dugo, kung mag-inom ka man sang Santhon Plus Gold, maamat-amat na siya kung mga cholesterol deposit, makakuha na siya. Nami ang circulation, tapos may Visionix ka ginainom para sa imong mata, dali ang penetration kag nung mga panglabo ng panglulukan, maamat-amat na siya.
3: Yes.
2: Balik. Kag namigid sa mga kauturan na to ng mga lalaki, biskan ano mo pa kamatso, biskan ano mo pa kagwapo, maputi, pero kung pigaw imo performance, galungo ang imong partner.
3: Sa aton mga tatay, abalo ko may ara kita responsibilidad sa aton nga pamilya. Gitrabaho ka mo, responsibilidad para sa aton mga anak. Hindi nyo pagkalimti ang responsibilidad nga inyo ginpirmahan.
4: Responsibilidad o layhon sa katulugon.
2: Labong pasang una nga ano, pirtigid si gigid hayo, bisan mo hindi pa kasal si gigi hayo nga maamo na. Hayo gid kung sa Cebuano pa hangyo lobo. Mga kauturan nato dira sa Negros kay intindi na sila mo. Si gigid pangulit, pero sang ara may mga bata na, may duha tatlo ka bata na, no, wala na ang schedule nga. Sang una kung pwede lang before and after meals. Sigihon.
4: Pero nilang tarde, no?
2: Oo.
3: Ang ambag yan nila, Dok Irwin, niya, pangihi lang, Dok, nung pahuway.
2: Oo. Pero sang nag, ano, nag-edad na, hindi magiging siyang edad na gali kay
3: Gapalya na.
2: Kay gataas na umpisa ang blood sugar. Ang iban pagid, may problema na gali sa prostate, bangod sa mga unhealthy foods nga gina-intake, plus alcohol. Ang iban, siling nila, ga-aggressive ko, mainom ko alcohol. Gali ang huna-huna na lang pinsar among pirsado kay nakainom. Pero ang lawas, wala na. Hasta na lang sa plano. Amo nang ginasiling sa iban. Pagkatigulang ang mga lalaki ko no katrupang Josel, engineer na sila. Plano na lang hasta. Pero kung medyo bataon pa, ano na, panday na, pamukpok ang obra. Pero biskan engineer ka na, kung makainom ka turbo, mabalik, gigas pagkapanday. Kaya gusto ng gidma, pukpok na pukpok. Wala. Sa mga kauturan na tundra, sigihan nyo lang inom ang turbo.
5: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og turbo supplement for men. Sulay gani ninyo.
6: Turbo supplement for men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo supplement for men.
7: Mas lalakas ka pa.
2: Pero hindi ka siling nga bisyan wala si partner, inom ka turbo, kaya ikaw mamoblima na.
3: Oo, okay. Matingala na ron inyong ano, ang inyong mga upot sa bala, di na kaldiro man. Nag-agi mo lang to sa si partner sa may kusina, nadula ang kaldiro.
2: Wala sa kinakawit-kawit na yung kaldiro.
3: Wala sa kabalok, Irwin, pag-agi na, sabit. Kaya katurbo sa eh. Wala man gamitan. Ano mo karoon kayo once makaturbo ka? Dohalaya na iya?
2: Sa ang nakanamay pagid, isa nga benepisyo sang turbo, magnami mo nga circulation. Ika tatlo, ang tao nga pirmi nagagamit sa turbo, pirmi malipayon ang iya nga partner.
3: Yes. Oh. So, muna ang pinaka-importante sa ito na.
2: Sa mga kautura naton, padayunan yung pagpamati sa aton nga programa, The Secret of Health, kay madamo pagid kami sa gitudlo sa inyo paano amligan nato ni kaayong lawas.

0: Kaga siyempre sa aton mga kauturan, inumagid pirmi ang aton nga mga suplemento. Agud nga pirmi nga alerto inyo lawas, pirmi kamo healthy. Kaga kung may mga balatian, dali lang mag-ayo. So hasta naman sa dason ha, ini naman inyong alternative medicine doctor. Dr. Erwin Lapos, maying adlaw gid sa tanan.
1: Salamat, Doc Nelson.
2: Yes, atong mga kauturan, padayon niyo magsunod sa atong programa kag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Visionex, kag Santon Coffee Mix. Kaya siyempre, to spice your life, turbo supplement. Turbo food supplement for men. Ano man si Dr. Nelson ka din na nagasiling, ano man aton kaunon, kaya ano man ang aton inumon, himuon naton ini para sa kaayuhan sang aton nga lawas kag kahimayan sang aton nga Ginoo.
1: Salamat si Dr. Nelson ka din and Dr. Erwin Lapos, aton siling nga mga guest and consultants, eksperto sa alternative medicine practice. There is the secrets of health. Ako naman, si Joseph Banyas.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: Oras, tatak, impunto alas 10.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. ACS. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. ACS. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
6: ACS. This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This Time Check is brought to you by iBerry.
7: TTX 500!
8: Q7 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: mga? High blood gid ko.
9: Ano sa unang imo?
10: Blood pressure.
8: 180 over 100.
9: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times adigin na akong TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
7: TTX 500!
11: Sample Plus Gold.
12: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Hamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
11: Sample Plus Gold. Makak sa mga butika.
13: Mega Man Gold Coffee Mix.
14: Partner,
13: gusto mo bala ang natural nga energy booster?
14: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
13: Mega Man Gold Coffee Mix.
14: May ginseng,
13: tungkat ani,
14: maca,
13: kag saw,
14: palmetto.
13: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
14: Mega Man Gold Coffee Mix.
13: Yara na sa mga butika.
11: D3 Bio.
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
13: Ang VCO.
11: Yung may D3.
13: Mga butika.
6: This newscast is brought to you by iBerry.
13: Nons Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12,
14: vitamin C,
13: vitamin E,
14: potassium,
13: magnesium,
14: iron,
13: zinc.
14: Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system,
13: good blood circulation,
14: kag good eyesight.
13: Nons Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
11: Santon Plus Gold.
8: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
11: Santon Plus Gold.
13: Mas pinamaka.
11: Pinagaling!
13: Pinahusay!
11: Santon Plus Gold!
13: Sa mga butika! Nuns Herbal Capsule! Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa Nuns Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman ng mga balatian. Nuns Herbal Capsule! Mabakal sa mga butika!
11: D3 Bio with Visio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
11: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
11: Yung may D3.
13: Pagkat sa mga butika.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
16: Ulamon ko na naman ang inyong sining mga dulunggan, kag kinahanglan maging open-minded naman kita sa pagbaton sa kamatuoran nga ang iban sa aton kulang sa tulog, mahilig magpulaw, nga wala man lang ganis ang kapuslanan, pero antes ang tanan,
17: welcome sa palatuntunan,
18: edukasyon,
17: edukasyon
18: para sa ikaayong lawas,
17: programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon, kilalahon naton ang evergreen herbal capsules kag ang evergreen coffee mix. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian
16: mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa gusto nga pagkaon kag nutrisyon.
18: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
16: Ining pulaw-pulaw ta, kulang sa tulog. Daw para sa nga ginaabusuhan talawas na daw para sa nga ginadali tangaton kamatayon. Sunod sa pagtuon, may mga posibilidad nga makaangkon kita sa chronic health problems. Ang chronic, but silingon sinay ng samalawig bilang tinion. Di maantos kasi na parasibisang heart disease, kidney disease, high blood pressure, diabetes, stroke, obesity, kaga depression. Dulot sining kulang sa tulog ng fatigue, kag low energy, mood changes, inablang irritable ka, anxious ka, depressed ka, tapos kabudlay magmanage ang imusining emosyon, impaired cognitive function, tapos lubo ang imusining immune system, kagang risgo gide sa chronic diseases na siling ko na kaina. Parehos lang ni sila sa wala ka na bala nag-exercise o kung sedentary life bala sa na-mention ko sa nagliligyad niya inadlaw na itong natupiko. Inang wala ka sa physical activity, pareho lang ni sila sa pulaw. Nagaluya ka man sini. Rason nga manubo ang emotion ng immune system. Galing kayo namit, kita magpulaw, namit, kita mag-inom, nanigarilyo, uyab, tanan. Later on, realize mo nga hindi gali manami, pero ulihin ang tanan. Hindi mo na mabalik ang mga nagliligad. Para wala kita sa matawag nga ulihin na ang tanan, umpisa kita sa puno, baguhon nato naton lifestyle. Hindi ka na lang magtulog. Tulog temprano, get enough sleep, kag agud madugangan ang proteksyon sa aton sinikayong lawas. Mag-inom kita sang evergreen herbal capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayawit, grass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang isa pagid ka produkto ni Doc Kiko, ang evergreen coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kay konpirme kagapulaw, kag wala ka pagid ka inom sining produkto ni Doc Kiko, you will experience reduced sex drive. Kulang ka sa tulog, gabalang-balang ka, do matumba ka.
18: Evergreen Herbal Capsule.
16: Ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kag
18: Evergreen Coffee Mix
16: makapabalik sang aton sining husto nga paminsaron. Wala akong nagsiling nga buang ang buot ko silingon, agot maligawan ang naga-bagrong, naga-tagring kag naga-balang-balang nga mga paminsaron.
18: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
16: Ang mabudlay nga pag-focus kag pag-intindi kag ang pasensya malawig, ang poor judgment malikawan agud malayo sa aksidente. Pero bisan ano mo ka inom sining mga produkto ni Doc Kiko, konpirme kag di mo yaga pulaw ati way ni epekto. Suliton ko, husto nga tulog, parisan sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. Mas kong immune system, layo ka sa balatian. Nga kung sa din ang mga sobra, ginabuhinan sini, sobra nga uric, creatinine, high blood pressure, blood sugar, uric acid, kagiban pa. Kag ginadugangan ang kulang ng mga nutrients sa lawas, kag mga vitamins of course. Kay ginapakita nga sunod sa pagtuon ang halos tanan nga mga vitamins and minerals makita sa Evergreen Herbal Capsule na may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalayawit, grass, barley grass, kag vitamin C nga kun sa din ini matawag naton nga cleansing kay ginalimpyuhan niya aton sining lawas sa mga iko, sa mga toxins. Nourishing kay tanan-tanan halos nga mga vitamins and minerals masulod sa lawas naton kun nga inom kita sini. Balancing kay ginabuhinan ang sobra kag gina dugangan ang kulang. Subong man ang Evergreen Coffee Mix with Turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
18: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
9: Sample Plus Gold.
10: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
9: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
19: Mess.
20: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
20: Mighty C, mabaka sa mga butika.
22: Alas 10:09.
23: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
24: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
23: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
24: ACS. This time check is brought to you by Kidney Care.
23: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
20: ACS. D3 Bio.
25: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
20: D3 Bio. Ang D3. Ngamay BCO. Ang BCO. Ngamay D3.
26: Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

0: Coffin, Someone Chat, Malupit, Sakamaymo, Mova It, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by Kidney Care.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Evergreen Herbal Capsule.
8: Pagaling si William Ray Katuyan.
9: May high blood ka man sa una?
8: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon doon. Sa buds ang nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule, doon ang sulhay ng tanantanan sa ako.
7: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Pagali si Bibi, mas ami ko din na allergy. Maski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako ni allergy.
10: Mighty C,
12: mabaka sa mga butika.
13: Sample Plus Gold.
14: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige kong pag-inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko.
13: Sample Plus Gold. Hal sa mga butika.
15: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpaninlo sa aton panimalay, kagpalibot, gubo natun, kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kagpangitlogan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal. Sa liwat, ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS. D3 Pio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika.
17: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
18: Charm, Fab, Con.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Bangong kumakabloom sa Charm!
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
10: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
10: Mighty C, mabaka sa mga butika. Sample Plus Gold.
22: Ako gali si Van, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, intestingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
10: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
0: Mayroon gabi mga karadyoman. Hello mga kasama. Tatakaremen time. Oras sa Bilog na Pungsod, Pilipinas. Alas 10.15.
9: Hotline ng mamamayan.
12: Tagabantay ng taong bayan. Tagapagsalita ng sambayanan. RMN
9: Patrol.
12: Patrol 774.

0: ambulansya sang kahinan. Emergency hotline sang punuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sang kagabihon, sang kagabihon. RMN Patrol 774. Tatak RMN.
2: Maayong gabi mga karadyoman, hello mga kasama. Yes, ako na naman. Surprise! Come on nga pamate sa programa RMN Patrol 774. At temporaryo kita magkatalos kay Rajman Rodel Fulion Agado. Iningadlaw kita sang Sabado. Kamusta na kamo? Petsa 8, weekend, maulanon nga weekend. Wala on tatang ulan, walo pa ng tedre sa syudad, gaga probinsya sang Iloilo. Pero okay lang, kuwasang kape, inyong mga tsaa, naman ang inyong ininom, pamahaw, panyaga, panyapon. Sama kayo naroon, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ilabinigid ang ato mga kababayan. Dira sa iban nga pungso, ang ato mga OFWs, working and living abroad, sa ato mga PWDs and senior citizens. Maya dayadgid nga gabi. Hope all is well, hope all is good. May iban parte sang syudad sang Iloilo, nga ginabaha.
0: Tatak RMN.
2: Wala masulsog. Kamusta aton lubos ang aton nga pagpanamyaw, lubos gid ang aton nga pag-abi-abi sa aton nga mga kauturan. Diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa aton 180 ka mga kabarangayan sa palibot sa syudad. 42 sa aton ka mga kabanuhanan sa Batahom nga probinsya sang Iloilo. Ang aton nga component city, ang syudad sang Pasi, ang mga taga-Tabok, taga Negros Island Region. Uy, congratulations! Grabe ang pag-arangkada subong sa mga taga Negros Island Region sa softball, ano, sa Estados Unidos. Grabe ang mga Philippine team nato ng mga softball players. Mga taga Silay, mga taga Maynila, mga taga Bulacan. O, padayon ang ilang adag-anay dito sa Amerika. Padayon man kagapon, rain or shine, ang municipal meet sang Santa Barbara. Biskan munog ang ulan, wasak ang mga field, padayon. Pagin, asa karon ini, asa buwas, no? Asa Petsa 9, ang municipal meet sang Santa Barbara. Kamusta sa mga taga-probinsya sang Guimaras at Tugtog Malabutan? Sa nga ito, nga nagalanog na signal. We are broadcasting nationwide and worldwide.
0: RMN Patrol 774.
2: Mapamatian ang aton programa sa inyong mga lilisuan, sa inyong mga radyo online, naka-on ang inyong radyo, way nagaburot, amo na ya basa RMN. Tutok lang ha, 774 sa inyong mga Facebook DYRI RMN Iloilo. Sa aton mga viewers, palayog na lang i-like, i-share and i-follow ang aton ng Facebook page RMN Patrol 774. Mabatian man kita sa inyong nga YouTube. Sa mga natamaran magkulikot sa ilang mga cellphone, pwede malantaw sa inyong smart TV.
0: Tata, RMN.
2: Kaupod niyong pinakagwapot, pinakamatsot, hamot-hamot. Rajuman Michael Marquez na mga kagtiyo ay Pancho for short. And kapodato sa transmitter, Rajuman, ha? Ajan Hartwell to Alara sa da? Mayong gabi sa mga taga-transmitter, ang aking technical partner, Rajuman na Jason Renzi Cabatania. And andri sa News Center, Rajuman Lynette Fernandez Yulatris, nga nag-ulbaan sa kagina. Sino sa patrol? Rajuman Marjorie Herbomiani, kuwaunta dugay do karon ang mga balita nga manatipon sa aton patrol pati na sa City Hall. And ang matipon yung mga balita sa aton nga news center. Magpainit-init anay, pulo ka kape-kape anay. Sa aton mga nagatulo-tambay nato ng mga kauturan sa nagkalain-lain yung mga merkado publiko. Sa aton mga driver, good morning, good evening. Kamusta ang biyahe? May madamo ng mga canceled kag mga stranded ng mga pasahero sa bilog ng Western Visayas. Sobra 75 ka mga pasahero kag ining mga roro, ining rolling cargos naton, o mga roro nagkala stranded no sa mga puerto sa bilog ng Western Visayas sa tukod ini sa malain nga panahon. Ining LPA na namataan sa aton nga Philippine Area of Responsibility, dako ang chance ining mga isa ka bagyo no luwas pa kay Maymay. Ari naman ang isa daw, daw makuta kita para sa bulan sa Agosto. Kaisaling nila, for the month of August, around 2 to 4 typhoons ang aton may eksperyensyahan. May mga kansilado man ng mga hinampang. Suwong kagabwas ng adlaw. Preparar man ano, sa aton mga kauturan sa probinsya. Kay may mga scheduled brownout. Dari kagihina sa syudad. Tungkol sa manual load dropping. Naka-experience man ang aton mga kauturan. Ano? Dari sa syudad sang Iloilo sang rotational brownout.
1: Tatak! RM.
2: Kulang, hindi lang ang gatong ang kulang. Kulang man gyapo ng supply naton sang kuryente.
1: RMN Patrol 774.
2: Sa wabalantayan ang mga areas karon, no, diri sa probinsya, so diin maka-experience siya sang brownout, no, Domingo nga Domingo. Ma-brown out pa. May nga aga sa ato mga kapulisan nga nag-robing-robing subong. Kadamo kita makita sa mga patrol. Kay basa matag-ululan. Kaning lain ng chimpo, mga lain ginhawa, nagaguluwa man sila. Damo gini sila yan. Lapit na lang gali. Isa na lang kasimana, mga kasama. Antes ang aton nga RMN and a Councilor Malabor Fishing Tournament will be giving you a recap sa mga wala pa nakaparegister. Abaw, hinagaw na kamo. Dason simana na ini, ha? Petsa 15 and petsa 16 ang aton nga fishing tournament dira sa may Molye Luni, sa may Molye Deli Restaurant, katahom sa nga area dira. No, katahom sa nga palangisdaan naton dira. And iniya, kung makaparegister ka mo, may libre na ka mo pamahaw kag panyaga sa open category. Kung makabunit ka mo 250 grams pasaka, abaw, may sudan ka na, may premyo ka pa. So sa mga wala pa makaparegister, hindi, nakabusagay tinamad. Sa jahon tani, ambal gani, subong lain ng chimpo, ubusan, lain chimpo, subong si mana. Kay dason si mana, Lord, mamunit kami, Lord. Kinanglan namon sang mayong at chimpo, Lord, para palapitan kami sa mga isda. Uy, bawal gali ang ano, ha? Bawal gali ang artificial lures. Ini mga plastic lang ang mga lure. Ini mga nagahulag-hulag, lain-lain kolor. Bawal, ha? Panumdum lang naton sa inyo na bawal mag-usar sa artificial lures. So, anong himuon? Ang pasayan? Pasayan, guro, no? Taga mga earthworms, no? Kung may nabilin, kabunda nga pinaksiwal. Adobo. Pwede yan. Pero pasayan, guro, eh. Bakal naman, eh. Sa ato mga senior citizens, nagapamati sa aton. Uy, may hagna gali, oh. Si Senator Bam Aquino, ay ginapreparar ining hagna si Senator Bam Aquino para ini sa mga PWDs, para sa mga qualified, ng mga kwalifikado, ng mga PWDs. Mga kasama daw, makakuha ni sila, no, makabato na ni sila. Kung ma-aprobaan ining hagna, makabato na ni sila sang 2,000 pesos. 2,000 every month, no. Na daw, daw bulik pambakal sa ilang mga bulong, no, sa aton mga qualified na mga PWDs. And siyempre, ang aton nga mga, ang aton nga bandila, patuloy nagawagayway dito sa may Toronto, Canada. Kag isa na naman, no, pito na ini, ikapito na ini nga sunod-sunod nga daog since her win sa may Washington, D.C. Si Alex Yala, pito na ini, kasunod-sunod nga kadalagan, natapilo sa pero okay lang. San o naman ang dason nga hampang ni Alex Yala, sin o naman ang iya dason nga tubangon. Kagang aton nga isa kakababayan, si Leila Fernandez, nagsiling sa kay Alex Yala, if you need anything, Ate Leila is here. Very supportive ganyan, no? Kagabantayan man karon, nawago na ito ng mga results, no? Sa mga hampang kagina, kaga mga schedules buwas. Pangunahan ta lang, ang hampang ni Alex Yala, base magpulaw-pulaw ka mo bala karon, lantaw-lantaw ka mo sa mga reels na, kagabantayan nyo sa YouTube o sa RMN ang balita, wala king hampang si Alex Yala, buwas ng adlaw Domingo, no? Pahuway siya, mayog din eh, because she needs, no? A well-deserved rest para ma... para makarecover man ang tapilo ya sa tuoyang nga uncle. Sinoda manughilot, dapat may ginapadala si Alex Yala, mas may dapat may upod din sa mga manughilot mo, no? May mga manughilot lang to. Kuha ni mga mambala manughilot. Dahon kasla. Dahon ka kasla lang ni, tampo lang kang luya, kagagamay nga laway sa manughilot, ayun na ning tapilo. kay dito abi sa Amerika ya ko matapilo kaya ay ano kaya apply cast ka dayon may plaster cast ka dayon i-cast dayon inang imo nga mga bali pero sigurado may ara man sa mga upod si Alex Yala sa iyang medical sa iyang team no may medical team sa na manughilot guro ni no mayo mayo manughilot kay mabanugid daya mo. Balagani, mayo kay nakadaog sa. It was a tough to win, ha? Kagapon versus McNally. Tatlo ka set ini, naperde sa isa kadwa nga set. Sa ikatatlong set, naghinugyaw ng Pinoy dito sa... Grabe ang Pinoy sa Canada, no? Grabe ang suporta. Sold out, ha? Tanan ng mga hampang ni Alex Yala. Sold out sa aton mga OFWs. Dala sa may Toronto, Canada. Kamusta? Napakasarap ng feeling na maging isang Pinoy.
1: Tatak! RM.
2: May nagsinggit ganitong na foreigner, no foreign na foreigner during hampang ni Alex Yala. Hamba niya, I want to be a Filipino. Tinulok sa mga laon to mga Pinoy kag mga dalaga kay lalaki mo ari ko di. Kung gusto mo maging Pinoy, marry me. Eh nang adobo gali, isa na ining ang adobo, no Filipino adobo. Isa na ini ka mga recipes nga included no sa may Toronto, Canada. Sa mga players may pilian ini sila during their lunch, pamahaw lunch or dinner. Ara na isa sa mga menu ang chicken and pork adobo.
1: Tatak RMM.
2: Bantayan mga kasama, mga balita, kag may impormasyon na ito na idulong sa inyo. Ini nga barangay and SK election sa November. Damo na inig na pamangkot ang iwi-iwi ni Kapitan, nag-isol-isol ng iwi-iwi ni Kapitan. Kay daw madayon o kung daw hindi. So bantayan, ano gidman ini bala? Madayon gidman bala? I-suspend bala? I-push bala sa 2028? Ang barangay and SK election or dayunon sa November 2. Bunoban tayo nato ng balita. Kag ang ining update naton with the US, no? Ang US President Donald Trump malapit na lang kuno mahitso no ining gira between Iran. Ang aton mga driver kung may ara pa man kamo pundo sa inyong mga tangke, no kay kamo anay patughong. Kaya ginalauman naton sa madason nga semana which is Tuesday. Petsa 11, maganubo, no? Maganubo ang presyo sang gatong. Both diesel and kerosene, 4 pesos 50 centavos. Tob-tob 5 kapisos ang iganubo sang presyo sang gatong sa madason nga semana. Either 4.50 or 5 pesos mga kasama ang iganubo. And ang US, no, Estados Unidos, ginalauman ang deal sa Strait of Hormuz sa labing madaling panahon. Base ari naman, pasalig na naman si US President Donald Trump. Ang iabi diskarte ni Eza pahug-pahug. Te ang Iran daw naanad na sa batasan ni President US President Donald Trump. Nga sagay, pahug-pahug. Damo na ang mga nasyon, no? Damo na ang mga countries, mga countries and nations ang nagapatunga, no, para mauntat na ining gera kay tanan gid kita apektado. E nakatahom sa nga programa sa aton nga syudad, no? Ang excited na ko di kay isa sa Haro, isa sa Karevalo, ining playground, dog playground, itukuron, no? Sa bahin sang Haro, kag sa bahin sang Arevalo. And hindi lang yan. Ang repainting sa mga talatapan, kag iban pagid ng mga infrastruktura, sang syudad nga naging matalunsay, bangod sa IFFCO. Damo man ang nagataas ang kilay subong, pagkatapos makagwa ang pulo kamaleta boys sa presuhan na matapos ini sila makapyansa. So nadumduman naton sa kagapon nga daw daw pila kabilog to ang nag-retract no sang ilang mga statements pero suno kay Jesus Crispin Remulla ng Department of Justice si ginatudlo yung din eh duhagid gamot ang ginatudlo yan eh nga si former House Speaker Martin Romualdez Cuno ang yara sa likod sang ining mga alleged bagmans, ang mga salaysay sa mga bagman. Ila binigid ang pag-retract sang iban pagid nga mga bagman. Ininagbaylo sila sang ilang ang mga statement. May mga pulo pangilat man subong halong-halong langgid sa atong mga kulturan dira sa may kaumahan kag mga kadagatan, ha, halong-halong langgid. Karon kuwao nato ng pag-asa. Kagalan check ta kung may gale warning kaya puwerte ang bagos-bos ang hangin. So with this follows ang mga mataas, mga dagko nga mga balod. And ining extradition request para kaya Pastor Apollo Kibuloy, posible mahuman subong nga tuig suno sa Department of Brownout.
3: Yuhuu!
4: Sa Iloilo, ang rota ngam.
2: Dalilingit. Ano eh? May on-air pa daw eh, na? Awad.

0: Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3. D3 Bio.

0: Holly Coffin, Seven Cha, Malupit, Sakamaino, Mova 8, Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadin testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Mga butika. Ano pang iban nga mga maibulig sang D3Bio nga may Visio kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
3: Mm-hmm. Bye. So, mm-hmm. Grabe no? Mm-hmm. Inom ka D3 Bio, paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kasi siyempre pag-abot sa imong gut, maproduce ang ano?
5: Ang probiotics.
3: Gadamo pagin ang imo probiotics.
5: Mm-hmm. Correct.
3: Imagine la. Lantawab lang kuan ang bintaha kung D3 ka lang kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3 kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang nimo kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo, pag tulon mo abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
5: Correct.
3: Pag abot sa tinae,
4: sa intestine, mayo nang imo nga gut bacteria.
3: Mayo. Lipay lumpat-lumpat ang imo
5: probiotics.
3: Probiotics kay ari pagkauna mo ni.
5: Oh.
3: No, pagkaman si probiotic magproduce ang
2: vitamin B.
4: B complex.
3: Wow.
4: B complex.
3: Mm. De, tungod sa plain niya D3, ara na.
5: Wala.
3: Wala na. Wala na. So, kung ako sa inyo, amat-amat na upgrade.
4: So, D3 Bio.
3: D3 Bio na ta, sir boy.
4: D3 Bio, check.
3: Check.
4: Plain
3: D3. D3. Wala sila muna.
5: X.
3: X.
4: Sunod, improves absorption of fat-soluble vitamins A, D,
3: wow.
4: E, and K.
3: Hindi kaya rambis ko mo.
5: 4 points na. 4 points.
3: Vitamin A, magagamit sa lawa. Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E, kag
5: vitamin K. 4 points.
3: Pero the reason why, tungod kay May, BCO ang D3 Bio.
4: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalit.
3: May food nga good fats ang D3 Bio.
2: Correct.
3: So, D3 Bio, check.
5: Apat ka check.
3: D3X.
5: Apat ka X.
3: Plain nga D3
4: Bio. May ano lang siya, Doc. Plain. May vitamin D lang siya.
5: May vitamin D lang siya. Tapos one check lang siya. Gaano na lang. One check.
1: D3 Bio.
6: Ako si Maria. Basta asdit katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
7: Kag ang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto.
3: Mm-hmm.
7: Siyempre, ginagargol ta na eh. No? Mm-hmm. Pampatay sa ginatuwag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external.
3: Mm-hmm.
7: Oh, pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, Sir Boy.
5: Correct. No? Mm-hmm. That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
3: It will increases mucus production in your mucus lining. Mm-hmm. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni mo.
5: Mm-hmm.
3: Kag ang ginahimo sa mucus lining, ga-produce ang mucus para ipang-trap niya ang
5: bakterya,
3: kagaw.
5: Kagaw, tanang klaseng kagaw, i-trap.
3: So, gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
4: Tagdugang pa, Doc, ang purpose ng aton nga mucus, no? Isang saton chan. Protection na niya na da ang aton selula batok sa gastric juices.
3: Yes.
4: Nga pwede makatunaw.
3: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining,
5: sunog.
4: Buslot, gwa ulcer.
3: Sa D3 Bio, nga may BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang, ikis.
1: D3 Bio.
5: Ano pa?
3: May ketones ang D3 Bio, wala ketones ang plain lang nga D3.
5: Correct.
3: So, bintaha gid ang D3 Bio kumparar mo sa

0: ordinaryo or plain nga D3. So kung ako sa inyo, nami gidya nga D3 bio git. Ining D3 bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to. Ano ka importante kahapon? Damo to checklist na to, no?
1: Pulo, no?
0: Number one, antiviral.
1: Antiviral.
0: Antiviral ang D3 bio because of monolaurin.
2: Monolaurin.
0: The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3? Mm-hmm. Wala.
1: Wala.
0: Pero ang D3 bio, ara.
1: May monocaprin siya? Check. Wala.
2: Monolaurin pala na. May caprilic pa kagkaprik.
0: So sa mga kautura na munda, nami D3 bio gid kumpara sa plain nga D3.
3: D3 bio! Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid kamalipaton. Gitry na mo patumaron sa D3 bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 bio.
4: D3 bio! Ang D3 bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka! D3 bio! Health! News!
5: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
6: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino, maghilim sa panauhi.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3, tunay, natural, at original.
11: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
12: Char, Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulong, sa bango ng char.
13: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
11: ACS.
14: Supple Plus Gold.
15: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sampung Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
14: Sampung Plus Gold. Makak sa mga butika.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS. Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: D3 Bio!
16: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Pumakal sa mga butika. D3 Bio!
8: Driver ka bala nga pirmi nga biyahe bisang kabi?
4: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gid ang silaw sang headlights sang kasugata nga salakyan.
7: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
2: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
4: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
2: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
14: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury kag mga suking butika.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
6: you need toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max alaga, Max protektado pa.
9: Helps stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
6: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max.
20: Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Okay, si Dr. Bernion, bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Hotline ng Mamamayan. Tagabantay ng taong bayan. Tagapagsalita ng sambayanan.
4: RMN Patrol. Patrol 774.
5: Tatak. RMN.
6: Oras mga karatsuman, alas 10:50 sa gabi, 10:50 in the evening on a Saturday. Nakibot kita ining brownout, ano? Ang panawagan ng announcement sa More Power. May power advisory, unscheduled, ano? Unscheduled power interruption. Ang mga apektado ang mga area, Mega World Substation, Mobile Substation, Haro Substation, and Manduriao Substation. Amo niyang rason, no? Kung may nag-brownout out kita, pero may ara kita may nag-inform sa aton. Salamat kay Sir Ray Duran Panes, no, ang rason sang ining brownout. May nag-agi kuno nga buhawi dira sa may Haro Plaza, damo suno ko nagkalatumba subo nga mga kapuno kahoy dito sa may Plaza Haro, mga kasama. Dira man kuno dampi sa may Manduriao pakadto sa Western.
5: Tatak.
6: Nag-agi ang buhawi ning balubaskog nga hangin. Siling nagani nato na ginabulubantayan naton ang aton nga chimpo subong nga kay ining bagyong si Dolphin. Ano ang aring low pressure area? Sa guwas ang Philippine Area of Responsibility, nagbaskog ini si bagyong Dolphin na dala pa sang hanging habagat. Aton ni si Kerkeron, aton linya with the pag-asa, mga kasama, standby. Yung tungkol sa ining bagyo, mga kasama, may mga nag-cancel na. May siyam ka mga port sa Pilipinas nga nagkanselar sang biyahe bangod sa babaskog nga pag-ulan. Nagdangat sa siyam ka mga ports o puerto sa Pilipinas na nagkanselar sang pagbiyahe bangod sa mabaskog nga pag-ulan dala sang southwest monsoon o kung hanging habagat. Suno sa Philippine Ports Authority or PPA, ang ginanunsyo nila nga ang mga biyahe gin-suspend 6 PM ini nga Sabado. Dala na dara ang Bicol, Batangas, mga kasama, Marinduque and Quezon, Masbate, Mindoro, Bohol, Palawan, ang Western Leyte and Biliran, diri sa aton sa Panay and Guimaras ang nag-cancel tanan nga trip, kanselado sa may Port of Katiklan, Port of Alegria, trips na pakato sa Rojas and Oriental Mindoro, kanselado, mga kasama. Sa may Antique, ang Port of Culasi, ang Starlight Ferries, Port sa Culasi, pakato sa Batangas, kanselado. And nadira sa may Sibunag, Guimaras, ininagyabayahe pakato sa may Pulupandan, Port of Sibunag to Pulupandan and vice versa, kanselado ang biyahe ini nga Sabado. So may traffic ni din niya, buwas nga adlaw. Kung hindi pa mag ayo-ayo ang aton chimpo, buwas nga adlaw, patuloy, mga kasama, nga kanselado ang mga sakayang pandagat. So ini mga dalagkuan gani nga mga barko nga nagabiyahe ni mga roll-on, roll-off, or aton mga cargo vessels o aton mga ro-ro vessels, nagkanselar na. Aton ginapanugyan sa aton mga kauturan nga mga mangingisda na palihog lang. No, bantayan nyo ang mga announcement sa pag-asa. Kaya may mga may base may gale warning, pero mas mayo pa subong nga kulo, kalma ka mo anay, nugay ka mo anay, palayag ang sakang lang anay, nanay sakya. MB sakang lang anay, sakya ninyo.
5: Tata, RMN.
6: Oras, alas 10:54 sa gabi. Check nato ng aton ng Weather Bureau ang pag-asa.
5: RMN News, panahon.
6: Kabod naton sining Sabado, Agosto 8. From Pag-asa Live, Engineer Ferds Rubin. Engineer Ferds, mayong gabi sa imo. Live kita diri sa Patrol 774. Kaupod mo, Tioy Pancho. Engineer Ferds.
7: Yes, sir. Mayong gabi, no, sa aton mga tagpalaman.

0: kasaya sa diin kasarangan tumtum mabalod aton mga kadigatan. Aton nga temperatura yara sa 25 tumtum 29 degrees centigrado. Kagang aton nga adlaw nagtunod kay inang alas 6:11 sang hapon mabutlak ni buwas alas 5:39 sang kaagahon. Amo ni aton latest weather update, Ferns Rubin, nagapong gini salamat.
1: Engineer Ferns, may gabi.
0: Yes sir, may gabi sir.
1: So aside din kay bagyong si Maymay nga nag-traverse na naghina ini siya, may ibang pagkikita mga weather disturbance sa tatlong ini nga aras sa guwas ang Philippine Area Responsibility. Ano diri ang mapalapit o may chance nga maglandfall o mapalapit sa landmass naton by the coming weeks, Engineer Ferns?
0: Possible masulod lang sa PAR, pero ginalantaw nato hindi magitamang kalapit, no, ang ining tropical depression nga 1,860 kilometers east of extreme northern Luzon.
1: So sa indirin nga tatlo ka weather disturbance ini ginbutong ya gitudutudo ining hanging habagat kay kagabi akagi nasang kaagahon grabe ang bagusbos ang ulan and subong nakaexperyensya kita sang madlos nga hangin, Engineer Ferns.
0: Yes sir, kusog ang aton nga hangin habagat, no, nga dalaman gyapon sang enhancement sa mga bagyo nga aras ug sang power line.
1: So correct na naton ini, wala kita sang bagyo subong diri sa Philippine Air Responsibility.
0: Yes sir, mga pag-ulan dalagi ni sang aton hangin habagat.
1: With this being said, Engineer Ferns, sa baskog ulan na moderate to strong ang aton nga kadagatan, nag-issue na ba sang gale warning ang pag-asa kay kadamo subong sa mga puerto, no, sa bilog nga Pusot Pilipinas na binigid diri sa may Visayas na nag-cancel sang trips?
0: So far sir, isa wala kita gale warning gyapon, no, ay may certain criteria niya being central office sa pag-issue sang gale warning. Mm-hmm. However, kung idiri abi sa localized gid mismo nga aspekto sa aktual sa aton kadagatan, expect niya nato niya kusog ang hangin nga may mga kung kaisa may pagmadlos, no. So bisan wala tigil gale warning, forecast gyapon aton is kasarangan moderate to strong ang aton nga mga pagbalod kag hangin naton. So expect naton nga mabalod ang aton nga mga kadagatan, na which is also unfavorable para maglayag, no. So mag-alikaw kita nay nga mag-kwan sa aton mga kadagatan magpalapit or maglayag kay bangod man sa kusog nga kuyab sang hangin nga makadalaman sa lagko nga mga pagbalod.
1: And Engineer Ferns, saan ini ma-prevail ang kusog sang hanging habagat?
0: Possible sir, hasta ni next week.
1: Okay, na until next week, so ulaligmat ng kita diri sa Western Visayas. With this, Engineer Ferns, madamo salamat, happy weekend sa imo. Kaga good evening sa mga kopdala mo sa pag-asa.
0: Yes, thank you sir, and salawat, mayong gabi sa
2: lahat. RMN News, panahon!
1: Salamat yan, Engineer Ferns, and keep safe mga kasama sa mga kauturan natin dira sa may low-lying areas, sa mga flood-prone and landslide-prone areas, and dira sa kilid sang kadagatan, sa mga coastal areas natin, ha? Bulubaskog ang hangin ini, naka-standby man, kaga red alert man subong ang aton nga mga emergency responders, ang aton mga tanod and barangay barangay gagawad sa aton, ang barangay council naton, ano, especially sa mga areas diri sa syudad kilid sa kadagatan ining coastal areas mga kasama. So paghalong-halong para sa mga update, bantayan lang diri sa RMN Iloilo. Kaga ining nagkalatumba ko ng mga punong kahoy, inagyan sa pag-asa, bantayan nato na karon sa report ni Radyo Man Marjorie Hervo. And sa mga nag-kiwi-kiwi ng ilang mga iwi-iwi sa mga kagawad kag mga kapitan, madayon ang 2026 barangay kag sanggunian kabataan election kun wala pa sang laye nga nagasuspender diri. Ini ang payag ni Mr. Jonathan Sino, Election Assistant 2 sang Iloilo City COMELEC, kasunod sang ginfile ng mga proposal sa Kongreso sa liwat nga pagpaiway sini kag sailuhon sa tuig 2028. Pahayag ni Sino, yara na sila sa subong sa pag-constitute sa mga miyembro sang Electoral Board o kuna mga manunudlo nga magapatigayon sang eleksyon sa sunod sa mga voting centers. Dugang pa sini nga kun kulang ang mga public school teachers, magakuha sila sa mga private school teachers, mga government employee o kun mga private individual. Sa bilog na syudad sang Iloilo, mayara kita sang 66 ka voting centers kag 970 ka presinto. Sa tagsa ka presinto, mayara sang tag isa ka set sang electoral board nga may tatlo ka miyembro nga ginabukusan sang chairman, poll clerk kag member. Sa kabilugan, 2,910

0: 2910 ka electoral board ang magaserbi sa adlaw sang eleksyon nga magapagpangunahan naman sa mga DepEd supervisor o kun ang mga principal sa tagsa ka mga eskwelahan. Sa Hulugay Anay Panic, no, hulaton talaning update. Hulugay Anay Panic. Kayang iba niya, nagpalaptan sa balita nga hindi na madayon ng eleksyon. Hulat na, ako na lang bahala, Dre. Hindi ka mo, Anay, sagay panic, mga kasama, ha? Kaya madayon, kung wala pa sang layi, ginahulat na ito nini, kung madayon ginang pag-isol o pagpaiway sa barangay and SK election. And sa second round, mga kasama, hulat-hulato nato ni. Kaya sa Lunes na ini ang hampang ni Alex Yala. Bulubantayan natin Alex Yala versus Belinda Bencic sa round of 16 na ini, mga kasama. Kagapon, pinerde ni Alex Yala si McNally sa tatlo kaset, 3-6, 7-5, and 4-6. Kunti rin nasulod na ini siya after her injury, nalampuwasan ni Alex Yala ini. Sa Madason ng hampang, pinerde man ni Coco Gauff si Sakari sa 2 kaset, 1-6 and 4-6. Sa ikatatlong hampang, pinerde ni Samsonova si Maya Joint sa 3 man kaset. Sa round of 32, pinerde ni Bencic ang munang kontra ni Alex Yala si American Townstead. No, sa 3 man kaset, si Naomi Osaka na kontraman ini ni Alex Yala. Pinerde niya ini si Martins na rank number 20, mga kasama. And sa last game, si Leila Fernandez, pinerde niya si Andriva. So, amo nang bulubantayan naton sa Agosto 10, pag alas 8 sang aga. No, lang taon taanay ni ang hampang ni Alex Yala, round of 16, kontra si Belinda Bencic, mga kasama. Alas 8 sang aga sa Pizza Jess, Lunes inangadlaw. Pagkatapos nyo lantaw sa ngampang ni Alex Yala, tutok na sa RMN para sa paglilitis.
1: Attack! RMN.
0: Ang pagbabalik na ini, no, sa impeachment trial sa aton vice presidente, kung sa diin tatlo ini nga mga witnesses, may dua ini nga mga disbursing officer sa office of the vice president ang ipresentar, no, sa prosecution sa pagbabalik sa impeachment trial sa Senado sa maabot nga Pizza Jess.
1: Attack! RMN.
0: Alas Jessie na, para hindi ka maulihi sa balita, tutok lang dadri sa RMN Iloilo. Okay, may ara kita sang special coverage. Kayo'y dire sa may Pavia, halin kagina, brown out, mangyapon kami di.
1: Tatak! RMN.
0: Nagaugtas lang aton mga kauturan after manual load dropping. Subunga, tungod sa lain ng timpo, amo naman yung brownout. Kag-check na aton dugay-dugay ang report ni Radyo Man Marjorie kung ano na ini. Nagkatalakalatumbang ang mga kahoy ni. Ano oras kini ma-resume? No, sano ini mabalik ang kuryente? No, dari sa may bahin man sang Manduriaw, bahin sang Haro, bahin sang Lapas, ining apektado subong sang unscheduled power interruption. Sa aton mga PWDs, si Senator Bam Aquino nagpasa ini isang hagna nung nagatulod sang 2,000 monthly allowance, no, 2,000 nga bulanan nga allowance para sa mga person with disabilities o mga PWDs para makabulig din sa ilang mga health, makabulig sa ilang healthcare, sa ilang mga pamliti, personal assistance, pagbakal sa bulong. So, mayon ni nga balita, pero dapat ini, no, ining kumaprobahan ini, ma-qualify gid nila mayad, no, ma-qualify gid nila mayo ini nga mga PWDs na dumduman nyo diri sa syudad sang Iloilo, sa probinsya, wala man, no, kadamo sa mga hindi PWD. Nagapa PWD para makakuha sang ID.
1: RMN Patrol 774.
0: Ay kadamo ini sa mga benepisyo mga PWD, 20% discount sa mga bulong, sa mga kalanaan, no? Tapos sa hindi na sila kinanglan magpila. Amo nang iban nga mga normal nagapa PWD. magtuod gani ang inyo nga mga joke-joke, magpidoblo ka di ka mga totoo, tapos gid ka mo. So dapat ini, no, i-check gid mayo ni, i-qualify, i-verify kung tuod-tuod ini mga PWD. Base ang nautdan sang kamalingking, mapautod na lang iba ni. No, mga tamad la. Ang mga tamad nato ni mga kauturan nga nagasalig na lang, nga nagasalig sa biyaya sang gobyerno, natamaran mangita sang obra, no, natamaran mag-inat sang mga boto, natamaran magdiskarte kaga mag pangita sang kwarta sa legal nga pamaagi. Ang ginahimo nila ni, mapa-PWD, PWD na lang ko. Ang iban mapautod sang tudlo. Bayaran na, mapautod ka lang tudlo. Titudlo man na nautod si mo, PWD ka na mo. May iban ganing, kung taas ang grado, PWD na mo. Mahiba niya nga, ano problema mo sa utok, sir? Te, kung halos tanan ini, mapa-PWD, PWD na lang. Dapat ini, ma-secure ba yun, no? Kaga mahibaluan gid na matutod, may mga listahan man na, mga barangay. Dapat ini, makabulig, mabuligan natin din eh. Ang mga tutuod, ini mga wala ubra, hindi naka-ubra. Kaya mabuligan na nato na may mga ubra nato ng mga PWDs, luoy man kita diri sa aton mga blind and sa aton mga mute. Kalabanan, makita naton ining mga blind and mga mute, ining mga apa nato ng mga PWDs. Ara sa mga spa, no, kadamoy ni sa mga blind massage. May pa-massage ko gani, hindi man sa blind. Pero sige lang ah. Ngayon, sunob lang sa shades nga itom-itom, parang hindi mabismulado ah. Pero kalabanan, kita mo ni sila, nag-tirin-tirin sila kada aga, kada hapon. No, kada mo sa mga blind naton ng mga PWDs. Nabiskan PWD sila, no? Nagapangitagit sila medyo siya, baligal nga pamagi, nga makakwarta man sila through massage. No, kada mo ina sa aton mga mute, may bago man na sa may isa ka mall din sa syudad, ang mga mute ni mga apa, dikto man sila, no, nagamasahay man sila. So damo ini makabenepisyo kag makadugang-dugang man sa ila, kay hindi man halos adlaw-adlaw may nagapamasahi. Ang iban naluoy, malain man maluoy, pero naluoy bla nga wala customer, halimpas ang aga mapamasahi na lang. Biskan ng iban mga pinalagpat nga masahi, sige lang. So ko ba lang mapirmahan ini? No, kag mabuligan. No, nga ton nga mga PWDs. Mayong aganay kay Sir Ray Duran Pane. Sir, salamat sa info. Kay Rene Miranda, adres sa Pavia, brownout, halin kagina. Tiyoy, Tabok Suba. Brownout man kami din sa may Tabok Suba. Yes, Mama Lumar Marilupa Bon. Kaya ang scheduled power interruption kita. No, daw may nag-agi ko nung abuhawi, nagkalatumba ko nung mga puste, ang mga punong kahoy. Amun ko na magsalalangit sa mga kuryente. No, dira sa may Plaza Haro, kagmanduriyaw. So, update lang ka mo, relax lang. Update please, ano natabo sa may Mega World? Joy you sa Carlos. Mama, may announcement na rin, more power. No, kayo na, nag-issue sila sang ilang advisory. Ang aton nga more power. Nga August 8, around 10:35 p.m., unscheduled power interruptions ang apektado Mega World Substation, Mobile Substation, Haro Substation, Manduriaw Substation, kag Arevalo Substation. So ongoing, no, ongoing pa. Nakasama ang more power, ginatubod ni Kundiin. Kag hopefully ma-restore na yun. May aray ni nga buhawi, ni buhawi naglabay sa may Cue Abeto, sa may Manduriaw. Ma-break kita na yung mga kasama pagbalikta. Rajuman Jason, kuwao na dayon naton ang report ni Rajuman Marjorie Hervo Miani. Tamang oras mga ka-Rajuman. Alas 11:09.
1: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Ahoy! Kini-clear time!
3: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Maulan man? No worries, naamoy ko lubang damit.
6: Char, Fab, Corn, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bangon at Char.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, noamoy kulob.
6: Pangdong kumbaka bloom sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
5: Maulan man, no worries, naamoy kulob ang damit.
6: Charm Babcon!
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, noamoy kulob.
6: Pangdong kumbaka bloom sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
8: Sample Plus Gold.
0: Ako si Joven, dubragid kataas na ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
8: Sample Plus Gold. Kal sa mga butika.
9: Sir Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, lo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. Over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
10: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
11: Tingnan ang ilalim ng selyo ka.
12: Para sa sales manalo.
11: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
9: Cash shali na!
13: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
14: Life Extension, Vitamin D3.
15: Merlito, Dayon, Senior. Sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nung aspirasyon, ang kispot mo ko nung isa. Extension, Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na batyagan ko nga? Doon na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakapuin ako. Subong yan, nag-aabang. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Tingnan, bago nga ang Life Extension, Vitamin D3. Sigurado, effective.
14: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, then nagapasalamat ko sa kidney care.
3: You care? We care! Kidney care!
4: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
5: D3 Bio!
6: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon puti.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
4: Pamakal sa mga butika.
7: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo kaadlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubit kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
8: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapamakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ahalalungan siya nga ito nga likod, Sir Gerard. So that is why kung nag-iidad nakita, hindi na-advisable sa aton magpanghakwa sang mga mabugat na mga bagay. That is why we should, amo to, hambal mo, amligan gid nato ng aton kaayong lawas, we should take Dr. Pinoy Squalene Capsule. See, at least ang aton supplements, wala man na yung sugar, Sir Gerard.
10: Yes, correct.
9: Sugar-free na iya. So, safe gid kita sinadira.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
11: Nuns Liniment Oil.
12: Partner, masakit ang lawas? May lanad ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
11: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
12: Nuns Liniment Oil.
11: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
12: Nuns Liniment Oil.
11: Feel better. Live better.
13: Ako ay si Dr. Bernie Ong. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga.
15: Help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
16: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
15: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
17: Arr.
18: Control 774. Alas 11, this is Chete. Tamang oras, diri sa RMN Iloilo. Welcome sa aton nga pagpakalagad sa Patrol 774.
17: RMN Patrol 774.
18: Mga kasama, kuha-kuha na ito ng report kay Radyo Man Marjorie Herbomiani. Pero pag halong-halong lang git sa aton mga kauturan, daw ba dugay-dugayan iniguro nga ma-restore ang aton kuryente? Sa mga picture kag sa mga video nga makita naton sa DYRI RMN Iloilo Facebook page, confirmed gid ano nga may buhawi kuno nga naglabay sa may Q Abeto Manduriaw dira sa may Haro Iloilo City. Nagkalatumba man ang mga punong kahoy dira sa may Haro pagkatapos man na maglabay ining buhawi. Bangot sa kabaskog sini, naguba pati ang mga roll up sang Halo Haro Public Market. Kag kita naton damo tong mga sa may Tough North Mandurriao, no, ang mga balay ni natupan sa mga dalagko nga kahoy kag sa may Cuabeta Mandurriao, no, Cuabeto Mandurriao, nagkalatumba mga kasama ang mga puste. Aposte sa nga kuryente. Balig ng puste sa kuryente. Puwerte ka basko gini nga buhawi. Kung sa US ining buhawi te hurricane. Halong lang gid sa mga nagabiyahe subong. Labi na gid sa aton nga mga single, no, mga single, hindi single status, single nga mga motor. Kay damo sa mga debris, damo sa mga utod ng mga kahoy. Ready na mga kasama, kuwao na ito ng latest update sa Dalanon with Rajman Marjorie Hervomian.
10: DYRI, Rajman Report.
19: Rajman siya, Pancho, live kita diri sa mga Cuabeto Mandurriao. Kasi liit makitaan mo sa Facebook live nato karon sa pagkanda po.
18: Rajman Jason, Leo Gabot ang Facebook live ni Rajman Marjorie. Para
19: ara sa page na to, ano? Sa pagkanda ko, isang puste, sa pagdamol, concrete ni siya, tumbam.
18: Amo na yung daan yung mga puste, yung mga bag-o na ining yung mga replace sa more?
19: Mag-bag-o? Actually, sa mga nagapamati, kung halin ka mo sa area sang diversion, malikaw ka mo pakadto sa western, hindi ka mo makadali-dali agi because
18: kung... Ano, what? Pakadto sa may western?
19: Halin ka mo sa diversion, okay. Makadto ka mo sa may western Visayas Medical Center,
18: okay.
19: Likaw ka mo anay agi, dira, kaging close ang dalan because na nagkaratong pa ang kuryente, nagawayway. Ay, kita mo na Facebook live natin, Radyo
18: Mokiloy. Kita ko mga bag-uni nga puste.
19: Yes, and dito sa may area katap north, delikado man to, kaysa ibabaw sang... linya sa moor, may nagasangit dito ka nag-uya-uya nga isa ka panid na sin, no? Gimbit-bit gid sang buhawi pasaka, galing kinaga palid-palid ang concern dito bala ba si bala ma dagdag bala kag mapalidan ang galabay. Radyo man Choy Pancho, amo ni sitwasyon diri karon.
18: Radyo man Marcia, ginapagwita mo sa video, ginakita nato, nakipakita sa video subong. Ining poste sa moor daw kabasko ni kagbag-o. Ano ining rason nga nautod sa nadagdagan ini siya sang puno o na bali na lang? Kaya daw kay imposible man hambal nga daw mabali ang konkreto nga puste ini sa mor.
19: Na ano siya gani tiyoy na hampak sang grabe gani ka baskog nga buhawi nga na wasak niya. Oh, pakita ko bala sa imo.
18: Na wasak sa tunga gid siya nautod.
19: Open ni siya nga area, wala may natumba sa iya, ara o. Amo o, te, wasak din sa'yo.
18: Pero ang load niya sa baba, o mga wire, damo, bla, mga wire nga nagatakod siya, o normal man lang?
19: Tani kita natin, gamay lang ang diri sa, ano niya, sa tubang niya subong. Subalik gamay lang, doon, sa nandigan niya ka wire, kita mong wire nga dako o. Pero kasi, may posibilidad, kaya tiyaring wire nga makita natin, nagkaratumba ang puno, pero doon ka... Alang-alang, guro. Pero ti amo na ganihang balina, naigo ini sa buhawi. Kita mo to sa unahan sa video naton.
18: Yes.
19: Ang sa tubang sining poste, may cart nga natumba, ginlampos ang buhawi sa kilid sa puno nga nagihilay.
18: Mm-hmm.
19: Araw sa video. And magluwas sina, ang kilid na di bala sa poste nga ni Radyo Mantiyoy, abi mo ano, rilipan na di. Araw. Mm-hmm. Araw,
18: tagbata na. Pakita, be, pan, like, ay, okay.
19: Medyo delay lang na si Gamay.
18: Okay, daw, diri ang opisina ako sa una sa tubang guriyan eh.
19: Mabakagay di ka mga sapato, sa relief. Medyo delay lang sa Facebook live, pero amo na, makita mo subong.
18: Ay, ara na, oo.
19: Ara, oo, ginpang hawan niya sa gilid, no? Ginpang, ano niya, ginpang tapok niya sa kilid.
18: Saan naglabay yung buhawi, Rajuman? Ano oras, mga ano, first question, mga ano oras yung binabanta nga naglabay yung buhawi?
19: Past 10 according sa nakuha natin ng information.
18: Okay. And sa unahan... Inin relifan ini, ginapita mong video sa relifan, may mga tao pa da sang naglabay inin buhay.
19: Wala sang tao sa buong, no, kagdo wala sang injured. Amo lang napasalamatan. Radyo Montiyo, sa unahan sining cart na ginapakita natin sa punta dito. Before bala sa may intersection, pakato sa may emperador.
18: Yes.
19: Kag after ka, before ka makdo. May dako-dako na dang puno, naluak, naluka. Naluak. Because sang ining kabaskog sang hangin.
18: Ginlook up ya? Ang akasya
19: look niya. Look up siya, dako-dako. Look up siya. Siya.
18: Mm-hmm.
19: Oo,
18: ano
19: so,
18: nung cart niya puti, Rajuman Marge?
19: Eh, hindi ko kabalo, pero doon rilipan man siya. Doon cart lang din siya nga rilipan. May parang kaya official, sir? Ay, si Kagawad. Kagawad! Ikaw na lang. Oo, ano si Kagawad? Kagawad, ay Kagawad mo yung gabi, si Marjorie sa RMN. Kagawad, ano gani, ah?
20: Arnel, dali lang. Panuot lang ako daw siguro kay Balamuti oy medyo
21: Arnel.
20: Awan army kita ha. Ano gani kagawad?
22: Arnel
20: ano? Ha?
22: Di Montaño.
20: Ay, sorry, may flash. Kuwanta lang si Kagawad sa flash. Kagawad, kamusta sa pag-check ninyo dali sa my area, sa Q Abeto?
22: Yun ang pag-agi sa Huawei. Ang ego, ayan, likod din agi.
20: Likod?
22: Sa likod sang... Yun lang nga yan.
20: Ano na, sa kay Kwanbe? Ha?
22: Sa Uma,
20: okay. Tapos?
22: Tapos ang halihid, guro din sa may kalsada.
20: Oo.
22: Pakanto din, lapos.
20: Oo.
22: Ang mga 10:40 siguro pag
20: ganun. 10:40.
22: Oo. Mhm. Mm-hmm. Yung nag guwa na lang kami kay mag kadto diya to tugani si kapitano.
20: Oo. Ikaw mo sang paglibot sa pag-check ninyo kay diri nagkara ano ang poste bago ni nga poste nga sa pagdadako.
22: Oo, na, oh. Tapos din may balay to mo nga naguba man iya sang karin diri gato.
20: Sa unahan.
22: Kay Roy, oh.
20: Oo. Ano pa
22: din? Amo nang guwa na mo di pati ang mga Akasya, tapos siya likod sa mga balay.
20: Emergency day lang. Emergency, guro niyo. So, pinanalakay siya. Basta emergency na, kay Gahazard! Dali lang, sir. May nag-hazard nga, kwan. Din ang diretso.
21: Kay Grang, Agrang, Agi, kumakanto ka sa Western. So, pihak to, Radyo Man March, kung di ko maagi sa may Plaza Mandoreo, abrito ang dalan.
20: Sa pihak to. Sir, emergency.
21: Emergency, oo.
20: Ha? Wala ganun mo nun. At iwa yun, bala siya na.
21: Sino mangihi na gito siya, yaya?
20: Hindi, nakasad na siguro. Tugapin na nalaki, ginagas ka pulis. Anyway, kaya, well, balik kita diri. So, ang balay na check ninyo, balay dito na guba?
22: Iya, sa aming karin diri ya.
20: Tapos, diri ang mga poste ka puno.
22: Oo.
20: Ang ining sa likod na di, ano, na dirilipa na di?
22: Dirilipan.
20: Bago nga rilipan. Oo, buswas ako, ano, doon na notice. Manira, di man tiyo yan, gabakalbla ka mga sapatos. Relief, diri na di. So, mag-ulang, wasak man. Pero why ka mo may na-report yun na injured?
22: Wala man.
20: Mananakano man sila.
22: Ay, ang pamalay din nakapuntaw. Wala kay Abin na puno. Ano lang. Eh, gali. Buhawin na.
20: Dasig lang puno? Oo. Tiyoy, ipanag ko mo lang si Kagawad. Tiyoy, na medyo. Kagawad, si Radyo Man Tiyoy. Tiyoy?
21: Oo, Kagawad. Mayong gabi si mo, Kagawad, Arnel.
22: Oo.
21: Natabuin ni mga alas G's. Ano kalapad ang inagyan niya niya? Anong lapad sa mga ma-assess niyo? Ano kalapad sa damage niya?
22: Kalapad eh?
21: Dira sa may Q Abeto.
22: Oo.
20: Ano kalapad?
22: Ang agis ang ano sir, sang guwawe.
21: Oo, sang guwawe. Halin mo alin sa umato, tetubang to sang
22: alin sa likod mo?
21: Nga na mo, pakanto din sa may relipan. Pag abot oo. Nga, pagbali sa poste, tumabok pagid sa dako nga moldra.
22: Oo, sa may pistib. Okay, sa likod sa pistib na gagi.
21: Ano ka dako sa ang span sa damage dira sa inyo subo?
22: Malapad siya. O nga lapad sa area nga lang damage, pati di sa tubang sa building. Ikuli, ang pistib nga concrete na putot.
21: Dira kay Gurria. Okay.
22: Oo, kay Gurria.
21: Okay,
22: tapos Gurria. Ang relipan din nga bago patindog, ubos man ano siyang buhawi.
21: Kag wala man kita may na-report na may mga naglabay, mga casualty sa mga civilian dira nga mga nasamaran na Kagawad?
22: Wala man.
20: Kagawad, dali lang tiyo, yakto, sige tanay kay Graf, mubo na naman ang ulan. Dali lang, git mo pa ikat naman tanay kay katakatatlo na tama ba sa dali lang kay gabubo siya. Kaya gano'n tadi ka may kibasi, karo malabo tadi ka po sustain mo lang yung hirilay, oh.
21: Kagawad, naman, March, hindi man lang galit dira ang nag-agi ang buhawi, kaya dito sa may haro, karoon ba lang ko, i-report mo ni, sa may haro, di naglabay man, so duha ka buhawi ini ang naglabay?
20: Hindi ko pa sure, Radyo Man Tiyo, kaya ginungan nato ng Manduria ako, medyo damo ang damage dire. No, may isa diri ka establishment sa Facebook Live naton karon nagkarawasak ang iyang kristal. No, medyo diri na nadagamay pero makita mo na dara o. Oh. Ginatipon karon sa pila diri ka mga responders.
21: Dira ko nag-aubra kang una, Radyo Man March.
20: Ya, ano na di?
21: Gurria.
20: Ang Gurria, gini yung wasak na tiyo eh.
21: Oh, Gurria, gini na. Sa roll up niya, naka-roll down na sa ang roll up niya, nakapanaog na. Pag-igos ang hangin, linampos niya ang roll up, dira sa, linampos sa binuka yung ano na?
20: Gani, buka sa sulod niyo. Lagod-lagod niya kristal, hindi ni gagmay, oh.
21: Oo, linampos siya galing roll up.
20: Oo, ate, nagbubo na naman ang mabaskog na ulan. Subong ang mga tinion, no? So, Kagawad din nga daw, Danay, kay Ah, buo na naman, nabaskog-baskog.
21: So, dira sa imong parts ng Q-Abeto, anong wala, anong may, wala agad kuryente tanan na...
20: Wala, di, wala kuryente, because nga...
21: Una o to, dalingit mga kasama, grabe, no? Puwerte ni nag-aging abuhawi dire sa may Q-Abeto. No, Mandurriao, so sa mga Mega World Feeder, Mandurriao Feeder, na bulubantay lang kamo, basi madugayan pa ni, basi maagahan pa kamo ni. No, magsiga, kaya postege din niya na dagdag. Hindi basta-basta ni nga makapatindog kasang poste. No, guhulaton pa nato ni, pero mga mapisan man ini, mapisan man ini ang mga tao sang more power. No, basi mahinagaw nila by tomorrow, pero subong rin, hindi mahinagaw ni Rajuman Marge nga makapatindog sang poste liwat ni Rajuman Marge.
20: No, mo lang lataw natin kay pagtumba niya, may natumbahan mo sa mga linya kasi iyan ka mga telco pala. Pero do main power line pala nila nga duha na apektuhan mo. Pag-araon, kitaan mo.
21: Hindi, ito ano magpati nga daw. Daw toothpick na daw. Daw toothpick lang din bali sa tuha. Ining konkreto, ining poste sang more. Ining poste, Rajuman Marge, hindi na sa halo, no? Konkreto gini na, all true, no?
20: So, konkreto, kung makita mo sa TikTok video, konkreto siya, kung kupaan ko ni gani sa dalom, hindi ko ni mo sa, amo na siya kalapad, ara ka dako, Rajuman Tiyoy.
21: Ay, there, amo na kalapad ang poste, amo na ang kagamay, sang imong sakba sa
20: kupaan. So, siguro daw, amo na ako kuro kagamay.
21: Hindi, pero konkreto, sa daw, hindi ka to magpati, katingala, kati baskog-baskog ining hangin, Rajuman Marge, ang humampak sa daling poste.
20: Gani, amo na nga gina-advisean gid ang pumuluyo kasi gaulan-ulan subong, hindi na nay mag paraagi diri kay delikado kay base karon may mga iban pa di karon nga nag-rely na nga daan. Kay base karon mapang pintalan pitalan bala sila Radyo Mantiyoy.
21: Ah, may nagpagwa sa aton ganin din info. Ang salakyan da nga ginabidyoan man puti.
20: Oo.
21: Kagi na kuno itom pa na.
20: Aba?
21: Nagyan sa buhawi ng puti.
20: Siguro na yung Monteoy, pwede mo tagaan mo ko ka time pagit para yes, ma-check ko pa iban o sa par naton, bala? Malibot man naton.
21: Pero na yung Monteoy, sure lang naton sa mga nagabiyahin naton mga kauturan. Kung halin ka sa may Mega World dito sa may Emperador Building, mapaliko ka to sa Western, sarado ina subong.
20: Sarado.
21: So alternative route nila, malibot sila liwat dito sa may Plaza Mandurriao, malibot sila Plaza Mandurriao para makakato sa Western.
20: Oo. Natawab lang na Radyo Mantiyoy Facebook live to subong kung ano ka baskog ang ulan, no? Kwa na? Hindi, zero visibility.
21: May helmet ka da, paghalong ka da, ha?
20: Ako na gani, pangalihid, takay white at helmet, jacket lang, basic. Palayo lang, gaiti.
21: Hindi
20: naman sure ning gina palapasilungan to subong mo.
21: Pero ang mga gina-search ko subong, ang hindi ka makakulba, ang gina-search ko subong, siling na lightning will never strike at the same time twice. Parehas na sa buhawi. Kung naglabay ng buhaw, makalabay ang buhawi, hindi na maglabay diwalwat dira sa inang area.
20: Hindi siya maglabay, pero ito yung mga nagahabil-habil, di ba lang ang mga kwanang delikado, muna nga ginsarado, ngayon gahabil-habil ang mga linya sa kuryente. Kita yes. Mong ulat, sabi ka paskog, ginano lang oh, gin... ano ganin eh, gigidulumabi, nagaputi lang agi niya. Pero amo lang na, pasalig dali ka mga barangay officials, kaya pag-check nila, nakabugtaw man ang mga pumuluyo, kagwala at kabalakaan. So, matry pa kita check lang sa iban para ma-update man natin. Radyo Mantiyoy, no? Ining sitwasyon, dari karon sa syudad sang Iloilo. Amula na, expectaron lang nila, brown out, because nga, ati, alangan, hindi mo ni mapatindog dayong poste, hindi mo ni pwede nga gabuton mo ni kag-islan lang dayon. Stall, ang mga linya nga nagkalautod, Radyo Mantiyoy, Pancho. So, umunang madulong natin ng sitwasyon karon. Rihalin sa may Taft North, padulong sa Q-Abeto, distrito sa Mandurriao. Kasama mo sa DYRI, Areman Iloilo. Rajuman, Marjorie Herbo, Miane, Tatak, Areman.
0: DYRI, Rajuman, report!
21: Salamat din sa report ni Rajuman, Marjorie Herbo, Miane. Grabe ang mga kasama. No? Kung maglabay ka na, kung maka... Kung may mga emergency ka mo dira, no, emergency, nga kinanglan makadto sa may Western, mga kasama, digto ka mo agi sa may Plaza Haro, kaysa may McDonald's, Emperador, Mega World area, ina festive mall, no, para ang mga naghahalin sa Haro, matabok dira, no, usually, kumanduriyaw, dira kagid maagi. Kung haling ka sa Haro, matabok kita sa may festive, kagpakadto dira sa may Q-Abeto.
18: So sumong sarado no ginsarado sang aton ng mga kapulisan dira ang area kay nagkalatumba dira ang poste. Grabe nga pustig tunga gito mo daw utotpek na ginuto do. Pwerte nga basko nga hangin ini. Kululbaan gining hangin mga amo ni. Pero amo na gani nagapalong naguro na hangin dira basta makalabay sa mga crowded area ini may mga building kay kalabanan ini ang mga buhawi o ang mga hurricane sa mga open area ini nga kasama ini due to hanging habagat ining hangin nga halin sa lain-lain halin sa north kat sa south amo ni nagasugat anay amo ni nagacreate sang buhawi. Di malas man tong isa ka negosyo digto ho. Bago pa lang gani nga tukod ang iyang rilipan. So, winas agin tong atop. Pero at least siya sumong, no libre ka commercial. Kay makita sa mga pumuli. Uy, amo tong rilipan. So, kumabakal ka mo relief, buligan, tato ang nasalantato. Digto, tabakal sa relief. May man kay mapisa man atong mga kagawa digto pero masiling ganin nato pag halong-halong kay amunog gyapon ng ulan ang aton mga kauturan sa More Power hindi man hambal makadali-dali ini sila pero I'm very sure and I'm positive ng mga linesmen nila ng mga linemen no ini mga 24 hour nila ng mga linemen amat-amat na ini nga nagapakadto sa area kaga nag-meeting naguro ini sila kung anong mahimo dira kag para mabalik no ang kuryente sa may bahin na sang Arevalo. Naglabay ini mga alas 10 sa motor pag brown out. Wala man kita gani kabalo base na una ang kilat antes ang paglabay sa buhawi. Dula kay mga hurricane nga ina. Ang mga pangilat gid inaya una pangilat tapos malabay ang hangin. So parehas bla kung maotot ka una anay ang huni tapos ang hangin. Base una na yan ang ego, no? Kaya ining kilat, wala man natin mapamangkot. Nalipat ko lang ito kay Radyo Man Marjorie nga palapitan niya taan ito ang poste. Kaglang taon, ano ni? May ego na ego ni blasang kilat? O hangin, gini niya sa baskok sang hangin, ginbali yan. Kay kung hangin ini, titangayon ini, dapat naghulag isa at least mga pila ka metro kung nabali sa kag kung hangin ang nakabali dire tayo daw ihakwaton ini sang hangin ina dito nakita naton nabali base bala Radyo Man Marge may nag-igo may nabatian sila da pag naigo anay sang kilat antes nga naglabay ang buhawi
2: Tatak RMN
18: ena dira sa may haro may update man kita nagkalatumba man ang mga puno kahoy sa may bahin sang haro no matapos mag-agi man ining buhawi bangod sa kabaskugon sini naguba man pati ang roll up sa Haro Public Market o kung base isa lang ininga buhawi kung kay makita mo geographical niya no kung makita kung manotaran yung geographical niya from Haro Big Market ang tadlong gid ini isang Haro Big Market nga ini kay malabay ka sa kung Haro Big Market malabay ka na sa may Bulilaw na Bulilaw Bakhaw malabay ka sa may Bakhaw Manduryaw tapos malaptabok ka to pakanto sa may SM to nakagatadlongon mo na dire-diretso ini ha amo nang tumbukon mo ini ha QAB to niyang guwaya mo
2: Tatak RMN
18: so may posibilidad nga halin sa may QAB to open area kag pakanto sa may Haro Big Market kay hindi man sa pwede kasugod dira sa may Haro Big Market kay crowded in ang area kadamo sa mga building hindi kabuilo ang hangin kung halin sa may Haro Big Market o kung dira sa may Haro Plaza base ining buhawi bala na naglabay dira sa may Q Abeto lumapos to siya pakadto sa may McDo nag drive-thru to sa McDo nagdiridiritso to siya, nagkato sa emperador, nahubog to sa emperador building ko. Isang ngalan pa lang daw, mahubog ka na to. Pag tulot-adlong yan, naglabay pag tabok nila sa may intersection pa SM. Kag naglabay sa may Bakhaw Manduryaw. Kag digto ang last stop niya, guro. Ang digto sana napalong sa may Haro Big Market.
2: Tatak RMN.
18: Dugangan ini naton ng balita, dugay-dugay mga kasama. Oy, dalingid. Malain kita anay, tamyawon ta anay gali, kay hindi lang gali sa may Santa Barbara, amay municipal meet, kung hindi pati sa may Barotac Viejo. Nagpamati sa aton si Coach Steve Deximo. Yo, shout out lang sa Javelin Throw, no? Dere sa may Vista Alegre Elementary School. Kayang Javelin Throw Elementary Boys Gold Medal gid ang Vista Alegre Elementary School. Sa Long Jump Silver, kagbuas, 200 meter run final. Sa good luck sa Vista Alegre Elementary School. Halin sa inyong head coach, Coach Steve Deximo.
2: Tatak, RMN.
18: Kamusta sa Pajardo, Tiyoy? Wala pa ko ka-update, no? Pero sa More Power, dalingid, check nato ng page sa More Power. Hindi man nato matawagan, ini sila subong, kay sako-sako, ini sila subong. Kaya hindi man sila makahatag sang update, no? Not unless ang ilang mga linemen, yung ilang mga linemen, maka-hatag sang report kag assessment. Nagkalatumba ang mga primary pole, kag primary lawn. Line, no, down ini sa pila ka mga poste na nagkalatumba. Makita naton da na nagabatayon man subong ang energization o pagbalik sang kuryente sa nagkalain-lain ng mga feeder matapos ang unscheduled power interruption. So ara na sa More Power. And sa liwat ining power interruption na diri sang More Power, nagsugod din alas 3:30 sang gabi. Apektado mga kasama Mega World Feeder Station, Mobile Feeder Station, Haro Substation, Manduriao Substation, kag Arevalo Substation. Sa piyak na bahin mga kasama, ini naman scheduled power interruption.
2: Tatak, RMN.
18: Sa para buwas ng adlaw, Domingo, petsa 9, no, ang porsyon sang uton. Maka-experience kamo sang 7-5 ka oras nga brownout sa bahin sang uton. Alas 7 sang aga, tubtob alas 12 sang udto, 5 ka oras ang apektado ang porsyon sang Kabanbanan.
2: Tatak, RMA.
18: Buwas, Domingo nga adlaw, 10 ka oras nga brownout. Liwat, 10 hours, no, 10 ka oras ang Kalawigon sang brownout nga magasugod alas 7 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon. Apektado diri ang mga kabanua ka mga kabarangayan dira sa may Ahoy, no, Ahoy Iloilo. Bao kasamang tupi. May balay ni si Rajuman tupi sa Ahoy mo. So buwas, Domingo, Ahoy, ya, alas 7 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon, malawig-lawig din niya. Ang apektado sa may Ahoy, 10 ka oras nga brownout ang Agbubulo, Badyangan, Barido, Bato, Biasong, Bayang, Kulasi, Luka, Malayuan, Mangorokoro, Pantalan na Baye, Pedada, Pili, Poblasyon, Progreso, San Antonio, kaga Santo Rosario. Kaya himuon sang Ileco Tresne ang pag-clear sang iban nga linya. Kaya gin-expect nato ng mga bulbabuskog pagid ng mga hangin para ma-prevent nato ng matumbahan sa mga kahoy ining mga linya kag inyong mga panimalay. Tsunta na ining iban ng mga panamyaw diyan. Intis kita mag-break. Mayong aga kay Joyous Carlos, Ma'am Margie Cubillas. Kamusta ng imong Sister Rakas? An Ma'am Delia Baylas kay Guzi Harangwe, gainulan man dire puro pero kapaang yoyaw. Ma'am Maria Rubicano ni Cato sa Mission Road, Loma Linda, California. Kay Ma'am Mary Jean Delphine Paparon, mayong gabi sa imo. Nagpamati sa aton dire sa may Halandoni Wilson City proper. Inday Narciso Parekoy. Down ako si mo Inday Narciso. Kaya Sir Bubble Montaño, tamyaw lang ko mayad-ayad nga gabi sa akon asawa nga si Cheryl Montalvo, kag duwa ko ka mga kabataan yoy kay Christina, kag Sian Montalvo, kag kanga partisyon gimbal halin kay Tatay Bubble Montaño, kang Baybay Norte Miagaw. Si Gemini Lasifar, asa Kubay Haro sir, no, Kubay Haro, may mga balay nga ubus lupad. Te kita mo, diragi tuudag agi, diragi katapusan, guru. Maka to Kubay, ay, no? Lapit sa suba nga mga panimalay sang Kubay Haro. Tiyoy, basi pwede makatuan, ubus man ang ila balay dire sa may Kubay Haro. Jay Azaraga, Salamat, Gid. Mayong nga gabi man kay Ami Grace, Bob Arboleda, Rene Miranda, and Shane Rualdo, kay Sir Kim Yvonne Ferrari, Sir Jespal Ran Landoy, Brian Agaznog, Adriana Pahidana, Jeffrey Milyondaga, Melchor Adayo, kay Dolores Ferrer, Erwin Vigor, Erwin Lozada, kay Karen Madrigal, Jai Villa, Amilan Cuartezo, and Christine Lorraine Gallio. Pagbalik ta, mga kasama, dugang pa nga mga report, mga update, partidari sa nagkalatumba ng mga pupis, mga poste, kaga mga damage, no? Diri gintuna, ito na gintuga sang ining buhawi sa porsyon sang Mandurriao kagaharo. Tamang oras, alas 11:44.
3: 774. Ining aposto na ginadulong na sa inyo mga kabiyanan sang D3 Biofood Supplement. Mga kabiyan, isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Gani mga kabiyan, gamit yung kita ka-epektibo. Ini mga kabiyanan, ginatap na asang D3Bio, ang mga virus nga nagapatrangkaso kag sumuman mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga binipisyo nga yara sa D3Bio Food Supplement. Kaya ang D3Bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig mga kabiyan pabakod sa resistensya sa ato sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Ang D3Bio nagabulig man sa pagsalupsop sa mga fat soluble nga vitamina kaangay sa vitamin E, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K, kag mga minerals nga importante sa ato sinigalawas katulad sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium. Gatag man sang dugang nga enerhiya ang D3Bio sa aton sinigalawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre mga kabiyan ng pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3Bio nga nagabuli pagkupos sa mga nagaulubag nga atong ginaangkon sang aton sinigalawas tungod sang antioxidant nga aras sa D3Bio. At siyempre nagabulig man mga kabiyan pagbuhin sang timbang pagi sa pagparasig sang metabolismo sa atong sinigalawan. Nagatap naman sang malaking epekto ang makakuha man mga kabiyan sa makahulubog nga ilinon sa atong sinigalawas pagi sa pagprotekta sa atong atay kagpa-alerto sa atong paminsaro. Ang D3Bio may vitamin D3 nga nagabulig sa pagtugas sang dugang nga white blood cell sa laton sinangalawas nga mo naman ang nagaserbing nga soldado laton batok sa makamangalalit nga mga mikrobyo kaangay sa virus, bakterya kag punjay. Initarang nga benepisyo sa sarang nga maangkon sa paagi sa pag-supplement sang D3Bio Food Supplement.
5: Alas 11:46.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
23: Supple Plus Gold.
24: Ako galis si Bal, pero may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
23: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
25: Ako si Red Bell. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
23: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3Bio.
25: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinal ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
23: D3Bio. Ang D3Bio. You might visio. Ang visio. You might D3. Matakas mga butika.
26: Ohoy! Kidney Care Time!
27: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
28: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
4: Mahirap paalala. Ang Kidney Care ID na gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
7: sakit. Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makumintin na sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
8: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
9: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
11: Ang mahigkong colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad yung ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: TTX 500.
13: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
12: TTX 500. Sample Plus Gold.
14: Ko si Bibot, ako COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang ipikto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
12: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Parang sumagbuti ka.
3: Samsung Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
5: Good thing
4: may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit gid, may free collagen ug gutatayon ka pa.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kag-isa sa mga vitamins nga akong ginagamit amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take your Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C, babaka sa mga butika.
9: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang kabi?
10: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights sang kasugatan nga salakyan.
9: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid kapuyon ang akon mata sa pagmaneho. Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
10: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
9: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
11: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury kag mga suking butika.
1: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Sample Plus Gold.
13: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo, gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat, ikubala kayo at ama.
3: Ito
13: na dula ang bukol.
3: Sangkong Plus, go! Amakak sa mga butika.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Samsung Gold Coffee Mix.
19: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Samsung Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. TTX 500.
20: Gina Cano. Ang ginabatya ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
21: Sa katlo kapila ka mag-inom.
22: Sa TTX 500.
20: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
22: Subong kamusta?
20: Uy na, halin sa nag-take kami sa TTX 500.
1: TTX 500 Evergreen Herbal Capsule.
23: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nag-take kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
1: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix.
24: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
25: Hey, so Dr. Marpa, kag sa kanan, may radyo.
1: Vita D Plus Coffee Mix.
26: Maibibigay ni Lola ang breast milk ni nanay kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas.
27: La, bukas po ulit ha?
26: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
28: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
29: Kung may vaccine na da siya, may mga nutritional facts na da nga arada nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
30: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya ginatawag. So very happy gid ako na nga may ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpurmi sa isa, you can take it 2

0: bulig para awayin ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
3: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa bango ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pamong kumaka-bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS. Gini nga po siya na ginadulong man sa inyo sa Life Extension Vitamin D3. Pataaso na vitamin D3 level sa aton sini nga dugo para kabato mga kabiyan sa anuman nga klase sang balatian ilibin na gid ang makamamatay nga kanser. Pag-inom at ita duwa kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabagal na sa tanan yung mga branches sang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. 10 pesos lang kada soft gel kag pangita agid ang soft gel nga may tatak nga ili. Uso ng mga piki-piki nga sunod-sunod nilang Life Extension, no? Pero siguruhan nyo ganyan may tatak ili, ha? Inada yung mga ili, basi kung lain nga ili. Oh. Magbisita kang mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod sang ilang mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Kaga hindi na paghulaton nga maglala ang inyong sinigbalatian kag magdako ang galastuhon sa hospital. Magkadto lang mga kabiyanan sa Life Extension Clinics nga naamtang sa lower ground floor sa Vincent sa Mall, G. De Leon Street, Iloilo City. May araman sila sa Tagbakaro, Irias Avenue sa may Poblasyon Istansya, Iloilo, kag Simeon Aguilar Street, Pasig City, kag SM City, Iloilo. Kag siyempre pinakabago mga kabiyanan ng Life Extension Clinic sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupod nyo mga kabiyanan ng Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupod sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
6: Oras, alas 11:57.
7: RMN 774.
6: Mga kasama, padayon ng aton nga pagpakalagad, diri sa natabo ining pagtupa sang buhawi or tornado. Mga kasama, may ginapahibalo na sang More Power Iloilo nga nagapadayon ng ilang ginapatigayon nga line clearing activities kag safety inspections antes diwat nga maibalik ang power supply. Ini kasunod sa paglabay sang buhawi sa pila ka bahin sang Iloilo City nga nagresulta sa pagkalatumba sa mga poste sang kuryente. Ginapasiguro sang More Power nga ginatihungoan na sang ilang team nga mapadasig ang pag-restore sang power sa mga apektado nga mga area. Sa Maya Plaza Haro, kita sa picture ni Radyoman na Marjorie Herbo, bawd dito sa may Plaza Haro, mandamo man to mga puno nagkalaguba. O damo nagkalatumba dito sa mga puno. Damo ang mga apektado man to, may mga linya man to sang kuryente nga natumbahan. Amo nang brownout kita diri sa mga Radyoman Jason. No, diri sa may bahin sang lapas. Damo pamangkot, ano na ipo-ipo or buhawi. Ang ipo-ipo, for your knowledge, ang ipo-ipo, Tagalog term ng ipo-ipo. Kung isa, ginasiling man sa mga bata, ipo-ipo. Ang ano ang kaibahan o difference ang ipo-ipo kag buhawi? Ang ipo-ipo, halin sa dagat, inaya. No, halin sa dagat, kamakanto sa duta, amo ng ipo-ipo. Ang buhawi, halin sa duta, pakadto sa kadagatan. Amo nang difference ang buhawi kag ipo-ipo. Pero ang buhawi, amo nang local o aton nga local term sa ginatawag sa Amerika nga tornado, parehas, one and the same lang ina.
7: Tatak! RMN.
6: Ang tornado kag ang buhawi. Kung ara ka sa US, oh, it's a tornado! Kung ari ka sa Pilipinas, oh, buhawi! Pero isa lang ang butsilingon sina.

0: kay ining buhawi o ining tornado o ining buhawi na lang para na makulbaan kay kulbaan kita pag tornado kay nakita nato ano kadako sa mga tornado. Ang mga term na is sa English is kumadumduman ko sa akong nga leksyon, it's a tornado, a twister, or whirlpool. Kaya kita mo na patimbuk daw cone daw ag daw cone shape siya no, nga pasuli nga cone shape no. Amo ni ang buhawi. Kag ang buhawi nga nagasugod din ang buhawi antes ina magsugod. Ina ginatunaan sang severe thunderstorm. No kun din nagrabi ang mga pangilat. Kay kung sige-sige ang pangilat ining init nga hangin no nagasaka ini. And ang bugnaw nga hangin nagapanaog ini ang bugnaw nga hangin. Naturalmente ang bugnaw nga hangin masaka gid na ya. So amo na nagacreate sang circular no, amo na ang ga-start ini ang buhawi or ang tornado. Kaga kung makakita ka mo sang buhawi, hindi ka maglangulango nga lagson yung buhawi. Kay inaya daw vacuum ina suyupo nya kana. Kag makakreate man lang kuno sang buhawi or tornado, makakreate ini kung ang kadasigon sang hangin, ang wind speed, no? Malapaw sa 200 miles per hour or 200 kilometers per hour. So amo ni ang daw bagyo bla mahambal kay 200 super typhoon ining buhawi mga kasama, hindi maka-create ina sang buhawi kung ang hangin less than 200. So more than 200 as time na sa 320 amo nang naginatuan ang mga tunaan sang buhawi. So base bla iba na manul ginalangulango lang nilang buhawi. Kung may makita ka mo, pahigad ka na. Kaya ang buhawi mahambal ni aton nga wala ining permanente nga direksyon. Kay hangin mo, pwede ini maglain-lain sang direksyon. And ang maagyan niya, amo na ang matunaan sang dako nga damage. So ining bahin sang Q Abeto Manduriaw sa may Haro Market, Haro Plaza, and dira sa may Kubay Haro, amo ni guro ang path o amo ning ginagyan sang ining buhawi. So standby for more updates. Ma-off air kita alas 12 pero ang mga balita, nag mga impormasyon, mga kasama, sa ato ninyo RMN Facebook page, pwede nyo gid masundan ina kay all throughout the morning, all throughout the evening, sige-sige gid ina yan, no? Ang aton nga pag-update sa ato nga Facebook page. So palihog i-like, i-share, and i-follow ang Facebook page sa DYRIRMN Iloilo. Himos-himosunta ni mayong aga, mayong gabi kay Chris Alihante. Nagapamati dire sa may barangay Puganan, Lambunaw, Iloilo. Maulanon man nga adlaw gabi dire tiyoy sa may Lambunaw. Nanay Floor Kahilig, salamat gid kag sa aton mga karadyo man na tumutok sumunod sa mga aton nga pagpalagad sa patrol 774. Inshallah next week base makabalik na si Rajman Full Rodel. Full yon agado bala ko hidlaw na gid kamo kay Sir Rodel. Tatak. So inshallah this coming week, this coming Monday. Adlaw na kita sang Domingo. Happy Sunday na mga kasama. Apet sa 9 na kita para sa bulan sang Agosto, second Sunday. Sa aton mga sulimba, pagbalon gid kamo sang inyong mga payong, kag paghalong-halong kamo sa dalanon, especially subong nga kagahon no, hindi mapaktan ang aton tsimpo. Wala man direkta nga epekta ini mga bagyo sa guwas ang Philippine Area Responsibility, wala kita bagyo. Pero ang hanging habagat mas gin-enhance, gin-pabaskog niya ang hanging habagat sa so paghalong-halong lang kita. Stay tuned and stay updated diri sa RMN Iloilo. Sangalan sa aking mga technical, sangalan sa aking technical partner na si Rajuman na Jason Renzi Cabatania. Sa news center, Rajuman Lynette Fernandez Yulatriz. Sa patrol, Rajuman Marjorie Hervomiani. And sa transmitter, Rajuman John Hartwell Tuwala. Iniinyo alaga the T.O.A. Pancho. Have a good morning!
1: Tatak! RMN!
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Cellphone Plus Cold.
1: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulutin duwa ka bulan noong pawan.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakal nga butika. TTX 500.
3: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko TTX 500, buntag na o gabi.
4: Parang pila na may mong sugar?
3: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa TTX 500.
0: TTX 500.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
7: You care? We care! Kidney care!
0: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide. D3 Bio!
8: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Pumakal sa mga butika. D3 Bio!
9: Ako, Glissi Carla, taga Kabaghalan. Mayarak o katarata. Siling sa dokto, ipa ang pera na kunomi, ay hindi ko na fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kunomi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburkon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
10: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang suking ng mga butika.
11: Iberry for a clear and healthy eyesight.
12: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sine sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.

0: Polycotton, Semanchat, Malupit, Sakamaino, Mabait, Tried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS! Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igubala kay matama to nadula ang bukol.
1: Supple Plus Gold.
3: Maka sa mga butika.
1: Giga.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Joven, dubragid kataasan ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Ipay ko kay sa sige-sige ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
0: Sample Plus Gold. Kal sa mga butika.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
3: Charm, Fab, Con. Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang. Sa bango ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdong kumakabloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kumbaga, ang piya ko nung aspirasyon, ang kipok na ko nung isa, Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batsagan ko nga? Gawin ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilaw balay sa bata ko. Takladon. Pimamba ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Gikan

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Ethereal Bio.
2: Ko si Karen, nadama mo isang akon hair fall at hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo ka adlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubit kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
4: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.
5: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Alas 5:04.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Halalungan siya nga ito nga likod, Sir Gerard. So that is why kung nagaedad na kita, hindi na-advisable sa aton magpanghakwas ang mga mabugat na mga bagay. That is why we should, amo to, hambal mo, amligan gid nato ng aton kaayong lawas. We should take Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: capsule. See, at least nga itong supplements, wala man yung sugar, Sir Gerard.
1: Yes, correct.
0: Sugar-free na yan. So, safe gid kita sinadira.
2: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule.
3: Nuns Liniment Oil.
4: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gumo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
3: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
4: Nuns Liniment Oil.
3: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
4: Nuns Liniment Oil.
3: Feel better. Live better.
5: Ako ay si Dr. Bernie Ong. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
7: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
9: ACS.
10: Kahit tulog na si nanay, konting iyak ko lang, ising agad.
11: Kahit sa gabi, umaasa si baby kay nanay. Lalo na kapag nagbe-breastfeed pa siya sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Wala talagang makakapantay sa pagmamahal at sakripisyo ni nanay sa pagpapalaki kay baby.
10: Idol ko si nanay.
11: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Ang oras sa Pilipinas, impunto las 5:06 na sang aga.
14: RMN, RMN, RMN.
15: RMN Netizen, RMN Netizen Patrol First Edition. Mga balita sa bilog na simana sa social media, mga impormasyon nga ginistoryahan gamit ang modern media, trending, engaging. RMN Netizen Patrol First Edition.
13: Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sang RMN Netizen Patrol First Edition.
16: August 9, 2026.
13: Live, kita mabatian kag makitaan pinagi sa Facebook sang DYRI RMN Iloilo.
16: Kag syempre sa inyong mga radyo sa 774 kHz.
13: Sa kinangdan kada Domingo, kami ang inyong manging kaupod sa sininga programa kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Upod ko, si birthday celebrant sang Friday, Rajuman Joylin Tamayo, Lady of Tulahong, para onda!
16: Kag syempre ang Prince of Kipot Haniway, Rajuman Flo Consumo Navarrete.
13: Mayong aga, Rajuman Joylin.
16: Good morning, Rajuman Flo. Kamusta ikaw subong nga semana?
13: Well, naka-recharge. But sad to say, kahapon may natabo, Joy. Why ko gid nagustuhan?
16: Ano?
13: Kay man ang sulod-anon ko nga Bisaya nga manok, sa balay, hinatag ni Nung Murit, kaya ang manok ko nga munga kagasulog, ka dito nag-a-star sa iya, na hinatag man ni Tay Leo, kag ni Ma'am Jeanette, tatay ni Lynette, nagdamo na to, dumdamo na gid. Sus, binutang ko sa perta, Joy. Nakatabingas lang ko, nakakuan lang ko. Gin kuan ni pangka, lalamos pangka.
16: Ano ido?
13: Ang ido ko nga puti, kinagatya. Why ko nagkaon, gin palubong na mun, Joy. Ikaw ya, Joy, kamusta ang imo birthday?
16: Of course, it was fun. It was relaxing.
13: Wow.
16: Serene and wow. Peaceful.
13: Yes, Joy. Ang
16: that's all.
13: Yes, ang wish ko lang sa imo, Joy. You have many, many more birthdays to come.
16: Thank you so much, Rajuman Flo.
13: Good health.
16: Good health, stay, of course.
13: Yes, and of course, stay free.
16: Thank you so much, Rajaman Flo. Pero susubo kasi mana magluwas sa birthday ko. May iban pa nga nagkalatabo sa bugos nga pungsod. Ang syempre unahon to diri sa aton kahapon lang kagabi.
13: Kagabi.
16: Ang nagluntad, nag-agi nga buhawi sa pila ka bahin sang syudad, Rajaman Flo. Nga nagbilin sang kahalitan sa area sang Haro kag Mandurriao. As of today, 48 ka pamilya sa Barangay Cubay Haro ang apektuhan sang natumod nga buhawi kagabi.
13: Kay basko gyud ang hangin kagabi mo, no? Amo na to gali, buhawi na to. Pero sa amon dito sa uton, way na mo na matyagan, pero ang huyop sang hangin hindi man natama gyud ka baskog, pero nagabubo ang ulan. Now, hibaloon ta karon ang latest nga sitwasyon sang taga Cubay Haro. The same time, ang Taft North kag Tio Amito Mandurriao Radyo Mandurriao. Kay ginigo man sila sang buhawi.
16: Nagkalatumbagid ang mga ang poste Radyo Manflo. Ang mga puno sang kahoy. Ti madasig man nga nag-responder ang aton nga mga authorities galing ti wala gid malikawan nga may nahalitan sini. Lakip na ang isa ka babayi nga nagalakat sa Haro Plaza na pilasan matapos nga naigo sang puno sang mag-agi ang amuman nga buhawi Rajaman Flo.
13: Yes, kagati bisita sa mga apektado nga barangay si Mayor Raisa Trenyas. Kita ko to kagabi nag-live pa siya gani Rajaman Joy. Agod di baloon ang pila sini ka sitwasyon sang mga pumuluyo sang nasambit nga barangay nga apektado sa sining paghuyop sang mabaskog nga hangin ukon buhawi Rajaman Joy.
16: Ti kabay pang makarecover gilayon ang mga biktima sa ning Rajaman Flo kag hindi na maliwat ang kasubong sining although hindi man gituod malikawan kag tumalagsa ining katabo sa sentro sang syudad o kung sa syudad mismo sang Iloilo Rajaman Flo.
13: Ti kwan nimo kalamidad niya Joy mo di kwan niya nature niya ti hindi tani mapunggan ang mga kasubong sining sitwasyon kuning kaso nga mag salakay man ang mga baha ang mga bagyo, kagasubong man mga buhawi, kung ano man ng mga kalamidad, Radyo Manjoy.
16: So, angot man sa sitwasyon sa ato naman panahon, Radyo Manflo, sa Gihapon, nag-aapekto ang hangin na bagat sa, labi na diri sa ato man sa Western Visayas, nga nagtugas ang lapta-lapta nga pag-ulan, mabaskog o kung mamadlos nga hangin, Rajaman Flo. Ti ang mga kauturan naton, nag-uluigmat. Bangod ka ti, ang balunta, habagat lang ina. Pero kung may isa pagidbi ka bagyo nga makapabaskog siya ni, wala man ginalauman, pero posible nga may mga maapektuhan, dako ka maapektuhan sa ining sitwasyon o kondisyon sa aton nga panahon. Ibalo naton ang latest update angot dira sa pag-asa Iloilo Rajaman Flo kung bala. Kay ti may sa uli naton nga forecast may aras ang LPA. Naging bagyo na ganoon bala ini diin ini posible nga mag ang iyang path o kung ang iyang dalan ang iyang mangin epekto kag san obala posible nga magwa man dayon sa aton nga Philippine Area of Responsibility.
13: Standby kay Balonta ang latest nga sitwasyon na sang panahon upod ang pag-asa Iloilo at nagapatigayon man sang pagkonektar no matapos nga naigo sang buhawi ang mga linya sang kuryente sa may distrito sang Haro, Mandurriao. No, ti pulaw-pulaw ang mga linemen sang More Power Radyo Manjoy. Okay, sige sa harap aspiak. Sige. Karon dugay-dugay balontang latest ka sitwasyon sa lakat sang panahon.
16: Samtang ti samtang ginahangad nga naton in Radyo Man Flo. Katukita sa pila pa ka mga nag-trending nga mga balita sa siningman nga semana. Ang inflation rate naton diri sa pungsod nagdubo sa 6.2% sang Hulyo. Ugaling kay ti mataas gihapon ina kon kita ang maglantaw Rajaman Flo bangod nga gina-expect naton mga yara lang bisa 2 to 4 or at most na gani ng 4 para sa aton nga inflation rate. Bangod nga ti ina nagareflect sa kada sigon sa pagta taas ang presyo sa mga balaklon kag serbisyo dari sa pungsod. Ti batyaga naton may mga crisis gani sa gatong pila na naglapit na isa ka o kon isa ka gatos ang bilisang diesel ka gasolina subong 90 sa pag-agi ko to again 97
13: kay ano abi mo manubo na sa Joy tapos birahan niya naman pasaka sunod si mana kag panaugan niya naman sang sinintimos lang
16: sang ano lang
13: o ti ano na bala ka sakit bala sa mga bulsa sang motorista naton Joy isa na ko gani ga panghakroy ako may nagani ara si Risa na barite magulang ko gintagaan ako yung panggasolina kay nagpaniway kami kapo
16: maayo lang may gahatag ano na gid abi ang wala Rajaman Flo
13: yes.
16: Ti amo na ang masubo. Bangod nga magluwas sa gatong, kataas man ang presyo sang bugas, sang mga suludano naton, ang bisan mga lutanon subong, ahay, may dala kabi nga 1,000 kadto ka sa tiyandahan, sa mga merkado, madubuhin na, nadugaluyang lawas mo. Kadto may nagin sang mabakalya si na Rajaman Flo.
13: Kayo rason sini, amo ang pagnubo sang presyo sa transport sector. Muning ang kabangdanan nga tinagnubo ang aton sini nga inflation rate Radyo Man Joy din sa 6.2% sa bulan sang Hulyo.
16: Oh, ti kabay pa nga mag sarurot pag gid Radyo Man Flo. Agud nga mababatsyagan man aton ang gamay-gamay balang kun sa Tagalog pa kaginhawaan. Kay ti ako yan na notisyaran ko gidya bilog nga 2026. Duwala bala sang ano no halin sang January duwala ka bala sang face bala nga do mambal mo nga bugana gid. Do permi lang niya ang ginakulang, permi lang niya gina naga ano lang bala kumbaga isang kahig isang tuka ang aton mga kauturan bisan kita nagabatsyag man sa Kapigaduhon Radyo Man Flo.
13: Batsyag kami gani di sa Rimen, may sweldo kami kinsinal. Pero ang sweldo namon dasig lang maubos kay ting bangod sa kamahal sa mga balaklon. Kag ano pa da nga mga kinanglanon naton sa mga panimalay. No, ti batsyag kami gani diri. Puhat hindi lang kami, no. Halos kita tanan nga mga Pilipino.
16: Oh, tanan makarelate gid sa nagakatabo subong krisis sa aton nga mga Pilipino Radyo Man Flo.
13: Yes.
16: Tiangot sina magluwas sa krisis, problema sa Kapigaduhon, problema sa tanan-tanan nga pagmahal sa ang mga balaklon, may korupsyon pa. Ti subong man nga si Bana ang pulo ka pulo sa 18 ka Malita Boys.
13: Malita Boys.
16: Nakagwa na sa prisuhan matapos nga makapiansa.
13: Ay, gali.
16: Ti apat to sa ilang do nag-recant o ko nagbago ang testimonya na gasiling nga ginubra to nila para nga ti ang pag-blackmail sa mga pila ka mga politiko Radyo Man Flo nga o kilalagid yung mga politiko nga ti depende sa ilaman nga ginatinutuyo sa ining 18 ka Malita Boys kag mathag nga nagpagamit man sila kung sino man ang nag-handle sa ila. Ti isa dira sa ginatudlo ining si former congressman Mike Defensor nga priso naman sa karon Radyo Man Flo.
13: Si sinong ginapasibang danaw si President Bongbong Marcos. Si Romualdez, sino ganing ngalan ni Romualdez?
16: Si Martin Romualdez.
13: Martin Romualdez.
16: Si First Lady Liza Araneta Marcos, si Joel Chua. Ti sinong mga kontra sang ina ng mga tawo? Na, tidira ka mo lantaw kung sino ba lang posible nga nagsugo man sa ining 18 ka mga Malita Boys nga mang pang-blackmail, magpangguba sa ining mga kilala nga mga politiko dari sa aton pungsod Radyo Man Flo.
13: Standby kay istorya na to na sa aton sininga pagbalik kaya rin na ang aton sininga pag-asa Iloilo.
1: RMN News Panahon.
13: Upunta sa aton sininga piyak na linya si Ferds Rubin. Ferds, mayong aga.
9: Yes sir, mayong aga ako sa aton mga tagpalamati. Ang muna aton latest news update sa subong August 9, 2026. Sa karon ang aton yung southwest monsoon o hangin habagat among nag-aapekto sa may Luzon kag Visayas, may mga bagyo kita sa Guasan Power Line na tono, pero wala niya sa direktang epekto sa aton nga pungsod. Pero mo meningga pa enhance or gapakusog sa aton hangin habagat. Kagabangon sin sistema Western Visayas, generally magalumon ang kalangitan, may ara sa mga pagulan ulan pangilat panaguob sa dako nga bahin sa aton nga rasyon, labi na gid sa hapon or sa gabihon dala sa southwest monsoon. Kasarangan tutubuas ko nga hangin halin sa nabagat na natundan ang ibabaw sa Western Visayas. So din kasarangan tutubalo daton mga kadagatan. Temperatura nato niya sa 24 to 31 degrees centigrado. Adlaw magabutlak sa buong alas 5:39 sa aga kung matulog din alas 6:11 sa hapon. Amo niya itong latest weather update.
16: Sir Ferge, good morning.
9: Yes, ma'am.
16: Oo, ti ang bagyo nga ini sir sa nasilig mo do wala man sa direkta nga epekto pero makapa-enhance pagid man sa habagat.
9: Sakto, ma'am. Amo niya ako sugya po naton hangin habagat nga among gadala sa mga significant kid or mga mamuno gini mga pag-ulan labi na gid sa may Luzon dili sa Bisayaan.
16: Mga sa inyo paglantaw sa pag-asa Sir Ferge, mga sano pa maga epekto sa sano pa maga epekto ang ining hangin na bagat dari sa aton.
9: Possible man basta pa ni siya next week nga posible mag-apekto sa aton.
13: Next week pa. Kay kon mang laba abi subong kasaradyo man na Ferge. Manglabang mga pumuluyo kay ti may klase man bibuas labahan nila yung uniforme, may chance pa ni magmala Sir Ferge?
9: May harap man ang chance magmala kay ang mga pagulan di manabot silingon nga continuous sigid sa bilog nga adlaw, no? May mga certain time period man sabi aton nga oras nga pwede pa magpanglaba. Pero ang wala na dugay magmala tapos at the same time, no, bugnaw ang aton nga panahon. Kaya sa aron be mindful lang kid nga may possibility pagyapon sa mga pag-ulan.
13: Okay, sige. Okay. Madamo kay salamat Sir Ferge.
9: Thank you sir and salamat. Good morning sa lahat.
1: RMN News Panahon.
13: Okay, nabatian ang abiso kag latest nga lakat sang panahon Radyo Manjoy. Hindi pagkita makasaling maulan-ulan mangyapon ng atong panahon.
16: Hindi kit paglipatan gihapon ang payong kon pwede raincoat mabutas kid Radyo Manflo kay kadelikado labi na kon tig ululan may pamahog man sang leptospirosis.
13: Ang lipto sa mugini ang sakit gid no sa mga mangunguma naton Radyo Manjoy.
16: Oo.
13: Samtang sa piyak nga bahin balikantang ano ang pulo ka mga malita boys ti ti sala gid nila Radyo Manjoy din kag ay nako sa una pa lang daan why ko to ya salig sa gin panghambal sa mga malita boys no pero may mga may ara mangyapon nga mga troll ang nagapati na ara gid na sila gid tong ano nan amo gid na
16: no.
13: Dayaw ko ka mga tao niya
16: nga ko ano ba lang amo gid na yan ang mga tao no ko ano ba lang isugid sa ila dayon pati dayon
13: suko ang kamo malumpat sa taytay malumpat man kamo
16: tapos presentaran mo na sila sa kamatuoran. Hindi pa ginan sila magpati. Kahit gasupak sa ilang nga pang
13: pati. Likoon pa na nila, Joy. Likoon pa na nila. Ari na ganyan tadlong ang mga balita kag impormasyon. Pero tikoon nyo pagin. Pilagin bayad sinyo daw!
16: Nan.
13: Iyaw ko sa inyo.
16: Aga ka pa nag... Kalimit, aga pa na magtaas.
13: Kalimit lang ba sa mga troll ba lang? Nga, why man gagawa... Hindi man tuod ang Facebook. Pero gagawa... Araan man lang sa lukaba nila. Gapanago. No, maisog pa nga mag-komentar sa nga mga tiko nga mga rason.
16: Na, namo nang kaulugtasan sa ila bala nga. Sa totoo lang, gakadlaw lang kita sina, pero kagaugtas, pero sa ang most dapat na mabatsyagan naton kaluoy. Kung sila ning mga tawong biktima sang fake news, biktima sang sala nga mga propaganda, biktima sang ila sala man nga pagpati sa isa ka tawo, kon politiko, kon sino man dira ang naga tulod sang ila mga balatsyagon para nga magpati sa kabutigan o kon sa mga impormasyon nga wala sa nagasuporta nga ebidensya Radyo Manflo, gintunghol lang gid sa ila.
13: Te, parehas to sa... Di na si Batohaw! Di pa, kuan pa to si Let Me Be, the one sang post-close to nga kabay pa, hindi matuod for the sake of the nation of the Philippines.
16: Isa pa na sa ginbantayan, mansubong nga si Mana. Mm. Kati, damo man sang, though wala sang confirmed, wala ginyagin confirmed sang aton authorities, nadakpan si Bato kagindala sa The Hague, damo sa naglaom, nga madakpan ginman siya, Rajaman Flo, kati para nga matubang yaman ang hustisya. Doesn't mean mandaan nga kung madala ka sa korte, guilty ka na.
13: Guilty ka na.
16: Para idalong ka man gihapon sa trial.
13: Te, ilang taon ta kung madakpan si Bato kay dakop gani si Kibuloy ang gaginawa sa dalom duta, dakop gani ni Nicolas Torre. Ay, si Nicolas Torre man, ang MMDA secretary. Kaluoy lang ni sa kabas mo.
16: Di.
13: Anong inimo ni kay Komo gindakop si presidente, former president Rodrigo Duterte? Kontra nyo na? Kay Komo nga agensya sa mga Duterte? Kontra nyo na?
16: Tiyan mo na, amo gid na aya ang hindi man naton ma-generalize, no? Pero madamo gidya sa mga supporters, ang mga nagkilala, lain-lain nga politiko, napresentaran mo na sila yasang kamatuoran, hindi na sila magpati, kontrahon ka pa na nila, kahit ano na mo gasupak sa ilan, ilan naman pa rin dugan.
13: Arya, prangkang istorya, pila na ka-Facebook friends ko, na maka Duterte, ang gin-block ko, kay man nga, tiko ang ila rason, ginasugida na sa matuod, tikoon pagin, tadlong, hindi pagtadlongon na lang kay ay mo dyan, pila na dyan ka press ko sa Facebook?
16: Sa 2020, ito damo-damo. Pero sa kuli, na-realize ko, Rajaman Flo, kung gaugtas ako sa ila, dapat magugtas man sila sa ako.
13: Oo,
16: diba?
13: Dapat, gin.
16: So, kung makita ko ang ila, mga komento, o kung mga balatsyagon, nga daw, hindi kita ko makasaho, dapat pakita man nila ang mga arguments na nabase naman niya sa kamatuoran.
13: Yes, ti amuniga ni Radyo Man na Joylyn nga sino bala, no? Ang nagpalaptas ang istorya kag subong man, no? Ang ining confidential fans kontra kay BP Sara, no? Hindi si Lorna Kapunan, hindi si Jervel Luestro, hindi si Laila De Lima, kundi si Guanson suno kay Attorney Ferdinand Topacio.
16: Aba.
13: No? Tapos ti pro Sara Duterte daw ko, no, ining balaan ta naman na Sara Duterte versus Duterte ang matabo ti pamangkot. Anong nabulig na ni BP Sara sa inyo ang minilyon na balor sang confidential fan? Waya gani maplastar sa mga publiko, sa aton sini nga mga Pilipino, Radyo Mandili.
16: Oh, hasta subong ginaistoryahan pa ina sa impeachment trial nga magapadayon buwas, Radyo Manflo. So, ang mapanugyan ta lang sa mga supporters and non-supporters, tanan kita nga mga Pilipino, dapat magtutok sa impeachment trial. Kahit hindi ilang daan ginatos, linibo, kundi minilyon, binilyon nga kwarta ang ginaistoryahan nga posible wala magkadto sa aton bangot nga ginbulsa sa isa lang katawo kon sa isa ka grupo, Rajaman Flo. So, part pa na sa kapigaduhon naton subong. Kahit imbes nga makabulig sa aton tani pagpangabuhi, ginangkon lang niya sa isa katawo, Rajaman Flo.
13: Sige.
16: Ina ko matuod.
13: Kay kung tuod. Kuy tayo long Sara Bell.
16: Sa amon din.
13: Kung tuod. O te, amo na bala. Hindi na naton pagkuan, hindi na naman pag-istoryahan. Ang kagpagtikuon ang mga tadlong rason, no? Ay wag ni mayong may dulot sa aton sini nga mga Pilipino. Naka-standby na sa aton nga linya ang aton sini nga netizen patroller, ang fresh graduate sang West Visayas State University. Ano ni sa kurso ya, Joy? College of
16: Sa COC siya, pero I'm not sure kung broadcasting ning kilala ta.
13: College of Communication o kon broadcasting. Ang akon alma mater, Radyo Man Wendell Grace Clark, standby.
17: DYRI Radyo Man report.
18: Ginaligar sang apat sa mga anay bodyguard ni former Ako Bicol Party List Representative Daldi Co nga nagbawi sang ila sworn statements bato kanday President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Lady Representative Martin Romualdez Kag ko, naging tukod ang ilang grupo, kag iban nga security escort, agod mang blackmail sang kilala nga mga politiko. Base sa isa sa affidavit sang isa sa mga witness, nagapati sila nga para sa pagpang-blackmail, kag pagpangilkil sa mga politiko, government officials nga ginaaligar involved sa corruption, kag iban nga high-profile personalities ang operasyon sang grupo. Pahayag niya, sang nagdugay na, nagapabag-o-bago ang ngalan sa mga personalidad nga ginaulamid. Sa isa pa ka affidavit, ginpahayag nga katuyuan sang grupo nga maghimo sang impresyon nga nakabaton sang kwarta halin kay Zaldi ko ang mga personalidad nga nag-angot sa mga aligasyon. Dugang pa, ginpromisahan sila ni Attorney Levito Baligod sang dako nga kwarta kung manggin madinalagon ang ginaaligar scheme. Apang mabaskog ini nga ginapanginwala ni Baligod.
16: Good morning, Regiman Wendell.
19: Maayong adlaw, Regiman Joyline Kager, Regiman Flo.
16: Wow! Yes. Te, wala nang patumpik-tumpik pa. Ano ang imo nga opinion sa ini nga issue may kaangtanan sa Maleta Boys, Regiman Weng?
19: Sa bahin sang legal nga perspective, Regiman Flo, kaya Regiman Joyline, no? Ang seryosong issue tuwi sa pagbawi sang sworn statement, ginakabig na siya sa jurisprudence na look upon with disfavor o hindi kadali patihan. Bangod ang saksi nga nagalain-lain sang pahayag, mahimo nga na-intimidate, na-kompromiso o kung mayara sila iban nga motibo. Kung ang pamatudaan nga may hungod nga kabutigan, mahimo gihapon nga makaatubang sang kaso nga perjury o kung obstruction of justice ang mga naulamit. Samtang pabilin nga respeto ang due process kag presumption of innocence ang tanan nga bayan samtang wala pa sang formal nga investigasyon kag cross examination sa korte Regiman Flo or Regiman Journal.
16: All right. So dapat gid daya nga kun may sala gid man sila manabat ang pagpangguba sa ngalan sang among mga politiko nga ini Regiman Awen kag Regiman Flo gin amligan man anilang ilang mga ngalan nga ila reputasyon. Ti kun gin patupatuan mo sila sa istorya wala ka sang ebidensya, ti dapat man nga mahatagan man sila sa hustisya. Nangin patas man kita sa paglantaw sa Nibala, Regiman Flo, no?
13: Te, Regiman Wendell, graduate ka na, may obra ka na, pero may nagapangilay din sa Pia Cristallo. Te, kamusta ka na subong, Regiman Wendell?
19: Maayo, gano'n, Regiman Flo. Dugin na ubo-ubo lang sa subo.
16: Hindi man balaan nun,
13: Sige, sinong tanamyamon mo, Regiman Wendell?
19: Of course, una sa tanan, ginatamya ko dyan ang RMN. Belated happy birthday kay Regiman Joylin. Wah! Tapos, sa iyo man, Regiman Flo.
13: Wah!
19: Of course, to my ever hardworking parents, si Mama Delia, si Papa Wilfredo, kag Mama Diday. Sa Clark and Dico family, kay Carla, nagkatulog po subong, kag sa Barangay Barrio Obrero, kay Fiesta, binidaan sa Mona Juan Flo.
13: Sa Barrio?
19: August 1 to 15. Yes!
13: Barrio, pista subong?
19: Sa 15 pa, pero may 2 week yun nga, 2 weeks long event.
16: Two week long celebration.
19: Yes! So halfway pa lang, pero ang kasadya, gaabot sa gin yung gaabot. Of course, salamat yun sa kay Cap James, Barangay Council.
13: Ay, si Cap
19: Council.
13: James?
19: Yes, Kunlo. Yes po.
13: Kay Tatap Kunlo.
19: Tatakunlo.
13: Kay kagawad na rin di palubos na. Bo, daog sa boxing?
19: Ba, yes, kagapon. To asong isa kadlaw to, grabe.
13: Te?
19: Kag. Kay basi, baka nagawalaga ka mo dito.
13: Hindi ah, prangka ka na lang bla. Prangka ka na lang sa amon. Hindi na makalagawlaga ha. Ginaimbitar mong taga-RMN na mamistada sa balay. Pila man lang kami pliado, di man mga 30. Te, ano, Wendell?
19: Ay, grabe, Regiman Flo. Ang 30, siguro na hindi good kay Go.
16: Hindi mo natanan makadto. Mga 29 lang
13: naman. Mga, makamuguro mga pulo lang din guro kami makakadto.
16: Oo, pulo ka.
13: Natawo eh, te. Te, ano? Te.
19: Rito lang ang maguro kay Cap J.
13: sige, sino pa? Talamiyawon mo?
19: Of course, Mario Vero, nga media team, nag-facilitate sa event kag mga highlights sa buong. Kaya wala, ginaagda man ang tanan nga magtamyaw o magtambong sa Barrio Fiesta, dito sa Barangay Barrio Vero. hasta ini siya sa August 15. So, every day may event, kids.
20: Tama
19: na.
21: Ano namin, sa energy ya aga.
20: Doon
21: na hamot.
20: Overwhelmed. Kita pa ka dahil ang angkor sa Bungjoy. Sige. Radyo Mawindel, salamat, kid.
19: Thank you, Radyo Manflo. And Radyo Manjoylin.
20: Sige, nabatian si
22: DYRI Radyoman Report.
20: Nabatian si Radyoman Wendell Vico Clark. Sige, why not a chimpo diri sa aton siningapag pangalaga diri sa RMN Netizen Patrol First Edition. Kami ako nalas tuto, Hector Gleto. Mayong agalad ato kay Tamaricho, kay Isya, kay Ninya, kay Max, kay Tarlin, kay Habibi, dira sa May Banwa, sang Uton. Mayong aga kay Jerry Banyes sa Mandurriao Public Market. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyoman Flo Consumo Navarrete.
21: Radyoman Jailin Tamayo para Onda.
23: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
22: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.

Santos ikaw katulog Ginoo kagtuboran sang tanan nga pagkasantos. Gani padalang ima espiritu sa pagpasantos ini mga dulo tagod nga mahimo ini para sa amon. Nga lawas kagdugo sang amon Ginoo Hesukristo. Sa wala pa siyang tugyan sa kamatayon, nga iyagin baton sa ginabubuton. Iyagin kuha kagin pamihak-pihak ang tinapay. Nga nagapasalamat sa imo. Kagiyay nigin panagtag sa iyang amagin tutunan nga nagasiling magkuha kamutanan kag magkaon kamusini. Kay niya mong akon lawas. Nga igatugyan para sa inyo.

0: samay na kong pagsalig, mangamuyo kita sa ato na maing alang ito, sa pangamuyong ito, doon ni Kristo sa ato. Amay namon, ngayar ka
1: sa malangit. Pagdayaw na imo ngalan, umabot sa amon ni imo ginarian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta, siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan, singa na namon sa matag-adlaw. Patawaron mo kami sa masala namon. Siling ay ginapatawad namon na manakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa panulay. Hinanoon, luwason mo kami sa kalaot.
0: Luwas sa kami o Ginoo sa tanan ng mga kalautan. At agi kami sa pagidayat sa amon mga inadlaw. Buligi kami agad maluwas kami gihapon sa sala. Kagpaliuna kami sa tanan ng mga palaligban. Samtang inapagot namin ang bulahan ng adlaw. Ngamon ginalauman nga magabalik sa Jesucristo. Ngamon manluluwas.
1: Kay mo ang ginarian ang gahom kagimaya sa mga tuig sa mga katuigan.
0: O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles. Ang pagidayat na biling ko sa inyo, ang akon pagidayat na hatag ko sa inyo, hindi pagtamda ang amon mga salangon niya pagtuo sa imo simbahan, kagsano sa imo ginsiling, hatag siya sa pagidayat kagpaghiusa. Ikaw ang nakabuhi na gahari sa tanan ng mga tuwid sa mga katuigan.
1: Amen.
0: Ang pagidait sang Ginoo yara ang tagihapon sa inyo nga tanan.
1: Kagyara man sa inyo.
0: Magatagay kita sang tanda sa pagidait sa inyo nga tanan.

Ginapangabayan tanan nga gusto magbaton sa Santo sa pagkalawat gamit ang kamot. Batuno nato ng balaang hostia. Ang lawas sa Kristo gamit ang wala nga palad nga nagatuntong sa tuo nga palad. Dayon kuwaon sa tuo nga kamot ang hostia kay butang sa baba. Kung sa iyo ron ang atong tuo nga kamot ang magapudyot kang magabutang sini sa aton baba. Hindi paghimal kundi ginahungit. Ibutang dayon sa baba antes matalikod. Hindi na kinanglan pa magpangurus kay si Kristo mismo ang aton na baton. Sa pagkatagatahuran, ginahimoy ni antes ang pagbaton. Magduko nga nagatubang sa altar samtang may isa pa katao sa aton atubang nga nagabaton sa pagkalawat. Siguraduhon nga wala sing may mabilin nga bisan magagmay nga tinipik ang balaan ng hostia sa inyong mga kamot kamagsabat sang amen.

0: Mangamoy kita. O Ginoo kabayenga nga mga pagkalabat sang imo mahal nga sakramento maging mapuslanon sa amon kag magapaligon sa amon sa kapawa sang imo nga kamaturan. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Hesus Kristo. Imo na kag amon Ginoo nga nagakabuhi nga hari pod sa imo sa kaisan sang Espiritu Santo Dios sa tanan ng mga tuig, sa mga katuigan.
1: Amen. Pangamuyo kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, apini kami sa amon away. Manginamon ikaw tagpangapin, batos sa mga makalanit nga katuntuan sa ngiyawa. Kabayang ang Diyos magtabog sa iya. Mapainubuso naman ini nga ginapangamuyo. Kag sa imo, prinsipis ang langit ng mga ehersito. Taboga pa impyerno si Satanas sa iban pa nga mga malaing espiritu nga nagabuging sa bugos nga kalibutan nga nagapangita sa mga kalag nga pagalaglagon.
2: Amen.
1: San Miguel Arcangel,
2: ampo mo kami.
1: Paliog mang lingkod anay sa makabali para sa aton nga mga pahibalo. Ginapangabay namon ang tanan nga luyag magpamisa o kung maghalad sang intensyon, mapaschedule sang kasal, bunyag o kung lubong, paliyong magkanto sang personal sa opisina sang atong parokya para sa opisyal nga transaksyon. Kung kamuluyag magpa-intensyon nga wala makakanto sa opisina sa parokya, pwede lang ninyo ini mahatag sa commentator of the mass o kung sakristan mayor bago magsugod ang misa. Hindi na kita pwede makahatag o kung makaduhol sang intensyon sa iban, luwas lamang sa nasambit ng mga tao. Madamogin niya salamat. Sa paghatag katauran sa Diyos, kinapangabayan tanan niya sa pagsulod sa simbahan, sa pagupot sa atong santos na misa, palihog mag-obserbar sang proper dress code. Palihog magsuksog sang below the knee nga short, pedal, belargo o kondres sa mga babae. Hindi magsuksok sa spaghetti strap style, crop top shirts, ripped jeans, and sitro ng mga bayo. Madamo gin nga salamat sa inyo nga pagkooperar. Ginapahibalo sa tanan ni Luyang magkuha sa aton bone box, mapakigangot lang sa opisina sa aton parokya. Madamo gin nga salamat. Paliog magtindog ang tanan.
0: Dali lang. Okay, ginasunod din man natin no, sa masamiya ang aton nga dress code. Pero may kulang pa. Dera. Kay sa madami nga tinion, no, makita natin sa mga nagasimba ilabi na gid sa mga nagakumpanyar sa mga patay. No, nga may mga butang nga wala nagakaigo sa mga buluhaton sa sulod sang simbahan. Isa, masami ang pag inistorya kag ang pag kaon sa sulod sang simbahan, no? Kadaw pareho lang bala inisya nga daw ordinaryo nga duog sa diin nagatilipon ang tao. Makita naton sa masami kung may mga ganagakumpanyar, okay lang na iya kung masiling naton subragit ang iya nga kagha, kagsigi siya nga hinibi. Pero may iba niya nga hindi na iya hinibi, ah? Daw mo, siguro naging reunion nila kay bago lang sila nagilit anay, may naga inistorya, may naga nagawlagaw sa sulod sa simbahan. Ang isa pa gid nga na obserbahan ko man nga kung sa sulod sa simbahan tani hindi naman na iya nagakabagay nga kapaimuya mapagwapa sa imo kaugalingon. May iba nga natabo sa mga nagligad nga sininga simana nga may ara iya nga nagapang make up sang iya nga nagapang make up pa siya sa sulod sang simbahan, sige pang iya nga nga pansang iyang kilay kag isang iyang nga mga ang nagpang lipstick pa siya kag mag mag ano nang ginabutang na nila nga nabutang sa daw sa may nagapasyain sang ilang akwan nga bibig lip balm feeling ko sobra naman ina siya matuod dapat nga maging presentable kita sa tubangan sang Dios pero di naton paghimuon sa sulod sang simbahan no hindi siya ya parlor kani nga amo lang ni ingin na pangayo man kilalahod naton ang pagkasagrado sa siningaduog kilalahon man naton nga ang ginuoya amo ang ginakadto naton diri no gani nga hindi man nagakaigo ang pag inistorya ang pagkinaon o kun ang pag pagwapa da sa inyong kaugalingon sa sulod sa simbahan kani amo lang ning ginapangayo po kun may ara man nga matabo ini palaw ay man na nga nagamisa ako pa manaway no kani nga kamo mismo tani nga yara dara amo ang man magpahanom do sa mga tao sige okay magtindog ang tanan. Ang ginuyara sa inyo,
1: kagyara man sa inyo.
0: Kapag pangabindisyon kita sa Diyos, ng mga gahom sang tanan, Amay, Anak, kag Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Nakati kita sa pagidayit, nahalad na ang aton santos nga misa.
1: Salamat sa Diyos.
0: Mayong aga sa tanan.
1: Mayong aga man, Father.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni Bow May Alibio Gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
0: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
2: Ako si Redde, damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Sample Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. Mga buti ka.
4: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino, maghilom sa panauhin.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3, tunay, natural, at original.
9: Ahoy! Kidney Care Time!
10: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
8: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
11: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa kalatramba. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas mataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
12: Ang Iberi mabakal sa Mercury Negus Grace Pharmacy kung sa inyong suking ng mga butika.
13: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
14: Ang mahig ko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
15: TTX 500. Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
0: TTX 500 Sample Plus Gold.
16: Ako si Bibot, ako gid ang pagniwang ko. Bango sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo, ang Sample Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
0: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Parang
3: sumabuti ka. Samsung Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuwa sa kulaw.
5: Good thing,
4: may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, and gutatayon ka pa.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kag-isa sa mga vitamins nga akong ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take your Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
1: Mighty C, babaka sa mga butika.
9: Driver ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang gabi?
10: Budlay na gidang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
11: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
12: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
10: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
12: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
13: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Halaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, kag mga suking butika.
14: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
3: Supple Plus Gold.
16: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko, mangkot ko dason kung ano maayo. Ayo diri lamo ginaghambal nga maayo gid ang Samsung Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to nadula ang bukol.
3: Samsung Plus Gold. Maka sa mga butika.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washy!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Samsung Gold Coffee Mix.
22: Ako si Amelia. Ipaylipagi ko sa mabatian ko nga Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, na anti-aging.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. TTX 500.
23: Di na kano. Ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
24: Sisa ka pila ka maginom.
25: Sa TTX 500.
23: Primero katatlo sa subong kaduan na lang.
25: Subong kamusta?
23: Oy na, halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-o ginapat.
1: TTX 500!
7: Evergreen Herbal Capsule.
26: Ako galing si Chloe Dil Santos, isa ka teacher kag nagatekid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
12: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
27: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
28: Ito Dr. Marpa, kag sa tanan, may adlaw.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
29: Maibibigay ni Lola ang breast milk ng nanay kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas.
30: La, bukas po ulit ha?
29: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
14: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kundi may vaccine na da siya. May mga nutritional facts na da, nga ara da nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
5: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya ang ginatawag. So very happy gid ako na nga may ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpurmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day. Yes. Pero ako yung 1 capsule, okay na ko.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Oras mga karadyuman, tatak class 2:33 sa aga.
8: RMN Ronda Balita sa aga. Balita para sa akon, sa imo, kag sa atong tanan, sa Sininga Domingo, Mabatian. RMN Ronda Balita sa aga.
6: Mayang aga mga karadyaman, welcome na sa pagpalayag sang RMN Ronda Balita sa aga. Karang adlaw sang Domingo, August 9, 2026. Sa gihapon inyo kami live nga mabatian kag makit-an sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo. Amo man sa YouTube all capital letters DYRI RMN Iloilo. Kag sa lilisuan sang inyo mga radyo, yara lang kami sa 774. Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyo Manflo Consumo Navarrete, ako ang inyo alagad, Radyo Man Fia Panes Otero.
2: Headlines.
6: Sa mga dalagkuan nga balita lokal, 48 ka pamilya sa Barangay Cubay Haro naapektuhan sang naglabay nga buhawi kagabi. Mga puno sang kahoy kag poste nagkalatumba. Ginabaha nga karsada bangod sa barado nga drainage, ginreklamo sang residente sang Halandonia Estate Lapus. Punong Barangay Alacre nagpasalig nga aktuhan ang reklamo. Sa balita national, desisyon sa extradition request para kay Kibuloy, posibleng mahuman subong atuig, sunod sa DOJ. Sa international, US, ginalauman ang deal sa Strait of Hormuz sa labing madali nga panahon. Sa negosyo, inflation rate sa Pilipinas nagnubo sa 6.2% sang Hulyo. Sa balita sa sports, sa Alex Yala, sulod na sa round of 16 sang 2026 Canadian Open. Matapos ginluto si Cathy McNally sang USA. Kag sa showbiz, Sofia sang Cat's Eye magapaidalam sa temporary break agud i-prioritize ang iyang mental health kag wellness. Oras mga karadyuman, tataklas 2:36 o kon oras mga karadyuman, tataklas 6:40 sang aga. Diretso kita sa aton mga balita lokal. May kabugusan nga 48 ka pamilya halin sa Barangay Cubay Haro ang naapektuhan sang naglabay ang isa ka mabaskog nga buhawi kagabi Agosto 8. Bangod sini gindala sila sa evacuation center kag ginhatagan sang immediate nga bulig sang city government. Ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Reisa Trenyas ang paghatag sa makaon kag matulugan para sa mga apektado nga pamilya. Samtang nagkalatumba ang mga puno sang kahoy kag poste sa pila ka lugar sa Mandurriao kag Haro Iloilo City. Sa Barangay Taft North kag Q Abeto Mandurriao naglulupad ang mga atop sang pila ka mga establishmento kag pamalay. Samtang naguba naman ang roll up sang Haro Public Market. Bangod sini, brown out ang pila ka bahin sang syudad kag hindi magyan ang pila ka mga dalanon kagabi ilabi na sa pasulod sa Festive Walk Mall. Maswerte naman nga wala sang minor report nga napilasan o kung naulamid bangod sa buhawi. Sa ibang pagid nga balita lokal, ginpalabot sang residente sa Railway Street, Barangay Halandonia Estate Lapus, Araman Iloilo ang karasada sa ila lugar nga masami ginabaha sa tion nga magtupa ang madamol nga ulan. Suno kay Jonas Lamuño, residente sa nasambit nga lugar, tuig 2018 pa sa na-experyensyahan na nila ang pagbaha tubtob subong. Isa sa ginalantaw nga rason sang pagbaha ang drainage nga nagabara. Pahayag pa ni Lamuño nga una nila ginreklamo ang problema kay punong barangay Elfrin Sinayo, Sang Don Esteban nga nakasakop sa drainage nga barado apang gintudlo niya ini kay punong barangay Thompson Alacre sa Alandoni Estate Lapus apang wala maaktuhan tub-tub subong. Nagalaon naman sila Munyo nga mas masapakan sa city government ang ila problema para masolusyonan. Lasa S42, iban pagid naton nga mga balita. O kung sa kaangot ka balita, ginpasalig ni punong barangay Thompson Alacre sa Alandoni Estate Lapus, Iloilo City. Nga aktuhan nila ang reklamo sa mga taga-railway street sa pagbaha sa ilang karsada bangon sa barado nga drainage. Sunod kay Alacre, bisitahan niya ang lugar para makita ang sitwasyon sa ginareklamo sa mga residente. Payag pa sininga, nagpatigayon na sa ang declogging ang barangay sa nagligid nga simana sa lugar sa di nakuha ang madamong ang mga sako nga nagabara sa drainage nga ginhaboy man mismo sa mga residente. Ginpayag man sa opisyal nga masami nagabaha ang lugar apang madasig ginagasubside ang tubig baha sa tion nga magtupa ang madamol nga ulan. Dugang pa sininga, nagpangayo na siya sang bulig sa city government sa pagpakayo sa karsada apang hindi ini mahatagan sang pondo bangod propiedad ini sang Panay Railway. Ginpahayag pa ni punong barangay Alacre nga ginpatawag niya na sadto ang mga residente o kon representante sang Panay Railway apang wala man ini nagkadto sa ila talatapan. Hindi man sini gilayon maaktuhan ang mga reklamo sa mga residente sa duta nga ila ginastaran bangod hindi ini kabahin sa propiedad sang Alandoni Estate. Lasa is 44 sa ibang pagid naton nga mga balita. Napasaka na sa kaso nga 2 counts ang frustrated homicide ang manugpang limos nga ng agaw sa armas lothang sa isa kagwardya sa Tubang sa University of the Philippines Visayas sa city proper. Gininago ini kay alias John, 28 anyos sa barangay de la Rama city proper. Payag ni Police Captain Jesus Cambay III, hepe sa Police Station 7. Nagkapon sang aga, ilan naging pasaka ang kaso bato kay alias John. Dugang pa ni Cambay nga may ginpatigayon man nga case build up sa prosecutor's office. Dala na ang pagpakita sa CCTV footage kag dito nakita nga nagpalupok sang armas ang isa pagid kagwardya sa piyak ng establishmento. Bangod nagdepensa ini sa iyako galingon gani hindi inainima pasakaan sang kaso nga illegal discharge of firearm. Naibaluan nga gindakop si alias John sang kapulisan matapos nagpanglimosi sa ka-coffee shop kag nang agaw sang armas sang gwardya kon sa diin nagahilibion ini kag nagpahayag nga wala siya sang sala apang nakita sa CCTV footage kag ginsundan sini ang guard ginagaw ang armas luthang kag ginpitkan apang maswerte nga wala naglupok. Sa karon preso sa gihapon si John sa Police Station 7. Lasa is 45 mga karadyuman sa ibang pagid nga mga balita lokal. Patay ang isa ka construction worker matapos nahulog sa crop divider sang combine harvester sa barangay Pandan Duenas last 9:15 sang gabi Agosto 5. Ang biktima ginhinago kay alias John, ginabanta 19 anyos ang edad kag residente sang barangay Sibakungan Lambunaw. Base sa investigasyon sang Duenas Municipal Police Station, nagapungko ang biktima sa ibabaw sang combine rice harvester samtang ara naman nagapungko sa kilid sang karsada. Anduha sini ka mga kaopdanan nga nagahampang sa Mobile Legends. Inali na lang nabatian sang duha sini ka kaopdanan ang biktima nga nagapangayo sang tabang matapos nahulog kag na trap sa crop divider sang harvester. Kabangdanan nga ila inigintinguan nga tabangan apang indi nila masarangan. Nagpangayo sila sang bulig sa ibang pagid nila nga kaopdanan sa barracks kag sang nakuha ng biktima. Gilayon ini nga gindala sa ospital apang gindeklarar nga patay na. Sa ibang pagid naton nga mga balita, pila o kung pila bala kasahi isang hotel ang imo na hibaluan, pila na diri ang imo na tiniran. Ginpatpat sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican ang pila kasahi isang hotel. Sa interview sa nga Reman Sapa Turismo kag Pumuluyo kon STP program, ginpahayag ni Manican nga may hindi magdumo sa 18 kasahi isang hotel sa bilog ng kalibutan. Nakip sa mga kilala nga nag-trend among luxury hotel, business, budget, apartment, airport, casino, eco-friendly, floating and water kag capsule hotels. Payag ni Manikan, nagdamo ang sahi isang accommodation establishment bangod sang preference ang tawo. Pag-evolve sa transportasyon nga makabulig sa convenience and travelers, kagpag-expand sa mga negosyo sa iban nga lugar nga nagakinahanglan sang matiniran sang ilang mga empleyado.
3: We would think na ang isa hotel is the same as everything, as the others, gali, no? Wala sang differentiation, wala sang kinalain, magsulod ka sa isa hotel, pareho ba na siya sa Dasun nga hotel? No. May ara, gali na sila sang mga differences, no? Nga kung sa diin tunan tagid subong. And number two, nga importante, nga may ara, different kinds of hotel in a city or a community, pareho abi sa Iloilo City. Mm-hmm. Nga ang nga kahinanlanon, gid, no? It's not even importante. But why? Nga ang kainanlanong nga may lain-lain.
6: Ginpahayag ni Manikan nga magkabulig ang government agency kag stakeholders pagi sa pagpakigangot sa mga hotel. Mauna nga ginakantuan sa mga turista kag mga tao nga nagapadulong sa lugar.
3: Sa mga nagapamati nga stakeholders no sa Iloilo City, I really wish that you will realize this. Kaimportante gid sang role sang isa ka government agency and other stakeholders for that matter to have a close coordination with hotel owners or with hotel employees and officials because they are also a first touch form of business. Sila ang pinakauna nga kadtuan sang bisita, sila ang pinakauna nga kadtuan sang turista. So kung may close coordination kamo, mas kamo manami, no, ma-ensure niyo nga quality ang service nga ginahatag, ma-ensure niyo nga ang tanan nga kainanlanon sang hotel sa business side, mapuligan ninyo sila.
6: Nagpanugyan man siya sa mga tao nga mag-avail sang serbisyo sang hotel nga dapat hibaloon ang sahi sang ila kadtuan agod ma-manage nila ang ila expectations.
3: Sa tanan naman niya nga nagapamati, kag sa tanan ini nga mga turista and mga bisita like me, Sir Novi and Boss Idol. Now we know how to manage expectations. Indi kita mangayo sang tubi kun ang aton nga kadtuan budget hotel. Indi kita mangayo sang hipos or indi kita mangayo sang kalinong kun ang aton nga kadtuan is a resort hotel. Kay kabalugid kita nga para ina sa pamilya, para ina sa kabataan. So upon this discussion no, that we defined to you the different kinds of hotel, you are now ready to manage your expectations.
6: Ang kabahin sang pahayag sang Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan. Oras mga karadyoman, tatakla sa ising kwanta sang aga kag sa iban pagid naton nga mga balita sa aton pagpanumbalik.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Best Foods Spain Magic. Abot kaya na at sulit pa.
10: Nuts! Herbal Capsule!
11: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na cirrhosis kag kung ano pang balatian.
10: Nuts! Herbal Capsule!
11: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3.
15: Ang tao nga may madugungan levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga gina-endorse ug gidnaton ang Life Extension Vitamin D3. Matuod gyud nga ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
16: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
17: Charm and Fab Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
19: Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
17: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
17: ACS.
6: Oras sa Tekla 6.52, kasi ibang pagid naton nga mga balita. Sa balita national, mahimo ipagwa ang desisyon angot sa extradition request ng Estados Unidos para kay Kingdom of Jesus Christ o kung KOJC founder Apollo Quiboloy subong atuig. Sunod kay Department of Justice o kung DOJ Undersecretary Raul Vazquez na gina-review na sa subong sa Office of Chief of Staff Counsel sa ahensya ang nasambit ng request. Pahayag ni Vazquez na pagkatapos ng assessment o kung evaluation sa DOJ, mahimo na ini ma-file nga pagasundan sang hearing sa korte. Patag niya base sa Philippine-US Extradition Treaty, may duha ka option kung paano uyatan ang kaso ni Quiboloy pananglitan maaprobahan na ang request. Una sunod sa iya, mahimo i-suspend ang implementasyon sa extradition pending resolution sa local court o kontemporaryo nga surrender ang akusado agud o sisaon sa US. Samtang, sa piyak na bahin nakagwa na sa presuhan matapos makapiansa ang pulo kaginhingadlan nga Maleta Boys, ukon ang mga nagpakilala nga anay bagmen kag bodyguards ni former Ako Bicol Party List Congressman Zaldico. Sunod sa report, kaginhilway na ang napulo ka Maleta Boys kag nakita nga nagwa sa Las Piñas City Police Station. Sa Facebook, nagpost man ang abogado sa grupo nga si Attorney Levito Baligod. Agod di pahibalo ang madinalagon nga pagwa sa iya mga kliyente. Nahibaloan nga ginpriso ang napulo ka Maleta Boys matapos mapaslawan kag magpiansa kahapon. Inimay ka ang tanan sa ila kaso nga apat ka counts sang perjury.
1: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
6: Gin-report sa isa ka US official ang progreso sa tungas ang Iran kag Oman nga ginalauman nga makapabukas liwat sa Strait of Hormuz kag posible makapabalik sang oil exports nga naapektuhan sang lima ka bulan nga giyera sang US sa Iran. Sunod sa US officials nga nagpamalibad nga magpakilala ang ginalauman sang Washington ang agreement sa tunga sang duha ka mga pungsod nga magapahanugot sang normal nga oil traffic. Lubos nga naapektuhan ang presyo sang gatong kag nangin mitsa sang inflation and disruption sa oil shipments. Sa nagligad nga semana, ginsulit sang Trump administration nga posible masirado na ang deal sa pagbukas sang Strait, butang agin panginwala naman sang Iran.
1: Balitang pangnegosyo.
6: Sa balita sa negosyo, mga karadyuman, ginanunsyo sa Philippine Statistics Authority o kung PSA na nagnubo sa 6.2% ang inflation rate sa Pilipinas sa nagligad nga Hulyo. Sandig sa datos, mas manubo ini kung ikomparar sa 6.8 sa Hunyo 2026 o kung Hunyo 2025. Nagapangunang rason sa pagnubo sa inflation rate sa pungsod amo ang mahinay nga pagsaka sang presyo sa transport sector.
1: Balitang sports. Balitang sports.
6: Nagabansin na si Alex Yala sa round of 16 sang 2026 Canadian Open. Ini matapos ginlutos niya si Cathy McNally sang USA 3-6-7-5-4-6. Naglawig sang pila ka oras ang match sang duha sa diin naghingyo pa ang Filipina tennis star sa medical timeout. Ang kadalaga ni Alex ang nagmarka man sa iya ikapito ng sunod-sunod nga singles win. Natalana nga tumangon si ni si Belinda Bencic sang Switzerland sa masunod nga round sang kompetisyon.
1: Balitang Showbiz.
6: Sa showbiz, temporaryo nga magapaiwa si Sofia La Forteza sa global girl group nga Cat's Eye sa upcoming promotional activities sa gudunahon ng iya mental health. Sa isa ka statement, ginpahayag sang Hype X Jeffen o HXG nga nakabaton si Sofia sa suporta kasunod sang maidid nga konsultasyon sa medical professionals nga nagabiso sa iya nga magpahuway sang mas madugay. Suro pa sa agency, top priority ang long-term well-being sa ilang mga artista. Padayon man sila nga magasuporta sa Filipinas singers sa kabugusan sang iya recovery kag magahatag sang dugang update sa masunod nga mga semana. Sa ating mga live viewers, subong adlaw, maayong aga kay Sir Steve Martin Fanegas Sr., Rosal Gayapagumilia, Alma Ahenga, maayong aga Sir Edgar Morales Gicanal, Red Alensiaga, Ma'am Angelita Gonzalez, kay Tita Diding, nagalantaw dra sa Concepcion, no? Kay Ma'am Adeline Monteclaro, maayong aga sa inyo tanan. Kay Sir Stephen Fanega and family, nga nagatutok, good morning again. Good morning man kay Tito Kato Obilios, kag kay Engineer Charlie Hensola. Dra sa May Concepcion, Iloilo. Good morning man kay Tatay Boy Navarrete kag Auntie Nueme dira sa May Kipot Haniway. Greetings from Tutoflo. Of course, good morning sa Tatoy's Manukan and Seafoods dira sa May Arevalo, sa May Kabatuan kag diri sa May Bahin sang Atria. Kay Totoy Hector kag kay Ma'am Marichu, good morning. Kay Tatoy kag kay Nay Consing, good morning. Siban pagid naton yung mga greetings mga karadyo man. Good morning man sa kay Tito Joel Arikaya, kay Tita Grace Arikaya, kay Tito Bingot Katso, good morning. Kay Lulo Kula Arikaya nga nagalantaw gid, kay Lulan Nieves Bagsain dira sa may De La Paz Banate. Subong man kay Tita Lani Vidal sa may Poblacion Concepcion Iloilo. Vidal and Guevara family, maayong aga gid. Kay Mami Rita, kay tiyay ating kay Nanay Sonia, good morning. Kay Uncle Tita, maayong aga. Kay Nanay Kaning, good morning dira sa inyo tanan. Standby kita mga karadyo man sa ibang pagid ng mga programa kag sa mga updates ha, sang nagluntad nga buhawi diri sa Iloilo City kagabi. Bantayan natin ina sa masunod nga mga programa. Inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Ronda Balita sa Aga. Subong adlaw sang Domingo, August 9, 2026. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni Rajuman Flo Consumo Navarrete. Ako si Rajuman Fia Panes Otero.
7: Tatak RMN.
12: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street.

0: butika.
1: TTX 500. Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag na o gabi.
2: Parang pila na may mong sugar?
1: 136 na lang. Na-minid yung kaya kong tulog sa TTX 500.
0: TTX 500.
3: Ohoy! Kidney Care Time!
4: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, Sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, dahil nagapasalamat ko sa Kidney Care.
5: You care? We care! Kidney Care!
0: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
6: Mahalang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang.
7: Ako Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kuno ni IND Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Na do may matika. Blao ni daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang opera. Nagpasalamat ni ko sa Iberi.
8: Ang Iberi mabakal sa Mercury. Negus Grace Pharmacy kag sa misuking ng mga butika.
9: Iberry for a clear and healthy eyesight.
10: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Ako ay si Dr. Bernion. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ansang Sumag, isa kang estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dala ka, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. Sanfon Plus Gold.
14: Ako si Eunice, may ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sanfon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akon arthritis.
0: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold. Pilihin sa mga butika.
15: Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
12: Mabakal sa mga butika.
16: Goodbye!

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa. This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
2: Namit, sininsan mig litro. Share-share, ta sininga-litro, ha? Carl, palihog, gani isang chicken inasal?
3: Carl, palihog, man bisang pork barbecue.
4: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
2: Ti, naaway di galapot sa akon ng San Mig Litro. Uy, share nyo man, ay.
5: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share sa San Mig Litro, kananay, tagsinadya. San Mig Litro, share sa kanamit.
2: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
4: Carl, di inas si Carl?
5: Drink responsibly. San Mig Litro. Kadto na sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-gisi ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS. ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema gin ang balatian sa kidney.
12: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko galing. Kung nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatian ko gin ang epekto, hindi na kabutay ang pagpagigil ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
13: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
14: Mga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
16: You need toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
15: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
16: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
15: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
16: ACS!
17: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
18: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
19: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
20: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
21: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
22: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop o kon cellphone?
23: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
24: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
22: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
23: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
24: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
22: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
25: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang para sa mata, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
26: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyong suki ng mga butika.
27: iBerry for a clear and healthy eyesight. Pila, pila.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kanatulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayarak o katarata. Siling sa dokto, ipaong pera na kunundi, ay hindi kuya fly kamahal. Nagsisting ko sa ay beery. Tibo man kunundi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blaon, ri, daudyo ng improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optera. Nagpasalamat, request ay beery.
6: Ang ay beery mabakal sa mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
7: Ay beery, for a clear and healthy eyesight.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Oras las 7:17 na sa aga.
10: RMN Netizen Patrol Second edition. Mga balita sa bilog na simana sa social media. Mga impormasyon nga ginistoryahan gamit ang modern media. Trending, engaging. RMN Netizen Patrol Second edition.
9: Maayong aga mga karadyuman. Ako si Radyuman Joel Franco.
11: Maayong aga. Ako si Radyuman Fia Panes Otero.
9: Maayong aga, Radyuman Fia. Hindi maayong aga di para sa makuturan nato nga ginhalitan sang buhawi kagabi, no? Bangod man nga tuman ang kahalitan nga gindala sang buhawi, Radyuman Fia, ang aton nga Haro Plaza daw inukay. Ano nga natabo ito sa outdoor library sang city sa
11: Haro Plaza. Correct. Na Radyuman Joel. Kay kagina, actually wala ko, hindi ko aware nga may buhawi kagabi. Kinatabo ni mga around the 11.
9: Mm-hmm.
11: O titulog na niya kagti siyempre sa probinsya.
9: Mm-hmm.
11: No, hindi man siya munagid kabaskong sang hangin. Galik kay diri sa syudad, kay nasaga paglabay namo di sa may Haro Plaza. Tingala ko nga nagkalatumba ang mga
9: kahoy.
11: May nga kahoy tapos ang mga sanga nagkara luka, bala ang nagharapaksi, Radyuman Joel, no? Tapos, may mga, tawag niya, may mga scene na bala ang
9: naglupad,
11: no? Pati ang arko sang Haro Katedral, no? Nagharaguba, Radyuman Joel. Galik kay amo to ang natabo kagabi, mabaskog nga buhawi ang nag-igo diri sa may Iloilo City. Pero antes na, Radyuman Joel, kwaunta na ang lakad sang panahon. Nagka-standby sa ating linya si Sir Ferds Rubin, halin sa pag-asa, Iloilo.
12: RMN News Panahon.
9: Sir Robin, pa go ahead.
13: Yes sir, good morning no, kaysa aton mga tagpalamati. Amo ni aton latest weather update sa buong August 9, 2026. Sa karon, may ginamonitor kita tatlo ka bagyo ara sa guwasang power line nato no. Ang isa mo ni siya sing bagyong Dolphin, kagang duwa tropical depression nga ara sa silangan sang Pilipinas. Pero ang ini nga mga bagyo wala ni siya sang direktang epekto sa aton, kag amo ni ang hangin habagat or southwest monsoon ang padayon nga nagadala sang mga pag-ulan panglat panaguob sa dako nga bahin sang aton rehiyon labi na gid sa hapon or sa kagabihon. Kasarangan, tubtob mabaskog hangin halin sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa din kasarangan, tubtob mabalod aton mga kadagatan. Temperatura naton 24 tubtob 31 degrees centigrado. Adlaw nagabutlak alas 5:39 sang aga kag matuno dinhi alas 6:11 sa hapon. Amo ni aton latest weather update halin diri sa pag-asa Iloilo, Ferds Rubin, madam mo gid salamat.
11: Sir Ferds.
13: Yes, sir. Yes, ma'am.
11: Sir, may we know ano ang nangin cause, no? Or rason sa sining buhawi nga naglunta diri sa aton sa Iloilo City kahapon? Kagabigali, no? Kag ano nga mga lugar ang sa na-monitor ninyo nga ginagya niya, Ged?
13: Well, kung nalantaw na ito, no, hindi pa naman, hindi pa naging man ito, mahambal, gid nga on buhawi, no, kaya wala kita sang actual, gid nga video, gid sang pag-rotation, sang hangin. However, no, makikusog ang mga hangin na ito, may ara kita sang severe thunderstorm nga nag-apekto sa ito, diri sa may Iloilo City. And hindi lang actually, hindi lang diri sa Iloilo City, pero sa iban man nga mga municipalities, no, sang Western Visayas, sa Uton, Guimaras, Dumangas, area, Leganes. So most likely cause man sa mga kusog na hangin nga dalas ng severe thunderstorm kag allegedly buhawi na kung sa diin dako nga bahin sang Iloilo City naka-experience siya sang mga makusog na hangin, no? Nga halin man sa uton pakadto sa may Iloilo City because of course no southwest monsoon no hangin na bagat ang aton nga hangin.
11: Mm-mm. Okay, so hindi in kamoya sir sa bahin ninyo hindi yo pa ma confirm sa karon nga buhawi gid man ini.
13: Well for confirmation daan ta mayra ta dapat sang visual inspection gid nga makita gid ang rotation sang hangin halin sa babaw sang langit pakadto sa dalom sang duta no sa verify nga kuan siya buhawi. Of course may visible rotation gid dapat kitay funnel cloud nga pa extend padalom sa kadutaan nga gahulag, pero kun sa wala kun mga hangin lang possible na siya nga downburst na siya microburst or strong winds nga dala sang severe thunderstorm. So amo ni kailan na may verification data yun kita per me.
9: Okay. Thank you very much, sir.
13: Thank you, sir. And salawat, mayong agas ka na.
9: Mayong agas sa kay Sir Ferd, Sir Rubin, sa nga Pag-asa Iloilo. In a while, mga ikaw po man natin, si Engineer Neil Ravina sa GSO, kay ongoing karon ang clearing operations no sa city government of Iloilo sa mga public plazas naton kag subong man sa sining mga area karon nga naigo gid no sa sining buhawi no and of course si Radjuan Flo konsumo na barete ka dito si Subong mismo no sa my area kung sa diin giniigo ginisang allegedly buhawi no nga apektado gid ang pila ka mga pumulo sa Cubay Haro Radjuan Fia no? Si Radjuan Flo konsumo na barete kuwantang update sa sining natabo dito karon sa my area no good nga matalaw naton kon kag mapahambal naton sa mga pumulo kon ang hulag blas ang hangin nagabuyong gid man no kag daw ginapilipit gid man ang ilang nga mga puluy-an or hinali lang nag nagbasog kag nagtalahulab lang ang ila sini nga mga atop para Radjuan Fia tawag nila gani sa mga kusa tuwa kasang baybay di ba pugada no tawag nila sini. So we'll check karon no sa testimonies sa pila ka mga residente nga subong ara sa evacuation center dira sa may Cubay sa distrito sang Haro no sa mga balita at information nga madulong sa ato ni Radjuan Flo Consumo Navarrete. Kabudlay si Radjuan Fia bala kay ti in the middle kasang imo katulogon kasunse ang iba sini katulog kanimo no kay ti Sabado pag-aga wala man lang sang opisina masimbala man na sila mapuway-huway na sila kahit aga pa sila makadto sa simbahan no so early pa nagatulog ang mga pumuluy naton ti imagine in the middle ka sang imong katulogon basi kunara ka na sa stage ba sa katulogon mga rapid eye movement in the middle nga kahamuukan ka gin no kagulpi karon gin baruron sang hangin na imo atop grabe ko pagkatapungawan sang ato sing mga pumuluyo
11: makita naton sa mga pictures Radjuan Joel no nga gin pakigbahin man sang pila naton ka mga pumuluyo kagabi nga kalabanan sa mga nawadaan sang balay no ang ining mga made of light materials bala kay madasig sila nga hakupon sang hangin ang ilang nga mga atop ginhulab gid ang mga atop Radjuan Joel ti kung gatulog-tulog kamo to gulpi lang ginhulab ang atop mo buti hindi ka man ka siling madlagan ka dayon kay ti syempre baloon mo paanay kung ano ang sitwasyon Radjuan Joel no mabungkaras ka anay kag mamadmad kagamay kapin pa kun ara ka na sa imo nga hamuok ka katulogon Radjuan Joel. Initially no sa may bahin sang Cubay Haro kay dito gid nakatutok kagabi ang aton nga mga personnel sa city government especially si Mayor Isa Trenyas nagadto man siya dito para ipasiguro nga may makaon kag matulugan no may mga hot meals kag matulugan ining mga apektado nga pamilya Radjuan Joel initially 48 households no pero sa lantawan naton kun may update sa sininga numero Radjuan Joel kay basi nga nadugangan pagin sa dugang nga verification sa aton nga city government or pwede man nga nabuhinan no kay ti pila bala sini sa ila ang nagtinera sa evacuation center pila ang nagpauli pila ang nagtulog sa ilang mga himata Radjuan Joel no naka-standby na si Radjuan Flo sa aton nga linya halindira sa may distrito sang Haro angot sa sining mga na apektuhan sang buhawi kagabi.
1: RI Radjuan report.
4: Radjuan na Joel, Radjuan na Pia, no? Diri kita naga-report live diri sa may sitio, ano ni sitio Dike na de? Sitio Dike, barangay Cubay Haro, no? Kilid na isang gym sang Cubay. Masunod ka lang gid, may footwalk na gamay. Kaga diri na makita ang ining sityo, Dike, no? Cubay Haro. makita naton diri ang mga pila sini ka mga residente no nga nagbinurigay sila diri nga mang utod bala sang puno sang kahoy sang lunok no dako dako ni puno sang kahoy sang lunok mga edad ni mga puro na katuig no ang edad sang tiring lunok matapos nga na tumba no sang nagagiyang ini nga ginapayag buhawi no kagabi mga alas 10:30 ginagatake ini nga mapaskog nga hangin kagang sa kilid sang mga suba nagkalatumba man ang ining mga kasagingan no radyo man na Pia and radyo man na Joel ang isa diri kasangge no makita naton diri nga narusdak ang porsyon sang dingding no matapos nga nagagi ang ining buhawi kaga kilid sa bisang kwan mo kilid sa bisang linok no ang ining tangi kasi kwan mo da radyo man Jason nga konsining Facebook live sa sentro serbisyo para makita ninyo aktwal no ang nagakatabo sininga mga pagpanghawan sang mga residente diri sa may Kubay Haro. So amo ni ang sitwasyon ang mga linya sang kuryente nagkala kwan man niyo nagkala tumba may kuryente kamo dito may kuryente kamo de may kuryente mayara amo ni sitwasyon subong ari oh pakita ko lang sitwasyon sang Changi diri no ari ding Changi nasulod ko di Changi nasulod ko di Changi kag bukas nang iya sini nga kilid so nagkalahulog ang iya sini nga mga gin pang ano dio
11: pang tapon ding regimen flow
4: no labang dingding no kay tiari di sa kilid sang lunok mo amo ning agi sang lunok ko amo ni ang puno sang lunok regimen na Pia no hulagid so dako isang nga puno sang kahoy imagine 10 years lang edad sini nga puno sang lunok kag star apple no tingob ning duha ka ano tingob ning duha ka kuno sang kahoy radyo man na Pia
11: ita mo dagko ba tanay ang ilang mga gamot
4: nakalisa na naulagit no
9: wala ka tang tang sa kakabit nga sutanghon na
11: kakabit ang sutanghon
4: may nakay mga sutanghon why madala ita mo nang ano suba na ang mga kasagingan diri damo-damo saging ang nagkalatumba radyo man na Joel ibang ganin may mga bunga na ni no so masaylo ako sa Pia kay ang
9: panungkon sa balaligya oh
4: oo yan ni Manong Ignacio Martinez no iya nga ato po Ulabman oh na Ulabman ang iya sini nga atop radyo man na Pia radyo man Joel. So, diri kita madritso kita, lipot lang git kay para makita git aktwal no. Pang ano. Actually si Mayor Raisa Trenya sa Arima di kagabi, nagatag na siya sang mga initial nga bulig na makina noon sa aton sini mga pumuloyo diri sa may Kubay Haro. Araw ang balay na hulab man sang or na sumbahan man sang puno sang kahoy. Radyo man na Joel, radyo man Pia, ari pa gito, ang portion sang balay, no?
9: Pero sa sa statement sa mga pumuluyo, Rajman Flo, ano kuno ang sitwasyon sang hangin samtang nagalabay? Naglabay lang siya o nagpurun-puron siya?
4: Nagpurun-puron din sa Rajman Joel, no? Mm-hmm. Ang istorya ko sa mga pumuluyo, kagkultihanay lang, no? Kulpi lang naghuyot ang hangin. Mm-hmm. That is why. Nga why is like preparar, no?
9: Tulog na guro ka ng iban, guro?
4: Tulog ng iban, no? Kaya mo ito, pagtabo sang pag-agi sa buhawi, gin-kwan sila, nag-kwan si Kapitan, no? Nga mag-evacuate gila yun sa gym, no? Agod niya mauna ang safety sa mga pumuluyo. Mm-hmm. Ining kahoy nga natumba, akasya mani, no? Nagharang na di siya sa mga tunga sang dalan, sang Kubay Haro, sa St. Joseph sa Division, Barangay Kubay Haro. So, bot ko na, no, nila, anong natika ngayon mo nila diri, kung paano nga makuha ang ining dako nga puno sang kahoy, no? Pare, makita ninyo nga na kwan man ang galing mo, no? Nang hindi magitabi tama ka dalom ang lubong sang iya mga ugat. Sa juman,
9: wala man ang guro kintanom, guro nga kasya. Guro, nagtubo o man ang nada. At siyempre, hindi siya gid masyado na lubong. Kaya kasya no, na daan niya, hapaw lang na siya magamot eh.
4: Oo. Kamusta ka mo, Dinong? Ha? Why man ka mo may na, ano, nasamaran, why man? Oo. Kaya ano yung mga saging ni mo, di? Nagkalatumba. Ano, anong kagabi nung, anong sitwasyon nung ako pag agis ang buhawin?
14: Do why one? Isa na ka, batyan kayo yung bata ko lang nakabatyan ka, tulog ko mo.
4: Tapos mo kay Radyo Man Joel, tulog ng ibang yung pamuluyo. Gali, no? Kaya yun, no? Ano da yun?
14: Pag, eh, pag tawag sa bata ko kay mama, ah, mo to nakabugtaw ka da yun. Ah, why man? Ito yung mami sa balay. Ah, maaari ako, ano yun? Ilan na yan. Buta may tagyan na siya ang lupin. No, sobra may 20 din.
4: 20 yan yun?
14: Sobra na eh. Kaya siyong nadra pa ang balay mo. Mga... Basta sobra or 20 years. Mga... No lab.
4: Radyo Man Joel, Radyo Man Pia.
9: Mamutabi ko na nung... Galing kayo tulog ulit siya nung bata ilang nakabalo, no? Pero ba experience sila, Radyo Man Flo, naagihan na ginaman sila sang buhawi da sa mga previous years?
4: Oo. Nung, amo ni unang... ginagiyan ka mo sang...
14: Oo, oh, tumanay sir, unagin.
9: Okay.
14: Ito, nakulbangan kami.
4: Kagabi?
14: Kagabi, eh, siyempre, kulbangan lang ito. Siyempre, sa Baskugo ng langit.
4: Radyo Man Pia, Radyo Man. Sino ka ninong?
14: Si Sari Bilyonet.
4: Sari?
14: Sari.
11: Okay. Wala sila yan nag-evacuate, Radyo Man Flo?
4: Radyo Man Pia?
11: Wala sila yan nag-evacuate, day tatay?
4: Wala sila si Ninong Sari, wala sila nag-sailo sa gym. Amo lang to sa may ano, kasi ang ila, di nga mga ang ila pamalay, di safe man mo, why man, di man matumbahan sa tulos ang kawal. Amo lang eh, ang mga tinanong nila nga saging, ang nagkalatumba, no? Ang mga naigo dito sa buhawi, nga natumbahan ng ilang balay, sa nga mga puno sa kahoy, amo ni siya ang nag-sailo, no? Dito sa may evacuation center, o kung sa gym, sa barangay Kubay Haro, no? Radyo Man Joel, Radyo Man Pia. So, amo ni, ang gindilin niya halit sa kwano, sa buhawi. Di ko nagatalatambay ka de, kung ano, matimingan ka, matumbahan ka ni. Tapos, sa Radyo Man Joel, Radyo Man Pia.
11: No? Mayo man kayo wala sa mga balay nga natupan sa mga kahoy, dira sa part sa amo na nga barangay?
4: Dito kayo nasa sulod mayara, no? Mm-hmm. Ang mga atop nila. Tapos nagkalakakas ang ila sini nga mga atop, Radyo Man Joel, Radyo Man Pia, dahil kayo masilong ko anay.
11: So, wala naman?
4: Si, oh, wala naman, no? Kaya mo na ni, no? Ang itsura, no? Sang halit, sang sining pag-agi, sang buhawi, kagabi, naman ko, tabi sa tanod, kung anong himuon nila, di sa sining, ano,
9: ang saging kaya pwede na to yung maubad na Radyo Man Flo. Ibaligyan na lang to. Badaw na lang to. Kaya hindi naman to puslan.
4: Nung, tanod ka din ang? Kaya nung kaninang, anong solusyon sa ninang?
14: Kasi,
4: sa pamahala ako na tagal ng rumor niya.
14: Kamu ka na to nung tulad kung may mga
4: sarap? Oo, naman naman.
14: Pero, may managagiting sa sarap yan.
4: Oo, naman.
14: Tabo. Oo. Why na sa ibang option? Yes. Duwa na
4: dyan, duwa. So may option man gali ah, no? Hindi lang rin nga maaagi, kundi may option man sila na ibang yung dalan para malabyan sa mga salakyan nila, Radyo Man Joel and Radyo Man Pia. Kaya muna nga, tonsin nga madulong anay nga report kay temporary...
9: Importante, wala sa nasamaran niya, Man Flo ah.
4: Yes, yes, correct na, no? Ang sa Kubay, sa May Haro Plaza, nagpatigayon na sa clearing operation ng katapos ng Senro, no? Tanto man sa mando ni Engineer Niel Ravina. Kaya grabe man tong damage, no? Ang mga palm tree, mga nagkalapaksi ang puno sa kahoy, no? Ginhawa na nila, no? Ang good niya
9: mabalik. I-check naman ka mabalik. Ng Engineer Ravina, no? Good man makuha ng update sa iya nga sa Radyo Man Flo.
4: Mas mayo kay Radyo Man na Joel. So amo na madulong natong information diri sa may barangay Kubay sa distrito sang Haro. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
15: Tatak RMN.
9: Maraming salamat Radyo Man Flo Consumo Navarrete. Kuwao naman ato Radyo Man Jason si City Inro kon City GSO head engineer Neil Ravina no about sa sining update sa sining natabo dira sa may Haro Plaza no sa ginapadayon karon nga clearing operations sang Senro kag GSO iban pa nga mga offices sang Iloilo City government no kay ti regiment fee ini mga open spaces trabaho ni sang Senro sila ni ang in charge in cooperation man sa GSO. Kay ti si Neil Ravina siya man in charge sa aton nga beautification program no kag sa maintenance man no sang iba naton nga mga open spaces no. So check nato dida ang mga development ko ano nang nihimo nila karon kag pila ka mga kahoy ang nagkalatumba dira kag ano ang mangin plano no sang city government of Iloilo no. And of course sa aton masing makauturan kung may mga pictures ka muda sa probinsya no sa magitpang agyan sini pwede kamo makasend diri sa aton agud nga ma-post man aton kag makita naton man ang sitwasyon no dira sa inyo sining area. Pasalamatan lang naton ra man fiya kay ti wala sang nahalitan no sa sining natabo and amo na sining ko gani nga sa kaayo sing mga sitwasyon o ang safety kids ang tao ang una naton nga i-considerar no kay amo ni maayo man kay wala sang may nasamaran no ang balay mapatindog pamana no ang mga kahoy makatanong pamanta na liwat no importante nga wala lang sang nadula ang kabuhi. Wala kuya kabat chak na juman fiya kagabi kay early pa kita nag ano nag tulog siguro mga alas 9 tulog na kuya.
11: Mm-hmm.
9: Nakabugtaw ako mga past 1 na bangod nga brown out no.
11: Mm-hmm. Amo na tuguro Rajuman Joel kay di naga kay o sila sa mga poste nga na, may mm-hmm. mga natumbang nga daan nga poste no kag di so far naga check man kita no sa pagkigangot kita sa aton nga Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office and so far kuno subong on the process pa sila sa pag tipon no sa tanan ng mga data Rajuman Joel sa mga pamilya nga apektado pero ti so far amo to initial natin kay ina 48 household dira sa may bahin sang Kubay kag amo ina siyang isa gid Rajuman Joel sige na considerar sang aton yung option nga isa sa mga labing nga naapektuhan sa sining buhawi Rajuman Joel nga natabo kagabi no so ginahulat-hulat man naton ang respond ni Engineer Ravina kay ti pamangkot naton kung ano pagid no magluwas sa mga kahoy nga nagkalatumba dira sa may bahin sa Haro Plaza kanami natani sa Haro Plaza Rajuman Joel no kung nakita mo bala ang changes no halin sa nagliligad yung mga tinuig kag subong kung kanami nakagid kong tani isang itsura sang Haro Plaza o galing kay ti syempre may mga kaangay sinino ng mga kalamidad nga wala taman ginalauman ti na paksi na tong mga sanga kahoy may iban nga nagkaraluka ginya gani Rajuman Joel kag di ban pagid nga lantaw naton karon nga iban pagid nga naapektuhan dira sa may bahin sang Haro Plaza.
9: May bigin sa ko da sa imo Rajuman Jason nga ano nga mga video. Sir morning. Oh sir dili na kumagi sir.
16: Sige.
9: Upunta karon no si Engineer Ravina ang GSO head. Raman Jason yung kuda sang in forward ko ang mga pictures imo din kay Engineer Ravina para nga ma loop naton dira no. Sir, kumusta ang inyo nga cleaning operations as of now dira sa may Haro Plaza?
16: Yes, though wala pa kami tunga tunga, though dako ni damage na no sa Plaza Haro, do tamo ni nagkalatumba.
9: Mm-hmm.
16: So ang akon nga no no do may ano gid may buhawi gid ang may pass siya nga ginsunod eh, from Kubay.
9: Mm-hmm.
16: Kubay nang diretso gid sa Plaza Haro alin sa Kubay do sitio ni Y naglibot man kutok kag isang kagahon mga last stress na kami ni uli.
9: Mm-hmm.
16: Tapos nang diretso di sa Plaza Haro makita ko subong ang seminaryo kag ang pagkadto sa Haro Big Market may mga damage man dito no so may GSO nakita nga personnel dito nag-augment ako sa beautification man nga mga ano naton nga tao hasta gito sa ano sa Mega World nag-agi tapos sa may pagkadto gid sa Western Visayas Medical Center do mo nang pass nga ginagi niya no kay minautod dito nga mga posti kagabi.
9: Mm.
16: So nag-start ni 10:50 no sa mm. kagabi.
9: Yes.
16: 10:50 oo so nag-respond kita kagabi dayon. So hasta kita last 3 sa kagaon kay ina 48 families ang sa Kubay nga na ano namon na pa-evacuate namon kagabi. May mga ano pa kanin kagabi, may mga nag-spark pa nga kuryente sa ato kita, no? Nagtawag pa kita Bureau of Fire kag more kay nautod, no, ang mga kuryente dito nga area. So ang kinakliring ta subo ang Plaza Haro kay may mga nautod nga mga dalagko nga kahoy nato, no? So ongoing sa mga clearing natin.
9: Sir, anong mga kahoy na ang na-damage sa may Haro Plaza?
16: Yes, may mga nara kita, kag mga native trees nung ari, no? So, ginatry namon ibalik ng iban. May mga mauganiman nga nagkalautod. So, ang gina-instruction ko nga kung pwede masalbar ang native trees pa pasalbar ko yun, no? Kay kabudlay na magpatubo sa mga native trees na kita, no? So amo ni subong ongoing may nara kita, may maugan ni. May sa linggugon kita nga nagkalatumba, no? So hopefully masalbar ta pang iban.
9: Sir, ang aton da nga outdoor library sa Haro Plaza why man maano?
16: Yes, nalupad gyud, no? Kagabi actually nakita gyud ni Mayor. Nagdupad siya, wala siya maano gyud, no? Mabanting maayo kay sa kakusok man puro sa hangin sa nature bala sa structure niya na lugit siya, no? Kinlupad gid siya actually pagadto sa kilitalan.
9: Tikanugon sir sa mga libro na tonda. Kanugon sa mga libro na tonda.
16: Yes, no, communicate na naman si Ma'am Mati with regard sini to i-repair talaga.
9: Sir, may inventory kita, sir, kung dira sa Harop, dira sa Bogos, yung mga doon yung kadamo sa mga kahoy na kalatumba.
16: Yes, ongoing pa sa bungo, inventory ko. Hopefully, matapos ko na sa subong adlaw na clearing kay madugang ikulguro additional nga manpower considering dako ang damage naton sa mga kahoy na nagkalatumba.
9: In case, sir, need ka mo sang volunteer na magbulig sa inyo sa pag-clearing subong?
16: Yes, actually, kakapit na may mga volunteers na nga nagbulutig, no? But subong kumayara, mas mayagin, no? Kumayara, pangkamabulig.
9: Okay, okay. Sir, thank you very much, sir.
16: Yes, good morning.
9: Good morning. Nabatian, no, si Engineer Neil Rabina sa General Services Office, no? They're calling for volunteers actually Radyaman Fia nga magbulig, no, sa clearing operations sa kadakoon sang areas nga inagyan sa sining allegedly buhawi, so gakinhanglan, no, sang dako nga manpower ang City Government of Iloilo para sa madasig nga clearing operation. Matutubali o natumbag igali ang ano ang City Library o o ang ano kay outdoor library.
11: Kung mga naluka gani Radyaman Joel ang gagmay nga mga puno. Oo, ayan sa panang sa ano lang sa no sang,
9: may banaba, may ano na, may
11: naba. Palma nga na, palma. Bago lang na.
9: Bago lang naging pangtanom na. Oo. Kag may mga native trees na naging pangtanom, no? Ang City Government of Iloilo, no? So, sa mga volunteers na gusto mag-join da, no? Katulang ka mo sa may Haro Plaza or din mga areas na may ongoing mga clearing operations, no? Para nga maka-assist kita, no? Sa atong sining mga personnel, no, sang GSO, sang ASIS, Senro, no, agod nga mangin madasig ni ang clearing operations kay Domingo subong buwas sa may opisina na Radyaman Fia kagaron na mga after lunch amat-amat ang binalikan, no, ang mga tao diri sa siyudad sa Iloilo, no, dapat cleared ang ato si mga dalan sa sining mga naglatumba nga makahoy Radyaman Fia.
11: Although sa mga pamilya nga apektado Radyaman Joel, hindi man sila kadali-dali nga makapakay all what, no, sa ilang mga pamalay, pero hopefully, no, nga mabuligan man sila sang siyudad para nga makabalik na sila sa ilang mga puloy-an Radyaman Joel kag ti amat-amat Manila kay o ang kag masalbar, no, ang mga kagamitan kag parte sa ilang balay nga nagkarapalid Radyaman Joel ay kunara pa sa palibot, no. Kabay pa nga makabalik man sila sa ila normal nga pagpangabuhi, Radyaman Joel.
9: Sa kinandan, Radyaman Fia, City Government of Iloilo, naghatag na siya sa 10,000 pesos nga assistance sa mga totally damage, no, kag daw 7,500 pesos sa mga partially damage or 5,000, ilagi ko sure gid, no, of the amount, pero may kinahatag na, no, nga financial assistance ang City Government of Iloilo purposely, no, para man nga mabuligan, no, ang aton sini nga mga kauturan, no, nga naga ako na apektuhan no, sa sining paglabay sang Buhawi.
11: Mm-hmm.
9: Why the tempo na Jaman Fia sa ato sining pagpangalagad, no? Kita ay kita karon sa iban pang mga public affairs programs sang Armen Iloilo sa mga updates no sa sining sitwasyon sa mga evacuation centers sa iban pang mga areas na igo sa sining allegedly Buhawi kagabi. Ako si Radyo Man Joel Franco.
11: Ako si Radyo Man Fia Panes Otero.
17: Tatak RMN.
18: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mo Nationwide RMN Broadcast Center, 3rd floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
17: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
19: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
20: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
21: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
22: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
23: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
24: Anong gusto nyo?

0: Available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now.
3: Ahoy! Kini-clear time!
4: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
5: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang

0: Holly Coffin, Seven Chat, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
2: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, hindi korap!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako believe.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Happy! Everybody is happy!
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
13: May tapang na hindi sumusuko.
14: May angking diskarte para magtagumpay.
15: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
16: Yan ang bangis ng layon.
17: Gerald Anderson, EZ Mill, Mark Mugen,
18: Emil, and Vince of BBTK.
19: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
20: Drink responsibly.
21: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
22: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
23: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw ko yid sa screen.
24: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
25: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
23: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig kapuyon akon mata.
24: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
25: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
26: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa kalatrama. 2 years na ko nga may diabetes. May harap ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining iBerry sa isakabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwa-luha kag pamula akong mata. Kag kun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulokan. Madamugin nga salamat sa iBerry.
27: Ang iBerry mabakal sa mercury negus Grace Pharmacy kag sa misuking mga butika.
28: iBerry for a clear and healthy eyesight.
29: Ilong Ranger?
30: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
29: Hindi sip-on. Hindi man siguro madayon.
30: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
29: Sip-on ganyan dayon?
30: Oo. Dirap pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C-Plus 40 with zinc dayon.
31: Unilab quality yan.
30: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z-Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Neozeb Z-Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
32: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
31: United Home. Unilab yan.
32: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
34: Kargado!
35: MaxFit, kargado!
31: Unilab quality yan.
36: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
31: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
37: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
38: Charm, Fab, Con, pangong kumakablum, tanggal amoy kulong, sa bango ng Charm.
39: Charm BabCon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
37: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
38: Pangong kumakablum sa Charm.
39: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
38: ACS.
0: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
1: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
0: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.